0: as an IH, hand it over to God. Number two, express your pain honestly. No, ito daw po ay ipahayag natin yung ating pong nararamdamang sakit ng isang matapat. And letter A, allow forgiveness to begin. No, hayaan daw po natin na magsimula ang pagpapatawad o piliin natin na tayo po ay magpatawad. And letter L, let God transform your heart. No? Hayaan natin na ibahin o baguhin ng ating Panginoon ang ating pong mga puso. Okay? So tingnan po natin. Ulit po, ano ang gagawin po natin kapag nakakaramdam tayo ng sakit, no, sa ating pong emosyonal na kalagayan ng buhay? Let us heal. Okay? H-E-A-L. H, hand it over to God. E, express your pain honestly. And A, allow forgiveness to begin. And L, let God transform your heart. So, tingnan po natin yung letter H. No? Hand it over to God. No? Ibigay daw po natin sa ating Panginoong Diyos ang ating pong mga nararamdaman. Alam niyo po, huwag natin pong dalhin yung sakit natin na mag-isa. No? Minsan ganyan ang nangyayari sa atin. Ayaw na naman natin magdamay ng iba o ayaw na natin maapektuhan pa yung iba. No? Pero ibigay po natin yung nararamdaman nating sakit sa isang Diyos na nakakaunawa at nagmamalasakit. Ang ating Panginoong Diyos, mahal na mahal po tayo. Siya po ang nakakaunawa sa lahat ng ating pong nararamdamang sakit. At huwag po natin nahayaan na nag-iisa lamang tayo because ating pong ibigay sa Kanya, no, ang ating pong mga nararamdaman. Sa 1 Peter 5:7, ito pa ang sabi, cast all your anxiety on Him because He cares for you. No? Siya po mismo ang nag-aanyaya sa atin, mga kapatid, mga kaibigan. So 1 Peter 5:7, ang binanggit po doon na ay ilagak daw po natin, no, sa ating Panginoon ang lahat ng ating pong kabalisahan dahil sa siya po ay nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. No? Wala nang iba na nagsasabi niyan. May kaibigan ko, best friend niyo, no? Sasabihin ba niya, "Oy, ibigay mo sa akin lahat ng iyong kabalisahan." Wala po ganyan. Wala pa ako naririnig na nakaibigan ko, kahit na matalik na kaibigan ko, na sasabihin sa akin na, "Sa akin mo na yan, ibigay ang problema mo." No? Wala. Panginoon lamang ang nag-aanyaya sa atin, mga kaibigan, na atin pong ibigay sa Kanya, no? Ilagak sa Kanya ang atin pong kabalisahan. Kung Siya ay nag-aanyaya sa atin, ano ang gagawin natin? Hindi ba natin ibibigay sa Kanya? No? Kapag tayo ay nabibigat ang lubha, siyempre, ayan ang paanyaya sa atin, ibigay natin sa ating Panginoon dahil sa Siya ang tutulong sa atin na tayo po ay mapanagumpayan o ating makaya yung ating pong mga dalahin. Ang sabi pa sa Matthew 11:28, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." No? Ganda po ng mga paanyaya ng ating Panginoon. Lumapit daw tayo sa Kanya. No? Tayo po na nabibigat ang lubha. At ano daw gagawin niya? Bibigyan po tayo ng kapahingahan. Wala rin ganyang kaibigan. No? Nasasabihin sa atin, "No, napapagod ka na ba? Akin na, dalhin ko yan." Ang isipan ng mga tao ngayon ay ano, no, one to its own. Kung kayo ay nabibigitan, kanya-kanya, ako rin meron. May problema ka? May problema rin naman ako. Dalhin mo na yung problema mo. Parang ganyan ang mga sinasabi sa atin, ang mga nasa paligid po natin. Pero ang ating Panginoon, Siya po mismo ang nag-aanyaya sa atin na yung pagod po natin, yung mga pasanin po natin ay ibigay po natin sa Kanya. At Siya mismo ang bibigay sa atin ng kapayapaan. Ang sabi po ni Max Lucado, isa pong writer, no? "There is no wound too deep that God's love cannot reach." Yan. Wala daw pong malalim, no? O masyadong malalim na sugat na hindi maaabot ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay napapagaling ng ating Panginoon. Kaya nga napaka-importante po, alamin natin kung kanino tayo lalapit. At eto na, nag-aanyaya sa atin ng ating Panginoon. Siya po ay nagmamalasakit sa atin. At tayo po ay binibigyang pagkakataon na lumapit sa Kanya upang siya po ay tumulong sa atin na pasanin ang ating pong mga daladalahang mabibigat. Ang sabi pa ni Billy Graham, no, God never said the journey would be easy, but He did say the arrival would be worthwhile, no? Hindi daw po pinangako ng ating Panginoon na magiging madali yung paglalakbay. Ngunit sinabi niya na pag yung ating pong pagdating ay magiging sulit naman, no? Ito po ay napakagandang pangako sa atin ng ating Panginoon. Kaya ano ang dapat nating gawin? Oh, napakaganda ng mga paanyaya sa atin ng ating Panginoon. Ito lamang ay tanggapin po natin at ating pong ilagak sa ating Panginoon ang lahat ng bigat na nararanasan po natin. Ang pangalawa po, doon sa ating pong acronym na HEAL, okay? Letter E, express your pain, ipahayag po natin yung sakit na nararanasan po natin, okay? Kung tayo po ay matapat na sa ating Panginoong pagsasalita, inaanyayahan po tayo ng ating Panginoon, no? Na ibuhos po natin ang puso natin sa harapan Niya. Nagsisimula po kasi ang paggaling kapag humihinto po tayo na at binibigay, no, ang ating pong mga pasanin at tinatanggap po natin at ang lahat, no, na nangyayari sa atin at yung minsan po kasi ay nagpipretend tayo na okay lang ako, pero sa deep inside tayo po ay nasasaktan, no? Huwag po nawa na ganun, kundi actually kung tayo lalapit sa ating Panginoon at iiyak po natin lahat po natin na nararanasan at nararamdaman, tayo po ay makakaranas, mga kaibigan, ng gaan ng ating po mga kalooban. Minsan sa ating kaibigan, ganyan din eh, no? Na kapag nabibigat na tayo sa ating po mga problema, pumunta tayo sa mga kaibigan, no? At meron tayong mga kaibigan na marunong makinig, no? At kapag tayo nagsalita na sa kanila, in-express natin lahat ng ating pong sakit sa ating pong buhay, at natapos na natin ma-express lahat at sila ay nakita natin sila na nakikinig at na nararamdaman yung ating pong nararamdaman. Pagkatapos po nun, parang naibsan yung bigat sa atin. Kaya nga, meron pong nagagawa, no? Meron pong nagagawa na tayo po ay mag-express ng ating pong mga nararamdamang sakit, no? Na ito po ay matapat nating sinasabi. Kaya ganun din po sa ating Panginoon. Kung ang ating mga kaibigan ay maaari na makatulong sa atin sa umagitan lang ng pakikinig sa ating pong mga problema, ang ating Panginoon hindi lang po siya nakikinig. Makakagawa siya ng paraan upang matulungan tayo sa ating pong mga problema. Sabi po sa Psalm 62:8, pour out your hearts to Him, for God is our refuge. No? Ibuhos daw po natin sa ating Panginoong Diyos ang buong puso po natin sapagkat ang Diyos ang ating pong kanlungan. No? Kapag meron tayo sa kanlungan, ano ang nangyayari? No? Tayo po ay nagkakaroon ng peace. No? Ang ating pong mga anak, ganun ang naranasan ko po, no? Doon sa aking anak. Minsan siya po ay napahiwalay sa amin, tapos hinahanap na niya kami, no? Tapos siya po ay naramdaman na niya na nag-iisa na lamang siya, no? Napaupo na lang siya at umiiyak, no? Nung kami po ay nakalapit na sa kanya at nakita niya kami, umiiyak pa rin siya, umiiyak, pero yumakap sa amin, no? at nagkaroon na siya ng kapayapaan, huminto na siya sa kanyang pag-iyak. Ganun din po tayo. Kapag nasa ating Panginoong Diyos tayo, nakayakap tayo sa ating Panginoon, nasa kanlungan tayo ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay nagkakaroon ng kapayapaan sa ating pong buhay. Sabi si sa Job 3:11, Job did not hide his sorrow, yet God still called him blameless, no? O hindi tinago ni Job ang kanyang kalungkutan. Ngunit tinawag pa rin siya ng Diyos na walang kapintasan. So ibig sabihin, hindi po kasalanan, mga kaibigan, ang ibuhos natin yung ating buong puso o yung nasakit nating nararamdaman sa harapan ng ating Panginoon. Dahil yun naman ang kanyang imbitasyon sa bawat isa sa atin. Kung ito na yung sinabi ng ating Panginoon na gawin po natin, eh kailangan po natin itong gawin para makaranas tayo ng kapayapaan sa ating pong mga puso. Sabi po ni N.T. Wright, no? Lament is not the opposite of faith. It is a form of faith. No? Yung panaghoy daw po, yung pagsasabi ng ating pong nararamdaman, ito po ay hindi kabaliktaran ng pananampalataya. Parang sinasabi po kasi natin na pagka ikaw ay umiiyak o kaya naman ay ikaw ay nagdadalamhati o ikaw ay umiiyak sa harapan ng ating Panginoon, parang wala ka namang pananampalataya, no? Bakit ka umiiyak? Dapat malakas ang loob mo. Yan. No? Ito po ay hindi po ito kabaliktaran ng pananampalataya kung ikaw ay nananaghoy, no? Ito po ay isang anyo ng pananampalataya, ang sabi po ni N.T. Wright. Kaya napaka-importante po, no, ating pong pagtuunan ng pansin na huwag po natin pigilin yung sarili natin na sabihin yung nararamdaman natin, kundi tayo po ay magsabi sa ating Panginoon. Dahil kapag tayo sabi sa atin, kapag tayo ay humingi, tayo ay bibigyan. Kapag tayo ay kumatok, tayo pagbubuksan, no? So ibig sabihin, kapag tayo po ay nakakaranas ng sakit sa atin at lumapit tayo sa ating Panginoon, ang ating Panginoon ay nararanasan at naiintindihan ang ating pong mga pinagdaraanan. Ang sabi po, tears are prayers too. Oh, they travel to God when we can't speak. Oh, ganda po, no? Ang luha daw po ay mga panalangin din, no? Naglalakbay ang mga luha na ito, no? Sa ating Panginoong Diyos kapag hindi tayo makapagsalita. Yan. Kaya napaka-importante din, no? 19, tears are the language. Sabi nga doon sa isang awit, tears are a language God understands, no? Kapag tayo ay hindi na makapagsalita, napapaluha na lang tayo, naiintindihan po ito ng ating Panginoon. Kaya huwag po nating isipin na ang ating Panginoon na hindi nakakaramdam ng ating pong nararamdaman. Okay? So yan po, yung letter E. Ngayon ay letter A sa ating pong acronym na HEAL. Allow forgiveness to begin. O, hayaan daw po nating magsimula ang pagpapatawad, no? Ang papatawad po kasi ay hindi nangangahulugan na tayo po ay nakalimot na, no? Ngunit ito po ay nagbubukas ng pinto, no, sa kapayapaan. Ito po ay nagpapalaya sa atin mula po sa pagkakulong, no, sa ating pong sakit na nararamdaman. Minsan iniisip natin na kapag hindi tayo nagpatawad, napapasakitan din natin yung tao na nakagawa ng masama sa atin. Actually po, yung pagpapatawad, we are not doing this to our opponent, no? We are doing this for ourselves. Bakit? Kapag tayo po kasi ay nagpatawad, sino ang unang gumagaling? Tayo din po ang gumagaling, no? Hindi po yung ibang tao. Ibig sabihin, pag nagpatawad po tayo, napalaya na natin, nakalimutan na natin, maybe nakalimutan natin o iniisip nating makalimutan. Pero kapag tayo po ay nagpatawad kasi, nauuna tayo yung nagkakaroon ng kapayapaan sa puso natin. Kaya napaka-importante na matuto po tayo na magpatawad. Sabi po sa Ephesians 4:32, be kind and compassionate, forgiving each other. No? Maging mabait daw po tayo, maging mahabagin na nagpapatawad sa isa't isa. Ito po ay panawagan sa atin ng Banal na Kasulatan na gawin po natin para na rin sa bawat isa sa atin. Sa Colossians 3:13, ito po ang sabi, forgive as the Lord forgave you. No? Paano ba nagpatawad ang ating Panginoon? Na binabanggit sa atin dito sa Colossians, magpatawad daw po tayo gaya ng pagpapatawad sa atin na ating Panginoong Jesus. Tayo po ay pinatawad ng ating Panginoon even before we have sinned. No? Bago pa tayo nagkasala, ipinatawad na tayo ng ating Panginoon. Bago pa tayo pinanganak, actually, ay nandun na ang ating Panginoon. Meron ng plan of salvation. No? Nandun na, sinabi na doon sa Garden of Eden nung nagkasala si Adan at saka si Eva. No? Ayun na yung pagpapatawad. Kaya napaka-importante po, no? Na ating pong kilalanin na tayo rin, kagaya ng ating Panginoong Jesus, ay magpatawad. Dahil ito ay para sa bawat isa sa atin. Binigyan tayo ng example ng ating Panginoon, tayo rin ay magpatawad. Now, isang kwento na nandun sa Banal na Kasulatan nung pinatawad ng ating Panginoon, si Mary Magdalene. No? Siya ay dinala nung mga teachers, mga guro, mga scribes doon sa ating Panginoon na nahuli daw siya ng pangangalo niya. At lumuhod ang ating Panginoon. Okay? At sinabi na, nung una pala sinabi na dapat siyang mabato, dapat siyang batuhin dahil siya ay nagkasala ng pangangalo niya. No? At ang sabi ng ating Panginoon, kung sino ang walang pagkakasala, siya ang unang bumato. Siya ay lumuhod at kanyang isinulat yung mga kasalanan ng mga tao na nag-a-accuse kay Mary. No? At nung nakita nila kung ano sinusulat ng ating Panginoon, nakita nila, kasalanan ko yun. No? Kaya wala na, umalis na yung mga tao. At wala nang natira. No? At sinabi ng ating Panginoon kay Mary, nasaan ang iyong mga accuser? No? Tumingin si Mary, wala na po sila. No? Sabi ng ating Panginoon, neither I condemn you. Go and sin no more. No? Ang ating Panginoon po mismo ay nagpatawad. Kaya tayo rin naman ay kailangan magpatawad. Si Louis Smeads, ang kanyang sinulat, to forgive is to set a prisoner free and discover the prisoner was you. Ang pagpatawad po daw ay pagpapalaya sa ilang isang bilanggo at matutuklasan mo lamang na ikaw pala yung bilanggo. No? So, napaka-importante na parang binabanggit po dito, kapag tayo daw po ay nagpatawad, tayo rin naman ang nagpapalaya sa mga sarili po natin. Okay? Sabi ni Mark Twain, forgiveness is the fragrance that the violet sheds on the hill that has crushed it. No? Kahit pa tayo po ay nasaktan, kahit pa tayo ay nayurakan, kapag tayo po ay nagpapatawad, para po itong halimuyak, no? Na inilalabas ng isang bulaklak na violet ang pangalan. Kahit ito po ay inipit at dinurog. O yan din po sana ang mangyari po sa atin. Na kahit tayo ay nasinaktan, kahit ginawan tayo ng hindi maganda, tayo po ay magpatawad. Okay? At ang pinakahuli doon sa ating pong acronym na HEAL, Let God Transform Your Heart. No, hayaan daw na ibahin o baguhin ng ating Panginoon ang ating pong mga puso. No? Ginagamit po ng Diyos ang sakit upang palalimin ang ating pong pananampalataya. At tayo rin naman ay maging mahabagin, no? At hinuhubog tayo sa isang mabuting pagkatao. No? Kapag tayo po ay nagpapatawad, God transforms our heart. Sabi po sa Romans 8:28, in all things, God works for the good of those who love Him. No? Sa lahat daw po ng bagay, no? Gumagawa ang ating Panginoong Diyos para po sa ikabubuti, no, ng mga umiibig sa Kanya. Tayo po ba'y umiibig sa ating Panginoon? O ano man ang mangyari sa atin, mga kaibigan, gumagawa ang ating Panginoon. Kahit pa iniisip natin na parang pangit yung nangyari sa ating buhay, wag po kayong mag-alala. Ang ating Panginoon ay gumagawa para sa ikabubuti natin. Sa 2 Corinthians 4:16-17, our light and momentary troubles are achieving us for an eternal glory, no? Ang mga nararanasan daw po natin na mga kabagabagan sa buhay ay nagdudulot sa atin para maranasan natin ang walang hanggang kaluwalhatian. Tayo po ay lubos na magtiwala sa ating Panginoon. Sabi po ni Vance Havner, God uses broken things, broken soil to grow crops, broken clouds to give rain, broken bread to feed multitudes, no? Di ba po, no? Gumagamit ang ating Panginoon ng sirang mga bagay, no? Binabasag ang lupa para magtanim tayo. Nasisira yung ulap para magbigay po ng ulan. Okay? At binibigyan tayo ng tinapay para tayo ay makakain. Okay? Sabi naman ni Khalil Gibran, out of suffering have emerged the strongest souls, no? Sa pagdurusa daw po, lumilitaw ang pinakamalakas na mga kaluluwa, no? Napaka-importante po 'yan na intindihin po natin. Kaya naman, no, sa ating pong pagharap sa mga problema sa ating pong buhay, tandaan po natin, no, yung word na heal, no? Ito po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Tandaan po natin na tayo po ay H, hand it over to God. Letter E, express your pain honestly. Letter A, allow forgiveness to begin. And L, let God transform your heart. Hindi po natin maiiwasan na tayo po ay masaktan sa ating pong mga buhay. Hindi po natin maiiwasan na mayroong mga nangyayari sa ganyan. Pero dapat po, no, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. And let us start to heal, because God will be the one to be our healer kapag tayo po ay lumapit sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. At aming pong hinihiling, Panginoon, na sa kabila ng mga kabagabagan na nararanasan po namin, sa kabila ng mga sakit na nararanasan namin sa aming pong buhay, nandyan kayo. Naiintindihan nyo ang aming nararanasan at nag-aanyaya na kami ay lumapit sa inyo. O Panginoon, kami nawa po ay palaging lumapit sa inyo at kami ay inyong pagalingin sa aming pong nararanasang sakit. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa imbitasyon na ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayo inaanyayahan bukas para po sa ating pong programang muli, alas 8 ng umaga hanggang alas 8:30. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat po.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bagong makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay pialit ko ng manok. Manok po lang ako palit nun. Kumisan, mga drama po ang pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang kwa ng awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalo ito kung sa kung daw hahanapin din sa radyo. Hinahanap naman nga itong ahim mga bata. Ay, dinakta nga nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon sa ngayon, hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan. Ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, ibig sabihin yung aming reunion. Pero napakinggan ko yung mga bitahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ng mga akal, yun ay nabasa ko rin sa Biblia at talagang yun na talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng lumusang pangata sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulwa na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang lahat sa Diyos na siya ay kamiligtuan at salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Good morning and happy Thursday po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakatutok at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalala ang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 9:07 AM. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ang Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Kamusta po ang gising ninyo sa umagang ito, mga kaibigan? Medyo makulimlim ang ating panahon dito sa Maynila. Ano, medyo maulan, may bagyo, at marami po sa atin ang nagkakasakit. Isa na po ako doon, mga kaibigan. Kaya patuloy po tayong mag-ingat, ano, lalo na po sa ating mga nakatagapakinig na bumabiyahe, mga jeepney driver, tricycle driver, stay safe and stay dry po sa inyong lahat. Ngayong umaga, mga kaibigan, I want to share a very short devotional at ito po ay manggagaling sa Psalms 84. Alam niyo po sa chapter na ito, mga kaibigan, we can see, ano, mararamdaman po natin yung pananabik ng sumulat na mapalapit sa ating Panginoong Diyos. Hindi po siya naghahanap ng mas magarbong bagay, mas maraming ari-arian, o mas maginhawang buhay. Ang pinakanais po niya ay makasama ang ating Panginoon. Sabi nga sa Psalms 84:10, mas mabuti ang isang araw sa iyong mga looban kaysa 1,000 sa ibang lugar. Napakagandang paalala. This is a very good reminder for all of us this morning, ano? Sa dami po ng ating pinagkakaabalahan, there are times na nakakalimutan na po nating maglaan ng panahon para sa ating Panginoong Diyos. We are so busy with our work, we are so busy sa mga responsibilidad na ating po kinakaharap, pero ang tunay na lakas ng puso po natin ay nanggagaling po sa presensya ng Diyos. Hindi naman po hinihingi ng Panginoon yung lahat ng oras natin. Ang nais po niya ay isang pusong handang lumapit sa Kanya araw-araw. Kapag inuuna po natin ang ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, siya rin po ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan, ng karunungan at lakas para harapin ang bawat hamon ng buhay. Kaya sa umagang ito, mga kaibigan, ano po, kahit sandali lang, kahit sa pagdilat nyo po sa umaga, ano, maglaan po tayo ng oras upang manalangin, magbasa po ng ating mga Biblia, magbasa ng Kanyang salita at lumapit sa Kanya. Dahil walang lugar, mga kaibigan, walang lugar na mas payapa pa at mas ligtas kesa sa presensya ng Diyos. At sa umagang ito, mga kaibigan, sama-sama po tayo makikinig ng mga awiting magdadala po sa atin pabalik sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kayo po ay may mga awit na nais marinig, maaari nyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwedeng-pwede rin po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At habang kami po ay nag-aabang ng inyong mga song requests, sama-sama po muna nating pakinggan ang napakagandang awiting, Sinner Saved by Grace.

Ating pong narinig ang napakagandang awiting Sinners Saved by Grace. At ito po ay inawit nila Sister Lorraine, Sister Famea, at ni Sister Maya. At bago po tayo magpatuloy sa ating song request, I want to greet all of our live viewers. Kung kayo man po ay nakasubaybay sa ating estasyong 89.1 FM or dito po sa ating social media page sa Facebook at sa YouTube na Adventist World Radio Manila. Happy, happy Thursday po. Kasama po natin this morning sila Sister Anne Riz, andito rin si Sister Elma Flores at si R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Happy, happy Thursday din kay Sister Jean B. Juanites at kay Brother Lito Montesines at ng kanya pong minamahal na asawa ay nagdiriwang ng kanyang birthday. Happy, happy birthday po, Sister Ruth. Dito rin si Sister Marites Finones Adarlo at si Yasmin Garcia Broca. Happy, happy Thursday din kay Sister Nami Alegado Mondez at kay Sister Lucy Quiabang. Dito rin si Sister Noni at si Sister Graciela Nebres. Ayan, happy, happy Thursday po sa inyong lahat. I pray that these songs will give you strength on this rainy Thursday morning. And speaking of raining, very aligned ang song request ni Brother R. Christian Roda. He requested the song entitled Redeemer of the Rain. Sabi nga, sa Romans 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Narito po ang awiting Redeemer of the Rain.

That's the song Redeemer of the Rain. At ito po ay inawit ni Sister Noreen at ni Brother Marvy. You know, that song is a very good reminder for all of us this morning, mga kaibigan, na wala po talagang pagsubok ang nasasayang sa kamay ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung kayo man po ay dumaraan sa panahon ng bagyo o ulan sa inyong buhay, mga kaibigan, always remember that all of our trials will not be in vain. It will mold our faith and for us also to be closer to our Lord and Savior Jesus Christ. Our next song naman is entitled When I Cry. Ito po ay song request ni Sister Marites Finones Adarlo. Alam niyo mga kaibigan, may mga pagkakataon na hindi talaga sapat yung ating mga salita, di po ba, para ipahayag ang bigat ng ating mga nararamdaman. Minsan, luha na lang talaga yung napapanalangin natin sa Diyos, di po ba? Pero ang maganda mga kaibigan, kahit walang salita na uunawaan po ng ating Panginoong Diyos ang ating mga puso. Sabi nga sa Psalms 34:18, malapit ang Panginoon sa mga wasak ang puso at inililigtas niya ang mga durog ang espiritu. Let's listen to the song When I Cry.

That's the song When I Cry. At ito po'y inawit ng mga estudyante ng Fountain View Academy. Before we listen to our next song request this morning, mga kaibigan, I wanna take this time to greet our viewers. Kasama po natin ngayong umaga si Brother Jonel Capacite, andito rin si Rodeline Morales at si Sister Jovita Manayan Palma, andito rin si Real Real Real, ayan, very interesting ang iyong Facebook name, at si Sister Esther Galao Castillo. Happy happy Thursday din po kay Brother Moises Reyes Makasa at kay Sister Cynthia Tabingo Selga. Siya ay nakasubaybay all the way from Puerto Princesa City, Palawan. At pinapabati rin po ni Sister Elma ang Gonzaga Cagayan Valley STA Church. Happy happy Thursday po sa inyong lahat. Once again, if you have any song request, i-comment nyo lang yan, mga kaibigan, sa ating comment section sa ating Facebook at sa ating YouTube page. Pwede rin po kayong mag-text sa aming numerong 0918-944-7891. Our next song request ay song request ni Sister Lucy Kiabang, and she requested the song entitled Redemption Draweth Nigh. Sabi nga, sa Luke 21:28, kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, tumindig kayo at itaas ang inyong mga ulo sapagkat nalalapit na ang inyong katubusan. Narito po ang awiting Redemption Draweth Nigh.

That's the song Redemption, Droweth Nye. At ito po ay inawit ng Intro Voices. You know, this song, mga kaibigan, reminds all of us this morning na hindi po habang buhay ang ating mga luha at paghihirap dito po sa mundong ito. May araw po na babalik muli ang ating Panginoong Hesukristo upang tapusin ang lahat ng sakit at magdala ng walang hanggang kapayapaan. Our next song is one of my favorite songs. This is entitled I Have Fixed My Mind. Ito po ay song request ni Sister Noni Maborang. Alam nyo, sa dami po ng mga bagay na umaagaw po ng ating atensyon at ng ating pansin, mahalaga po talagang piliin kung saan ba natin ituturon ang ating isip at ating mga puso bilang mga anak ng Diyos, mga kaibigan. Ang ating pag-asa ay hindi lang po para sa ngayon, kundi para po sa buhay na ipinangako niya sa atin. Sabi nga sa Colossians 3:2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Pakinggan po natin ang awiting, I Have Fixed My Mind.

That's the song I Have Fixed My Mind. At ito po ay inawit ni Brother Rivaldo Terrence. You know, the message of that song is very beautiful, mga kaibigan, na it reminds us na kapag ang ating po mga puso't isipan ay nakatuon kay Jesus, ano, at sa kanyang mga pangako, hindi po tayo madaling panghihinaan ng loob. Ano? Very nice lyrics, I Have Fixed My Mind. Our next song request naman is entitled Kalinga. Ito po ay song request ni Sister Graciela Nebres. Sabi nga sa Isaiah 46 verse 4, ako ang magdadala sa inyo, ako ang aakay at magliligtas sa inyo. Pakinggan po natin ang napakagandang awiting, Kalinga.

Ating pong narinig ang awiting Kalinga at ito po ay inawit ni Sister Joanne Borillo. Alam niyo, sa bawat luha, sa bawat pagsubok at bawat pagod na ating pong nararamdaman sa pang-araw-araw, naroon pa rin po ang mapagmahal na Kalinga ng ating Panginoong Diyos. Our next song naman is entitled Heal Me With Your Love. Ito po ay song request ni Sister Rodeline Morales. Alam niyo, may mga sugat talaga na hindi nakikita ng mata, di po ba mga kaibigan? Mga sugat sa puso, sa isip at mismo sa ating mga damdamin. Ngunit, walang sugat po na hindi kayang abutin ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Psalms 147 verse 3, pinagagaling niya ang mga may bagbag na puso at tinatalian ang kanilang mga sugat. Let's listen to the song, Heal Me With Your Love.

Ating pong napakinggan ang Tagalog version ng awiting Did You Ever Talk to God? At ito po ay inawit ni Sister Claren K. Gusilatar. At dito po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama dito po sa amin sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Medyo maulan po ang ating panahon ngayon sa Pilipinas, mga kaibigan. So always remember to be safe, stay safe, and most of all, let us fix our minds on our Lord and Savior Jesus Christ. For our last song, maririnig po natin ang song request ni Sister Cynthia Selga, and she requested the song entitled Midnight Cry. Alam nyo, habang nababasa natin yung mga bad news sa paligid, habang nakikita natin yung mga nangyayari sa mundo, mga kaibigan, we are reminded by our Lord na manatiling handa at patuloy na mamuhay ng may pananampalataya. Ang ating pong pag-asa, mga kaibigan, ay nasa pangakong muling babalik ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga sa Matthew 25 verse 6, nang hating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, salubungin ninyo siya. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Time check, it is now 9:54 a.m. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Happy, happy Thursday, mga kaibigan! And this is the song Midnight Cry.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Gusto mo bang gumaling? Minsan ay nagtungo ang ating Panginoong Hesus pababa ng Jerusalem. At sa kanyang pagbaba ay naraanan niya ang tipunan ng tubig ng Bethesda o yung The Pool of Bethesda. At sa paligid ng tipunan ng tubig na ito ay napakaraming mga tao ang naghihintay, nakahiga, mga may karamdaman, bulag, pilay, paralitiko, at iba pa.

at ay umaasa na isang milagro. Ang milagrong kapag bumaba ang anghel at kalawkawin ang tubig ng tipunan ng tubig na ito, ang sinumang unang lumutong, siya ay gagaling. Naroon ang isang paralitikong lalaki na 38 taon nang hindi nakakabangon. At lumapit sa kanya ang ating Panginoon. Tinanong siya, "Gusto mo bang gumaling?" Sumagot ng lalaki, "Ginoo, walang taong gustong tumulong sa akin para ilusong ako sa tubig kapag kinakalawkaw na naanghel ang tubig. At samantala ako'y papalapit sa tubig, marami ng tao ang nakalusong bago ako." Tutunghayan po natin ang pagpapagaling ng Panginoong Jesus sa kwentong ito. Magandang araw po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ko dito sa simula, Usapang Old Age.

0: magandang araw po sa inyong lahat. Ano man pong oras sa inyo ngayon at saan man kayo naroroon, welcome po sa ating programang Simula Usapang Senior na inyong matutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Senior sa Impapawid, Doc Rome Barrios. Patuloy na ninyong makakasama at patuloy na magiging kakwentuhan ninyo at patuloy tayong magkakaroon ng mga pag-aaral at mga pagbibigay ng mga payo para po sa ating mabuting kalusugan, masayang buhay at higit sa lahat, kapaki-pakinabang. Ngayon po ay nais kong we welcome kayong lahat. Ano man po ang inyong ginagawa, welcome po. Samahan po ninyo ako dito sa programa sa loob na isang oras at tayo'y mag-uusap ng mamahalagang bagay katulad ng kwento, no, ng pagpapagaling natin Panginoong Hesus sa isang paralitiko. At nais kong i-welcome of course ang ating mga kaibigan from International Church dyan sa Evanston, Illinois, USA. Welcome po. At gayon din ang ating mga kaibigan sa Naperville Remnant Film Church sa Chicago, Illinois, USA. At nais ko rin batiin ang aking brother, Pastor Sam Barrios and Rina Barrios and family na nasa Illinois ngayon, USA. Welcome po sa program at kumusta po kayo? Of course, dito sa Pilipinas, ang ating mga kaibigan from the Philippine International Church of SDA, dito po sa campus ng Adventist University of the Philippines, ang Senior Citizens Association. Welcome po sa mga ka-senior at sana ay patuloy kayong umawit at patuloy tayong maglingkod at patuloy tayong maging pagpapala, no, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan. Welcome po. At gayon din sa Morning View Seventh-day Adventist Church dito sa Silang, Cavite, nice kung i-welcome kayo. And thank you for all your prayers and lahat na inyong suporta. And I would like to welcome also and shout out Ma'am Ruth Galang and Henry Galang. Kumusta po kayo? And sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At of course, nandiyan din ating mga kaibigan. Of course, lahat po ng ating kapatiran dyan. Salamat po sa inyong support. Nandiyan si Ma'am Juliet Alcaraz and Habi. Okay, welcome po. At lahat-lahat po sa inyo. Dito rin po sa Morning View Subdivision, narito yung Cherobics team na ating laging binabati. Sana po ay patuloy kayong magsumigla, no, physically at higit sa lahat sa inyong spiritual na mga activities. Okay, so welcome po. And of course, I would like to greet Pastor Polly Panganiban and Ma'am Dory Panganiban. Si Pastor po ay nasa pagamutan po ngayon, so we're continuously praying for your soon recovery. Get well soon, Pastor Polly. And of course, nice ko rin batiin ang ating mga kaibigan sa ito yung ating mga suki, no, from Antipolo. At yan ay dyan sa Kabading SDA Church. Ayan, kumusta po Sister Corazon Hernan and the rest of the members. And of course, our senior citizen, dito yan din sa Barangay Inarawan, Antipolo City. Welcome po ngayon. Sana po ay gusto ko sana marinigayin yung mga mensahe. Pero wala, parang hindi pa kami nakakatanggap na mensahe. Pwede po kayong mag-request ng may mga katanungan or any request. Welcome po sapagkat meron po tayo mga numero na pwede niyong tawagan po. Okay, sir, 917-174-2777. Again, sir, 917-174-2777. Gayun din ang sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. So, intayin po namin ang inyong mga message, okay? At gayon din, nais kong banggitin, okay? Greetings, no? Marami tayong gusto batiin ngayon. Sana po ay patuloy tayong masigla ngayon. Huwag ko kayo mag-alala. Mayaman po ang biyaya ng Panginoon. Bago po yan every day. Okay, greetings to Luz Pusing. Kumusta po? Gayun din kay Lucy Kiamang. Thank you po, Ma'am Luz. Lucy, sa inyong mga mensahe. Thank you. Ging Gloria Martiliano, Mary Grace Acosta Olpindo, kasama si Erlinda Basilisco, Gracia Dei, Ayen Asek, Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua. Welcome po. At gayon din kay, of course, Zenny Moser from of Ohio, USA, Beth Villapuerte, Balayan, Batangas, and of course, from Tangalan, Aklan, Darlene Ojerio. Welcome po sa program. And of course, we have Liobi Cabanyes, Rebecca Ibora, Leti Sampang. Kumusta po kayo? At sana po ay patuloy kayong magte-text. No? Nais salamat po sa inyong magagandang mensahe sa amin. At gayon din ang kaibigan natin from Canada, Rose Arrogante. Welcome po sa program. And to my friends, Pastor Sam and Beth Castle, welcome. And of course, our friends and members of the Apple of God's Eye, Widows and Widowers Association, welcome po sa program. And of course, Puting Kahoy Senior Citizens Association. Yan, dito sa Silang Cavite, ang mga kaibigan natin ng mga Purok leaders, of course, nice kong banggitin ang pangalan. Si Liling Lumagda, kumusta po? Absti, si Ma'am Inday Onyate, kumusta po? Remy Bayan, ang atin ding kaibigan na si Eve Alcoriza, si Lailaso Esther Salazar, and hi to Sir Nimrod Salazar, Mateo Magro, Lloyd Venosa, Feli De Leon, and everyone. Welcome po sa program. At nice ko rin i-shout out ang aking BFF friend, no, na si Patrick Gonzalez and family. Welcome po sa simula. Usapang senior o usapang old age. At sana po ay anuman ang ating mga sitwasyon ngayon. Sana po ay wag tayong magulumihanan. Sabi nga doon, don't let your heart be troubled, sabi sa banal na kasulatan, sapagkat meron tayong Panginoon na nagmamahal sa atin at lagi tayong sinusubaybayan, tinutustusan at pinangangalagaan. Welcome po sa simula, usapang old age. At ngayon po, meron din pong nice kong ipaalala sa atin na meron tayong Facebook at saka YouTube channels. Please subscribe and of course share and like it, no, para marami tayong makinabang, marami tayong kaibigan makinabang, no, sa ating programa. Kumusta po kayo? At those who would like to visit us, just type simula usapang senior ni Doc Rome, and you have all the, even the past episodes, pwede po niyong balik-balikan, lalo na yung mga magandang topics natin na gusto niyong matuto pa at ma-review, no? At ngayon mga ay napakaganda na ating tanong na opening, gusto mo bang gumaling? Napakagandang tanong natin, Panginoon. At obviously, hindi nyo ba naisip na bakit tinatanong pa ng Panginoon? Eh, alam naman niyang may karamdaman, nakita nga niya, nakaratay sa sa kanya higaan. At parang ganun din yung tanong niya kay Adam and Eve, no? Where are you? Where art thou? Adam and Eve. At saka si Eve, hinahanap niya, pero alam naman niya kung nasaan, dahil gusto ng Panginoon i-focus natin sa kanya at manggaling sa atin, no, yung desire na gumaling. Kaya tinanong niya yung isang lumpo, 38 years na, no, na na hindi nakakabangon? Gusto mo bang gumaling? At sino naman ba ang ayaw? At tanda natin, marami tayong magagandang I would say insight dito sa kwento nito, no, na the pool of Bethesda. Ito yung 38 years ng paralytic, no, paralitiko. At tingnan natin kung ano yung mga magagandang bahagi o yung mga sinasabi natin ay na mga leksyon na pwede natin matutunan, no, sa pagpapagaling na ito. So, dyan lang po kayo. At tandaan po ninyo, huwag kalimutang uminom ng tubig. Okay? Kailangan nyo ma-hydrate, no, para po sa ating mabuting blood circulation. Okay? So, uminom po tayo. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang simula. Usapang old age.
1: Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior, tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, senior sa Impapawid, okay, Doc Rome Barrios. At ating pag-uusapan ang tungkol sa the healing of Jesus Christ towards the paralytic. Okay. At ito ay nangyari nga sa Pool of Bethesda. At dumaan na ating Panginoon, eh, siguro lagi niya nadadaanan at natawag na ng pansin sa kanya itong taong ito na 38 years nang nakaratay sa kanyang higaan. At naghahantay kasama ng mga madami pang may karamdaman doon sa paligid ng tipunan ng tubig ng Bethesda, at naghahantay ng miracle. Ano yung miracle? Yung inaantay nila bababa ang anghel sa tubig at gagalawan tubig, kakalawkawin na ganoon yung tubig, at kung sino raw ang una makalusong, no, habang kinakalawkaw daw ng anghel ang tubig, siya ay gagaling. Marahil ay ito ay may impact sa kanila, kasi talaga baka naman nakaranas sila ng milagro talaga nung time na yon. Kaya naging, alam mo, kahit sa ating kapanahunan ngayon ay talagang naantay pa rin tayo ng mga milagro. At alam natin na miracles happen, no, lalo sa ating kahit sa ating kapanahunan, ang ating Panginoon ay patuloy na binibiyayaan tayo ng kagalingan. At dito nga siguro marami na silang nabalita na gumagaling, no? At dahilan sa kanilang pananampalataya na sila ay gagaling, maraming gumagaling po. At naalala ko yung miracle ng tubig, di ba? Before, meron ako na rin, yung bata pa ako, nag-aaral pa ako, yung miracle water na yan na anong tawag doon, ay toning, no? Na ibig sabihin, pagka dinadasala ng tubig, ay kakaroon daw ng espiritu ng pagpapagaling. Kaya pagka nainom mo, talagang gagaling ka. So, ganun ang kanilang paniniwala. Ganun ang kanilang pagkakaunawa. At ito nga, napansin natin, Panginoon, itong paralitikong lalaki na ito. At katangi-tangi talagang nilapitan niya. Gusto mo bang gumaling? At nung tinanong na yon, sa tanong na yon, sabi sa kanya, Ginoo. Kasi hindi niya kilala Jesus Christ, hindi niya kilala. Basta sinabi niya, Ginoo, kasi lagi akong nahuhuli dahil papunta pa lang ako at walang tumulong sa akin na lumusong doon. Pero mo, bago pa ako makalapit sa tubig, marami na nakalusong. Kaya hindi ako pinapalad na gumaling, sabi niya ganun. At pagkatapos noon, sinabi ng Panginoon sa kanya, bumangon ka, buhatin mo yung higaan, at lumakad ka. At ginawa nga ng lalaki, talagang gumaling kagad siya, bumangon, hinawakan, binitbit ang kanyang hinihigaan, at naglakad. At umalis, okay? At naikwento niya, sabi nung marami nakapansin na mga Hudyo yata yon or mga Pariseo rin na nakabanto niya, may nagpagaling sa akin. Sinabi niya, tumayo ako at buhatin ko at ako'y lumakad. Ako'y gumaling. Sino ba yon? Ang sabi ng mga tao, sabi ng mga kaaway o yung mga against sa ating Panginoon Jesus, sino kaya yon sa araw na ng Sabat? Nagpapagaling at saka ikaw, bakit araw ng Sabat, bit-bit mo pa yung iyong higaan? At iyon po ang naging sitwasyon, no, ng pangyayaring yon. Ngayon, unahin natin, ano ang matututunan natin dito sa pagpapagaling ng ating Panginoon? Una, ang mga tao, gaya ng mga nakapaikot doon sa tipunan ng tubig ng Bethesda, lahat sila ay ahantay at umaasa ng milagro ng kagalingan. Tama po ba? At napansin natin na kumagkamin sa yung kanilang paniniwala, no, na gagaling sila pag nauna silang lumusong sa tubig, ay nagkakaroon ng magandang epekto. Marahil gumagaling sila dahil naniniwala sila na sila ay gagaling. At ang pangalawa, yung sinabi ng lalaki, no, na wala ho kasing tumulong sa akin na magbuhat para lumusong, ibig sabihin, umaasa siya, no, natutulungan siya ng kapwa. Ang nangyayari, syempre, prioridad din ng mga ibang tao ro na tulungan ang kanilang sarili at higit sa lahat yung mga, siguro yung mga kamag-anak nila o unahin nila bago siya. Kaya ganito po ang ating kalagayang kumagkamisan. Pag tayo may karamdaman, okay, tandaan po natin, pag tayo may karamdaman, laging ganun ang ating takbo ng ating kaisipan na, of course, nananalig tayo sa Panginoon at pagagalingin tayo, lagi tayong nananalig. Tama po yun. At lagi tayong umaasa na tayo itutulungan ng ating Panginoon. At higit sa lahat, umaasa din tayo sa ating kapwa. Parang magkaminsan gusto natin may, siyempre, lahat naman tao ay hindi naman masama humingi ng tulong. At napakabuti naman talaga ng mga ibang tao, lalo na yung mga mahal sa buhay, na gusto tayong gumaling. Subalit may mga prioridad din sila. Okay, nakita natin. At sino ba, okay, ito ang pinakamahalagang tanong sino ba ang walang karamdaman? Kasi ang pinag-uusapan nating karamdaman ay hindi lamang po physical na karamdaman. Tandaan po natin, ang pinakamahalagang kagamutan po yung ating spiritual na kalagayan. Kaya po tayo gumagaling kapag ang ating spiritual na buhay ay matatag at malakas. Kaya po yung mga tao, no, na merong desire na gumaling, ay kumakaminsan nakakatulong po yung positive yung approach and positive thinking, lalo na yung ating pananalig, no, sa Diyos. Kaya hindi po nawawala ang biyaya ng Diyos. Lagi po tayong binibiyayaan ng Diyos ng kagalingan. Pero hindi nare-realize na maraming tao na mga may karamdaman na hindi natin kailangan ang milagro o hindi natin kailangan ng mga bagay, ng mga ritual para tayo gumaling. Ang kailangan lang natin ay ang pananalig sa Diyos na tayo gagaling. Okay? Kung magkaminsan, meron tayong pananalig sa ibang bagay bukod sa Diyos, ha, na nakakatulong din yun para tayo ay bumuti. Pero tunay na pagpapagaling ay, of course, galing sa Panginoon. Kaya dito sa ating kwento, nakita natin na yung tao, no, na gustong gumaling, nagtsatsaga, no, na kahit walang tumutulong sa kanya, pero alam niya one time masiswertihan ko rin na makalusong, tsetsempohan ko na kalawkawin na anghel at ako'y makalusong para ako'y gumaling. Ang 38 years na pagiging paralitiko o lumpo ay napakahirap. Naalala ko, ilang years ba ako nagtrabaho? 30 plus years, no? Ibig sabihin, almost buong panahon ng kanyang buhay, no, ng kanyang buhay ay na-spend sa karamdaman na nakapag siya, ayun, puro karamdaman ng kanyang naranasan. Kaya napakahalaga yung kagalingan. Nung tinanong natin, Panginoon, gusto bang gumaling? Nako, hindi na kailangan. Pero ang iniisip niya kagad yung mauna siya para siya gumaling dahil ang pag-asa niya yung milagro na hindi niya alam sa simpleng salita ng ating Panginoon, bumangon ka. Bitbitin mo yung higaan at lumakad ka. Ibig sabihin, dapat ma-realize natin na ang tunay na kagalingan ay nagmumula sa ating Panginoon. Wala tayong kailangang kumagkamisan na requirement ng mga ritual na kailangan lumusong ka pa, kailangan uminom ka pa nito, kailangan ito pa ang gawin mo. Hindi na po. Sa ating Panginoon, pag tayo'y nananalig at nananampalataya, pagagalingin niya tayo ayon sa kanyang kalooban. Kumagkaminsan, ayan, yung kalooban ng Panginoon ang dapat ang hihilingin natin. Kasi kumagkaminsan, gusto natin yung kalooban natin ang masunod. Of course, ayaw ng Panginoon kahit sino sa atin, no, ang mag-suffer. Ibig sabihin, ang makaranas ng mga kahirapan at sa mga pagdurusa at mga karamdaman. Ayan ay, tanda natin, ang karamdaman ay sanhi niyan ay ang kasalanan. Kasi umpisa ng tao ay nagkasala, ay nagkaroon na ng tawag nila ay factory defect ang tao. Ibig sabihin, meron tayo mga kahinaan na. At isa rito nga yung karamdaman na kumagkaminsan ay yung nagiging dahilan na ating pagkamatay. Kaya napakahalaga, no, na isipin natin na kahit isa sa atin po ay hindi dapat, ayaw ng Panginoon, na mag-suffer sa pain or illness at kahit anong karamdaman, ayaw ng Panginoon. Kaya ano ang dapat natin gawin? Una yung pananampalataya. At ang pangalawa, tandaan nyo, ang pangalawang nakagaling sa tao ay kailangang sumunod. Diba? Inutusan siya na ating Panginoon, bumangon ka. Bitbitin mo yung hinigaan at lumakad ka. Ibig sabihin, meron din tayong gawain, no, na para gawin, no, para gawin at para makaranas tayo ng kagalingan. Tutulungan din po natin na ating Panginoon, dahil ang Panginoon hindi po 'yan ano, master natin, albay master na boss natin na sasabihin niya ito gawin mo, sundin mo ko. Hindi po, ang Panginoon po ay ang ating partner sa ating buhay. Tanda natin, wala pong pinipilit ang Panginoon sa bawat sa atin, dahil ipinagkakaloob ng Panginoon yung kanyang mabubuting mga bagay, o nandiyan yung natural remedies sa nature, at bukod doon yung mga payo niya ng pagsunod, no, sa kanyang kautusan para tayo ay hindi mapahamak, para hindi tayo, kasi po yung ating pagsunod hindi po yun para sa Panginoon, eh. Actually, yung ating pagsunod ay para sa ating kabutihan, na ang Panginoon ang nagplano sa atin. Kaya po yung Ten Commandments, okay, yung kautusan ng Panginoon, huwag po nating isiping utos, no, na galing sa isang kataas-taasan. Hindi po. Ayan po ay pag-ibig ng Diyos yan. Kapag sinunod natin, magkakaroon tayo ng masayang buhay, matiwasay na buhay, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Napakagandang resulta po para sa atin. Binigay po yan para hindi tayo pahirapan, okay? Para po tayo ay mapasagana, mapalusog at mapabuti ating kalagayan. Kaya kapag tayo ay masunurin, lalo na sa salita ng Panginoon, sa kanyang mga utos, tayo po ay mananatiling masaya at buhay. Yan. Kaya yon po yung isipin natin na ang karamdaman po ay hindi galing sa Panginoon, kundi galing po yan sa kasalanan o gawa ng ating magkaminsan, hindi pagsunod. Kaya napansin ninyo yung pinagaling niyang paralitiko, ikinuwento, kasi bahagi yun ng kanyang personal na no, testimony, di po ba? Na kapag tayo ay nakaranas ng pagpapala o naka, at tagpo tayo na magandang karanasan, hindi po tayo tatahimik. Kailangan po natin ay ibahagi. Kaya hindi niya napigilan yung kanyang sarili na ikwento. Di ba po ba? Ganon. Pag tayo ay masaya at saka naging successful, na ikikwento natin. Ganon din po yun sa ating pagpapagaling. Kaya nung magkita sila, okay, hindi niya kilala ang Panginoon kasi noon dahil tinatanong nga na ng mga Hudyo, sino ba yung nagpagaling sa iyo araw ng Sabat? Ba masama yun? Sabi ganon. Pero nung inengkwentro ng Panginoon, ako ay sumusunod lang sa gawain na aking ama. Oh, at ako ay para lang sa kabutihan, no, ng hindi masama ang gumawa na mabuti pag kahit na araw na Sabat. Ayun ang isa sa mga mensahe niya ron. Kaya nagalit lalo ang mga Hudyo, mga kalaban niya, at nagalit sa kanya at inuusig siya. Dahil dalawang kasalanan, lumabag na sa Sabat, at ang pangalawa, ano pa, blasphemia, inaangkin pa niya na ama niya ang Diyos. Okay. So yun po yung naging kalagayan. Pero ang pinakamagandang itinuro ng Panginoon dito sa lalaking pinagaling niya, sabi niya ganon, tingnan mo, gumaling ka na, sabi niya ganon. Doon lang niya nakilala ating Panginoong Yesus. Di mo, doon ka na, gumaling ka na. Sana huwag ka nang magkasala muli. Oh, napakahalaga, no? Ibig sabihin, yung healing na physically na naranasan ng lalaki ay sinisigurado ng Panginoon para hindi ka uling magkasakit, no? O may mangyayari na hindi mabuti sa iyo, huwag ka nang magkasala. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon na talikuran na natin ang ating mga kasalanan na kung magkamisa na yun na nagiging dahilan na ating mga karamdaman. Anong ibig sabihin nun? Sa pagsuway natin, sa batas ng kalikasan, pagsuway natin sa kautusan natin, Panginoon, kung magkamisa nakakaranas tayo, yun yung mga consequence na tayo ay nagkakaroon ng karamdaman. At tanda natin, hindi lang po physical. Kaya pag tayo po'y pinagaling ng Panginoon, pinagaling po tayo both physically at saka spiritually. Kasi mayroong mga gumagaling, okay, tanda natin, may pagpapagaling na physical lang. Ibig sabihin, physically, gumaling siya pero hindi niya naranasan yung talagang pagpapagaling ng spiritual na kanyang kalagayan. Ano po yung spiritual? Ayun po yung pagsunod sa Panginoon at hindi na siya gagawa ng kasalanan kahit kailan. Ibig sabihin, huwag mo nang babalikan. Kasi sabi niya sa lalaki, kapag gumawa ka, baka may mas masama pang mangyari sa iyo. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon, panatilihin natin ang ating total healing, no? Na hindi na tayo kailanman magiging masuwayin, susundin na natin ang kanyang kalooban. Ayun po yung napakahalaga ritong lesson na pinag-aralan natin dito sa pagpapagaling ng paralitiko sa pool ng Bethesda. Kaya nais nating dapat lagi natin pasasalamatan ng Panginoon na kapag tayo gumaling, ibig sabihin meron tayong binibigyan tayo ng muling pagkakataon ng Panginoon na mamuhay ng naayon sa kanyang salita, naayon sa kanyang kalooban, at naayon sa kanyang kautusan. Ayun po ang mahalaga. Dahil ang healing po ay dapat spiritual. Kaya ilan ang pinagaling ng Panginoon na sabi sa kanya, lalo na yung babaeng inaagasa ng dugo for more than 10 years, sabi ganun, your faith has made you well. Ibig sabihin yung pananampalataya ang nagpagaling sa inyo. Kaya sana po sa ating patuloy na pamumuhay, anuman ang ating karamdaman, physical man o spiritual, tandaan po natin, gusto ng Panginoon na talikuran na natin ang kasalanan sapagkat ayun po yung nagiging source ng ating paghihirap, kumagamit sa ating mga pagdurusa dahil lang po sa kasalanan. O ano man po ang dahilan, no? Tanda natin, isalalay po natin ang lahat sa ating Panginoon sapagkat siya po ang pinakadakilang manggagamot. At wala pong ibang pagpapagaling na katulad ng kanyang pagpapagaling. Kapag ang Panginoon pinagaling po tayo, totally po, wala po. Wala po tayong dapat na pag-alinlangan na gusto rin ng Panginoon na tayo ay magpatuloy sa tamang pamamaraan ng pamumuhay hanggang maabot natin yung tinatawag na kasakdalan o yung status na tayo ay magiging perfect gaya ng ating Panginoon. Kaya ayun po yung nais din ng Panginoon. Kaya po lahat ng bagay, no, na ating tinatanggap, yung ating sinasabi natin na pagpapala, yung kanyang biyaya, mayaman po yan. Huwag po natin sasayangan. Hindi po masasayang yan kapag tayo ay magpapatuloy sa tamang daan o tamang katuwiran, no? Tamang pag-uugali, tamang karakter, at tamang habit natin para po tayo later on, no, maging katulad natin. Tanda natin, gusto ng Panginoon na maibalik yung dating kalagayan natin, no, nung simula pa doon, during creation. Pero dahilan sa kasalanan nga tayo ay nagkaroon ng depekto yung ating pagkatao, no, yung ating nature, kaya tayo ay nakakaranas sa mga karamdaman. So sana po tandaan natin, wala pong ibang dakilang magagamot kundi ang ating Panginoon. Pagpalain po tayo sa ating pinag-aralan ngayon. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior.
1: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

Welcome back to Simula Usapang Senior every Thursday and Sunday, 10 to 11 a.m. right here, AWR 89.1 FM. I'm Doc Rome Barrios, and welcome to our segment, Senior Wellness. Gusto niyo po bang gumaling? I'm referring to hypertension. Okay. Alam po ba ninyo yung high blood or hypertension? Ayan po yung pinaka-common na karamdaman, lalo na sa mga nagkakaroon ng edad, no? At dito nga, sapagkat ito ang pinaka-basic na mga karamdaman. Ito yung karamdaman na nararanasan ng mga tao na humababa ang metabolism. Ayan po yung total na functioning na ating pangangatawan at pangangailangan. Yung metabolism po na yung normal na gawain ng ating katawan na nagbabago pag tayo ay nagkakaedad. Ayun po yung metabolic syndrome. Kumaga minsan, hindi na natin nararamdaman na may high blood tayo kasi mabagal na yung sensitivity sa pain, sa pagkahilo, o hindi natin nararanasan. Maraming tao ang may high blood pressure na mataas, na walang symptoms, no? At ayun nga, nais nating gumaling. O kung hindi man tayo gumaling, nais nating maiwasan. Ayun ang dapat na lang, preventive. Kasi preventive naman talaga ang ating programa. At kung meron man, tingnan natin paano natin mapaglalabanan ang hypertension. Ayan po. At dito, marami tayong dapat na maintindihan, no, sa hypertension. Ang ating pong, ang sabi, universally, ang tamang blood pressure, normal, always maintain 120 over 80 BP. At sinasabi nila na kapag lumampas ka na ng 120, maski 121, tapos naging 81, over 81, yung 121, your systolic, at saka yung diastolic mo ay 80, okay, 80 or 81, ano na rin po yun, pre-hypertension na. Ibig sabihin, elevated na. Kaya kung maaari nga raw po, yung 120 over 80, ano na yun eh, elevated na yun. Dapat lower doon. Na yun po yung tamang blood pressure. Should be less than 120 over 80. Less. Kasi pag 120, tapos 121 to 1 higher, ay ano na po yun? Elevated na. Pre-hypertension na. Kaya dapat ay lower blood pressure. Yung pre-hypertension, sabi rito, is a warning that one's blood pressure needs attention because having pre-hypertension increases your risk of heart attack or stroke to twice that of someone whose blood pressure is in a healthy range. Okay, so pababain po natin. Kumari, wag natin paabuti na 120. Wag naman pong mababa. Masama naman yun. Below 120 and 80, over 80. Ayun po. At dito nga, tinuturuan tayo na ang number one na nakakakontrol dyan, no, ay yung diet. Okay? Ibig sabihin, yung pinapasok natin. At saka, diet plus, of course, our habits and, of course, some factors, no, na medication. Ayan po, nakakadagdag po na ating pag-high blood pressure. Kasi kapag mataas ang blood pressure natin, nai-irritate yung ating mga blood vessels. Ibig sabihin, hindi normal silang gagawa, no, para sa ating buong katawan. Kaya kinokontrol natin yan, no, na
para hindi maapektuhan yung buong sistema na ating pangangatawan. At dito nga yung pinakamahalaga ritong isipin natin yung kinakain natin. Ayun po yung source na blood pressure, high blood pressure, at yung ating lifestyle, okay, plus other bisyo natin. No, ayun po yung dapat natin maunawaan sa high blood pressure. Sa pagkain po, meron tayong tinatawag na DASH diet. Ito yung DASH na Dietary Approaches to Stop Hypertension. Ayan po yung universal ano na yan. Plano po yan para sa pag-iwas at paggamot no ng mataas na blood pressure. Kaya sabi rito, you can largely avoid blood pressure and all its complications. Ano yung mga complications? Damage to the heart, eyes, kidneys, and brain by eating a vegetarian diet, including unprocessed foods and keeping sodium, ayun po yung sodium, salt, as in, low, less than 1,500 MSG per day. Okay. So, napakahalaga po. Bantayan nyo yung inyong asin. Okay. Dahil ayan po yung nagpapataas ng blood pressure. So, ang DASH diet recommends eating at least 8 to 10 servings of fruits and vegetables daily. Ilan daw? Dapat daw po kumakain tayo ng 8 to 10 servings every day ng prutas at gulay at mga nuts. Okay? Ayun po yung magpapa-normal at magpapa-baba. Wag po mga animal meat. Ayan po yung mahirap na na magpapahirap sa ating dugo, no? Dahil because of the presence of fats at saka maraming mga bagay na makakahadlang no sa pagdaloy ng tamang dugo sa puso, sa lungs, sa utak. Ayan po, napakahalaga yan. So eating a DASH diet, sabi rito, promotes primarily plant-based diet and reduced consumption of meat and other animal foods that have a lot of saturated fats. Thus, this diet is low in saturated fat and cholesterol. Ayun pong iniiwasan para po sa maiwasan ng high blood o para gumaling ang ating hypertension. Dahil ang mga gulay lang ay less ang fats, mababa ang cholesterol, at higit sa lahat, yung saturated fats na yun na nakakabara no, sa ating mga blood vessels. Kaya, ang payo sa atin ay yung plant-based. Sabi nito, this plan emphasizes fruits, vegetables, fat-free or low-fat dairy products, and whole grain products. Ano pa yan? Mga legumes, yung mga buto and nuts. It allows moderate amounts of skinless poultry and fish for those who want to eat some meat, but it restricts the consumption of red meat. Ayan po, iwasan. Refined foods, sweets, added sugars, and sugar sweeteners, sweetened beverages. Ayan. So, tanggal yung cholesterol, wala. Tanggal din yung sugar, salt, at yung fats. Ayan po yung magpapaganda no, na ating blood circulation at mabababa kasi ang mga asin at taba ng mga bagay na yun. Lalo na yung mga whole grain. Ibig sabihin yung mga bukod whole grain, yung mga hindi refined. No? Like for example, instead of white rice, red rice ang gamitin or brown rice or black rice na hindi nagiging sugar kagad kasi mga carbohydrates na yon ay pag kinain natin totally nagiging sugar
Kaya pagka refined at saka yung mga kinakain natin ay hindi gulay, ano po yun, diretso ho sa ating bloodstream. At ayun po yung nakakataas ng ating pati ng ating sugar level at saka of course yung ating sodium level. At dito nga wala tayong ano kahit dahil kung kailangan natin ng fats, marami naman pong makukuhang fats sa mga halaman, sa prutas, no, like avocado, olive oil, pwede po 'yon. At dapat tama lang po sa tamang ano amount. So it allows moderate amounts of skinless poultry. Ibig sabihin pati yung mga dairy, no, at konting isda para po sa mga gusto raw ng kumain ng meat. Kaya itong blood pressure natin ay nagiging ano to cause ng ang causes nito ay una of course merong tinatawag tayo na sa mga pagkain, no, na nabanggit na mga malulusog, no, dapat nating plant-based, ay kinakailangan din natin samahan ang ating pangangatawan, samahan natin mga bagay, no, nangangailangan bukod sa pagkain. Ang una ay yung regular physical activity. 30 to 60 minutes of moderate activity daily. So, moderate lang. No, ano, hindi po kailangang masyadong nakakapagod, hindi rin masyadong mahirap. Basta moderate, kumilos lang po tayo. Ayun pong mahalaga, no? At of course, we know things like walking, jogging, swimming, at yung mga physical activities. Bukod dun sa ibang activities natin sa loob ng tahanan. Meron ding dapat bantayan natin yung weight o yung excess weight natin. No? Maging overweight ay dapat po alagaan natin. And then avoiding alcohol. Ayan, alcohol increases blood pressure. Ayan po, malakas po yan, yung alcoholic drinks. Tapos getting adequate sleep. Ayan. Okay, at least 7 at 8 sleep hours nightly. Okay? Living a balanced life, which means including time for relaxation to encounter the stress of living. Ayan din po. Kasi yung mga middle age, no, lalo na yung mga nagtatrabaho bago mag-retire, naku, talaga pong ano, napakalakas ng stress, no, ng nagagawa ng stress para tayo ay magkaroon ng high blood. Kasi yan po ay talagang major ano yan, isa sa mga major na causes ng pagkakaroon ng hypertension, yung stress. Kinakailangan balance daw, matuto tayong mag-relax, matuto tayong tumawa, humalakhak, at of course our palakasin natin ating social ano life at saka yung connection natin sa isa. And then of course kailangan natin vitamin D supplements, kasi yung supplements medyo mahirap kunin daw sa mga pagkain, no, ng gulay, saka kailangan natin kumagamit sa ng vitamin D supplements, of course from sunlight, and then the rest pwede tayong mag-supplement. And ang isa pa mahalaga, paalala, no smoking. Don't smoke. Ang sabi rito, hindi lang lessen. Actually, yung alcoholic, sinasabi lessen your alcoholic intake. Ang sabi sa ano, refrain from smoking. Ayan po yung number one. Isa rin yan sa mga kalaban ng hypertension. Ngayon, kung meron po kayong mga katanungan at meron kayong mga nais na paglilinaw, pwede po kayong sumulat sa amin para po sa inyong mga katanungan, at kumakaminsan pwede rin ninyong ibahagi ang inyong mga kwento tungkol po sa
hypertension. So sana po ngayon ay maunawaan natin, pinakamahalaga po, let's prevent it. At kung meron na po kayo, pwede rin po dahil ang pagkain po, lalo na itatawag na DASH diet, yung dietary approaches to stop hypertension, napakalaki po, about more than 50% ng mga karamdaman po now sa hypertension ay nagagamot no ng DASH diet at iba pang karamdaman, hindi lang po hypertension. Kaya sana po meron kayong natutunan sa ating pag-aaral ngayon. Diyan lang po kayo, magbabalik ang simula, Usapang Senior.

purihin po ang Panginoon sa pagkakataon na tayo dumako na sa ating prayer time. At nais po nating unang-una ipahatid ang pakikiramay ng programang ito sa pamilya ni Pastor Israel Andoy. Condolences po para sa pamilya ng mga naulila ni Pastor Israel Andoy. Tayo po ngayon ay mananalangin at patuloy nating idadalangin ang ating mga kaibigan no, na sa ating prayer list. Okay po. So, nais ko pong hilingan kayo na samahan ako sa isang panalangin. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ang iyong dakilang pangalan magpakailanman sapagkat ang lahat ng karunungan at kapangyarihan ay mula sa inyo. Maraming salamat sa panahon na ipinagkaloob niyo at muli kaming makalapit sa inyong banal na luklukan. At salamat sa may isang makapangyarihang Panginoon na aming malalapitan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Sa oras na ito, Ama, maraming salamat sa buhay at lakas na patuloy ninyong ibinibigay sa amin sa pagkupkop at higit sa lahat sa pagtusto sa lahat ng aming pangangailangan. Kami ay nananampalataya na patuloy niyo kami bibiyayaan at kami na nangahawak sa inyong pangako na hindi niyo kami iiwanan magpakailanman. Sa oras na ito, Ama, may kalungkutan kami sa pagpanaw ng aming mahal na Pastor Israel Andoy. Nais po na

kanilang maranasan ang inyong kaginhawahan at mayamang kapayapaan sa tuwi-tuwinan. Nais din po namin idalangin naman ang aming mahal na si Pastor Polly Panganiban. Loobin po ninyo siya makaranas ng kagalingan at patuloy pa niyang maranasan ang inyong biyaya ng buhay at mangyari nawa ang inyong kalooban. Bigyan siya at ang kanyang pamilya ng kapayapaan ng pag-iisip at madama ang inyong pagkalinga. Subalit ama, mangyari nawa ang inyong kalooban. Tulungan din ang aming mahal na mga kaibigan na patuloy na humihiling ng pagpapagaling na total. Si Maricar Bartolome, si Samantha at Jordan Ocasna, si Lucy de Guzman. Nais namin dalangin din si Waylene Lorenzo at Gemma Modena. Tulungan ang bawat isa sa kanila na patuloy nilang maranasan ang inyong pagpapala, pagpapagaling at patuloy na pagbiyaya na kailanman ay hindi nakukulang at kailanman ay sapat sa aming pangangailangan. Umaasa kami, Ama, na ikaw lamang ang dakilang manggagamot at kayo nakakaalam dahil kayo lumikha sa bawat isa sa amin. Kayo nakakaalam kung paano kami mapapabuti at may papanumbalik sa magandang kalagayan. Tulungan din ang aming kaibigan si Patrick Gonzalez. Nais namin dalangin ang aming kaibigan na patuloy nawang gabayan ang kanyang tahanan, ang kanyang pamilya at lahat ng kanyang gawain at panukala na makapatuloy na makapaglingkod sa inyo. Tulungan din ang aming kapatid na si Ver Arrogante na dalangin namin na patuloy siyang patnubayan sa kanyang buhay at higit sa lahat sa patuloy niyang struggle sa kanyang spiritual na kalagayan. Ama, wala kami ibang pag-asa at wala kami ibang hantungan kundi kayo lamang. Kaya tulungan ang aming mga kapatid na patuloy na nakakaranas ng mga pagsubok. Tulungan din ang Bayoyong Basista SDA Church sa Pangasinan. Inihiling namin, Ama, patnubayan ang iglesyang ito na patuloy na lumago at lumakas sa pananampalataya at maging pagpapala sa marami pang mga tao na handang tumanggap sa inyo at tanggapin ang inyong inaalok na buhay na walang hanggan. Marami pa kami, Amang, nais hilingin. Marami pa kami panukala sa aming mabuhay. Narito ang bawat isa sa amin, Ama. Tanggapin po ninyo anuman po ang aming mga kalagayan ngayon. Kung kami ay nakakaranas ng mga karamdaman, pagsubok at mga suliranin, nais namin ilatag ang lahat sa inyong harapan, Ama, sapagkat ikaw ang nakakaalam na mabuti para sa amin. Tanggapin ang aming mga sarili at ang aming pananampalataya na wala kaming ibang takbuhan, wala kaming ibang hantungan, wala kaming ibang pag-asa, kundi ikaw lamang. Tulungan din ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga pamilya, at tulungan din ang aming mga plano na nais namin maging kasama at maging ayon at naayon sa inyong panukala sa bawat isa sa amin. Tulungan ang aming programa simula at ikaw ang siyang patuloy na maihayag at huwag ang aming mga kahinaan at makita pa nila ang inyong kalwalhatian lalo

ang inyong patuloy at personal na pakikisama sa bawat sa amin, at kami ay patuloy na nagkakaroon ng karunungan at kaalaman na magpapabuti, magpapasigla, magpapalusog, at higit sa lahat, magpapatuloy na maging kapakipakinabang ang aming mga buhay hanggang sa inyo'y kalawang pagparito. Tulungan kami na patuloy kami maging tapat sa inyo, at ikaw lamang ang aming titingnan, sapagkat ikaw lamang ang aming kaligtasan. Ang lahat ay ito hiniling namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa panahon ng ating pagsasama-sama sa programang Simula, Usapang Senior. Nais ko pong pasalamat at palalahanan tayo, no, ng ating Panginoon, ang ating manlilikha, ang nakakaalam ng lahat ng bagay para sa atin. Kaya tanging ang Panginoon lamang ang maaaring mapanumbalik ng ating kasiglahan, ng ating mabuting pakiramdam at mabuting buhay. At ang tanging Panginoon lamang ang ating tanging ehemplo ng isang mabuti at makatuwiran at banal na pamumuhay. Nais ko pong pasalamatan ang mga tao sa likod ng programang ito. Si Pastor Nerio Caranza, maraming salamat po, ang aming AWR station manager dito sa Manila. At ganyan din salamat Andy Joaquin, Jonah Bayogs, thank you, Reza Nabor, Wilmer Estrito, Irina Sidaw, at higit sa lahat kayo po na aking nakasama sa araw na ito. Huwag po ninyong kalilimutan tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, si Doc Rome Barrios, na nagsasabing ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Lahat po tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang araw po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, God bless.

0: Isang mapagpalang araw sa lahat ng aming mga kapag-asa and welcome na naman sa isang makabuluhan at inspiring na episode ng Usapang Pampamilya. Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga online viewers at ating mga tagapakinig sa AWR Manila 89.1. Ating binabati din po ang lahat ng ating pong viewers sa ating pong mga Facebook pages, lalong higit ng ating pong Facebook page ng AWR Manila 89.1, Family Hope Radio Facebook page dito po sa Palawan at sa buong Palawan Mission Online Family. Kami po ay nagagalak na muli po kayong makasama sa isa na naman pong oras na makabuluhang pag-uusap patungkol sa kung paano natin magiging mapaigi o lalong maging worthwhile ang bawat moments na meron po tayo kasama ang atin pong pamilya. Kasama natin sa araw po na ito, si Kuya Jun. Kamusta Kuya Jun?
1: Yes, masaya at mabuti ang Panginoon. So, magandang araw din po sa atin pong lahat, sa lahat po atin pong mga tagapakinig sa ating city at municipal links. At sa ating pong mga kabataan, mga magulang, sa lahat po ng mga Porpish beneficiaries na kasama natin ngayon. Kung saan man kayo ng panig ng Palawan, ay amin po kayong inaanyahan na tayo po ay maging magalak sa programang ito. Tulad ng dati, bukas po ang ating pong programa para sa isang sa inyong mga komento at mensahe.
0: Yan, atin din pong ini-invite ang atin pong mga listeners and viewers na kung meron po kayong mga prayer requests ay pwede po kayong mag-comment dito po sa ating Facebook page. Muli po dito sa ating AWR Manila 89.1 Facebook page. Gayun din po ang Family Hope Radio at Palawan Mission of Seventh-day Adventists. Narito din po sa baba ng ating pong screen ang ating pong mga contact number na makita po dito sa Globe 0917-174-2777. Sa Globe, muli po 0917-174-2777. Or sa Smart 0968-853-6607, 0968-853-6607. 07. Sa atin pong mga viewers and listeners, huwag po kayong mag-atubili, huwag po kayong mahiya na mag-comment dito po sa ating programa sa araw po na ito. Ngayong araw tayo po ay mag-uusap ng isang napakahalagang paksa, lalong higit sa ating pong mga kabataan sa loob ng ating tahanan. At isa ito sa mga challenging na mga experience ng ating mga kabataan, lalong higit kapag sila po ay patuloy na lumalaki, sila po ay nai-engage na sa labas, Kuya Jun, no?
1: Oo, talaga.
0: Oo, na sa mga panahon na ito, adolescent years, at yun po ay walang iba kundi how to deal with peer pressure.
1: Yes.
0: O kung paano ba nila dapat ma-deal. Ito pong mga pressure mula sa kanilang mga kaibigan, lalong sa mga sa schools. Kasi kapag ang bata ay lalong higit, pag high school na, Kuya Jun, no?
1: Talagang
0: they spend much of their time kasama ang kanilang mga kaibigan, mga kaklase. Actually, mas marami ang time nila kaysa sa kanilang mga magulang.
1: Mga
0: gawa ng sa loob ng isang araw, halos buong araw ay nasa school sila, no? Papasok sila ng school alas 8 ng o alas 7 ng umaga at uuwi minsan ng mga 5 to 5:30. Talagang naroon ang mahabang panahon kasama ang kanilang mga kaibigan at mga kaklase.
1: Oo.
0: So ang ating topic is how to deal with peer pressure. Paano nga ba natin haharapin ang mga pressure mula sa mga barkada nang hindi nawawala ang ating values at pananampalataya?
1: Oo.
0: So Kuya Jun, bago tayo magsimula,
1: sige,
0: ay tayo muna ay manalangin. So ating hilingan si Kuya Jun para sa ating panalangin.
1: Sige po, tayo po ay panandali ang ilagay ang ating pong presensya sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, maraming salamat Panginoon. At amin pong naranasan ang inyong pong dakilang pag-ibig. Kami, Panginoon, ay nagagalak na kami ay inyong pong binigyang panahon upang muli pong matuto sa mga bagay na kailangan pong mabago sa buhay ng mga kabataan. At amin pong dinadalangin, Panginoon, ang amin pong mga viewers, mga kung saan man sila ngayon sa kanila pong mga tahanan, ay naway patuloy niyo pong patnubayan at gabayan, Panginoon. Buksan niyo po ang kanila pong mga puso't isipan, lalo-lalo na, Panginoon, ang mga kabataan na siyang nakikinig ngayon at amin pong hinihiling na nawa ay lubos po nilang maunawaan, Panginoon, ang aming pong topiko sa umagang ito. At gayo din po, dinadalangin po namin, Panginoon, na kami ay inyo pong samahan upang sa gayon ang mga kabataan ito ay mag-guide sa tamang landas at hindi po sila mapalayo at hindi po sila mapahamak, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo pong pagdinig ng aming mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Maraming salamat, Kuya Jun. At tayo ngayon, bago tayo magsimula o pumalaot sa ating talakayan, ay tayo po muna ay makikinig ng isang tanging awitin.

0: Trivia of the day, peer pressure and decision making. So, alam ba ninyo na ayon sa mga pag-aaral sa psychology at adolescence development, mas malaki ang posibilidad na gumagawa o gumawa ng risky decision ang kabataan kapag sila ay nasa grupo kumpara kapag sila ay mag-isa. Ipinapakita ng research na ang presence ng peers ay nakakaapekto sa decision making. Mas nagiging impulsive ang kabataan kapag may peer pressure. Ngunit ang strong values at family support ay nakakatulong para makagawa ng tamang desisyon. Ibig sabihin, hindi maiiwasan ang peer pressure, but we can learn how to respond to it wisely.
1: Yan, tama talaga Kuya Jun, no? Kagaya ng binanggit mo, hindi po talaga natin maiiwasan o hindi maiiwasan ng ating mga anak yung peer pressure kasi sa kanila pong paglaki, meron magkakaroon sila ng mga kaibigan o may mga barkada po sila.
0: Totoo
1: na siyang pe-pressure sa kanila na gumawa ng mga bagay, minsan mga mabubuting bagay at may mga pagkakataon din kapag ang mga kaibigan ay hindi mabuti ang upbringing.
0: Oo.
1: Ay maaring magdala sa ating mga anak upang sila ay gumawa o mag-pressure sa ating mga anak na gumawa ng hindi tama. Kagaya ng binanggit nga po ni Kuya Jun, yung presensya ng mga peers o ng mga kaibigan, talagang nakakaapekto yan sa decision making ng ating mga anak. May mga anak kasi Kuya Jun na minsan mas nakikinig sila sa mga kaibigan nila kaysa sa kanilang mga magulang.
0: May mga kabataan kasi na hindi close sa mga magulang.
1: Oh,
0: kaya
1: yan.
0: Talagang mas okay sa kanila na doon lang sa kaibigan mag-share ng kanilang problema.
1: Mm-hmm. At sa stage din kasi ng mga kabataan natin, mga adolescents, no? Yun yung time na napaka-impulsive po nila, no? At yung mas nagiging impulsive ang mga kabataan kapag meron pong peer pressure, yun po yung binabanggit po sa atin. Ngunit, sinabi po sa atin kanina ni Kuya Jun, na kapag strong ang values ng ating family at talagang nararamdaman ng ating mga anak ang suporta ng family o family support, ito po ay lubos na nakakatulong sa kanila upang sila ay makagawa ng mga tamang desisyon.
0: Opo.
1: Hindi sila nape-pressure doon
0: talagang
1: sa mga kaibigan nila.
0: Talagang malaking tulong po talaga ang suporta ng mga magulang.
1: Yan. Kaya nga po, ang tanong sa atin ngayon mga kapag-asa, naranasan mo na bang mapilitang gawin o ikaw ay napilitan na gawin ang isang bagay dahil sa udyok ng iyong barkada? O kahit alam mo naman na ang mga bagay na ito ay hindi naman tama. So kung naranasan mo ito, maaari kang mag-comment sa ating sa programa po ngayon. Kung ano ang iyong karanasan sa tungkol sa iyong barkada dati at kung nakaranas ka na ikaw ay pinilit ng iyong mga kaibigan dati na gumawa ng hindi tama.
0: Oo. Talagang marami yan. Kahit sa ang mga lugar ay talagang maraming mga kabataan na karanas niyan. Lahat tayo ay dumadaan o daanan ang ganitong sitwasyon. Lalo na sa mga kabataan natin, parang siguro mga nasa edad ng mga teenagers, ano? Nandun po tinatawag na curiosity minsan. Naku-curious sila. Kaya sa sitwasyong ito, ang tanong, paano tayo tatayo sa tama?
1: Yun ang inaano natin ngayon, no, na sa ating pag-aaral o sa ating usapang pampamilya ngayon, ay paano natin mag-guide ang ating pong mga anak o marahil meron po tayong mga kabataan ngayon na nanonood, paano o ano ang ating gagawin upang hindi tayo ma-pressure ng ating mga kaibigan na gumawa ng mali? At kung paano tayo makakatayo sa kung ano ang tama.
0: Yes.
1: Okay, so tayo ngayon idadako na sa ating main discussion, Kuya Jun.
0: Yes, Leonard.
1: Bago tayo dumiretso doon, kinakailangan muna nating maunawaan kung ano nga ba ang tinatawag na peer pressure.
0: Oh.
1: Okay, ano nga ba ang peer pressure? Sabi po dito, ang peer pressure ay ang impluwensya ng barkada na magtulak sa atin na sumunod sa kanilang ginagawa kahit labag sa ating paniniwala. Ito ay isang pressure nga eh. Pag sinabing peer, yun yung mga kaibigan natin, mga barkada, pressure, yun, pinipressure tayo or isang impluwensya na magtulak sa atin na sumunod sa kanilang ginagawa. Kagaya niyan, may mga panahon na Kuya Jun, mm-hmm. high school, no? High school.
0: Kadalasan talaga sa mga high school, ano?
1: Sa mga high school. Tapos, mga kaibigan mo, mag-uusap-usap. Sabi, nakawin natin yung mangga doon sa school.
0: Pasukin natin yung kantin.
1: Natin ang kantin. Tapos, ang sumamang manguha ng mangga ay magiging bilong sa amin. Pag hindi sumama na magkuha ng mangga, hindi na namin friend.
0: Hindi namin kasama dito.
1: Yung
0: mga peer pressure, ano?
1: Yan.
0: Tapos may mga kabataan din na Kuyanard na kailangan tumagay ka. Pipilitin ka. Sabi niya, para masabi mong tunay kang lalaki, subukan mo.
1: Pag hindi mo ininom ito, hindi mo sinubukan ito, ikaw ay hindi magiging bilong sa amin.
0: Sabihin ka pa naman yan, wala kang pakikisama.
1: Wala kang pressure. Hindi ka tunay na kaibigan.
0: Hindi ka tunay na barkada.
1: So, yan po ang tinatawag po nating mga peer pressure. So, meron din mga panahon na maaring ito ay isang direktang panghihikayat kagaya ng yung sinasabi po natin dito na talagang ini-encourage ka verbally ng mga kaibigan mo na gawin mo ito. Pag hindi mo ginawa, hindi ka namin kaibigan. Pag ginawa mo, belong ka sa amin. Minsan may mga direktang panghihikayat. Meron ding mga hindi direktang pressure kagaya ng gawin mo to kasi kailangan mong makisama o sa pangalan ng pakikisama. Kaya sabi nga dito, alam nyo ba, minsan may mga peer pressure din naman. Sabi niya, hindi lahat ng mga peer pressure ay masama. Lalo na kapag ito ay ang gagawin ay tama. Mm-mm. Pero kapag inilalayo na tayo sa tama, doon nagiging delikado ang tinatawag na peer pressure. Meron din mga friends, no? May peer pressure din na nasa tama. Kapag nag-usap-usap ang mga magkakaibigan, magsimba tayo.
0: Oh, yun ang mas maganda.
1: Sige, kung ikaw ay tunay mo kaming kaibigan, susuportahan mo itong ating spiritual life.
0: Yes.
1: Di ba? Sige, tara. Pasok.
0: Lalo na sa mga kabataan natin sa iglesia, no? Talagang magyayaan mag-church outing. Church hopping.
1: Yeah.
0: Yun ang magandang barkada.
1: Yan. So, sabi dito, hindi lahat ng mga peer pressure ay masama.
0: Yes.
1: Pero kapag inilalayo tayo nito sa tama, doon ito nagiging dangerous sa ating mga kabataan. So ang tanong, bakit nga ba marami sa ating mga kabataan ang nagsastruggle with peer pressure? Kuya Jun, bakit kaya?
0: Bakit kaya? So maraming mga kabataan ang nahihirapan sa gusto nilang tanggapin ng barkada, ayaw nilang maiwan o mapag-isa, yun ang mga nila. Tapos, takot silang mahusgahan, ma-judge, ano? Takot silang mahusgahan o ma-judge. Kaya, minsan, ang mga kabataan talaga ay naghahanap ng
1: belongingness.
0: Yung kinatawag natin belongingness. Kasi, minsan, may mga kabataan talaga na parang nalulungkot sila pag nag-iisa. Kaya sila naghahanap ng makakasama, barkada, para siguro ma-enjoy yung talagang pagiging kabataan nila. Pero tandaan po natin na hindi lahat ng acceptance ay worth it. Kung ito'y kapalit ay isang values, no? Kung ito'y kapalit na nakakababa ng ating dignidad o kapalit na masira yung ating pangarap sa buhay, no? Lalo-lalo na yung ating pong relasyon sa Panginoon. Talagang isa sa mga hinahanap ng mga kabataan yung tinatawag na belongingness.
1: Okay,
0: yung belongingness nila, mas maganda kung ang belongingness nila ay nasa kabutihan. At sila ay, lalo na sa mga kabataan na talagang ang kanilang hinahanap ay maging maging matagumpay sila sa kanila pong buhay. That's struggle ng peer pressure, mga kaibigan. Ano po?
1: Kaya nga binabanggit dito, no? Hindi lahat ng acceptance ay worth it kung kapalit naman ito ay values. Talagang binabanggit, kagaya ng sinabi ni Kuya Jun, no? Yung ating mga kabataan ay naghahanap sila ng tinatawag na acceptance. Lalo higit sa mga kaibigan po nila, mga kaklase nila, mga barkada nila. Ayaw nila na ma-left behind, ayaw nila na mag-isa. Kasi iniisip nila na kapag belong sila sa isang group, magiging masaya sila, magiging motivated sila. No? May mga ganong scenario din sa ating mga kabataan. Kaya naroon kung bakit ang ating mga kabataan ay nagsastruggle with peer pressure. Kaya sabi nga dito, no, kung ating titignan, may malaking role ang family patungkol sa acceptance na ito ng ating mga kabataan. Kung paano nga bang sila, hindi nila tatayo sila sa tama, hindi nila ipagpapalit ang value sa acceptance na ito mula sa o recognition mula sa kanilang mga friends ay dahil sa role din po ng family at pananampalataya. Yes. Alam niyo ba, mga kapag-asa, na ang matibay na pundasyon sa loob ng tahanan ay may malaking tulong laban sa masamang epekto ng peer pressure o the negative side ng peer pressure. So, kung titingnan natin, kapag ang isang kabataan ay may malinaw siya na values sa loob ng tahanan, ay malinaw ang kanyang values, malinaw ang itinuturo ng kanyang mga magulang, alam ng anak yung mga limitations niya, alam ng bata ang kanyang, yung tinatawag na accountability. So, kagaya nito, kung ang isang bata, yayayain siya ng yung kabataan, yayayain siya ng mga kaibigan niyang gumawa ng masama. Pero alam ng bata yung values niya na itinuro sa kanilang tahanan na siya ay na-train mula noon na gawin kung ano ang tama, ay mahihirapan po ang mga barkada niya na siya ay madala. O, yan po yung malaking tulong laban sa tinatawag na peer pressure. Kapag na-establish sa bata yung isang malinaw na values at ito ay nanggagaling, mga kapag-asa, sa loob ng tahanan. Pangalawa ay ang takot sa Diyos. Kapag ang isang kabataan ay may takot sa Diyos, kahit ano pang peer pressure ang meron doon, ay hindi siya matitinag, no? Sapagkat naroon eh, Kuya Jun eh, iniisip niya yung tinatawag na accountability sa Panginoon. Mas may takot siya sa Panginoon kaysa sa takot na iwanan siya ng mga kaibigan niya. Ayan, yan yung pangalawa. At saka yung mga kabataan na ganito, yung malalim yung kanilang respeto at takot sa Panginoon, kahit ano man ang mangyari sa kanya, kahit sabihin pa ng mga kaibigan niya na iiwanan siya, hindi na siya magiging friend, hindi siya natatakot kasi iniisip niya na kapag iwan man ako ng ibang tao, ay ang Panginoon, hindi ako
0: hindi
1: iiwan.
0: Ako iiwan. Yan. So maganda din dito, Kuyanard, na talagang ang pundasyon ng isang kabataan ay mayroon siyang paninindigan sa kanyang sarili, sa kanyang paniniwala. Para sa gayon, ay ito yung makatulong sa kanya para mapanindigan niya ang kanyang paniniwala para hindi siya madala sa peer pressure ng mga kaibigan.
1: Oo.
0: Lalo na pag ang peer pressure na yun ay hindi nakakabuti sa kanyang future.
1: Yan, tama ka. So, yung pangatlo, kapag ang isang kabataan ay merong malakas na suporta mula sa family, yun ay isang pundasyon sa tahanan, yes, na malaking tulong laban sa peer pressure. Yung kapag maramdaman ng isang kabataan, yung suporta ng kanyang pamilya, no? Kapag kapag alam niyang hindi siya neglected, kapag alam niya na siya ay pinapahalagahan, nandiyan palagi ang kanyang family ang handang umalalay sa kanya. So, yun ay magiging assurance sa kanya na kahit pagbantaan pa ako ng mga kaibigan ko na yan na iiwanan nila ako pag hindi ko ginawa ang masamang bagay na ito. Alam ko na merong pamilya ako,
0: yes,
1: na susuportahan pa rin ako. Merong pamilya ako na magmamahal sa akin higit sa aking mga kaibigan na ito. No? So, ito ang tatlong mga matitibay na mga pundasyon,
0: Kuya Leonard,
1: na maaring mano sa tahanan.
0: May dagdag ko dito sa may susuporta na magulang. Kailangan din po natin yung sa ating pong mga magulang, yung constant communication natin sa anak.
1: Mm.
0: Yung bago tayo matulog, mayroon kayong pag-uusap.
1: Yeah.
0: O, nag-uusap kayo. Yung parang kaibigan mo, magkaibigan kayo, mag-best friend kayo ng iyong anak. Dahil pag naging panatag yung ating anak sa atin na nagsasabi siya ng kanyang saloobin, ay kung mayroon mang problema yung ating anak, na-open niya sa atin kasi may tiwala siya.
1: Oh, yeah.
0: Doon nabibuild yung trust ng anak sa ating mga magulang. Kaya yung ating mga anak na napapatnubayan natin kapag mayroong tiwala yung ating anak sa ating mga magulang.
1: Yun. Kaya nga binabanggit dito, no? Mas nagiging matatag ang ating mga anak sa pagharap ng pressure ng mundo kapag na-define po natin ito pong tatlong bagay na ito. Kapag ang isang kabataan o ang ating anak ay number one, may malinaw po na values sa buhay, alam po niya kung ano ang kanyang pinaniniwalaan, kung ano ang kanyang tinatayuan sa buhay. Pangalawa, kung ang isang kabataan ay may takot sa Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Pangatlo, kung siya ay merong malalim na suporta sa kanyang pamilya. Sabi dito, itong lahat ay may malaking tulong laban sa masamang udyok o mga negative ng peer pressure, mga kapag-asa. So, itong lahat na binanggit, ito ay mga dinedevelop po natin sa loob ng tahanan. Hindi po ito dinedevelop doon sa school. Ito po ay responsibilidad ng mga magulang na ating i-guide ang ating mga anak upang sila ay magkaroon ng malinaw na values. I-guide natin ang ating mga anak upang sila ay magkaroon ng takot sa Diyos. At syempre, binabanggit nga kanina ni Kuya John, yung malalim na suporta, communication, pagmamahal ng pamilya, yun po, yes, ay isang malaking tulong laban sa masamang epekto ng peer pressure. Ngayon, mga kapag-asa, tayo ay dadako na sa practical na mga pamamaraan paano natin i-deal itong peer pressure. Ngunit bago tayo dumiretso, ay ganito po ba ang karanasan ninyo sa inyong mga anak, sa inyong mga pamangkin?
0: Uh-huh.
1: Kung yun ang inyong experience, mga kapag-asa, pwede po kayong mag-comment sa ating live sa araw po na ito. At kung meron din po kayong mga prayer requests, ay amin din pong isasama yan sa amin pong prayers dito po sa ating programa. Ngayon, Kuya John, ano ba ang mga practical ways na pwedeng gawin ng ating mga anak o ng mga kabataan para i-deal itong tinatawag na peer pressure?
0: So, yung mga practical way na para ma-deal natin yung mga peer pressure, ngayon po ay pag-usapan natin ang ilang practical na nakakatulong na paraan kung paano harapin ang peer pressure sa totoong buhay, lalo na sa mga kabataan natin ngayon.
1: Mm.
0: Una ko dito ay malaman mo yung iyong identity. Know your identity. No? Kailangan kilala mo kung sino ka talaga, ang identity mo. Kapag alam mo kung sino ka, mas hindi ka madaling matitinag. Mayroon kang malakas na paninindigan. Kuya Narda, no? Kailangan kilala mo ang iyong panindigan at talagang alam mo mayroon kang tinatawag na direksyon. Hindi ka mawala sa direksyon mo. Hindi ka basta-basta madadala ng opinion ng iba dahil mayroon kang malinaw na panindigan. Alam mo kung ano ang tama at alam mo kung ano din yung mali. Kailangan talagang mayroon kang isang goal, mayroon kang isang direksyon na panindigan. Ano po? Dahil hindi dahil sinabi lang ng iba, maniniwala ka kagad. Hindi pwede yun. Or kundi dahil pinili mong manindigan at mayroon kang direksyon na kailangang tatahakin. Mm. Yes, nandun yung pakikisama natin. Minsan nga, naalala ko yung aking mga karanasan, Kuya Nard, na sinasabi ko sa mga kaibigan ko, sabi ko, gawin nyo lang yung gusto nyo. Basta dito lang ako, magkwentuhan lang tayo. Kwentuhan lang tayo. Oh, ako yung bibida sa kwento. At least, ang importante doon, alam mo kung meron kang limitasyon. Mm. Kasi alam mo kung sino ka at meron kang goal na talagang ipakita mo na ikaw ay mayroong panindigan sa sarili. Mm. Kaya minsan sabi ng iba, o sige, nirerespeto ka namin. Yung ipakita natin kasi kung wala ka ring identity, wala kang hindi mo alam yung identity mo at saka wala kang diretsong salita, ay babalik-balikin ka nila, ulit-ulitin nila. Kapag malinaw ang iyong values at paniniwala, hindi mo kailangang sumabay para lang matanggap. Sabi ko sa kanila, sige, gawin nyo lang yung gusto nyo, basta ako, andyan yung pakikisama ko sa inyo, respeto nyo lang yung aking...
1: Pero bilang isang kaibigan, napakaganda din na mag-ano din tayo, no? Kapag, example niyan, may mga kaibigan tayong uudyokan tayo na gumawa na ng mali, mayroong tinatawag na sa pangalan ng pakikisama, pero mayroong may mga panahon na Kuya John na kinakailangan nating ano din sila, sabihin din natin sa kanila kung ano ang tama. Ang tunay na nagmamahal, binabanggit, no, ang tunay na nagmamahal, hindi niya kinukonsente ang mali.
0: Yes, totoo 'yun.
1: Diba? So you know your identity, alam mo kung ano ang tama. At bilang isang mabuting kaibigan, responsibilidad mong sabihin sa iyong kaibigan na mali ang kanyang ginagawa.
0: Yes.
1: Para hindi ka maging accountable sa Panginoon. Bakit hindi mo sinabi sa kanya na ano? No?
0: Baka sinilin tayo pagdating sa langit.
1: Hinahayaan. Bakit mo hinahayaan lang ng mga kaibigan mo? Ganon.
0: So, yun, maganda yun. Kailangan mo rin silang i-remind. No? Kapag malinaw sa iyo ang iyong values at paniniwala, hindi mo kailangan sumabay para lang matanggap. Kailangan mo rin, kailangan mong ipakita din talaga kung sino ka. No? Yung identity mo. At pangalawa, hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo para lang mapansin. Kailangan mo talaga na ipakita din na talagang ito yung tama. At ang pangatlo, hindi mo kailangang ikompromiso ang tama para lang makisama.
1: Sa
0: pangalang natin. Pakikisama. Kailangan din natin talaga na hindi natin kailangang ikompromiso yung tinatawag nating tama.
1: Yeah.
0: No. Ang isang taong may matibay na identity ay hindi naghahanap ng approval. Dahil alam niya na ang tunay niyang halaga ay hindi galing sa ibang tao, kundi saan po? Sa Diyos lamang.
1: So ang tunay na halaga natin, mga kaibigan, ating po mga kapag-asa, kagaya ng binanggit po ni Kuya John, ay hindi galing sa approval ng ibang tao. Yun ang ating palaging tatandaan. Yung tunay na halaga po natin ay nanggagaling po sa Diyos, na siyang number one, mahal niya tayo, mahalaga tayo kasi siya, iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan, at siyempre, tayo ay minumold niya, tayo ay ginaguide niya upang maging kagaya niya. Yung maging identity natin ay sa kay Jesus.
0: Yes.
1: Know your identity, yun ang first ano natin, no? First na practical way, know your identity, that Your identity is in Christ. Yung iyong identity ay sa Panginoon. Kapag ang iyong identity ay sa Panginoon, na ikaw ay mahal ng Panginoon, ikaw ay anak ng Panginoon, ikaw ay niligtas ng Panginoon sa kasalanan, alam mo yung mga bagay na yan, kapag alam mong mali ang pressure sa iyo ng mga kaibigan mo, hindi ka madadala. Kasi meron kang paninindigan, kagaya ng binabanggit mo nga, Kuya John, no?
0: Yes po.
1: Okay, so pangalawang practical na paraan is learn to say no. Aha. Alam nyo, ito yung ito ang pinaka-challenging, no? Yung simpleng no ay isang malakas na desisyon kasi...
0: Sabihin pa nila, mahirap tumanggi. Oo.
1: Yan. Tama yan, Kuya John. No? Tama yan ang sabi ng
0: iba.
1: Ng iba na yun ang ano talaga, no? Ang sabi ng iba, na napakahirap daw yung tumanggi, lalong higit pag very close mo yung,
0: friends, yung close tao. Mo.
1: Pero, syempre, lagi nating tatandaan, ang tunay na kaibigan ay marunong na rumispeto sa ating decision.
0: Yes.
1: O decision. Kapag ang isang kaibigan ay hindi marunong rumispeto sa iyong decision, ay mag-isip-isip ka na kung siya ba ay isang tunay na kaibigan.
0: O baka totoo, siya yung magpapahamak sa iyo.
1: Totoong totoong nangyayari kasi yan, Kuya John, no, kagaya ng binanggit ko kanina, no. May mga kaibigan tayo, may mga kabataan tayo na napakahirap na sila ay tumanggi, lalo na kapag ang nag-iimbita sa kanila ay yung mga malalapit na mga kaibigan, mga childhood friends.
0: Yes, talagang, yung mga matagal na hindi nagkita.
1: Oh, mga very close na friends, no? So, hindi mo kailangan mag-explain na mahaba o makipagtalo. Kapag ini-invite ka ng mga kaibigan mo, naroon yung peer pressure sa paggawa ng mali, minsan ay may mga panahon na hindi mo kailangan mag-explain ng sobrang haba o makipagtalo. Minsan, ang sapat na nasagot na kagaya lang nito, hindi ako comfortable doon. Pag niyaya ka sa isang lugar na hindi ka aya-aya, kahit ang simpleng, ay hindi ako comfortable pumunta doon. Napakaiksi lang ng sagot, no? Or maaring pwede mong sabihin, okay, sa ganyan, hindi kasi ako nag-i-involve sa mga ganyan.
0: Mm.
1: Oo, pass ako sa ganyan.
0: Pass muna.
1: Hindi ko yan. Or maaring sabihin mo na, hindi ko yan ginagawa. Sorry talaga, friend. Hindi ko talaga ginagawa kasi yan. Udyokan kang magbisyo o gumawa ng isang bagay na hindi maganda, sasabihin mo sa kanya, ay friend, pasensya na, hindi ko yan ginagawa. So, maaring sa simula, maaring isipin ng iba ay mahirap o nakakahiya na tumanggi kasi tayong mga Pinoy ay very ano tayo, no? Sa ating pagiging hospitable. Nakakahiya yung mag-say no o tumanggi. Pero habang pinapractice natin, no, yung mag-say no sa mga bagay na hindi tama, habang ginagawa natin ito, lalo tayong magiging matibay sa paglipas ng maraming panahon. At natututo tayong pahalagahan ang ating sarili at ang ating paninindigan. Mm-hmm. Lagi nating tatandaan, mga kapag-asa, na ang pagtanggi sa mali ay hindi kahinaan. So, lagi nating aalalahanin, mga minamahal na mga kaibigan, na yung pagtanggi natin sa mali ay hindi siya kahinaan.
0: Oo.
1: Huwag tayong papadala sa ating mga kaibigan na sasabihin nila sa atin na kapag yayayain tayo na, ito gawin mo, kunin mo yan. Kahit alam, example, kukunin mo yung isang bagay na hindi sa'yo, ay mahina ka pala hindi mo kayang gawin. Wag, hindi po yun ganun. Kasi ang pagtanggi sa mali ay hindi kahinaan. Actually, ang pagtanggi sa mali, ito ay lakas natin, no? Ito ay isang lakas na manindigan sa kung ano ang tama. Diba, Kuya Jun?
0: Yes. Oh.
1: So, narito po tayo sa pangatlo. Ang pangatlong practical?
0: Practical way na pangatlo po ay tinatawag na choose the right friends.
1: Yun. No?
0: So, piliin natin yung tamang kaibigan para tayo ay ma-guide sa tamang landas. Ang barkada ay may malaking impluensya na kung sino at kung ano ang magiging desisyon mo sa buhay. At kaya napakahalaga na piliin natin ang mga taong kasama natin sa araw-araw. So, malaking ano din dito yung tinatawag nating environment natin. Pag yung environment kasi talaga natin na hindi maganda, ay hindi nakakatulong sa ating pong paglago. Pero kung environment natin talagang yun ay mga mabubuti, mga kasama natin, yung mga talagang sila ay nakakatulong para tayo ay lumago. So pumili ng mga kaibigan na ang una ay nagpapalapit sa iyo sa Diyos. Yung nagpapalapit sa iyo sa Diyos yung mga kaibigan sa yung tunay na kaibigan, yung hindi ka ipapahamak. Yung hindi ka ipapahamak at hindi ka ilalayo sa Diyos, no? Alam po natin na talagang ang Diyos ang siyang tunay na naggumagabay sa atin para hindi tayo mawala sa tamang landas at maabot natin ang ating pong mga pangarap sa buhay. At pangalawa, para po pumili ng tunay na kaibigan, sila yung nagbibigay ng encouragement. Oh, yung talagang ini-encourage ka para ma-guide ka sa tamang landas at tamang sa kabutihan, no? Para ma-guide ka sa kabutihan at hindi sila yung nagpe-pressure sa iyo para mawala ka sa iyong tunay na direksyon. At ang tunay na kaibigan na dapat nating piliin ay ito yung K, no? Ito yung nirerespeto ang iyong boundaries at paniniwala. Ito yung tinatawag nating respect, no? Respeto, no? Para hindi natin o para tayo ay respetuhin, ipakita din natin ang atin pong isang salita. Yung kanina sinasabi kanina na pag sinabi nating no, dapat may paninigan no talaga. Pag may paninigan ka talaga na no, hindi yung may pagdadalawang isip, pwede naman na, hindi pwede yan. Ano po? So para tayo ay respetuhin, ay ipakita natin yung boundaries natin at paniniwala. Tandaan natin, ipakita mo kung sino ang mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka.
1: Oh, yan ay isang ano, no, yung isang talasalitaan ba yan? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. So ipakita mo kung sino ang mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka.
0: Kung ang kasama mo ay laging nagtutulak sa mali, mahirapan kang tumayo sa tama. Pero kung ang kasama mo ay may parehong values, mas madali kang manatiling matatag.
1: Yun. So, napakahalaga pala neto, no? Mga minamahal na mga kapag-asa, na dahil ang barkada o ang ating mga kaibigan ay may malaking impluensya sa atin, lalong higit sa araw-araw, napakahalagang piliin talaga natin kung sino ang ating mga magiging kaibigan.
0: Yes.
1: So, binanggit kanina ni Kuya John, yung mga tanong na yung kaibigan ko ba ay magpapalapit sa akin sa Diyos? Ang kaibigan ko ba ay mag-i-encourage sa akin? Ang kaibigan ko ba ay nire-respeto niya ang aking paniniwala, ang aking mga boundaries? So, kapag ang iyong kaibigan ay lagi kang tinutulak na gumawa ng mali, ay yun na yung panahon, Kuya Jun, upang siguro maaaring sabihin nating wakasan na ang pagkakaibigan.
0: Yes. Alam mo, mag-isip-isip na.
1: Oh, mag-isip-isip ka na. Na kapag ang kaibigan mo ay itutulak ka sa mali, kasi ang isang tunay na kaibigan ay ang kaibigang gumagawa ng paraan para sa ikabubuti ng kanyang kaibigan. Kasi ang mga magkakaibigan, parang ano yan eh, pag very close na, parang magkakapatid na yan eh.
0: Uh-huh.
1: Oh, no? So kapag tinutulak ka sa mali ng isang kaibigan, ibig sabihin, hindi siya yung tunay mong kaibigan. Kasi ang tunay na kaibigan, dadalhin ka sa kung saan ang mas mabuti para sa iyo.
0: Yes.
1: So, kaya nga ang encouragement, no? Ang piliin daw nating mga kaibigan ay yung mga may parehong value sa atin. Yung mas madali tayong manatili sa tama at matatag kasi pareho kayo ng values, no? Parang pareho lang din yan sa ano eh, parang pareho lang din yan sa pag-aasawa eh. Mas maganda talaga yung pipiliin mo, yung kasamahin mo sa buhay ay yung may kapareho kang values,
0: no?
1: So kapag kapag nakita mo na ang kaibigan mo ay hindi naguudyok sa iyo para sa tama, ang binabanggit Kuya Jun ay maaring pwede ka na sigurong maghanap-hanap
0: ng
1: mas mga mabuting kaibigan.
0: Yes.
1: No? Saan ka pwedeng maghanap ng mabuting kaibigan? Pwede kang maghanap ng mabuting kaibigan sa loob ng church.
0: Yes.
1: Sa kahit nga sa mga families eh.
0: Sa families.
1: Oo, sa families natin. Yung mga pinsan natin, pwede naman natin yung maging mabuting kaibigan eh. Oo, di ba? Pero tignan din natin kung yung ating family members ay same ng values sa atin. May mga panahon din, Kuya Jun, na kahit sa loob ng church yung kaibigan, may mga panahon na kapag hindi siya talaga tunay na may relationship din sa Panginoon, kahit siya ay nagsisimba, ay maaaring itulak niya pa rin ikaw sa mali eh.
0: May mga instances talaga yan.
1: May mga ganun ding instances. Kaya kailangan talaga maging ano tayo, no? Maging mapanuri.
0: Maging mapamatsyag.
1: Talagang maging maingat po tayo sa pagpili ng ating mga kaibigan. Yan. So, narito na po tayo sa isa pa. Ito ay pang-apat.
0: Yes, pang-apat na
1: ba
0: tayo?
1: Dito, think before you act. Mag-isip muna bago ikaw ay gumawa. So, kapag ikaw ay pi-pressure ng iyong mga kaibigan, ay bago sumunod sa pressure, matuto munang mag-pause at mag-isip. At isipin kung ito ba talaga ay tama o kung ano ang magiging consequence ng gagawin mo at gagawin o gagawin nyo. Minsan nadadala tayo sa init ng moment, yung excitement, yung kasiyahan, yung takot na maiwan, no? Pero ang isang matalinong tao ay marunong na mag-pause bago niya gawin ang isang bagay. Example, may kukunin kayong mangga, hindi naman sa inyo yung mangga. So, bago ka sumama sa mga kaibigan mo, nung nag-usap-usap sila, uy, malalaki na yung mangga ni Aling ano. Tapos pwede na nating unahan silang mag-harvest, no? Nag-usap-usap mga kaibigan mo. Ikaw naman bilang isang kaibigan, bilang isang tao, ay marunong ka munang mag-pause bago ka sumama, bago ka kumilos. Isipin mo muna
0: yung magiging consequence.
1: Mga tanong ay tama ba ito ang gagawin ko? Ano ang magiging epekto nito sa akin?
0: Yes.
1: Maaring pag nahuli ako, ay makulong ako, magmulta ang aking mga magulang.
0: Yung mga consequence yan.
1: May mga consequence, no? Pangatlo, pwede ba na ito ba'y ikakatuwa ng Panginoon? Or paano ako maaapektuhan nito sa future ko? Mm-hmm. So ito yung mga bagay na pwede nating tanungin sa ating sarili. Kung ang isang bagay ba ay tama, kung ito ba ay makakaapekto sa akin, ito ba'y ikatutuwa ng Panginoon? Mm-hmm. O paano ako, o baka magiging affected ako nito in future. Kapag ginawa ko to, magkakaroon ako ng record sa pulis at magiging affected ako sa sunod.
0: Hindi na makapagtrabaho, record.
1: In the future. So ang isang desisyon na ginawa sa loob ng ilang segundo lamang ay maaaring magdala ng consequence panghabang buhay. No? May mga pagkakataon na gano'n. No? Kaya huwag magmadali. No, kapag ikaw ay pinipressure ng iyong mga kaibigan na gumawa ng mali, huwag kang magmadali. Mag-isip ka muna bago ka kumilos kung ito ba ay nararapat gawin, tama ba ito, ano ang epekto nito sa akin, o kung ito ba ay makapagbibigay ng katuwaan sa Panginoon.
0: Kaya madagdag do, Kuya Nard, ay talagang kailangan natin na maging mahinahon. Maging mahinahon. Kasi pag nag-desisyon tayo kaagad, talagang baka mapahamak
1: sa bugso,
0: tayo.
1: Sa bugso ng damdamin. Sa bugso ng pag-uusap ng mga magkakaibigan,
0: pag-pressure
1: ka. Diba? So, kinakailangan ay think before you act.
0: Yes.
1: Yan ang kinapaalala sa atin. Okay, Kuya John, panghuling practical na tip.
0: Ngayon po ay nasa panglima tayo, stay connected to God. Talagang lagi tayong nakakonect sa Panginoon. Ang pinakamalakas na panlaban sa peer pressure ay ang matibay na relasyon sa Diyos. No? Kapag ang puso mo ay puno ng kanyang salita, mas nagiging malinaw kung ano ang tama. Kapag ikaw ay may regular na panalangin, mas magiging matatag ang loob mo. No? Lalo na't lagi ka nakakapagbigay ng iyong saloobin sa Panginoon. Ikaw ay laging nananalangin. Ikaw ay laging nagsasangguni sa Panginoon ang iyong mga decision making. No? Kapag tayo ay stay connected sa Panginoon sa pamagitan ng pagbabasa natin ng banal na kasulatan, ang Panginoon ang nagsasalita sa atin. At kung tayo naman ay

0: salita ng Panginoon at alam niya kung ano ang guide ng Panginoon para sa kanya, lalo na pag lagi tayong humihiling na i-guide tayo ng Banal na Espiritu. Mm. Kasi pag guided tayo ng Banal na Espiritu, lagi tayong pinaalalahanan ng tama. No? Mm. So at parang pangatlo dito, para ang taong malapit sa Diyos ay may lakas ng loob na tumayo sa tama kahit nag-iisa. Mm-hmm. No? Kahit nag-iisa ka, alam mo talaga yung tama, panindigan mo. No? Alam mong hindi ito nakakapahamak, alam mo pag panindigan mo ang tama, hindi naman ito nakakababa ng dignidad ng isang tao. No? Pag alam mo na Panginoon ka, at pinandigan mo ang tama, hindi ito nakakabawas ng ating pong dignidad. Bagkus ito po ay ano po, nakakalakas at nakakataas ng ating pong dignidad. Sa totoo lang, hindi mo kailangang harapin ang peer pressure mag-isa. Kasama mo ang Panginoon sa bawat desisyon mo. Lagi nating isang guni, ikunik lagi sa Panginoon at hilingin ang Panginoon, sapagkat kailanmay hindi tayo iiwan ng Panginoon.
1: Yun. So, napakaganda ng binanggit ni Kuya Jun, no? Na napaka-importante pala sa atin, mga kapag-asa, na magkaroon tayo ng matibay na relationship sa Panginoon.
0: Yes.
1: Pag palagi tayong nagbabasa ng Bible, pag alam natin kung ano ang tama, malinaw sa isip natin, palagi tayong nagpipray, kagaya ng binanggit po ni Kuya Jun, yes, ay nagiging matibay tayo. Hindi tayo madali lang na madadala ng pressure ng iba na tayo ay gumawa ng mali. Mm-hmm. Kapag alam natin na ang ating relationship sa Panginoon ay matibay, no? So napaka-importante talaga, no, ng yung matibay na relationship sa Panginoon, kasi bago ka gumawa ng isang bagay na hindi maganda kasi nape-pressure ka ng mga kaibigan mo, mm-hmm, naiisip mo yung Panginoon kaagad, eh. Pag may relationship ka sa Panginoon, sasabihin mo, ito bang gagawin namin? Ito bang bagay na susubukan ko kasama ng mga kaibigan ko na pinipilit akong gawin? Ito ba ay tama sa harapan ng Panginoon? So kapag naroon palagi ang Panginoon ay gagabayan tayo, bibigyan niya tayo ng lakas upang tumayo sa tama, sapagkat alam natin na kasama natin ang Panginoon kapag gumagawa tayo ng desisyon, kung ini-invite natin siya,
0: yes,
1: sa paggawa natin ng desisyon. Yan. So meron po tayong 5 na mga practical na mga pamamaraan paano po natin i-deal ang peer pressure. Number 1 is know your identity. So una ay kilalanin po ninyo kung ano ang inyong identity. Lagi nating tatandaan, kapag tayo po ay anak ng Diyos, ang ating pong identity is in Christ. Ang ating identity ay sa Panginoon.
0: At ang pangalawa ay learn to say no.
1: Yan,
0: no?
1: Matuto po tayo na ano, no, na magtanggi. Huwag po mahiyang mag-no sa mga kaibigan natin pag alam nating mali ang gagawin.
0: Yes.
1: Oh, dapat ano?
0: No. No is no.
1: Oh, no kagad.
0: No is no.
1: Walang bargaining, no?
0: Wala nang bargaining.
1: Wala nang bargaining. Pag nag-invite sila at naitanong mo na 'yung sarili mo, tama ba ito? Kapag ang sagot ay hindi, makapagbibigay ba ito ng kasiyahan sa Panginoon? Pag ang sagot ay hindi, ito ba ay may epekto sa akin? Sa aking future, baka sa sunod may epekto? Pag ang sagot ay hindi,
0: or maapektuhan din ang relasyon mo sa Panginoon?
1: Relasyon sa Panginoon, hindi. Talagang ang isasagot mo, matibay na sagot mo sa iyong mga kaibigan ay hindi. Hindi ko gagawin. Okay, so ang pangatlo ay choose the right friends. Kapag palagi ka na lang ini-invite, palagi kang inuudyukan ng mga kaibigan mong gumawa ng mali, siguro, kagaya ng usapan natin kanina, Kuya John, panahon na upang magpalit ng kaibigan.
0: Kasi malaki din talaga yung ano, yung impluensya ng kaibigan, lalo na sa mga kabataan ngayon, ay yung belongingness talaga yung hinahanap nila. Kaya mag-isip talaga tayo, piliin natin. Tunay na kaibigan.
1: Yan. At yung atin pong pang-apat is think before you act, bago po natin gawin ang mga mali na gawain na pressure from our friends. Ay ano muna, think muna before you act. Kapag alam mong hindi tama, ay huwag mo nang ituloy.
0: Yes.
1: At ang panglima
0: ay stay connected to God.
1: Yeah, talagang mag-

0: connect po tayo sa ating Panginoon. Baka meron pa po kayong mga practical na mga pamamaraan, mga kapag-asa, pwede po kayong mag-comment ngayon sa atin pong sa atin pong programa ngayon, no?
1: Yes.
0: Pwede po kayong mag-comment kung meron pa po kayong na mga practical na pamamaraan na hindi po namin nabanggit, mm-hmm. ay pwede po ninyong i-comment. Ano po ang inyong suggestion sa ating mga kabataan,
1: yes.
0: kung sila po ay nakakaharap ng iba't ibang mga peer pressure? Kaya ngayon tayo po idadako na sa atin pong encouragement for our youth today.
1: Okay.
0: Alam mo, kaibigan, kabataan, kung ikaw ay nahaharap sa peer pressure, lagi mong tatandaan ito. Hindi mo kailangang sumunod palagi. Hindi mo kailangang sumunod para lang tanggapin ng iyong mga kaibigan o para lang matanggap. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang mapabilang doon sa mga kaibigan mo na alam mong gumagawa ng mali.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, mas mahalaga ang maging totoo kaysa maging popular.
1: Oh.
0: Mas mahalaga ang paninindigan. Yung tumayo ka sa kung
1: yes.
0: ano ang tama kaysa sa pansamantalang pagtanggap ng mga kaibigan mo. Darating ang panahon, ang mga desisyon mong tama ay magbubunga ng respeto.
1: Yes.
0: Hindi lang mula sa iba, kundi pati sa sarili mo. At higit sa lahat, ang Diyos ay nalulugod sa bawat pagkakataon na pinipili mong gawin kung ano ang tama. Yan. Yun talaga, Kuya Jun. Isa sa ang isang individual na magiging masaya o matutuwa kapag gumawa tayo ng tama ay walang iba kundi ang Panginoon.
1: Panginoon.
0: Yeah.
1: Oh.
0: Kaya ngayon tayo po idadako na sa quotation of the day. Ito po ay sa isang sulat ni Ellen G. White. Strength of character consists of two things and that is the strength of character consists in two things. The power of will and the power of self-control. So, ngayon Kuya John ay talagang napakabilis ng ating
1: oras. Oh.
0: Na talagang napakabilis ng ating oras. So, maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapag-asa na sinamahan niyo po kami sa loob ng isang oras. Masaya ang ating talakayan. Marami pa sana tayong pag-uusapan. Ngunit ang ating oras ay sadyang napakabilis.
1: Okay.
0: Kuya John?
1: So ngayong araw ay ang paalala po natin, ang tunay na lakas ay hindi sa pagsunod sa karimihan, kundi sa pagtayo sa tama.
0: Kaya sa lahat ng ating pong mga kabataan na nahaharap sa peer pressure na ito, naway piliin ninyo ang tama kahit alam ninyong ito ay mahirap.
1: Hmm. So isang simpleng panalangin, Panginoon, bigyan mo po kami ng lakas na tumindig sa tama kahit kami ay nag-iisa.
0: Yeah. Kaya mga kapag-asa, sa lahat ng ating po mga viewers and listeners po today, kami po ay nagagalak na kayo po ay aming nakasama. Sa ating pong pagtatapos, akin po kayong inaanayahan na samahan niyo po kami sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabagin naming Diyos sa mga oras po na ito. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sapagkat napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa another episode ng Usapang Pampamilya, nagpapasalamat po kami na muli po ninyo kaming pinaalalahanan na tumayo sa kung ano ang tama, lalong higit sa aming pong mga kabataan na nahaharap sa iba't ibang mga peer pressure sa buhay. Panginoon, amin pong espesyal na inilalapit po sa inyo ang aming mga viewers and listeners na patuloy po na sumusuporta sa programang ito. Kung ano man po ang kanilang ikinakaharap na mga pressure sa buhay, bigyan niyo po sila ng kalakasan na tumayo sa kung ano ang tama, manindigan sa kung ano ang tama. Sapagkat nalalaman namin na kami ay mahalaga sa inyo, sa inyong harapan, kami po ay inyong mga minamahal na anak, at kami po ay inyo pong tinatawag upang sundin o gumawa, kami ay gumawa ng tama sa gitna ng sanlibutan na full of compromise.
1: Hmm.
0: Panginoon, akin din pong inilalapit po sa inyo ang lahat ng amin pong mga viewers and listeners. Patuloy niyo po silang pagpalain sa araw na ito. Gabayan niyo po ang kanilang pamilya. Pagalingin niyo po sila sa kanilang karamdaman. Pagpalain niyo po sila sa kanilang mga pangangailangan. Ingatan po ninyo ang aming mga pag-asang naglalakbay sa mga oras na ito. Pagpalain ninyo ang aming mga kapag-asang naghahanap buhay. Lalong higit na sa panahon po na ito, maraming mga krisis at very challenging po ang paghahanap buhay. Maraming salamat po sa inyo pong pag-ibig at gabay. Maraming salamat po sapagkat kayo po ang Diyos na nagpapaalala at ang Diyos na nagbibigay. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So maraming salamat po mga kapag-asa sa panahon na inyo pong ibinigay. Ngayon pong araw po na ito, ako po muli ang inyong Kuya Leonard.
1: At ako naman po si Kuya Jun.
0: Hanggang sa muli sa usapang pampamilya.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po yung magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng Biblia, ang atin pong paksa ay pinamagatang Palm Sunday's Tears. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan.

0: kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa aklat na sulat ni Dr. Lucas sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Ang ating paksa ngayon ay tinatawag na Palm Sunday Tears. Bakit Palm Sunday ang tawag? Tandaan natin noong ang Panginoon ay pumasok o bago yung sinasabing triumphant entry, ito ay nasa propesiya ni Daniel sa kanyang sulat ay inilagay nila ang mga sanga ng palma sa nilalakaran ng Panginoon samantalang siya'y nakasakay sa asno. At 483 years ang nakalipas, ito ay nasa propesiya sa aklat ng Daniel. Ganitong sinasabi, Daniel 9:25, kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos na panunumbalik at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno ay 7 sanglinggo at 62 sanglinggo. Ito'y muling itatayo na may lansangan at kuta. Sa makatuwid ay ang mga panahon ng kaguluhan. Ito yung propesiya sa aklat na sulat ni Propeta Daniel. Yung gagampanan na papel ng Panginoon na itong ating paksang ito ay may kinalaman sa Palm Sunday Tears ay nasa propesiya sa aklat ng Daniel. Nanupat 5 araw bago yung sinasabing Pasko ng o yung piyesta ng Passover na ito ay ginampanan ng Panginoon ang pangyayaring ito. At sila ay galing sa Betanya bago sila pumasok sa Jerusalem. At samantalang ngayong minamasdan ng Panginoon ang Jerusalem, ang wika ng ating Biblia ay ganito. Nang malapit na siya at nakita ang lunsod, ito'y kanyang iniyakan. Kaibigan, alam ng Panginoon ang kasasapitan ng Jerusalem, kung bakit humiyak ang ating Panginoon. Makasaysayan ang Jerusalem, sapagkat sa lugar na ito, ito ang sinasabing Mount Moriah, doon inihandog ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Na samantalang sinubok ng Diyos si Abraham, ang sabi ng Panginoon ayon sa aklat ng Genesis 22, Kapitulo 22, pinapahandog ng Panginoon kay Abraham ang kanyang anak na si Isaac. At tumalima si Abraham sa sinasabi ng Diyos sa kanya, sapagkat mas mahal niya ang Diyos kaysa kanyang pagmamahal sa kanyang anak. O nga, ang mga magulang minamahal ang mga anak, subalit ang utos ng Panginoon, ihahandog ang kanyang anak. At dito nasubok si Abraham, at sapagkat nasubok si Abraham at nagtagumpay siya, ang Diyos ay kanyang pinagpala ang kanyang anak na ito. At pagkatapos sa kasaysayan ng Biblia ayon sa 2 Samuel, yung huling kapitulo, noong pinabilang ni Haring David ang kanyang mga sundalo na ayaw namang gampanan ng kanyang general, subalit nanaig ang sinasabi ng hari. Kaya nga, nagalit ang Diyos nang pinabilang ang mga sundalo. Nagkaroon ng salot, isang araw, 70,000 ang nangamatay. At noong pinigilan na ng Diyos ang anghel na kanyang ipatupad yung o itupad yung sinasabing salot na ito, kaibigan, ay sabi ng Diyos sa pamamagitan ng ni Propeta God ay kanyang kunin yung isang giikan at pagkatapos ngayon dito magkakaroon ng lugar na kung saan ihahandog ang handog ng haring ito sa Diyos. At ang sabi pa nga sa 2 Kronika 3:1 kung bakit makasaysayan ang Jerusalem. Pinasimulang itayo ni Solomon ang bahay ng Panginoon sa Jerusalem sa ibabaw ng bundok Moriah na noon doon ay nagpakita ang Panginoon kay David na kanyang ama sa lugar na itinakda ni David sa giikan ni Ornan na Jebuseo. Kaya makasaysayan itong sinasabing Jerusalem na ito maliban sa itinayo ang templo, kaibigan, dito ngayon inihandog ni Abraham si Isaac at gayon din dito nagtayo ng altar na kung saan si Haring David ay nagkaroon ng paghandog sa Diyos at dito naitayo ang sinasabing templo noong panahon ni Haring Solomon ay itinayo. Kaya makasaysayan ito. Dito nakasentro yung pagsamba ng bayan ng Diyos, kaibigan. Noong una sinabi ng Panginoon, "Let them make me a sanctuary that I may dwell among them." Subalit, noong panahon ngayon ni King Solomon, ito'y naitayo ang templo. Ito'y naisip ni King David, subalit hindi pinagkalooban ng Diyos na karapatan upang itayo ang templo, naghanda ng mga kagamitan, subalit nung panahon ni King Solomon, ito ay naitayo at natapos ang templo. Kaya makasaysayan, kaibigan, ang templong ito. At samantalang ang wika ng ating Biblia, tinitingnan ng Panginoon ang Jerusalem, ang wika ng banal na kasulatan sa versikulo 41, nang malapit na siya at nakita ang lungsod, ito'y kanyang iniyakan. Ano ang sabi ng Biblia ayon sa sulat ni San Mateo kung bakit iniyakan ng Panginoon ang Jerusalem? Ang sabi sa 24:1, lumabas si Jesus sa templo at paalis na nang lumapit sa kanya ang mga alagad niya upang ipakita sa kanya ang mga gusali ng templo. Ngunit siya'y sumagot at sinabi sa kanila, "Hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay nito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang matitira ni isang bato rin na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak." Kaya nga, samantalang minamasdan ng Panginoon ang templo, kaibigan, umiyak ang ating Panginoon. Kaya nga, ang unang bahagi sa pag-aaral na ito ay He sees beyond the pleasantries. Bakit? Alam ng Panginoon ang mangyayari na katulad ng binanggit sa aklat ng San Mateo. Masisira ang templo at ang wika, walang bato na nakalagay sa kanyang kinalalagyan na hindi mawawala sa kanyang kalalagyan, nanupat noong 70 AD, kaibigan. O nung una, nung panahon ni King Nebuchadnezzar, ang templo sa panahon ni King Solomon na tinayo ay nasira, sinunog, subalit ito ay muli ngayong inayos, itinayo, at ang templong ito, ang templo ng panahon ng ating Panginoong bago siya ipinako sa krus. At samantalang minamasdan ng Panginoon ang templong ito, ang sabi ng Panginoon sa versikulo 2 ng 24 ng San Mateo, "Ngunit siya'y sumagot at sinabi sa kanila, 'Hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay nito? Katotohanan sinasabi ko, walang matitira na isang bato rito na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak." At ito ay nangyari noong pinasok ngayon ng Roma ang Jerusalem sapagkat ayaw sumuko yung mga zealots. At noong ayaw silang sumuko, pagkatapos na kinain ang kanilang mga anak at wala na silang makain ngayon, sila'y nagpakamatay. At pagkatapos ngayon, pumasok ang mga sundalo sa templo, may dalang sulo. At pagkatapos ngayon, yung tabing o yung kortina ay nasunog at nagliyab ngayon ang buong templo, kaibigan, kaya natupad ang sinasabi ng Panginoon. Kaya nga, ang Panginoon alam niya ang mangyayari. Itong makasaysayan templong ito na kung saan ito ay ginagamit ng mga anak ng Diyos sa pagsamba, masisira ang templong ito, kaibigan. Kaya nga, alam ng Diyos ang mga mangyayari. He sees beyond the pleasantries. He beheld the city. At samantalang ngayong kanyang minamasdan ang syudad, kaibigan, gay na lamang tumangis ang ating Panginoon. Umiyak ang ating Panginoon. Dalawang bagay na natala sa banal na kasulatan ng una noong bago binuhay ng Panginoon si Lazaro, sapagkat kaibigan si Lazaro na kanyang minamahal, at pagkatapos yung mga kapatid niya ay mga kaibigan ng Panginoon, nakita ng Panginoon na ang mga kapatid ni Lazaro ay gayon na lamang kanlang pagtangis. Ang wika ng Biblia, San Juan Kapitulo 11, versikulo 35, ang wika ng Biblia, tumangis si Jesus. At sa pangyayaring ito ngayon sa aklat ng San Lucas, kaibigan, na samantalang tinitingnan o minamasdan ng Panginoon ang templo ay at ang Jerusalem, tumangis ang ating Panginoon. Sapagkat makasaysayan, hindi basta-basta ang templong ito, kaibigan, tumangis ang ating Panginoon. He sees beyond the outward in a church, kaibigan. Kapag tiningnan ng Panginoon ang iglesia, ang sabi nga sa aklat ng Apokalipsis 2:2, alam ko ang iyong mga gawa. Nanupat kapag tiningnan ng Panginoon ang laman ng aking puso, at ako ay isang taong nagmamahal sa kasalanan, gusto ng Panginoon na aking iwaksi ang kasalanan, at siya ang gagawa ng paraan, alisin ang kasalanan sa buhay ko, at bigyan niya ako ng kapangyarihan upang mabuhay na hiwalay sa kasalanan. Kaibigan, ang kailangan lang ipagkaloob ko ang aking sarili sa Panginoon, at ang Banal na Espiritu ngayon ay papasok sa akin upang kanyang babaguin ang aking buhay na maranasan ko yung sinasabing pagbabalik loob o conversion. Kaya nga ang Panginoon ay kanyang tinangisan ang Jerusalem. Kaibigan, kung ako ay titingnan ng Panginoon na biyan yung aking ngayong buhay, masisiyahan kaya ang Panginoon? Naliligayaan kaya siya? Namatay siya dahilan sa kasalanan ko at kasalanan mo, kaibigan. Siya ay nagdusan sa bundok ng Kalbaryo, pinasan ang mabigat na krus, at pagkatapos siya ay pinahirapan, pinagpapalo, nilagyan ng koronang tinik, kaibigan, dahilan sa ating mga kasalanan. Hindi ba natin iiwanan ang kasalanan? Ayaan ba natin ng Panginoon na siya ay malungkot sapagkat ang kanyang mga anak ay ayaw humiwalay sa kasalanan? At ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, He cares about our pain. Kaibigan, meron ka bang nararanasan na pain o sakit sa buhay mo? Ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo, kaibigan. Anong sabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat? Sa 2 Pedro, kaibigan, gusto kong basahin ang binabanggit sa aklat na ito. 1 Pedro, Kapitulo 5, Versikulo 7. Ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit. Kaibigan, kung ikaw ay nalulungkot at lumuluha ang iyong mga mata, Jesus cares about you. Meron ang isang awit. Gusto kong basahin ko na lang ang awit na ito. Ito ay merong pamagat na Does Jesus care? Does Jesus care when my heart is pain? Too deeply for mirth or song. As the burdens press and the cares distress and the way grows weary and long. At ang sabi sa refrain, Oh yes, He cares. He knows He cares. Oh, I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights with dreary, I know my Savior cares. Does Jesus care when my way is dark, with a nameless dread and fear? As the day light fades into deep night shades, does He cares enough to be near? Pagkatapos sa stanza, pangatlo ang wika, Jesus, yes, does Jesus care when I've tried and failed to resist some temptation strong, when for my deep grief I find no relief, though my tears flow all the night long? At ang pangapat ang wika, does Jesus care when I've said goodbye to the dearest on earth to me, and my sad heart aches till it nearly breaks, is it all to him. Thus he sees. Kaibigan, kapag lumuluha tayo, alam ng Panginoon ang ating mga kalungkutan. Sapagkat ang ating Panginoon ay naranasan niya yung kalungkutan sa kanyang buhay sa lupang ito. Wala tayong kalungkutan na hindi naranasan ng Panginoon. Wala tayong sakit na hindi naranasan ng Panginoon. Ang sabi nga ng Biblia, siya'y napunta sa kanya at hindi siya tinanggap. Nanapat siya ay may kapanglawan, kaibigan. Kaya nga ang Panginoong Jesus ay meron siyang kalungkutan, kaya siya'y tumangis. Mahalaga sa kanya ang Jerusalem. Kaibigan, mahalaga ang Panginoon sa iyong buhay. Ayaan ba natin ang Panginoon nalulungkot? Pero kapag ka ang isang tao ay nanunumbalik sa Panginoon, ang wika ng Biblia, ang buong kalangitan ay nagsasaya dahilan sa isang taong makasalanan na lumalapit sa kanya upang linisin ng Panginoon sa kanyang dugong mahal. Ang sabi nga, yung kanyang dugo na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo, siyang pinambayad ng Panginoon sa aking kasalanan, sa iyong kasalanan, kaibigan. Kaya ngayon, maaari tayong lumapit sa Panginoon at sasabihin natin, Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan at ang Diyos ay nagpapatawad. Kaibigan, kapag ka ikaw ay may kalungkutan sapagkat ikaw ay broken-hearted, ang Diyos, kaibigan, alam niya ang sakit na yan. Ang sabi nga ng ating Biblia, ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo, kaibigan. Kaya nga, ang sabi pa ng ating Biblia, bago natin basahin na muli yung second part, ang wika sa versikulo 41, nang malapit na siya at nakita ang lunsod, siya'y ito'y kanyang iniyakan. Kaya nga, he cares about our pain, kaibigan. Was not his primary concern over their sin? Yes. Dahilan sa kasalanan, si Kristo ay nabayubay sa krus, kaibigan. At ngayon, kanyang binatay yung kanyang kahirapan na yon upang ikaw ay mabuhay. Ang sanhin ng kanyang sacrifice o bunga ng kanyang sakripisyo, kaibigan, ay kanyang bayaran ang ating mga kasalanan. At kapag tayo ay nagkakasala, kaibigan, ay it pains sa puso ng Panginoon. Kaya gusto ba nating ang Panginoon nalulungkot dahilan sa ating pagkakasala? Yung ating disobedience brings pain sa ating Panginoon. Ano ba't ang ating ngayong pamumuhay sa araw-araw hanggat tayo ay masaya sa paggawa ng kasalanan, ang Diyos naman, kaibigan, ay nalulungkot. Kaya sabi sa San Lucas 19:43-44, sapagkat darating sa inyo ang mga araw na ang mga kaaway mo ay magtatayo ng muog sa palibot mo at papaligiran ka at gigipitin ka sa bawat panig at ibabagsak ka sa lupa, ikaw at ang iyong mga anak na nasa iyo. Sa iyo'y hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo kinilala ang panahon ng pagdalaw sa iyo. Kaya nga, ito ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay tumangis o umiyak, ang ating Panginoon. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, he knows our full potential. Ang sabi sa versikulo 42, ang wika sa atin, at sinabi, kung sa araw na ito ay alam mo saan ang mga bagay na tungo sa kapayapaan, subalit ngayoy nakakubli ito sa iyong mga mata. Sapagkat darating sa iyo ang mga araw na ang mga kaaway mo ay magtatayo ng muog sa palibot mo. Kaibigan, ang wika ng ating Panginoon at sinasabi, kung sa araw na ito ay alam mo saan ang mga bagay. Yung bang mga Hudyo ay alam ba nila ang mangyayari? Tinanggihan nila si Jesus na siyang ating tagapagligtas. Kaibigan, Jesus sibiyan anuman ang ating maging buhay, alam ng Panginoon. Alam niya ang ating kinabukasan. Alam niya ang ating ngayong maging kabubuhay, kaya nga ang sabi, tayo ay lumapit sa Kanya. At ang sumunod, He longs to give us peace. Gusto ng Panginoon na tayo ay bigyan ng kapayapaan. Ang sabi nga sa ibang bahagi ng Biblia, kapayapaan, kapayapaan ang aking pinagkakaloob sa inyo. Hindi katulad ng pinagkakaloob ng sanlibutan. Kaibigan, sa kabila ng maraming kalungkutan, kapag ka ngayon si Kristo ay nasa ating puso, kaibigan, dahilan sa Kanyang mga pangako ngayon, tayo ay nagkakaroon ng pag-asa. Gusto kong basahin itong sinasabi sa aklat na sulat ni Jeremias, Kapitulo 29, Versikulo 11. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa kay bubuti at hindi sa kasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Kaibigan, may panukala ang Panginoon sa iyo. Tinatawagan ka, nalulungkot siya kapag ka ikaw ay hindi naligtas. Gusto ng Panginoon ikay maliligtas, kaibigan. Handa ka bang tanggapin siya na iyong tagapagligtas? Malapit na siyang dumating at darating siya, gusto niya ikaw isasalubong sa kanya. Masabi natin, kaibigan, narito ang aming Diyos na aming inintay at kami kanyang ililigtas. Bago tayo magtatapos sa pag-aaral na ito, gusto kong basahin ang pangako ng Panginoon sa aklat ng San Marcos, Kapitulo 11, Versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Nalulungkot ang aming Panginoon kapag kami napapahiwalay sa Kanya. Tumangis ang aming Panginoon nung Kanyang minasdan ang Jerusalem, sapagkat alam Niya ang mangyayari. Dakilang Diyos, nais po naming magalak ang kalangitan. Kami po ay nanunumbalik sa aming Panginoon. Nais po naming ipasakop ang aming mga buhay sa Kanya, upang kami ay sasalubong sa Kanyang muling pagparito. Pagpalain ang aking kaibigan, pagpalain ang mananunungkulan sa aming bansa, mula sa aming Pangulo, pangalawang Pangulo, sa mga cabinet members, sa mga nanunungkulan sa mga hukuman, sa mga gumagawa ng batas, Senado at gayon din sa Kongreso, at gayon din ang mga nanunungkulan sa mga munisipyo, sa mga gobernador. Pagpalain po niyo sila. Gayon din ang mga nanungkulan sa mga barangay, pagpalain sila, O Diyos. Pagpalain po ang aming bansa. Ma-preserve nawa ang katahimikan ng aming bansa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Mga kaibigan, habang ang karamihan po ay nakatuon sa pansamantalang tagumpay, si Jesus ay nakatingin sa walang hanggang kapalaran ng tao. Ang kanyang mga luha ay nagpapaalala po sa atin ng lalim ng pag-ibig ng Diyos at ng kanyang hangaring walang sinumang mapahamak. Ang tanong ngayon ay hindi lamang kung sasabay ba tayo sa sigaw na Hosana, kundi kung tunay ba nating tatanggapin si Jesus bilang hari at Panginoon ng ating buhay. Ang sabi nga po sa Lucas 19 verse 41, nang siya'y malapit na at matanaw ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. So mga kaibigan, kung kayo po'y may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon o di kaya naman nagnanais mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po ay maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibalin mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay, saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayo magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco.
2: Isang kalugod-lugod para sa atin na magkakasama ngayon upang patuloy nating pag-aralan ang salita ng Diyos at narito tayo sa serye ng pag-aasawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang guro by profession at siya po ay isa ring teacher. Subalit siya ngayon ay narito sa Central Luzon Conference Headquarters para sa Departamento ng

0: komunikasyon at kami pong dalawa ang magkasama ngayon.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating serye ng pag-aasawa at Biblia, ay hilingan po natin si Pastor Nick na mangunas para sa panalangin.
0: Tunay, O Diyos, na ang iyong kagandahang loob at saganang pagpapala ay tuloy-tuloy sa aming buhay, sa kwento at karanasan ng pagpapamilya na hindi mo po kami pinababayaan. Kagaya sa mga oras na ito, patuloy po kaming mag-aaral ng iyong banal na salita na may kinalaman sa pagpapamilya. Kami po ay patuloy na humilingi ng iyong gabay, patnubay at pagpapala at kami ay samahan na maunawaan namin ito sang-ayon sa iyong banal na panukala. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo na manatili sa pakikinig o panunood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, mag-share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Tele Radio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nicolas Francisco.
0: Sa atin pong sharing ito ng pag-aasawa at Biblia, ito ay pag-aaral na ipinagkaloob sa atin dito sa pangkalahatan para sa online upang patuloy nating marinig at mapag-aralan ang mga kwento at karanasan ng pag-aasawa na may na nasa loob ng Biblia. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay pampapahalaga ng Diyos sa pamilya. Ito ay mga piling talata ng Biblia na nagbibigay ng pagpapahalaga ng Diyos sa pamilya, upang tayo ay bigyan ng pag-asa, bigyan tayo ng lakas ng loob, at patuloy tayong matuto na magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos na ang pamilya ay institusyon na kaniyang itinayo at ito ay kasama sa kaniyang mga panukala at programa, kaya ang sumunod sa programa ng Diyos ay siyang pinakamabuti. Ang tayo ay magtayo ng isang maayos at mabuting pamilya sang-ayon sa panukala ng Diyos. Pangako ng Diyos sa pamilya. Aklat ng Gawa 2:39. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa kanila. Tayo bilang magulang ay mayroong pangako ng Panginoon. At yan ay nakasulat sa Biblia. Ang Biblia ay kinasusulatan ng napakaraming pangako ng Diyos. Panghawakan natin ang mga pangakong iyan ng Panginoon. Subalit, hindi lamang iyan nananatili sa atin o humihinto sa atin ang pangako. Ito ay magpapatuloy hanggang sa ating mga anak. Kaya wala po tayong dapat na ipag-alala tungkol sa ating mga anak sapagkat sila ay mga tagapagmana ng pangako ng Diyos. Aklat naman ng Kawikaan 18:22, ang sabi dito, pinagpapala ang nag-aasawa. Ang nakakatagpo ng asawang babae ay nakakatagpo ng mabuting bagay, at mula sa Panginoon, pagpapala ay nakakamtan. Maraming mga ipinupundar ang lalaki sa ibabaw ng lupa. Maraming mga kabuhayan na maaari tayong masumpungan. Maraming mga bagay sa sanlibutan ito na talagang ating ikasisiya. Kaya lang ang Biblia ay nagsabi na ang nakakatagpo ng asawang babae ay nakakatagpo ng mabuting bagay. Ang pinakamabuting natatagpuan ng isang lalaki ay ang asawang babae. Wala nang pinakamabuting maaaring matagpuan o masumpungan ang isang lalaki kundi ang asawang babae. At yan ay may pangako ang Panginoon na siya ay pagpapalain ng Panginoon. Ang ibig sabihin sa talatang ito ay pinagpapala ng Diyos ang lalaki na nag-aasawa. Yan. Bakit kailangan siya ipagpalain ng Panginoon? Sapagkat mayroon na siyang asawa na obligasyon niya sa buhay. Yan. Galing sa Diyos ang asawa. Kawikaan 19:14. Ang aklat po ng Kawikaan ay aklat na pampamilya. Kaya sa inyo, sa atin na mga masipag magbasa ng banal na kasulatan, paalala po yan, ang aklat ng Kawikaan ay aklat na pangpamilya. Sabi naman dito ay, bahay at kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit galing sa Panginoon ang asawa na may katalinuhan. tayong mga magulang ay maghanda ng pamana sa ating mga anak at mga apo. Pahalagahan natin ang pampapamilya ng ating mga anak. Hanggat maaari, tulungan natin sila na sila ay makapagtayo ng isang matibay, matatag at masayang pamilya. Subalit, ang asawa ay maliwanag na galing sa Panginoon. Lahat ng lalaki kung ay kailangan sa Panginoon hihingi ng asawa. Gayon din ang mga babae humingi ng asawa sa Panginoon. Ang Panginoon ang nagbibigay ng asawa na may kabaitan, may katalinuhan, at may saganang kaisipan buhat sa makapangyarihang Diyos. Ang asawa ay galing sa Diyos. Ito naman, mabuting kasama, Ecclesiastes 4:10. Sapagkat kung siya'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit kahabag-habag siya na nag-iisa kapag siya'y bumagsak at walang iba na magbabangon sa kanya. Maraming mga pagkakaibigan, babae o lalaki, tayo'y mga may kanya-kanyang kaibigan. Magkakaibigang lalaki, magkakaibigang babae, babae at lalaki, basta magkakaibigan. Subalit ang pinakamainam na kaibigan ay ang sariling asawa. Sa lahat ng sumusubaybay dito sa ating pag-aaral na ito, maunawaan natin ang pinakamabuting kasama, pinakamainam na kasama ay ang asawa. Isang lalaki at isang babae na itinayo ng Diyos doon sa halamanan ng Eden ay siyang pinakamagandang tandem, pinakamaayos na teamwork na maaaring ibigay ng Diyos sa sangkatauhan. Itinatag na yan ng Diyos. Tatanggapin lang natin at i-enjoy natin. Ito naman, pararamihin ng Diyos. Ito ang panukala ng Diyos sa pamilya. Aklat ng Awit 115:14. Paramihin nawa kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong mga anak. Sapagkat iyan ang basbas ng Diyos doon sa unang pamilya, sa halamanan ng Eden, sa pamamagitan ni Adan at Eva, ang basbas ng Diyos, kayo'y magpakarami at magpalaanakin. Kaya hanggang ngayon, ang salitang ito ng Diyos ay nagpapatuloy at binanggit din sa aklat ng Awit 115:14 na tayo ay pararamihin ng Panginoon. Sa paanong paraan? Sa pagkakaroon ng mga anak at sa pagkakaroon ng mga apo. Iyan talaga ang panukala ng Panginoon sa pamilya. Dumami ang tao sa ibabaw ng lupa. Kaya lang, sa pamamagitan ng mga pag-aaral at karunungan ng tao, ay binabali natin ang salita ng Diyos. Pinipilipit natin ito sa pamamagitan ng mga pilosopiya, mga pangangatwiran, na kapag tayo'y nag-anak ng marami, tayo'y maghihirap. Hindi po iyan. Dahil ang salita ng Diyos ay tayo ay kailangang dumami. At bahagi ng pagpapala ng Panginoong Diyos sa atin, ang tayo ay magkaroon ng mga anak. Dito naman, ang pangako naman ng Panginoon din na patuloy nating babanggitin na may kinalaman sa pagpapamilya. Magiging dakilak sa lupa. Aklat ng Awit 112:2. Ang kanyang mga binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang salinlahi ng matuwid ay magiging mapalad. Sapagkat tayo'y nakakakilala sa Diyos at tayo ay naglilingkod sa ating Panginoong Diyos at pinili natin ang daan ng katotohanan, ang daan ng katwiran, tayo ay mabubuhay na maayos, na may kabanalan. So, tayo ngayon ay kabilang sa mga taong matuwid na lumalakad sa kautusan, sa palatuntunan at mga bili ng Diyos. Ang sabi diyan, ang saling lahi ng matuwid ay magiging mapalad. So, ang ating mga anak ay hindi dapat na maghirap. May pangako ang ating mga anak. At ang pangako ng Diyos sa ating mga anak, sila'y kanyang pagpapalain at sila ay kanyang payayamanin dahil iyan ay pangako niya sa atin. Kaya lang, ito nga, inuunahan natin ang kapangyarihan at kabutihan ng Diyos sa buhay natin na sa pamamagitan ng pagpapamilya ay hindi natin natatamasa ang tsaga ng pagpapala ng Panginoon. Mayroon pala siyang pangako sa aklat ng Awit 112, talatang 2, verse 2. ang kanyang mga binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Hindi natin namamalayan na mayroong ganitong pangako ang Panginoon, na ang ating mga anak ay magiging mabuting mga tao sa ibabaw ng lupa. Maaaring maging negosyante, maaaring maging doktor, maaaring maging teacher, maaaring maging politician, maaaring tumanggap ng anumang mga kapangasiwaan sa buhay na makatutulong sa ating gobyerno at sa ating lipunan. Sila ay magiging tagapamahala ng maraming mga tao at grupo ng mga tao dito sa ibabaw ng lupa. Iyan ang pangako ng Panginoon sa ating mga anak. Hindi ipinangako ng Panginoon na ang ating mga anak ay magiging kawawa. Walang ganyan. Hindi ipinangako ng Diyos na ang ating mga anak ay magiging mahirap o magiging dukha na palaging nangangailangan at nagugutom. Hindi iyan ang pangsalita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon para sa ating mga anak ay magiging makapangyarihan sa lupa at sila ay magiging mapalad. Yan ang mga pangako ng Panginoon. Magulang, Aklat ng Awit 127:3, ang anak ay mana sa Diyos. Narito ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula. Ang bunga ng sinapupunan ay isang ganting pala. Ganyan pala ang anak pala ay mana sa Diyos. Kung ikaw ay hihingi ng mana sa iyong magulang, ano ang gusto mo, marami o kakaunti?
2: Siyempre marami.
1: Marami, siyempre po.
0: Ay kung ikaw ay hihingi ng mana sa Diyos, ano ang gusto mo, marami o kakaunti?
1: Marami talaga po.
0: Talaga? Nagkamali lang talaga ang tao sa pagkakaroon ng maling influensya, maling kaisipan, maling karunungan o anuman ang tawag natin dyan. Ang pangako ng Diyos ay itong ating mga anak na ito ay mana buhat sa Diyos. Yung Diyos na lumalang ng sanglibutan, yung Diyos na may-ari ng langit at ng lupa ay bibigyan ng mana tayo sa pamamagitan ng anak. Ang unang pagpapala ng Diyos sa mag-asawa ay anak. Kaya lang marami tayong mga hinihingi. Yan na nga ang mga panganib sa buhay nating ito. Ako, may nakalaan para sa lahat. Tingnan ninyo ang pag-asang ibinigay sa atin para sa ating mga anak. Malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin na siya'y hindi mahahabag sa anak ng kanyang sinapupunan? Oo, ang mga ito'y makakalimot. Ngunit hindi kita kalilimutan. Aba, hindi basta-basta yan. Isang ina na nagbuntis ng 9 na buwan at pagkatapos ay ipinanganak sa pamamagitan ng buwis buhay, ay basta na lamang niya lilimutin ang kanyang sanggol? Ang sabi ng Panginoon, oo, makalilimot. Pero ang sabi ng Panginoon, ngunit hindi kita kalilimutan. Ang isang tao na ipinanganak sa ibabaw ng sanglibutan ito ay hindi pababayaan ng Panginoon. Sa lahat sa atin na nasumusubaybay dito sa ating pag-aaral na ito, ang ating paglitaw sa sanglibutan ito ay kasama sa banal na panukala ng Diyos. Kaya, patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo kakalimutan, tayo ay aalagaan at iingatan ng Diyos upang maging isang mabuting tao na kapaki-pakinabang sa ibabaw ng lupa. At tayo ay makapagtatayo ng isang maayos na pamilya, matatag at masayang tahanan. Ang pamilya ay kasama sa utos ng Diyos. Kasama sa utos ng Diyos ang pagpapamilya. Aklat ng Deuteronomio 8:1. Inyong maingat na gawin ang lahat ng utos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang kayo'y mabuhay at dumami at makapasok at angkinin ang lupain na ipinangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno. Ito ay sa panahon ng Israelita. Ngayon naman ang pangako sa atin ay second coming, ang pagdating ng ating Panginoon at tayo ay dadalhin sa langit. Yan ang pangako ng Panginoon sa atin ngayong huling araw. Pero itong pagpapamilya ay kasama sa utos ng Diyos. Kagaya ng huwag kang mangangalo niya, sa pamilya yan, sa pag-aasawa. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Yang utos na yan ay may kinalaman sa pagpapamilya. Alalahanin mo ang araw ng Sabat. Yan ay may kinalaman sa pagpapamilya. Lahat ng mga utos na ito ay para sa pamilya. Para ano? Upang kayo'y mabuhay at dumami. Hindi lang basta tayo mabuhay, hindi lang basta makatawid tayo dito. Hindi. Ang panukala ng Panginoon sa atin, tayo ay dumami upang dumami ang maliligtas. Unawain nating mabuti na ang kautusan ng Diyos ay ibinigay sa atin upang tayo'y mabuhay ng tiwasay, payapa at mabuting karanasan. May dagdag diyan upang tayo ay dumami. Narito naman ang isang pahiwatig sa atin at bili ng Diyos. Pinili ng Diyos. Aklat ng 1 Korinto 1:27. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Ang mga matatalinong tao ay nagsabi na kapag ikaw ay nag-anak ng marami, ikaw ay maghihirap. Alin ang pipiliin mo ngayon? Ang salita ng matatalino o ang salita ng Diyos? Yan ang karaniwan nating maririnig, na kapag ang tao ay nag-anak ng marami, maghihirap. Pero ang Diyos, hindi iyon ang kanyang sinasabi. Mamili lang tayo, alin ang ating susundin, ang sinabi ng matatalino o ang sinabi ng Diyos? Tingnan ninyo ang pagkakaiba. Kung alin yung mga hindi tapos ng pag-aaral, sila yung maraming mga anak. Yung mga degree holder, mga professional, at mga may kayamanan, sila yung mga hindi nag-aasawa at mga walang anak, o isa lang ang anak. Maraming mga dukha, mayaman sa anak. Yung mga mahihirap ay may limang anak, may anim na anak, may pitong anak. Tapos yung mga mayayaman ay siya pa yung mga walang asawa, minsan sila yung walang anak, sila yung isa lang ang anak. Yung mga babae na hindi magaganda, mga may asawa, pero yung mga magaganda, ay bakit nga ganun, sila yung hindi mga nagsipag-asawa. Yung mga walang bahay, nakatira lang sa kariton, maraming mga anak. Pero yung mga malalaking bahay, walang tao, walang bata. Yung iba naman, bata pa, may asawa na. Yung iba naman, matatanda na, wala pang asawa. Isipin mo nga naman ang mga karanasan ng buhay. Yung mga walang trabaho, umaasa lang sa gobyerno at kung kani-kanino, maraming mga anak. Yung mayroong mga magagandang trabaho, may magagandang anak buhay, may magagandang kabuhayan, sila yung mga walang anak. Hindi basta-bastang unawain ito. Pero ang sinabi ng Panginoon, pinili niya ang mga mabababa, ang mga mangmang sa sanglibutang ito, upang hiyain ang matatalino. Kaya, unawain nating mabuti ang banal na panukala ng Diyos para sa pag-aasawa. Ang mga mahihirap na mga tao ay tumutugon sa utos ng Diyos na magpakarami. Ang mga mayayaman, ayaw nila. Isipin nating mabuti yan. Pinili ng Diyos. Aklat ng 1 Korinto 1:28. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa hinahamak sa sanglibutan. Bakit? Yan ang salita ng mga tao eh. Kung sino pa yung mga mahihirap, sila pa yung mga araming mga anak. Kung sino man naman yung mga anak ng anak, sila naman yung mga mahihirap. Ganyan ang mga paghamak sa sanglibutan. Hinahamak ang mga dukha dahil sila'y maraming mga anak. Maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahahalaga. Napakaraming malalaking mga bahay, pero walang nakatira. Anong kabuluhan ngayon ng napakalaking bahay na walang nakatira? Anong pakinabang? Samantalang doon sa kariton, napakaraming bata. Aba, napakaraming nagtakbo-takbo na bata sa paligid ng kariton. Abay, pag sinilip mo sa loob, may laman pa yun. Pagtatanggol ng Diyos, malapit na ang oras. Kawikaan 17:5, ang humahamak sa dukha ay lumalait sa kanyang manlalalang. Paano nilalait ang mga dukha?
2: mahirap na nga, anak pa ng anak.
0: Yan. Nila, para daw nating nilalait ang Diyos na lumalang sa atin pag nilait natin ang mga dukha. Kaya nga, ang ipinapaliwanag ko naman sa inyo ay, paano ba nilalait ng tao ang dukha? Ganun lang kadali. Mga mahihirap na nga, sila pa yung maraming mga anak. Ganyan nilalait ang dukha. Unang Timoteo 5:8, ngunit kung ang sino man ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masahol pa sa hindi mananampalataya. Pinagbilinan niya ang mga mananampalataya na huwag magpapabaya sa kaniyang sariling pamilya. Dahil kapag ang isang tao na nakakakilala sa Diyos ay nagpabaya sa kaniyang pamilya, mas masama pa siya kaysa sa tao na hindi nakakakilala sa Diyos. Malakias 4:6, pabalita ng Diyos sa huling araw. Kanyang ibabaling ang puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang upang hindi apo dumating at saktan ang lupain ng isang tumpa. Ang talatang ito ay nagsasabi na ang pabalita sa huling araw ay may kinalaman sa pamilya, pagpapahalaga sa anak at pagpapahalaga sa magulang. Hindi nagbabago ang Diyos. Aklat ng Awit 89:34. Ang aking tipan ay hindi ko lalabagin, ni ang salita na lumabas sa aking mga labi ay aking babaguhin. Ang utos ng Panginoon na may kinalaman sa pagpapamilya, na tayo ay humayo at magpakarami, ay salita ng Diyos na hindi niya babaguhin kailanman. Kung mayroong mga tao na nagtuturo na limitado lang ang magiging anak o kaunti lang ang magiging anak, ito ay labag tiyakang pagtutol sa banal na panukala ng Diyos. Ito ay rebellion against God. Dahil ang unang salita ng Diyos, tayo ay humayo at magpakarami. Ang ibig sabihin, magtayo ng isang matibay at matatag na pamilya sang-ayon sa panukala ng Diyos. Aklat ng Kawikaan 21:30. Ang salita ng Diyos ay palaging tama. Walang karunungan, pangunawa o payo ang mananai laban sa Panginoon. Ang mga karunungan ito ng mga tao upang limatahan o sirain ang pagpamilya ay hindi magtatagumpay. Sa ibang mga bansa na inaaprobado ang batas ng diborsyo, at dito sa atin sa Pilipinas ay posible na rin at marami na rin ang naghihiwalay o ano pamang pagre-remedyo at mga pag-aaraw kung paanong i-repair ang pagpapamilya. Yan po ay mauuwing lahat sa kabibuan. Dahil ang Diyos ay nagbigay na ng mga palatuntunan na tama, tiyak at totoo, nakapakipakinabang sa buhay ng tao, lalong-lalo na sa karanasan ng pagpapamilya. Yan po ang ating pag-aaral ngayon.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman ng kaalaman ang ating napakinggan. Pastor Nick,
2: yes.
1: Parang tumatak po talaga sa akin yung mahirap na sila pa po talaga yung maraming anak.
2: Yeah.
1: Ano? Talagang ibang klase po talaga yung sinasabi ng Biblia na ang precious gift po talaga ito at heritage ng Panginoon, yung pagbibigay sa atin ng mga anak. At the same time, pag sinabi po na mga anak, ito ay reward o blessing na galing sa Panginoon. Dahil nabanggit niyo po sa mga unang serye po natin, no, sa mga unang episodes natin, na ang Panginoon po talaga ang nagbubukas ng bahay bata po talaga. Kaya nga po ang banggit po dito sa atin ay ang mga bata or yung mga children are a gift and a blessing from God. At the same time, they are like arrows in the hands of a warrior. Diba ganun po? So, ibig sabihin, it's the other way around din. Hindi lang tayong nagbibigay sa kanila ng kalinga, protection, kundi sila rin habang sila ay tumatanda. Napakaganda po talaga ng ating napakinggan ngayong araw na ito. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa ibang program pa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, ipapanalangin po tayo ulit ni Pastor Nick.
0: Salamat po o dakila naming Diyos sa pagkakaloob mo sa amin ng mga anak. Ang mga anak na ito ay aming kinikilalang kaloob at pamana, buhat sa iyo diyan sa kalangitan. Salamat o Diyos sa iyong mga banal na pangako na hindi mo kami pababayaan, na ang aming mga anak na ito ay iyong kakalingain, iyong papatnubayan, hanggang sa sila ay magpatuloy na magpamilya sa susunod na henerasyon. Ang iyong kagandahang loob sa pamilya ay umagos simula pa sa panahon ni Eva at Adan at nagpapatuloy hanggang ngayon. Na ano ba't ang iyong salita at ang iyong pangako ay hindi maaaring sirain o baliin, kundi ito'y magpapatuloy sangayon sa iyong banal na panukala. Salamat po sa kaloob ng pamilya. Alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
1: Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Nick bukas. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago na nagiiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa. Pastor Nick.
0: Hindi po maaari na tayo ay lalaki, padre, te pamilya, ay hindi magpapahalaga sa ating pamilya. Yan ay labag sa patuntunan ng langit. Gayon din ang mga kababaihan, hindi maaaring hindi tayo susunod sa banal na panukala ng Panginoon. Tayo rin mismo ang masisira sa huling araw. Gayon din mga anak, tayo ay pamana ng Diyos sa ating mga magulang. Kailangan tayo'y maging mabuting mga anak at gayon din tayo'y pagpapalain ng Diyos. Tayo rin ay magiging magulang at magkakaroon ng mabuting mga anak. Iyan talaga ang banal na panukala ng Diyos sa pagpapamilya. Salamat po sa inyong pagsubaybay.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat, hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, Siya ang nagtakda ng ganap.

Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga ginigilip po naming taga-subaybay at takapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At ito po ngayon, mga kaibigan, ano, naririto tayo ngayon upang mapakinggan na naman ang isang kwento na kung saan ay atin pong mapapakinggan ang kwento ng pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And that is why, friends, ano, may mga bagay talaga na minsan ay hindi natin nalalaman kung paano nga naman ang Diyos ay nagbibigay ng kagalakan sa bawat isa sa atin, especially these times ngayon po, ano. We really are so glad and we're so happy to have you with us right now, especially at this time. For the past few days ay nakakaranas tayo ng pag-ulan. Pero mabuti ang Diyos at medyo nagkaroon po ng araw ngayon sa mga oras at panahon na ito. And that is why, friends, I would like to greet you all a happy, happy afternoon po sa inyong lahat. At napakinggan po natin ang mga naging kwento po natin ng mga nakaraan na kung saan napakabuti ng Diyos dahil may mga nagsabi po, ano, meron po yung mga nagsabi na napakaganda na nakakapakinig tayo ng mga kwento na kung saan ay akala natin ay tayo lang yung nagkakaroon ng o kaya dinadanas yung mga bagay na iyon, pero meron din pa palang mga iba't ibang mga tao na nakakaranas pa sa mga bagay na iyon. So the Lord is good dahil hindi lamang po, ano, parang hindi naman secluded lamang or exclusive lamang yung pag-ibig ng Diyos sa mga anak niya, na kundi pati na rin sa mga tao na lalong-lalo na sa mga nangangailangan na tumihiling sa kanyang banal na presensya. Kaya po, mga kaibigan, ano, we're very glad and we're so happy once again to share with you another story of transformation. At ito po yung kanyang kwento ay sinabi niya na nakilala niya daw mismo ang atin pong Panginoon. And we'll know how the story goes. At ito nga po yung isang kwento ng pag-asa matapos ang matinding pagsubok na naranasan ng taong ito. Sabi niya, may mga tao na akala mo ay maayos ang buhay, Pastor Kyle. Ngunit kapag nagsara ang pinto ng kanilang tahanan, doon lumalabas ang tunay na kanilang laban. Ako ang isa sa kanila. Isang taon na po ang nakakalipas, hindi ko po tunay na kilala ang Diyos. Naririnig ko ang pangalan ni Jesus. Alam kong may Diyos, ngunit ang totoo, hindi ko pa siya personal na nakikilala. Hindi ko pa po nararanasan ang pagmamahal niyang tunay na nagpapalaya, Pastor Kyle. At dahil doon, buong buhay ko ay naghahanap ako ng mga bagay na pupuno sa kawalan ng akin pong puso. Akala ko mahanap ko iyon sa trabaho, sa pera, sa mga tao o sa tagumpay. Sa iba't ibang paraan ng pagtaka sa sakit, pero habang tumatagal lalo lamang akong nauubos. May panahon po sa buhay ko na parang sabay-sabay nawala ang lahat. Wala po akong trabaho dahil wala akong trabaho, wala rin akong pera. Dahil wala akong pera, wala akong sasakyan. At dahil wala akong sasakyan, lalo akong nahirapang makahanap ng trabaho. At pakiramdam ko, Pastor Kyle, ay nakulong ako sa isang siklong hindi ko matakasan. Habang pilit kong inayos ang buhay ko, mas lalo naman itong nagkakagulo. Hindi lang yon, unti-unti ring nasirang pinakamalagang relasyon sa buhay ko. Dahil sa mga maling desisyon at mapanirang ugali ko, napagod ang asawa ko. Isang araw, umalis siya. Hindi na po niya kinaya ang lahat. Naiwan akong mag-isa. At habang lumilipas ang mga araw, pati ang mga kaibigan ko ay unti-unti rin pong lumayo sa akin. Napagod na rin sila. Pagod na silang saluhin ang mga emosyon ko. Pagod na silang sagutin ang mga tawag kong puno ng reklamo, galit at kawalan ng pag-asa. Hindi ko naman sila masisi, Pastor Kyle. Kung tutusin, ako mismo ay hindi na ako nakahing tiisin ang sarili ko. Dumating po ako sa puntong wala na akong malapitan. Tahimik ang aking bahay, tahimik ang telepono, tahimik ang aking puso. At sa katahimikang iyon, naramdaman ko nga parang patay na ang lahat sa loob ko. Noon ko naisip na kailangan kong baguhin ang buhay ko, Pastor Kyle. Sinubukan kong hanapin ang kasagutan sa iba't ibang paraan. Nagbasa ako ng mga libro, nakinig sa iba't ibang mga payo,
Sinubukang baguhin ang sarili sa pamamagitan ng sariling lakas. Akala ko parang isang gawain lamang na may teknik. Kumbaga may sikreto, may tamang formula para maging masaya, ngunit wala pala. Bawat pagsubok ko ay tila panandali ang ginhawa lamang. Pagkatapos ng ilang araw, babalik ulit ang lungkot, babalik ang kawalan, babalik ang depresyon, babalik ang desperasyon, hanggang sa dumating ako sa puntong wala na talaga akong ibang matukbuhan. At marahil iyon ang mismong sandaling hinihintay ng Diyos, Pastor Kyle. Hindi dahil gusto niya akong makitang naghihirap, kundi dahil ngayon lamang ako handang makinig. Noong una, kung tunay na nakilala si Jesus, wala akong hinihinging himala. Hindi ako humingi ng pera. Hindi rin po ako humingi ng trabaho. Hindi ako humingi ng bagong simula. Isa lang ang alam ko, Pastor Kyle. Pagod na ako. Sugatan na ako. At kailangan ko ng kagalingan. Unti-unti kong nakilala ang pag-ibig ng Diyos. Hindi yung pag-ibig na kailangan paghiraban. Hindi yung pag-ibig na kailangan mong patunayan araw-araw, kundi pag-ibig na inibinibigay ng walang kondisyon. Dahil habang mas nakikilala ko siya, mas nakikita ko rin ang tunay kong kalagayan. Hindi lamang pala ako nasaktan ng mundo. Ako rin mismo ang nakasakit, Pastor Kyle. Hindi lamang ako naging biktima, naging makasarili rin ako. Naging mapagmataas, nabuhay ako para sa sarili kong kagustuhan at doon ko naunawaan ang tunay na kahulugan ng pagsisisi. Noon, Pastor Kyle, ang akala ko ang pagsisisi ay puro pag-iyak, puro paghingi ng tawad, puro pagsisisi sa nakaraan. Ngunit itinuro sa akin ng Diyos na ang tunay na pagsisisi ay ang pagharap sa Kanyang pag-ibig. Kapag nakita mo kung gaano Kanya kamahal, saka mo makikita kung gaano ka naman naligaw. At kapag nakita mong handa ka pa rin niyang yakapin, doon nagsisimulang magbago ang iyong puso. Napagtanto ko, Pastor Kyle, na ang pinakamalaking problema ko ay hindi ang kawalan ng trabaho. Hindi ang pagkawalan ng asawa. Hindi ang paglayo ng aking mga kaibigan. Ang pinakamalaking problema ko ay hindi ko matanggap na mahal ko ang Diyos. Pakiramdam ko, Pastor Kyle, hindi ako karapat-dapat. Pakiramdam ko, napakarumi ko na. Pakiramdam ko, hindi na ako kayang patawarin. Ngunit paulit-ulit akong tinuturuan ng Panginoon. Anak, tanggapin mo ang pagmamahal ko. At iyon pala ang pinakamahirap pong gawin. Hindi isipin, hindi pag-aralan, kundi tanggapin. Habang tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos, unti-unti ring nagbabago ang buhay ko. Hindi biglaan, hindi parang mahika, kundi dahan-dahan. Isang hakbang bawat araw. Nagkaroon ako ng magandang trabaho. Nagpadalang Diyos ng isang mas nakatatandang mag-asawang Kristiyano na tumayong gabay at pamilya ko. Tinuruan nila akong lumakad kasama ang Panginoon. Tinuruan nila akong manalangin, makinig at magtiwala. Unti-unti ring gumaling ang mga relasyon ko sa ibang tao at hindi na ako ang dating laging puno ng galit. Hindi na rin ako, Pastor Kyle, ang dating naghanap ng pagmamahal sa maling paraan. Sa halip natutuhan kong hanapin muna ang Diyos. At habang ginagawa ko po iyon, napansin kong kusa niyang inaayos ang iba pang bahagi ng buhay ko. Ngayon, Pastor Kyle, masasabi kong nabubuhay na ako sa panalangin. Hindi dahil wala na po akong problema, marami pa rin. Ngunit mayroon na akong pag-asang hindi kayang nakawin ng anumang pagsubok. Noong una, Pastor Kyle, desperasyon ang laman ng puso ko. Ngayon, pag-asa na. Noong una, kawalan ang naghahari sa loob ko. Ngunit ngayon, presensya na ng Diyos. Unti-unti nang namamatay ang dati kong pagkatao at araw-araw mas nabubuhay ang bagong taong nililikha ni Kristo sa akin. Ngayon ko lubos na naunawa ng sinabi ni Jesus, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Hindi ibig sabihin nito na nawawala ang lahat ng problema, Pastor Kyle. Ang ibig sabihin po nito na kapag ang Diyos ang nasa sentro ng iyong puso, siya mismo ang magiging sapat sa lahat ng pangangailangan mo.
At kapag siya na ang laman ng puso mo, wala nang ibang bagay sa mundo ang kanyang o ang kayang pumalit sa kapayapaang ibinibigay niya. Pastor Kyle, sa tuwing pumapasok ako ngayon sa ating simbahan, hindi na ako pumupunta para lamang dumalo. Pumupunta ako sa araw ng Sabado upang makatagpo si Kristo. Nakikita ko ang kanyang ginagawa sa buhay ng ibang tao. Nakikita ko ang kanyang ginagawa sa sarili kong buhay. At bawat araw ay paalala na may Diyos na kayang bumuhay ng pusong matagal ng patay. Kung dati akong nabuhay sa desperasyon, ngayon ay nabubuhay na ako sa pag-asa. Kung dati akong alipin ng nakaraan, ngayon ay malaya na ako kay Kristo. At kung may isang bagay akong nais ipaalam sa sino mang nakakaramdam na wala ng pag-asa, ito iyon, hindi pahuli ang lahat. Kapag si Jesus ang pumasok sa puso mo, kahit ang pinakamalalim na kawalan ay mapapalitan ng kanyang presensya. At ang presensya ng Diyos ang tanging makapupuno sa lahat ng hinahanap ng ating kaluluwa. Alam mo kaibigan, maraming tao ang naghahanap ng kapayapaan sa trabaho, relasyon, tagumpay o pera. Ngunit alam mo kaibigan, kahit makuha natin ang lahat ng iyon, mananatiling hungkag ang puso kung wala ang Diyos. Kaya ang tunay na kagalingan kaibigan ay nagsisimula kapag tinanggap natin ang pag-ibig at kapatawaran ni Jesus. Kapag siya na ang naging sentro ng ating buhay, unti-unti niyang papalitan ang ating desperasyon ng pag-asa, ang ating takot ng kapayapaan at ang ating kawalan ng kanyang presensya. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng bagong simula, kapatid. Siya mismo ang nagiging bagong buhay natin. Kaya tayo po mga kaibigan na nakikinig sa oras na ito, nawa ito po ay maging kasangkapan sa bawat isa sa atin. Na sabi nga ng ating kaibigan, ito yung gusto niyang iparamdam sa bawat isa, sa lalong-lalo na sa mga taong nawawala na ng pag-asa. Hindi pa huli ang lahat. Tama nga naman, ano, sabi nga nila, hanggat ikaw ay humihinga, may pag-asa pa. Kaya kung meron pa pong pag-asa mga kaibigan, remember that the Lord is always good. Hindi niya po tayo pababayaan. Nariyan lamang po siya at hindi niya po tayo, ano po, ibipagkakalob niya palagi ang ating mga pangangailangan. So just come to Him daily. Seek His presence and live in His marvelous grace because that is what the Lord is really asking of us. He doesn't require us to be holy or to be perfect to be in front of Him. He wants you to come as you are because that is what the Lord longs for His children. Ayan po, bago po natin mapapakinggan ang ating katanungan ngayong araw, itala niyo po muna ang ating numerong 0918-944-7891. Muli po, sa 0918-944-7891. At ayan po mga kaibigan, natin po munang pakinggan ang ating awiting ito bago po natin mapapakinggan ang ating katanungan ngayong araw.

At ang ating pong katanungan ngayong araw, mga kaibigan, ay ito po. Ang ating katanungan ngayong araw, ano po yung nawala? Magbigay lamang kahit isang bagay lamang na nawala sa atin pong kaibigan na nagsulat ng kanya pong kwento. Ano po yung isa sa mga bagay na nawala sa kanya na nagkaroon siya ng depresyon, desperasyon, habulin ng mga bagay na magbibigay ng kasiyahan sa kanya. Ngunit hindi niya pa rin ito nahanap sa mga akala niya kundi kay Kristo lamang. Ano po yung mga bagay po na nawala sa kanya? Pwede po kayong magbigay lamang ng isa. And then ipadala niyo po yung mga sagot sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. At una pong makakasagot ay atin pong tatawagan na pagkatapos po, mga kaibigan, ng awiting ito.

0: And that song is entitled A Believer's Prayer by Nika Barcelona. At ayun po, atin na pong tawagan ang mapalad po na nakasagot sa atin pong katanungan ngayong araw. Okay po, dalawang beses lang po tayo tatawag. Pagka hindi po nasagot, ay at tayo po itatawag ng panibago po. Alright, mga kaibigan. Ringing. Sumuli po. Hello po, magandang hapon.
1: Good afternoon po.
0: Yes po. Ano pong pangalan ulit, ma'am?
1: Christine ng Quezon City.
0: Taga saan po si Ma'am Christine? Ay, yeah, Quezon City si Ma'am Christine. Ano pong sagot sa ating katanungan ngayong araw, Ma'am Christine?
1: Pag-asa po.
0: Ayan, nawalan din po siya ng pag-asa, nawalan siya ng mga kaibigan, ng asawa, at marami pang iba. Dahil po dyan, kayo po yung makakatanggap ng ating pong pag-GCash mula sa Adventist World Radio 89.1 FM. Ipadala nyo lamang po ang inyong GCash number sa amin. Pero ayun po, ma'am, bago po natin patayin ang ating tawag, meron po ba kayong gustong batiin?
1: So, binabati ko po yung kapatid ko po, si Catherine, si Jake po, at saka po si Justin po sa Caloocan. Yun po, magandang hapon po sa mga listener din po sa AWR.
0: Ayan.
1: Good afternoon po sa inyo lahat.
0: Good afternoon. Yeah, magandang hapon sa inyo po. Sino pong kasama niyo po ngayon na nakikinig?
1: Kapatid ko po, at saka po yung mga pamangkin ko.
0: Ayan, kumusta naman pong pakikinig, Ma'am Christine?
1: Okay naman po, mabuti naman po. Bless po kay Lord palagi.
0: Amen. Praise the Lord po. Okay, God bless you po, Ma'am Christine. Gayun din sa inyong mga pamangkin at inyong mga kasama sa inyong tahanan.
1: Thank you po.
0: At ayun po mga kaibigan, maraming salamat muli sa inyo pong patuloy na pagtutok-pagsubaybay sa ating programa dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM. Muli po ako po ngayon yung kaibigan, host DJ Pastor Kyle, na lagi po at muling nagsasabing si Jesus lamang ang kailangan mo.
2: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat. Hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan. Ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay, saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Ma'am Mildred Santiago, ang inyo pong makakasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong program ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang isang makisig na pastor ng Seventh-day Adventist Church na naka-assign sa Project Grow Community na program ng Adventist Mission, si Pastor Nuchin Jimena. Welcome po, Pastor.
2: Salamat, ma'am. At kumusta po kayong lahat?
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating serye na may temang endangered o nanganganib, ay hilingan po natin si Pastor Nuchin na manguna para sa panalangin.
2: Tayo pong lahat ay manalangin, o mahal na Diyos. O aming banal na Espiritu, muli kayong mangusap sa amin sa araw at sa oras na ito. Ito po ang aming samot pakikinig.

0: usap. Jesus name.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayong manatili sa pakikinig o panonood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, mag-share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our FB page Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon para kay Pastor Nujin.
0: Ayan, so isa pong masayang araw sa inyong lahat sa iba't ibang dako ng naaabot ng ating Adventist World Radio Manila. At tayo po ay muling tutuloy na upang muli nating diskubrihin ang mga bagay na binanggit at binigkas ng matatamis na labi na mga ibigin nating Diyos. Ang ating pong tema ngayon, ang topic natin, Endangered, the Neglected Appointment. Alam nyo, isang pinakamasarap na karanasan na yung ikaw ay magmahal at mahalin. Wala nang iba pa. Ako po ay kinasal, nagkaroon ng tatlong anak. At totoong masasabi ko ng pangungusap ng manunulat na ito ay totoong talaga. Ang sabi niya, to fall in love with God is the greatest of all romances. To seek Him, the greatest adventure. And to find Him, the greatest human achievement. At totoo po yun. Kapag nasubukan natin ang ating mahal na Panginoon, ang wika niya in Psalms 34, taste and see that the Lord is good, magiging totoo ang mga pangungusap na ito. Masusubukan natin ng kagaya naging karanasan ni Jonah. Pwede mo rin masubukan ng naging karanasan ng mga propeta at naging alagad ng Panginoon kung paano ang adventure, ang magmahal at mahalin at maramdaman ng pagmamahal nito ay totoong nakakatuwa at nakakagiliw na lubha. Isang araw po ay ang inyo pong lingkod ay pumunta ng SSS at nag-asikaso po ako noong maternity benefits ng aking asawa sapagkat sanganak siya sa aming pong pangatlong anak. At alam nyo na, pagpupunta ka sa ganyan, talagang kailangan mong bitbitin ng mga patients and kailangan mong magbitbit ng extra. So I decided po na magdala ko ng buhok, magdala ko ng something na babasahin. So, ayun, na-expect ko po yung aking hinahanap at matagal pa talaga yung aking numero para asikasuhin. Basa ako ng basa sa gilid ng isang SSS office. At hindi ko naiisip na meron palang nakamasid sa akin na isang SSS office staff. So basa ako ng basa, siguro kalating oras, mag-iisang oras kasi gantagal talaga. Hindi na siya nakatiis. Hinapitan niya ako at kinuha ang atensyon ko. Sabi niya, "Sir, nagbabasa ka?" Usually ganun tayo nagtatanong. Ano? Nakikita mo na yung ginagawa, tatanungin mo pa kung talagang yun ang ginagawa niya. So sabi ko, "Opo, nagbabasa po ako." Sabi niya, "Estudyante ka ba?" "Ay, hindi po," sabi niya. "Hindi po ako estudyante." "Ah!" Sabi niya, "Nag-a-attorney ka." Sabi niya, "Gano." "Eh, hindi rin po." No? Hindi ko naman sabi na isa kong manggagawa sa bukirin ng Diyos. No? Kasi masyado mabilis yung pagkakataon. At itong sinabi niya, bago siya tumalikod at bumalik sa kanyang work. Sabi niya, "Bihira na kasi ang nagbabasa ngayon." Natapos po ang aking appointment sa SSS. Nakuha ko at natapos kong lahat. Habang nag-drive ako ng motor pa uwi sa aming pong bahay, tila bagang ang ating mahal na Panginoon ng Barala Espiritu ay nagwika sa akin ang sabi niya, "Chin, gaano kaya karami ang nagbabasa at kumakain ng aking salita ngayon?" In John chapter 6. At napaisip po ako sa mga pangungusap na yon ng ating mahal na Panginoon. Totoo nga kaya na bihira na nagbabasa ng kanyang salita at kumakain ng kanyang salita. Isa pong aklat ang inilimbag. Ang pamagat po ng aklat is Revelation, verse 30 to 31. At ito po ang sinasabi that 91% admitted, it is a Christian, 91 Christian admitted that they spend less time reading the Bible in a year than watching TV, listening to music, reading other books, and etc. And by believers' own admission, generally, The only time they worship is at worship service. And as sabi pa niya, 8 out of 10 believers do not feel they have entered into the presence of God or experience a connection with Him during the worship service. Wow, this is very talaga pong na nakaka anong isipin eh, itong mga bagay nito, yung pangungusap ng ating mahal na Panginoon na Luchin, bira na nga kaya ang nagbabasa ng aking salita at kumakain ngayon. Merong isang parte na nga ng inyong ang small group ng inyong pong lingkod. At ganyan din halos ang kanyang sinasabi. And you know what, no, mga minamahal? And then I realized na God is not interested in our attendance. God is interested in our encounter sa kanya. No? So, ang sabi ng isa pang manunulat, no, 35 to 40 years ago, no, Adventists were used to be known as people of the book because of their deep understanding to God's word. And ang sabi niya, sabi pa ni Levin then, and it's all about him, many subsist spiritually by eating only once a week in church gathering. Wow. So, is this, totoo nga ba talaga itong nangyayari sa buhay natin? Only once a week, Ma'am Mildred, nakakain ka lang.
1: Grabe, Pastor, no? Parang inisip ko nga yung kaninang una mong binanggit. 8 out of 10 ay walang connection. Ano po kaya, so maliban sa natutulog na sila sa simbahan, ay wala pa talagang connection. So I think this is reality since this is 2004 pa po ang inyong kwan. And what more kung talagang mag-survey na naman po sila this year.
0: Yeah.
1: No?
0: And totoo yan, no, Mildred, kasi in my own experience, sabi nung isa sa small group, eh, sabi niya, darating ako ng 10:30, uuwi ako ng 12 or 11:30, and babalik na lang ulit ako next time. So, ayun, no? So, what will happen kapag kaganon? Hindi pwedeng kakain lang tayo once a week. Mangyayari sa atin, kahit hayop nga makikita natin, kapag kumain ng once a week, manghihina, mamamatay. So, we will become malnourished and we will become weak. So, with that in mind, dahil sa bagay na yun, totoong merong hunger. Ang sabi ni John Dibdal, human hunger for God is intense. Yung ba yung sobrang gutom mo na, sobrang ng pananabik na, no? Human hunger for God is intense. It is, and it is universal. Such hunger is not a wish to know about God. Yung alam mo lang kung yung facts about God, yung wish na ito is experience, no? Such a hunger is not a wish to know about God, but rather a quest to encounter Him. People want to touch, experience, and feel the divine, not just to discover facts about God. So, yung manifest presence ng Panginoon sa buhay natin, napahalaga. God can speak because meron siyang bibig na magsalita. Marami siyang avenue that He can speak. Marami siyang avenue na pwedeng magsalita sa atin at sa inyo at kaya niyang gawin ang iba't ibang paraan. That's why God is inviting you and me na kumain. Ang sabi niya in John 6:51, I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats, this is an invitation, if anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I will give for the world, the bread that I will give for the life of the world is my flesh. And in Revelation chapter 3 verse 20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice, opens the door, I will come into him and eat with him. Oh, this is an invitation. And that invitation may condition. At ang condition is if. And that condition is personal. Yung kumain ka is a personal action. It's a personal decision. No, hindi pwede, Ma'am Mildred, pala yung kasabihan natin ngayon na ikain mo na lang ako. when it's come to spiritual nourishment ang buhay natin, hindi pwedeng ikain mo na lang.
1: Bawal ang sharing pa naman.
0: Pwedeng yung sharing siguro, Ma'am Mildred, pero pagkatapos mo magkaroon ng one-on-one with God, parang gano'n ko siya na-illustrate, yung nagluto ako ng masarap, natikman ko siyang masarap, na sabihin ko siya, ang sarap nito, subukan mo.
1: Masya-share, pero yung ititikim out of the absence, hindi pwede yun.
0: Kaya napahalaga na, hindi rin pwede pala yung makita pa lang kita, busog na ako.
1: Ay, oo, hindi pa lang. Pero sa asawa, pwede po yun. Yan ba?
0: Hindi pwedeng hahayaan natin ang ibang kumakain, tapos tayo nakatingin at tatanungin natin siya, anong lasa, masarap ba? That's why ang Panginoon, siya ay nag-aalok. Siya ay nag-i-invite. Subukan mo. Taste and see. That's why Jesus is knocking at the door of our hearts. Sabi niya, buksan mo ako. May hinihanda akong pagkain para sa iyo. Itong pagkain ito, magiging kalakasan ng iyong buhay, ng aking buhay. No? Kaya, sabi nga ng Panginoon kay Nicodemus, isa doctor, kung titingnan natin ngayon, no? Sa mahabang panahon ng kanyang paglilingkod, parang sinabi ng Panginoon, hala ko ba, nagkakaroon ka ng time with me? Pero bakit ang dami kong sinasabi, pero hindi mo nahiintindihan, you know? So, nais ng ating mahal na Panginoon, isa lang ang message, nais ng ating mahal na Panginoon na He wants to dine with you. He wants to talk with you. And He wants to hear your story. Totoo yun. Nais ng Panginoon na makinig sa'yo. Nais ng Panginoon na makasama ka. Nais ng Panginoon na mag-usap kayo. No? Meron ngayon, ang tawag dun sa, sawag sa, parang dito mamildred, yung parang, yung to sakit, parang ano, yung anorexia. Ito palang anorexia, ito pala yung parang pipilitin mong hindi kumain para pumayat ka. Ito pala yung pipiliti mong hindi kumain para ma-attain mo yung gusto mong build up ng katawan, ma-maintain mo yung ganito, yung ganyan. So, kung meron pala nito sa physical, meron din pala nito sa spiritual. Yung spiritual anorexia. Yung bang nasubukan nyo na ba na mga ginigilo ng tagapakinig na gutom ka, alam mong hindi ka kumain, no? Pero tinis mong hindi kumain kasi nagmamadali ka, may kailangan kang gawin. So, hindi ka kumain, no? So, napakabuti ng Panginoon kasi binigyan tayo ng mga senses. So, pagalis mo sa bahay, pagdaan mo sa isang establishment, nakita mo yung nagluluto, o kaya naamoy mo na may niluluto, kasamay ng senses mo, hindi ka pa kumain. Kumain ka na, no? And then, paglipas ng mga panahon, nakikita mo ulit, naamoy mo ulit, i-remind ka ulit. Hindi ka pa kumain, kumain ka na. Pero habang pinapalipas mo at habang palang dinadie down natin yung desire na yon, dahan-dahan ding namamatay yung desire na yon, na dumating sa punto tanghali na pala, hindi mo na na-realize, hindi ka pala kumain. Akala mo busog ka, akala mo mayroon kang kinain, pero ang totoo, hindi ka pala kumain. No? Ganun ang ginagawa ng Banal na Espiritu sa buhay natin. I-remind tayo na kumain ka muna. No, you have to take. You have to dine with me. No, kumain ka muna. Sabihin mo, busog pa ako. No? Hindi, yung kumain ka, last week pa yun. No? Pinipilit minsan natin, yung pagkain natin is good for 1 week.
1: May baon na, basta binaon na.
0: So, until such time, pag hindi nasanay tayo na hindi kumakain. So meaning to say, yung manifest presence ng Panginoon sa buhay natin, hindi natin siya nararamdaman kasi hindi tayo kumakain. Kaya yung invitation ng Panginoon, if anyone eats, if anyone dines with me, kung hindi ka nagda-dine kay Jesus, saan ka nagda-dine? Kung hindi ka kumakain sa restaurant na ito, saan ka kumakain? Kung hindi ka kumakain sa table of the word, kumakain ka marahil sa table of the world. So until such time, kakain na tayo ng kain doon sa table of the world, if nare-realize to, may problema ako, Lord. Nag-ask tayo kay Lord, Lord, bakit di kita ramdam? Lord, bakit ang bigat? Lord, bakit parang ang layo mo? Hindi kaya, isa lang ang dahilan? Dahil, hindi tayo kumain. And sabi ni John Piper, if we don't feel the strong desire for the manifestation of the glory of God, it's not because you have drunk deeply and you are satisfied. It is because we have nibbled so long at the table of the world. Hala mo kumain ka, yung kala mo nakakain ka na, hindi pala pagkain na kain mo, kundi chichiria. Kala mo busog ka ng chichiria, pero hindi. And this is what happened to the rich young ruler. Namamadali siya, pumunta sa ating mahal na Panginoon, nagtatanong siya, Lord, what shall I do to inherit eternal life? Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng kautusan, ang sabi ng lalaki, ito po. At ginawa ko na po yung lahat. Ang sabi ng Panginoon, one thing is lacking. Jesus is indirectly saying na, okay, nagagawa mo nga yung mga bagay na yan. Yeah, you serve me. No, it's not actually serving God. God is not at first interested in your in just serving without being with Him. Kasi baka maging, alam mo minsan pagka yung ang nagiging mindset natin is service without being with Him, nakakapagod. Kaya nalating tayo sa point na nakakapagod naman, Lord. No? Parang no, nakakainis. Ako na lang lagi ang linis ng linis. Ako na lang nakabigay ng bigay. No? So, the same happened to the rich young ruler. Sabi niya, Lord, nagawa ko ng lahat. Yung sabi ni God, you lack one thing. Jesus is indirectly saying na, alam mo, yun, nagawa mo na lahat, pero actually, you lack me. Subukan mong papasukin ako sa buhay mo. Subukan mong mag-dine with me, one-on-one with me, just like Zaccheo, and you will know that you are really lacking the most important person in your life. No? May reflection is this, na madali lang i-fake yung relationship with God in the eyes of people, no, Mildred?
1: Yes, pretend.
0: Yeah, but it's impossible in the eyes and in front of Jesus. Posibleng yung behavior can be modified, pero possible yung heart hindi na bago. No? He wanted to offer, yung sa rich young ruler, he wanted to offer his behavior, but actually Jesus in us is not interested in your behavior, in my behavior. Jesus is interested in my heart, in my character. No? So, I like this what Mahatma Gandhi have said. Mahatma Gandhi is not a Christian, but he believed in the Bible as the Word of God. And sabi ni Mahatma Gandhi is, you Christians, you and me as Christians, have in your keeping a document with enough dynamite in it to blow the whole civilization to bits, to turn society upside down, to bring peace to this war-torn world. But you read it as if we're just good literature and nothing else. Wow. Do you believe that the Word of God really can change, first, my behavior, my character, and then the characters of others? Read the Bible. Read the Word of God. Spend time with Him. Spend time with Jesus. Nagluluto ako ng laing at may nakausap ako, Ma'am Mildred. The best way to cook laing, sabi niya. This is my advice. Galing ito sa isang matandang mahiling magluto ng laing. Yung sa laing, siguro naiintindihan naman ang tagpakinig natin. Yung laing, yung gabi.
1: Gabi.
0: Pag magluluto ko ng gabi, ang sabi niya, huwag kang magmamadali. Kung magmamadali ka, huwag ka nalang magluto ng gabi. Kasi kakate. Then na-realize, ang pagluluto ng gabi, kailangan wakudkod ng nyog. This is my context. Kami kudpuran ako sa bahay. Kailangan nung pigaan siya. Mas gusto ko yung pinipigaan ko yung gata, hindi yung bumibili yung gata. Oo. Gusto ko yun. First hand. No? Gusto ko yun. at talagang kailangan kong pakuluhan yung data, no? Bago ko ilalagay yung gabi. The same thing. Meaning to say, you have to find time. Ang isang relasyon, para mabuo ang isang meaningful relationship sa mag-asawa, sa mag-sweetheart, time is the key. Kung gusto natin maging meaningful yung ating time with our devotional life with Jesus Christ, we have to have an ample time. John Wesley spent 2 to 3 hours reading the Word of God. Martin Luther spent 3 to 4 hours reading God's Word. And this woman, Ellen White, spent 3 to 4 hours reading and reflecting the Word of God. In reading God's Word, na-realize ko napaka-simple lang din naman pala. Hindi mo kailangan maging pa. Kasi ang Bible is full of stories, no? Para maging meaningful yung ating conversation with God, merong 3-4 questions. Hanap tayo ng story sa Bible, and then we will ask, anong sinasabi ng story na ito tungkol kay God, tungkol kay Jesus? And then, kapag nakuha mo ng lahat, the following question is, ano sinasabi ng kwentong ito tungkol sa mga tao? Let's say, for example, the prodigal son. Ano sinasabi ng kwentong ito tungkol kay Jesus? The second question, anong sinasabi ng kwentong ito tungkol sa mga tao? Then, the next question is, anong mga lesson ang tinuturo sa akin directly ng Holy Spirit sa kwentong ito? And the last question is, kanino ko isishare ang kwentong ito? And that's, sa mahabang panahon, ito ang aking ginagawa sa aking devotional life with Jesus Christ. Tinatanong ko siya ng 4 na question, and then, hinihimay-himay. At napakasarap himayin ng salita ng Panginoon. As I end, merong story ako nabasa. Ang babae, nagkaroon ng appointment with God. Kapag nakipag-appointment ka kay God, talagang, sisipot siya. Hindi pwedeng, mauna pa nga siyang gumising, Mildred eh. Nasubukan ko eh, na, Lord, at 4 a.m., sabi ng babaeng ito, magkikita tayo dito sa lugar na ito, andito yung aking Bible, mag-uusap tayo. And Jesus was very excited according to the story. Eh, pagising niya ng umaga, nandun na si Jesus Christ. Nag-aabang, naka-smile, and ready na. Sabi ng babae, oh Jesus, hello, kumusta ka? Oh, kumusta ka rin anak? Nagkwentuhan sila. All of a sudden, sa kanilang pag-uusap, alam naman tayo, napakaraming kabisihan. Nag-ring ang telepono, nakuha ang pansin niya, ay marami pa pala siyang gagawin, maglalaba pa siya, mamamalengke, may appointment sa ganito, may pupunta sa ganyan. Hindi na siya nakapagpaalam kay Jesus Christ. Lumipas ang isang buwan, lumipas ang linggo, buwan, mga taon, hindi na pala siya nakabalik doon sa covenant niya kay Jesus Christ at 4 a.m. in the morning. Isang gabi sa sobrang pagod niya, nakamit niya ng lahat, nakuha niya ng lahat, napatunayan niya ng lahat. Pero meron pala siyang matinding emptiness. Bumalik siya doon. Sa gulat niya, umuwi siya kasi na madaling araw na. Agulat siya, andun pala si Jesus Christ na kaabang sa kanya. Tinanong niya si Jesus pagdating niya, sobrang umiiyak siya. Talagang nalulumo siya. Sabi niya, Jesus, nandito ka? Alam niyo si Jesus nag-smile according to sa story. At sabi ni Jesus Christ, yes, my dear, I'm here. Umiiyak na yung babae. Pero mo, ilang taon na yung lumipas, di siya nagkaroon ng pagkakataon with him. Ang sabi ng babae, kano ka nakatagal dito? Naghihintay sa akin. Ang sabi ni God, you know what, my child? I've been here since the day that you made a covenant with me. Do you remember? Narito ako simula nung nakipagtipan ka sa akin. Hindi ako umalis dito kasi alam ko muli kang babalik katarating. In the moment, realize everything. Iyak siya ng iyak. Hingi siya ng sorry. Ito ang sabi ni Jesus Christ sa kanya. Remember this, my child. I know you need all these things. But remember, still in your heart, that I love you. Alam ko mahal mo mga bagay na yan, pero tatandaan mo, ikaw, mahalaga ka sa akin. Sa lahat ng nakikinig sa tating ngayon, this is a challenge and appeal sa bawat isa. Kung nagkaroon ka ng pagkakataon na nalipasan, nagkaroon ng pagkakataon na hindi mo nagawa, so go back. Go back to Him. Vacate the throne room of your heart and enthrone Jesus there. Set Him in the focus of your heart's attention and stop wanting to be a hero. Pukuli mo siya and let Him be the driver, the pilot of your life. Thank you, Ma'am Mildred.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman ng kaalaman ang ating napakinggan. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Gayon din sa mga ibang program ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, ipapanalangin po tayo ulit ni Pastor.
0: Tayo manalangin. Mahal na Diyos, gaya kami ng babae na minsang sumubok na makipagtipan sa inyo. Pero totoong gaya din namin siya, nakalimot at hindi nakabalik sa mahabang panahon. Pero patuloy kayo naghintay. Uli kaming babalik, Lord. Uli kaming paparyan. Uupo at kakain kasama kayo. Salamat sa imbitasyon, Lord. Salamat at hindi kayo tumigil at huminto na mahalin ako, mahalin kami. Papuri, pasasalamat. Thank you, Lord. Sa iyong pangalan ni Jesus name. Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Subaybayan niyo po kami ulit bukas. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago, kasama po natin si Pastor Nuchi Mimena. Kami po ay mag-iiwan ng mga katagang, kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Magandang gabi po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Welcome po sa isa na naman pong episode ng Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay. Ang inyong pong lingguhang kasama sa pagbibigay ng tama, malinaw at mapapagkatiwala ang kaalaman tungkol sa kalusugan. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ngayong gabi mga kaibigan ay pag-uusapan po natin ang isang paksang malapit sa puso ng marami. Ano? At yan po ang pagkakaroon ng maganda, ng maayos at kumpiyansang ngiti. Aminin man natin o hindi mga kaibigan, ano? Ang ating ngiti ay may malaking epekto ano sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil ito po ang unang nakikita ano ng ibang tao sa trabaho, sa school, sa pakikipag-usap at kahit po sa simpleng pakikisalamuha. Kapag kumpiyansa po tayo sa ating mga ngiti, mga kaibigan, ano, mas nagiging bukas tayo, ano, mas nagiging comfortable at mas nagiging positive ang ating pakikitungo sa ibang tao. Ngunit mga kaibigan, para po sa ilan, ang pagkakaroon po ng sirang ngipin, ano, sungki, or even yung mga discoloration ano, ay nagiging dahilan po yan ng hiya o yung pag-iwas sa pagngiti mga kaibigan. Dito po pumapasok ang tinatawag nating smile makeover. Ano? Isa pong proseso kung saan pinapaganda at inaayos mga kaibigan ang ating mga ngipin, hindi lamang para sa itsura, hindi lang para tayo gumanda, ano, kundi para na rin po sa ating kalusugan. Marami po options ang available ngayon mga kaibigan, tulad na lang ng braces, veneers at crowns. Ano? Pero kadalasan, tayo nalilito, 'di ba mga kaibigan? Una, ano ba yung difference nila sa isa't isa? Ano? Second, alin ba yung mas bagay sa akin? Ano? And third, safe ba ito, ano, for long-term use? Kaya naman ngayong gabi mga kaibigan, natutulungan po tayo sagutin ang mga tanong na ito ng ating espesyal na panauhin ngayong gabi na si Doc Alexa Taniedo, isang dentista, ano, na magbibigay linaw kung paano ba natin mapipili ang tamang treatment para po sa ating mga ngiti. Kung kayo po mga kaibigan ay may mga katanungan or mga experiences, mga karanasan na nais po ninyong ibahagi dito po sa Radio Clinic, bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once more, mga kaibigan, 0918-944-7891. If you have questions regarding braces, veneers, at crowns, alin ba dito ang makaka-restore ano, ng inyong mga beautiful smiles? Once again, our number is 0918-944-7891. Bukas din po ang comment section ng aming Facebook at ng aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. Kung kayo po ay may mga gustong itanong, ano, libreng-libre po ang konsulta dito po sa AWR 89.1 FM. Kaya samahan niyo po kami ngayong gabi mga kaibigan, ano, habang tinatalakay natin ng smile makeover braces.

0: this, veneers or crowns? And without further ado, I would like to call Doc Alexa. Magandang gabi po, Doc Alexa.
1: Yes, Iris, sa mga tagapakinig natin, magandang hapon, magandang gabi sa ating lahat. Hopefully, tayo po ay magkakaroon ng kalinawan sa paano ba ang best na choice sa mga nag-aasam na magandang ngiti. Ito na po ang ating chance upang magkaroon pa po ng kagdagang kaalaman. Iris, I have recently napapansin natin no, na syempre sa social media, dyan na nakikita natin na naging lumalabas sa ating feed. Yung iba, mga influencers, they get braces, they get veneers, they get crowns. And of course, meron ding mga bagay na hindi pala ugma sa mga nakikita natin sa social media. May binabagayan pala at meron palang talagang needed treatments per person. So, hindi lang talaga siya for everyone na pwede kayong makapagpag-crowns dahil nakita natin dito. Ang nangyayari, may mga patient tayo na nasisira ang kanilang mga ngiti dahil lang sumusunod sa atin sa mga trend or mga nakikita lang sa social media. So, ngayon, ang gusto natin, maninawan lang tayo sa differences between braces, veneers, at crowns upang sa ganun, meron tayong idea in the future. Kung meron kong balak po nyo na magpa-treatment ng ganito sa inyong mga dentista.
0: Thank you so much. That's very true, Doc Alexa. Kasi if we are not educated, mga kaibigan, ano, that wrong choice can destroy our smile, sabi nga ni Doc Alexa. And to kickstart this episode, Doc Alexa, pwede mo ba kami bigyan ng background? Ano nga ba yung difference ano, between braces, veneers, at crowns?
1: Yeah, so meron ako ang papakita sa inyong picture. Yan. Nakita natin, normally, Filipinos, meron tayong stage sa young adult natin or teenagers na syempre nagkakaroon tayo ng mga sungke-sungke. So ito na, nagkakaroon na ng way na papasok na ang braces natin. Ito yung merong kinakabit na either metal or ceramic sa ating mga ngipin at merong mga wires na kinakabit and also rubber na which in time, in 1 to 2 years, minsan 4 years, nag-a-align ng ating ngipin. So, yan yung braces. Mamaya, tutalakayin din natin, ano naman ba yung mga DIY braces? So, bakit naman yung iba nagpumipili ng DIY braces? And ano yung mga bad effects nito? No? Mga permanent effects of DIY braces. And when it comes naman to veneer, as you can see in the picture, veneers are a type of treatment na yung manipis na layer lang ng ngipin natin ang tinatanggal. So, tinatanggal lang namin to to avoid or to remove any discolorations, ayan, or uneven surfaces. At on top of that, naglalagay kami ng matigas na layer of a porcelain or a zirconia para makoveran at maging pantay-pantay na ang layer at ang kulay ng ngipin natin. At even the shape of it, pwede namin i-alter. Kaya nagiging perfect smile ang nangyayari. And lastly, yung crowns naman, ang difference ng crowns, as you can see in the photo, is buo ang pagka-cover. So, hindi lang siya front layer, nagkakaroon ng cover, at we will know later on what is the indication of crown. So, yan ang mga kaibahan. Una, alignment only, alignment function also. Siyempre, yung iba, no? Pag may problem sila sa pagkasungki-sungki, hindi sila ganun makapagsalita ng maayos. May mga letters like letter S, letter T, mga ganyan, hirap sila. So they get sometimes braces to align their teeth and have a proper pronunciation as well. So yun po ang basic yan, differences of what is braces, veneers, and crown. So sa mga nanonood at nakikinig nga po, no, sometimes akala natin yung nakikita natin sa social media na pinapaliit yung ngipin, veneers daw yon. So hindi po, ang tawag po doon ay crown. So
0: that's very clear, Doc Alexa. Ibig sabihin, may kanya-kanyang purpose, ano, yung tatlong ito. Yes. Hindi lang siya for aesthetic purposes, mga kaibigan, ano. Each treatment has its own function. Sabi nga kanina ni Doc Alexa, yung braces for alignment and movement ng teeth, diba, Doc? And then yung veneers, yun po mga kaibigan, yung manipis na covering sa harap ng ipin, ano, para po ito sa discoloration ng ipin and to even change the shape of our teeth para maging pantay. At yung crown naman, yun yung full covering ng buong ipin to restore and to protect our teeth, ano? So it's very important that we know the difference, mga kaibigan. So Doc, now that we're in this topic, ano, kailan ba natin malalaman na kailangan natin ng braces instead of veneers?
1: Okay. So for braces, nakikita natin sa picture na to, ito yung mga nangangailangan ng greater movement for the teeth. Meron tayong mga malocclusion, or for example, if you know the term deep bite, yung ibig sabihin yung lower teeth nila is sobrang kagat na kagat sa upper teeth, or underbite, or overbite naman, open bite, yung mga nagtatamsaking ng bata, lumalaki yung space ng upper tsaka lower ng teeth. So sa mga error sa, or parang malocclusion na malalaki ang difference, kailangan na po talaga ng braces. Kasi ang braces, ang mechanism nito is it we try to have a constant and small amount of force para yung nipen mag-move siya into place without harming the tooth and without harming the bone surrounding the teeth. Sometimes kasi, yung mga kunyari, like let's say DIY braces, the force na ilalagay sa ngipin ay hindi controlled. So, imbis na mapaayos yung ngipin, ang nangyayari, yung bone surrounding the teeth itself ay namamatay. Ang nangyayari, gumagalaw at nauuwi na sa pagkabunot ng ngipin. So, for braces, it's indicated for na mga malocclusions na sobrang laki ng difference ng upper and lower. So, kami, when we do braces, we try to study yung inyong mga x-ray, mga ating cast, kumukuha kami ng kopya ng inyong mga ngipin at inaaral namin ano yung pinaka-best way to achieve the smile that you will have in the future. So usually mga 2 years or 1 year that would be achievable already.
0: So in other words, Doc, ano, kapag may misalignment, pag may sungki, pag may bite problems, ano, yun yung mga cases na need ng braces instead of veneers. Pero alam mo, Doc Alexa, I just want to bring this up as well. Now, we are living in an instant world, no? Gusto natin yung mga mabilisan, Doc, di ba? Kasi nasa digital age na tayo, napaka-accessible na lang ng lahat ng bagay. Even in our daily living, ano, ang dami ng instant. And it's same goes with this situation, Doc. Ang dami sa atin na ayaw mag-braces kasi ang tagal, di ba, Doc? Yung iba, years. Yung kapatid ko, magpa-5 years na siyang may braces, mm-hmm. Doc. Ano? And not everyone's willing to go through those years, Doc. Ano? So the question now is, pwede bang dumiretso daw ang ating mga listeners sa veneers kahit sungki yung ngipin, ano, for that instant smile restoration, or is this dangerous?
1: Yes, Iris, actually, meron din tayong pros sa veneers. Kapag may mga minor ano lang, minor misalignment lang sa ngipin, pwede talaga tayong dumiretso sa veneers. However, there are cases na malaki talaga yung discrepancy, no, ng resto ng kanilang ngipin or nung pagkasungki, na kapag nagkaroon ng veneers, hindi masyadong malilinis ng maayos yung in-between ng ngipin. Kaya ang best talaga pag for greater na sungke ay braces muna for a time, and then pag afterwards you finish your braces, of course pwede mag-veneers. So there are patients that go directly to the veneers, and we also achieve a great and wonderful result kasi yung case nila is minor misalignment lang. So for those who would consider that, it can also be done and in proper consultation with your dentist.
0: Yeah, so it's possible, mga kaibigan, pag mild lang daw ang ating mga dental cases, ano, pero kung severe, ano, mas recommended yung braces muna kasi yung veneers, Doc, ano, it won't fix bite issues as well, ano. And it's very important, mga kaibigan, na we have a proper assessment, ano, consult with your dentist. So Doc, let's go naman sa veneers. Ano bang ginagawa ng veneers sa ating mga ngipin?
1: Ayan, so nakita natin sa picture natin, no? When we do veneer, sobrang nipis lang po ng layer na tinatanggal natin. So this is recommended for those who have minor lang na mga discolorations. Or for example, meron nagkaroon ng maliit na pasta in between, tapos kailangan nila sa work ng perfect smile. So they opt for veneers. And of course, there's a cost, higher cost ang ating veneers because we need it to really last for a long time. Because you know, ang ating veneers, hindi naman siya forever because it's just placed on top. Let's just say 10 to 15 years, that would be the length of the time. So what we do, very conservative po ang ginagawa natin when we do, when we come to veneers. And ang ginagamit natin is a color, same as the color of the teeth, you know. So puti din siya. It can be porcelain or zirconia. Or sometimes we also use Emax veneer. So there are, right, there are other materials that the dentist can consider. Depende yon sa if you are a patient or a person na mahilig sa nuts. So yun, inaaral din namin which would last best for you. So ayan, and after that, isinesement yan sa top of your teeth. But of course, ang priority is cleanliness. Dapat kapag na-cement yan sa ngipin nyo, you can still brush and floss properly. Kasi kung hindi po ang nangyayari sa ating mga nakikinig, kung pinabayaan nyo pa rin po ang inyong mga ngipin, maganda nga po yung surface, puti nga po siya. Pero underneath that, maybe yung gums nyo na po ang nagbi-bleed, nagkakaroon na ng inflammation. And sooner or later, it can lead to other problems than the aesthetic ano lang concerns. So yun po ang ating iiwasan.
0: So veneers, doc, ano, it's more on enhancement, no, compared sa braces na yung alignment ng ipin talaga yung tinetarget. Now, you mentioned kanina, doc, na yung veneers, yung harap lang ng teeth, diba? Yung may konting shaving ng enamel sa harap. And yung crown, yun yung buong ipin, doc, diba? So, kailan malalaman ng ating mga listeners na crown na pala ang kailangan nila at hindi na veneers?
1: Okay, so etong example ng photo na to, ito talaga yung ginagamit natin, ginagamitan natin for crown. So what we usually use crowns for, yung badly broken down teeth. For example, sobrang laki na ng sira, na root canal treatment na yung ngipin, so kinakailangan niya ng shell that would go over the teeth to protect the teeth from fractures or cracks in the future. Kasi ang nangyayari po dyan kapag pinastahan lang, sooner or later, after a few years, nagka-crack lang din and nauuwi din siya sa pagkabunot. However, yun lang, ang unfortunately, lagi naming winawarningan ang ating mga kaibigan na nanonood na hindi po ito ginagawa sa sobrang daming mga ngipin and wala naman pong sira. Kasi of course, alam naman natin ang binigay ng Panginoon nating na mga ngipin, ito pa rin po ang best na structure. Nothing beats our natural teeth. And when we use crowns over perfect teeth naman, wala namang sira, meron ding chances na magkaroon ng food trap sa ilalim. So parang hindi din siya ganun ka nalilinis. So it will lead to other problems in the future like gum problems, bone problems na kailangan pong matreat in another discussion naman natin yon. So ito po, for example, in the photo that you can see, there's a teeth na hanggang almost half na yung nasira. So what we will do is we will restore it in a proper way and then put over a crown on top of that. Yun po.
0: So advisable, Doc Alexa, yung crown ano kapag sirang-sira na daw mga kaibigan ng ating mga ngipin or may malaking pasta or even root canal, Doc, ano, kasi ang purpose pala mga kaibigan ng crown, 'di ba, kanina nabanggit po natin ang braces is for alignment, 'di ba? Tapos ang veneers naman mga kaibigan is for enhancement. Now ang crown pala mga kaibigan, it gives strength and protection ano sa ating pong mga ngipin. Ibig sabihin mas structural na po ang concern dito. Bago po tayo magpatuloy, Doc Alexa, ano, para po sa ating mga tagapakinig sa radyo, kung kayo po ay may mga katanungan ano or mga karanasan na nais po ninyong ibahagi dito sa amin sa Radio Clinic, bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, mga kaibigan, 0918-944-7891. At si Doc Alexa po mismo ang sasagot ng inyong mga katanungan. Bukas din po ang comment section ng aming Facebook at ng aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. At kasama po natin ngayong gabi si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Magandang gabi po, Brother R. Christian. Nandito rin si Sister Mary Grace Acosta Olpindo at si Sister Veni Johnny De Torres. At binabati ko rin po kung saan po umaabot ang aming himpilan sa gabing ito. Nawa ay kayo po ay panatilihing ligtas ng ating Panginoong Diyos. And Doc, I just want to read, ito po ay questions from our listener. Gusto ko lang po siyang isingit, Let's go back daw, Doc, sa braces. Sabi po ng ating listener, Doc, paano po pag nag-skip at hindi na ako consistent sa adjustment visits ng braces? Ano po yung mga possible na mangyari?
1: Yes, so ang nangyayari po kasi dyan, nagiging yung rubbers natin, yes, may strength lang po yan. So kapag hindi po kayo nakapag-adjust, it can loosen and yung wires natin hindi na siya ganun ka naka-attach sa ating bracket. So, usually, what you can do as of now is you can visit your dentist as soon as possible. Kasi kami, ang braces po is how it works is it changes, binabago po namin yung dimensions ng wire from softer wire, medium na strength of wire, and sometimes we also do pulling of the teeth together or creating spaces in between. Now, sometimes, ito po yung tricky part. Kapag po nandun kayo sa stage na pinupull or winawiden yung nipin nyo, kailangan ng timing in that sense. So, kapag po masyado kayong matagal bumalik sa dentista, it would be a possibility na sobrang maglayo or magdikit ang inyong mga nipin. So, yun po. Hopefully, sa mga naka-braces, commitment po talaga ang braces kasi the more na ini-skip po natin, bumabagal po ang ating mga treatment. So, kapag po kayo, let this be a reminder po, no? Dahil ang braces din po, kapag pinapatagal po natin ang treatment, no? Sometimes, nasisira po kasi yung nipin underneath that, lalong-lalo na sa mga pasyente na hindi masyado nakakapag-brush, let's say na busy ang schedule, the teeth itself underneath the bracket becomes decayed. So as much as possible, we want braces to be in the limited time frame. Let's just say 1 to 2 years, 3 to 4 years. More than that, hopefully, we can be more consistent sa ating pag-visit sa dentist na lang po.
0: Yes, thank you so much, Doc Alexa, for that very clear explanation. At maraming salamat din po sa aming mga tagapakinig for sending in your question. Alam mo, na-realize ko po, Doc Alexa, commitment talaga ang braces. Kasi yung kapatid ko, Doc, grabe talaga, naka-schedule din talaga sa kanyang calendar, yung mga pag-a-adjust. And may isa kong friend dong college, Doc. Almost 7-8 years din siya nagpa-braces. And alam niyo mga kaibigan, I learned na yung pagiging consistent sa pag-aalaga ay hindi lang po during nung time na naka-braces, pati rin pala, Doc, after. Yes. Kasi nung tinanggal na po ang kanyang braces, mga kaibigan, yung aking pong kaibigan, hindi siya consistent magsuot nung retainer tawag dun, Doc, bumalik sa dati yung sungki niya, Doc. Imagine, 7 years po siyang naka-braces, mga kaibigan. And because of inconsistency sa pag-aalaga, bumalik ulit yung sungki-sungki niyang ipin, mga kaibigan. So, it's really important, na we really take care and be committed with this treatment. Another question, Doc, ito naman ay about sa crown. Sabi ng ating listener, Doc, masakit po ba magpalagay ng crown?
1: Okay, that's a very good question. Ang ginagawa po natin, syempre, of course, there's sensitivity, but we do under anesthesia. Hindi po kasi tayo makakapagbawas ng tooth structure if it is without anesthesia. Mangilo po iyan. So, if you will ask during the treatment, ang pain would only be upon insertion ng ating needle and then afterwards, you won't feel anything. Some would feel in between kasi syempre, when we do crowns, we will have to put temporary crown while pinafabricate pa yung ating permanent crowns, whatever material muna yan. Sometimes, in that space, in that temporary period, meron onting sensitivity. But afterwards, when it's properly done, dapat wala pong pain, especially when na-cement na po ang ating crowns. Yun po.
0: Thank you so much, Doc Alexa. Now, let's go back to our discussion, Doc. Now, mas mabilis po ba ang proseso ng paglalagay ng veneers kaysa po sa braces?
1: Of course, alam natin na ang veneers, it would only take mga 2 appointment lang sa ating dentist, no? Sometimes some would want a smile makeover, 1 appointment, 2 appointment, 2 to 3 appointments, tapos na agad siya. So let's just say 1 to 2 weeks, right? So pag ating braces, of course, Meron na yan, depende na yan sa case natin. May mga complicated cases. That's why some would have braces more than 5 years. But simple cases naman, mababa na po ang 1 year to 1 or 2 years. So, braces really is a commitment as what we have said. However, veneers itself is also a commitment. Kasi no, once na nakapag-veneers kayo, hindi lang po yan ibig sabihin, ah, natural lang naman to. You still have to care for your veneers. Paano siya alagaan? Paano alagaan yung in-between niyan, yung gums sa ilalim? You still have a care. When compared to natural teeth, is of course easier pa din ang cleaning of natural teeth kasi you will just brush. There's special floss then when it comes to our veneers as well. So yun po, mas mabilis po talaga ang ating veneers and compared to ating braces.
0: Thank you so much, Doc. Now you received another question. Ito naman na ay galing kay Sister Mary Jane Nunez. Ano, she's just asking, Doc, magkano daw po ba ngayon ang pagpapasta?
1: Okay, so I would say na it ranges, no, from complicated to simple cases and from place to place. Of course, there are areas that are at higher end na cities or are buildings like that. So it can range maybe from 1,000 to 3,000 and even in complicated cases, it can increase pa. So it can come to 3,000, 4,000. So if ever makita ng dentist nyo na, uy, sobrang lalim na pala nito, we can also put additional layers of medications underneath the pasta. Even yung front na pasta, iba din po siya sa pasta sa likod because we also do layering technique. And yung finishing, it should be glossy as pantay na pantay po dapat ang ating mga kulay sa kabilang ngipin. So those are the factors that affect po yung prices natin for pasta.
0: Thank you so much. At maraming salamat din po kay Sister Mary Jane Nunez for sending in your question. At nice ko din pong batiin, ano? Sila Sister Violi Clemente at si Brother Bini Baling. Maraming salamat po sa pagsubaybay dito po sa AWR 89.1 FM. Now let's go back, Doc. Let's discuss veneers at crowns. Ano, nakakasira po ba ito ng ngipin? Kasi kanina, di ba, we mentioned na yung veneers, sinescrape yung outer part ng ngipin, Doc, di ba? And yung crowns, pinapatong siya on top of the teeth. Yeah. So, is there a possibility na nakakasira po yung treatments na to sa ngipin?
1: If done well and if done wonderfully, actually, it can really help us. So it can boost your confidence. It can remove any gross na discolorations and cracks sometimes. No, it can also help those who are grinding. No, pag kunyari sobrang lumiit na yung ngipin, some would prefer crowns over that kasi pag hindi po sila nagpa-crown, sobrang liliit at liliit na po yung kanilang mga ngipin. So, if done properly, how thin ba ang aming binabawas? Sobrang nipis lang po. Sometimes it's nasa 0.3 mm, sobrang nipis niyan. Even sa crowns, it can just go 1.5 to 2 millimeters. So, technically, it's just the outer layer and it would be so minimal na it doesn't really damage our tooth itself. Ako, as a dentist, I would recommend veneers for those who are very, yung sa work nila, they really need perfect set of teeth. And of course, pag those naman na nagsasabi na, Doc, gusto ko po magpa-veneers, but I can see na maganda na yung ngipin nila, I would say na I would recommend a more conservative approach. Like for example, you have teeth to whitening na lang. Because of course, even if veneers are perfectly done, best pa rin ang natural teeth natin. So if you can go for a more conservative approach, you can choose that one.
0: That's very true, Doc. So ano ba, Doc, ganong tumatagal ano, yung braces, yung veneers at crowns? Gano ba katagal ang kanilang mga longevity?
1: Yes, no. Sa kailangan talaga natin itong malaman, I guess, dahil ang iniisip ng iba, once na makabit na ang braces, ang crowns, forever na ito. So, based sa mga experience natin, veneers would be replaced after, let's just say, mga 10 years. Sometimes, nagde-debond. So, ibig sabihin, sometimes, no, pag matigas na matigas ang kagat sa ating mga pagkain, it's part of the caring for your veneers, bawal na rin siyang idiretsong kagat sa mga hard food. So, if ever may ganun na nangyari, natatanggal, at binabalik lang po, isine-cement back ulit ang ating veneers. So, in after 10 to 15 years, sometimes kailangan na po itong palitan. And kapag braces naman, if ever nagkaroon ng relapse, bumalik ulit. So, again, another set of treatment ulit for braces. Meron na rin pong mga bagong innovations when it comes to braces, like clear aligners, no? It's another different discussion. But however, it is like wala po kayong nakalagay sa ngipin, para lang siyang thin plastic na naka... and over time, you will have straighter teeth even without the metal placed on top of your teeth.
0: Ibig sabihin, Doc Alex, sa long-term commitment talaga, mm-hmm. ano, yung mga procedures in restoring our smiles. Hindi lang siya one-take wonder, mga kaibigan. Ano? Yes. It takes a lifelong, long-term commitment if gusto talaga natin na maganda ang ating mga ngiti. Now, Doc, mm-hmm. we've mentioned ano, these three. Ito po yung mga method to restore our smiles. Now, is it possible, Doc, na pagsabay-sabayin daw itong tatlong treatment, ano, yung braces, yung veneers, and yung crown?
1: Yes, Iris, best is start with the braces para at first pa lang, maayos na natin how it is aligned. And then afterward, for more perfect na shape, dun pa lang tayo pupunta sa ating veneers. And sometimes, may mga back teeth na kailangan talaga nilang protektahan. So, may mga patients na after the braces, dun din ginagawa yung mga crowns, or even in between the treatment, habang naka-braces sila, ginagawa din yung crowns to protect some of their teeth sa likod. So, yes, hindi man siya sabay-sabay in a sense, pero it's a step-by-step process, yun po.
0: Kasi Doc, di ba, you mentioned nga kanina, yung veneers at yung crowns, hindi naman siya nakakatulong sa alignment ng teeth, mm-hmm. ano? It's yes. more on the enhancement, kasi sa labas lang yung naaayos. Hindi niya na-fix, mga kaibigan, yung mga misalignments, pati yung mga bite problems, ano? So it's a step-by-step process. Hindi siya pwedeng pagsabay-sabay. We have to know yung mga underlying issues muna ng ating mga ngipin, mga kaibigan. Mm-hmm. Now, Doc, para po sa ating mga listeners this evening, ano, paano nila malalaman kung ano ba yung pinaka-best option para po sa kanilang smile restoration or smile makeover between braces, veneers, at crowns?
1: So that's the best question, no? So the best is to have consultation with your dentist, because your dentist would study your case, would find the best na unahing option po ba, pwede po bang direct to the veneers itself, tama ba yung bite mo. Sometimes even yung pagka night grinding, it also is taken into account, no? Pag magkakaroon kayo ng muscle pain sa ating mga cheeks or even in the temples, it can also be a contraindication so to some of our treatments. Meron ba kayong natural and preserved na tooth structure, things like that, kung meron bang mga pasta, or even if you're a coffee drinker ba, or yung mga palagi tayo nagti-tea is also a factor in our treatment plan. So all of these things would affect po kung ano ba ang best treatment for you. So individual basis po ang ating treatment plan, case to case po yan. And if you have time, you can visit your dentist. That would be the greatest encouragement that we can give.
0: Yes, and I want to share with you, Doc, yung mga questions ng ating listener. And I like this question. Sabi ng ating listener, Doc, kung budget conscious po ako, Doc, ano po yung pinaka-priority unahin sa tatlo?
1: So, if ever, actually, when we go to braces, there are cases that you can have a monthly, hindi na siya mabigat, di ba? Kasi pag ang veneers, it's a commitment when it comes to financial, then you have to consider it. However, ang braces, it can be staggered every month. So, if ever you are still a student or you're not yet earning that much, you can both start with braces, or even if wala pa tayong budget sa veneers for our white, yung gusto niya talaga white ang teeth niya, you can start with whitening. So there are other options to achieve a good smile. So if ever sa mga students, they would prefer braces muna, and then after they are working, they would save up for it and they would go to a more better options na for a smile makeover.
0: Thank you so much, Doc. And another question, ano, this is also a very interesting question. Sabi po ng ating listener, Doc, possible ba na yung veneers hindi masyadong maputi? Sobrang fake na po kasi tignan ng iba sa social
1: yes,
0: media.
1: Yes, I agree. I'm happy, no, na nakikita niya din natin ito. Kasi of course, when we restore our teeth, dapat gusto natin is as natural as possible talaga siya. And when we see the natural color of our teeth, there is translucency, no? Hindi talaga siya isang bloke ng puting ngipin. So there are ways that we can choose the stain. And of course, preserving the shape. Sometimes, no, yung ibang mga veneers or crowns, sobrang square-square na lang po ito. And instead of enhancing the smile, parang nagiging problem pa siya because hindi na siya natural tingnan. Sobrang puti and overly large ang shape. So, binabagayan din po natin yan. For women, mas maganda ang curved na mga teeth. And for men naman, mas maganda ang squarish or angulated na mga edges. So there are ways that you can discuss and even plan the treatment with your dentist. Pinapakita yan whether you would like this shape or another shape or shade. So it would be a constant communication with your treating dentist po.
0: Thank you so much, Doc. And another question, sabi po ng ating listener, Doc, ano po ang may advice niyo po sa amin as first-time parents, ano, para po sa aming baby, para po maiwasan yung misalignment pag siya po ay lumaki na?
1: Yes. So, sa mga mothers natin dyan, for those who are doing yung mga habits like thumb sucking, no? Huwag natin papalagpasin ng mga 2 to 3 years old kasi after that age, magkakaroon po ng permanent deformation na po yan sa ating bone structure. So by that time, kailangan na po nating lagyan or i-avoid yung mga thumb sucking options. And of course, yung upon the first na eruption ng ating nipin, dapat pina-familiarize na rin natin ang ating mga bata sa pagpunta sa clinic ng mga dentist. Because when the kid develops a fear of dentist, mahihirapan kayong dalhin sa ating dentista. Why do the dentist need to be in that crucial stage ng mga bata? Dahil when your baby teeth come off, parang na, maagang nawawala because of sira ng ngipin, dito po nagsisimula yung mga sungki-sungki. And of course, you know, dentists would also have that knowledge kapag nakikita ng dentist na there are possibility to have crowding or magsusungki-sungki in the future. Meron din tayong treatment na tinatanggal na ang initial na mga ngipin para makatubo ng maayos yung mga susunod na mga ngipin. So all of this can be done kapag po ay may constant communication sa ating mga dentista, tinatanong po natin kung kailan po ba dapat matatanggal ang ngipin na ito, normal po ba na hindi pa po natutumutubo ang ngipin na ito, or minsan po nagsasabay-sabay yung mga tubo, lalong-lalo na dito sa ibabang ngipin, no? Minsan overlap. So, nangyayari para na pong patong-patong yung mga ngipin. And in that case, itatanong po natin dapat sa dentista when do we remove it or when do we keep it in place? So, yun po.
0: Yes, and Doc, I want to ask you as well, ano, para po sa ating mga listener na nakikinig ngayong gabi, para po sa mga gustong magpa-smile makeover, pero they are hesitant, Doc, ano, o nag-aalinlangan, ano po yung unang hakbang na dapat po nilang gawin na mai-advise niyo po?
1: Okay, so if ever you are planning to have a smile makeover, i-assess na lang natin yung ating mga habits when it comes to this. Kasi as what we have said, it's a long-term commitment. Meron din po yung mga pag-aalaga, no? Even the pasta, no? Hindi lang siya pwedeng magpapasta tayo and forever na po yan. Isipin po natin na while you are planning for it, and you have to take care of the current oral hygiene, no? Hindi kasi pwedeng hindi na nga maganda yung ating pagtututbrush ng ngipin. Nakikita na nga po natin na nagbi-bleed or nag-i-inflame yung isang area is kinoconsider pa natin na magpa-veneers or magpa-crowns. You know, in that those cases, pwede pa niyang mapalala yung ating situation. So while you are planning for a smile makeover in the future, paunti-unti na po natin baguhin na ating hygiene habits sa ating mga ngipin. You can brush regularly. You can decrease yung sweet intake mo. kung mahilig po kayo sa mga sweets, pwede po natin gawin ay hindi na lang po gawing snack ang mga matatamis. Pwede po natin gawin in dessert na lang po habang kumakain kayo ng breakfast or sometimes during lunch. Doon na lang po natin kainin yung mga matatamis kasi bawal po yung very frequent na pagkain ng ating mga sweet desserts like that. So as well as when it comes to the coffee or yung mga soda, if you have the perseverance, no, na konti-an yung pag-inom ng ating flavored drinks, that would also be the best preparation. Kasi you know, our teeth requires care. Hindi lang po yan pag na-crown ay papabayaan na natin yan, or pag nag-veneer kayo, papabayaan. Even the braces itself, kailangan din pong alagaan during the treatment.
0: Thank you so much, Doc. And to end our episode this evening, Doc, ano po yung mabibigay niyong salita ng pag-asa para po sa ating mga listeners, ano, yung mga nawawala na ng confidence dahil po sa sitwasyon ng kanilang mga ngipin, yung mga hirap ngumiti, ano, what is your final message, advice, and takeaway, Doc?
1: Yeah, so para sa akin po, when we have a smile, it actually radiates confidence, no? It gives off that na nakikita natin yung happiness, no? So if ever you are still contemplating for a smile makeover, that happiness inside you would radiate out. And if you want to have a fuller smile, you have to think na it's not just for aesthetics, hindi lang po yan para gumanda po tayo. Dapat i-consider din natin yung functionality, yung health ng ating ngipin. And of course, the greatest blessing of smile is rooted and faith natin sa Panginoon. Kahit marami pang mga problems na nangyayari sa mundo natin, our smiles would reflect the grace and the love of the Lord. Yun lang po.
0: Amen. Thank you so much, Doc Alexa. Mga kaibigan, ano, ang ngiti ay hindi lamang po yan pagpapaganda ng ating mga itsura on the outside. Ito din po ay nagpapakita ng ating kumpiyansa at ng ating pong kasiyahan. Sabi nga po sa Kawikaan 15:13, ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha. Sa tamang kaalaman, mga kaibigan, ano, at tamang desisyon, maaari po nating makamit ang isang ngiting hindi lamang maganda, kundi malusog din. Maraming salamat po kay Doc Alexa Tanyedo, ano, for your sharing your time and your knowledge and wisdom with us this evening. At maraming salamat din po sa lahat ng aming tagapakinig dito po sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Kumusta kaibigan? Welcome ulit sa panibago nating pag-uusap regarding sa ating series, God, I Have Questions. Sa mga nakaraan nating topic, atin na pag-usapan yung mga life questions. Sa mga series na simula kahapon hanggang sa ngayon, hanggang sa mga susunod, atin pag-uusapan yung mga Christians' questions. Ito yung mga tanong ng mga sumusunod kay Kristo at nakikita natin, paano ko ba ito makikita sa aking buhay? Ngayon, isa sa mga pinaka uncommonly asked question ng mga Kristiyano. How can I be sure of my salvation? Paano ba ako magiging sigurado na ang aking kaligtasan ay meron akong kasiguraduhan? Kasi di ba kunwari, lagi nyo narinig siguro, if ever man mamatay ako mamaya, wag naman. If ever man mamatay ako mamaya, kailan ng assurance ko at paano ba ako kasigurado na ang sunod kong makikita ay si Jesus na dumarating, na si Jesus sa kanyang kaluwalhatian? Di ba? Gaano ba tayo kasigurado doon? So makikita po natin ngayon, saan ba manggagaling yung assurance? And siguro feel natin, ganito po yung mga madalas na tanong, what if I mess up again? Paano pag nagkamali ulit ako? Paano kapag nanghina ulit ako? Paano kapag hindi ako ganun kabait? Paano pag hindi ako ganun kabanal? Paano pag hindi ako ganun ka-religious? And higit sa lahat, paano pag hindi ako ganun kalakas? Kasi madalas ito yung madalas na ano natin, no, tanong sa sarili natin na hindi naman ako ganun kalakas, hindi ako ganun ka-religious, hindi ako ganun ka-close kay Lord. Pero at the same time, dito natin makikita, ibig sabihin, wala na ba akong assurance kapag ganito? Yan po yung ating pag-uusapan ng assurance. Pero kailangan din po natin makita at expose ang puso ng tao. Bakit po? Ito po kasi problema. Tayo po mga tao, ang assurance natin, lalong-lalo na po, ang ating kasiguraduhan, yan po ibig sabihin ng assurance, ang ating kasiguraduhan na tayo ay maliligtas, nakabase yan dito sa mga bagay na ito. Nakabase sa feelings natin. Feel ko parang ang ganda-ganda ng buhay ko ngayon. So siguro anytime mamatay ako, sige lang. Pero pag bad times yung ating, o bad moments, bad feelings na ating naramdaman, feel ko hindi na ako sigurado.

doon kung mapupunta ako sa langit, kahit di na lang. Kaya, yun yung madalas nating ating mga tanong. Kaya feelings or performance or spiritual heights or smooth moments. Madalas nakikita natin na kailangan kong maging mabuti. Kailangan kong nag-perform ba ako na maayos. Sasabihin natin, ready ba ako makasalubong si Jesus ngayon? Pwede ko ba siyang ma-meet ngayon? Titignan ko, oh, wait lang, ano bang ginawa ko kanina umaga? Ah, nag-devotional naman ako, nag-quiet time naman ako kanina. Pag walang quiet time, pag walang devotional time, ayari pa rin di yata ako ready na salubungin si Jesus ngayon. Nakabase sa performance. Which is, yun po yung problema natin. Yun po yung gusto nating itaob. Yun po yung gusto po nating itapon sa basurahan. Bakit po? Ang assurance kasi, hindi nakabase, hindi yan nakatatag, hindi yan nakaugat kung gaano ka ka-faithful sa Diyos. But on how He is faithful sa kanyang pangako para sa iyo. Your assurance is not grounded on your faithfulness to God, but on His faithfulness to you. Yan po yung ating main idea ngayon. Tanong, gaano ba siya ka-faithful? Gaano ko ba mapagkakatiwalaan? Gaano ko ba mapanghahawakan yung kanyang pangako sa atin? Atin pong bubuksan ang ating mga Biblia, kung meron talaga kayong mga Biblia nakasama, at atin pong bubuksan to sa Book of Romans. Sa Book of Romans, actually, ito po yung sinulat ni Pablo para sa mga church sa Rome na mayroon pong mga hidwaan, may mga may mga away between Jews and Gentiles and Greeks. Marami silang hindi pagkakasunduan. At sinulat niya po ang Romans para mapagkasundo sila at higit sa lahat para maituro sa kanila ang doktrina ng kaligtasan kay Kristo. At ilan po sa mga Romano, dito po sa mga audience ni Paul, ang madalas po nilang problema ay wala akong assurance. Kami ay nagsisimatayan na pinapatay kami dito mga Kristiyano, pero hindi namin alam kung kami ay mapupunta sa langit, kung kami ba ay maliligtas. So sinulat po nila ito ni Pablo, lalong-lalo na po ang Romans chapter 8, para magpalakas sa kanila. At yun din po ang gusto niyang mangyari sa atin, na tayo po yung mapalakas ang ating assurance sa kanya. Gaano ba tayo magiging sigurado sa ating salvation? Ito po ang kanyang sulat. Meron po siyang bibigay na tatlo na rason kung paano po tayo magiging sigurado sa ating kaligtasan. Unang-una, because Jesus died and mediates for you. Ano ba ibig sabihin nun? Sabi sa Romans 8 verse 1, there is now no condemnation. Wala nang kaparusahan. Wala na dapat tayong katakutan. Bakit? Hindi na tayo under judgment. For those who are in Christ Jesus. There is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala nang parusa, wala na dapat katakutan kapag ikaw ay na kay Kristo. Ang tanong, ano bang ibig sabihin ng na kay Kristo? Kung mabasahin ho natin ang buong Romans, ang kanyang masulat sa Philippians, ang ibig sabihin lang ho ng in Christ is yung buhay natin united sa Kanya. Hindi po ito yung sinasabi natin na naniniwala ka ba kay Jesus? Yes, naniniwala ko kay Jesus. Alam ko ba yung doktrina ng Bible? Hindi po yun yung ibig sabihin ng in Christ. Ang in Christ is yung identity mo. Again, ito po yung topic natin naman nakaraan. Ang identity mo hindi na nakabase kung gaano ka i-define ng mga tao, kung gaano mo i-define yung sarili mo, pero nakabase na kung gaano ang pangako ni Kristo sa iyo. Si Kristo ang identity mo. Hindi mo na identity yung gender mo, hindi mo na identity yung iyong galing, ang iyong trabaho, ang identity mo, ako'y makasalanan, niligtas at minahal ni Kristo at ako'y anak ng Diyos. Dahil kay Kristo. Yun yung identity natin. Ang ating identity, ang ating ethics, ang ating pamumuhay, nakasentro kay Kristo. Hindi lang gamit, hindi tool si Jesus na ating ginagamit pang araw-araw. Para maligtas, kailangan ko ng tulong ni Jesus. Para masunod ang 10 utos, kailangan ko ng lakas na binibigay ni Jesus Kristo. Ang sinasabi ho natin doon, tool o instrument lang si Jesus para maligtas. Hindi po ganun. Si Jesus ang ating buhay. Siya ang ating kaligtasan. Siya ang ating lahat-lahat. Siya ang sentro ng bawat ng paghinga natin. Bakit? Siya si Jesus. Jesus is attractive. At binigay niyang lahat-lahat sa atin. Siya ang ating lahat-lahat ngayon. Kaya po, in Christ means lahat ng ating buhay belong sa Kanya. Dahil dito, sabi ni Paul sa verse 2, and because you belong to Him, ibig sabihin po natin ng in Christ, because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Ang naghahari na sa buhay mo, hindi nakasalanan. Ang naghahari na sa buhay mo ay si Kristo. Parang ganito po yan. Sa puso natin may trono.
Dati, bago natin makita si Kristo, ang namumuno dyan, sarili, kasalanan, selfishness. Nung ngayon tinanggap natin si Kristo, pinalaya niya tayo doon sa slave master natin na nakaupo sa trono, nakasalanan. Ang bago nang nakaupo sa buhay natin, sa puso natin, si Kristo. Tanong, meron pa rin ba tayong mga kahinaan, kasalanan, at marami pang imperfections? Of course! Pero dahil si Kristo ang nakaupo, yun ang pinaka-importante. Yung paglilinis ng kasalanan, imperfections, at yung mga faults ng ating character, susunod na lang yan. Ang tanong ko sa atin, sino ang nakaupo sa trono? Kasi maaari na tinatry mong maging mabuti, tinatry mong maging sumunod sa Panginoon, na maumalis sa kasalanan, pero nakaupo pa rin dyan, sarili mo. Ginagamit mo lang si Jesus as tagalinis ng kasalanan mo. Pero hindi siya yung trono, nakaupo sa trono ng ng buhay mo. Hindi siya yung nakaupo doon sa trono ng puso mo. Kaya po mga kapatid, ito ang ibig sabihin ng na kay Kristo. Lahat-lahat, siya ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas. Kaya po, sabi po sa verse 33, jump po tayo sa verse 33. Hindi lang po si Kristo namatay para sa atin, binigay ang lahat sa atin, siya rin po yung naghahari sa atin. Sabi po dito, who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Kapag sabing interceding, sinasabi dito na sa langit, sa judgment hall ng Panginoon, of course tayo po ay nabubuhay sa time of judgment ngayon, sinasabi doon na ang buhay ni Kristo, hindi lang po siya namatay, nabuhay, sa langit ngayon, habang hindi pa po siya bumabalik dito, ang ginagawa niya, nagte-testify sa buhay mo, na nag-intercede sa buhay mo. Siya yung attorney mo ngayon sa langit, na nagtatanggol sa kaso mo. Kahit yung buhay mo, ang dami-dami namang mga dapat ikaso sa'yo, pero dahil sa dugo ni Kristo, yan ay napatawad, yan ay na-cover ng kanyang dugo. Siya po ang namamagitan sa atin at sa Diyos. Yun ang ginagawa ni Jesus. Unang-una, bakit ako hindi matatakot at bakit ako makakasigurado? Kasi si Jesus ang aking tagapagligtas. Siya yung namatay para sa akin. Siya yung namamagitan para sa akin. Yun pa lang, siguradong-sigurado. Sure win na. Pero hindi lang yun. Pangalawa, because the Holy Spirit is in you. Una, because Jesus died and mediates for you. Pangalawa, because the Holy Spirit is in you. Paano tayo makakasigurado na tayo ay, ang ating kaligtasan ay secure sa Panginoon? Wala tayong dapat katakutan, wala tayong dapat ikaw-worry, dapat i-anxious sa ating kaligtasan sapagkat ang banal na Espiritu kasama natin. Hindi lang natin kasama with us, pero siya po'y nasa buhay natin. Nasa sa atin. Bakit po? Ang mga tao po kasi na naniniwala kay Kristo, matik yan, binubuhosan ng banal na Espiritu. Verse 11 ng Romans 8, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Hindi po lives with you, but lives in you. Sa buhay mo, sa katawan natin, sa atin pong pang-araw-araw na ginagawa, nasa sa atin pong banal na Espiritu. Hindi po dahil deserve mo yun. Hindi po dahil sa pinaghirapan mo yun. No. Hindi po dahil sa nagtiis ka, hindi dahil sa ito yung kinakain mo. Marami ko sa nagsabi, dapat ganito yung pagkain mo para Holy Spirit nasa iyo. Ito dapat gawin mo para Holy Spirit pumunta sa iyo. Hindi po ganun, mga kapatid. Kaya may banal na Espiritu sa buhay natin is because naawa ang Diyos sa atin. It's still by grace. Kung bakit po may banal na Espiritu sa atin. Kaya po, ang banal na Espiritu na siyang bumuhay kay Kristo, na may resurrection power, nasa sa atin. So bakit po one day wala tayong katatakutan sa kamatayan? Kasi yung resurrection power na bumuhay kay Kristo, nasa iyo ngayon. Amen? So ganun po ang ginagawa ng banal na Espiritu. Sabi sa verse 15, so you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Hindi kayo yung matatakutin ng mga alipin. Bakit po? Paano po ba ito nakikita na matatakuting alipin? Karamihan kasi sa ating mga Kristiyano, dahil worried tayo na hindi tayo tatanggapin ng Panginoon, tayo pala ginag-worry, hala, ano yung aking status sa Panginoon? So nangyari, tayo po yung slaves ng takot. Slaves tayo ng worry, slaves tayo ng anxiety, na kahit marami pong nakakalungkot, marami pong kilala na mga Kristiyano, all their life sumisimba. Pero kapag malapit na silang mamatay, sinasabi nila, sana tanggapin ako ng Panginoon. Hindi pa rin sigurado sa kanilang assurance sa kaligtasan. Bakit? Ang standard pa rin nila ay kung gaano sila kabuti na buhay.
Mali, mga kapatid. Kapag naging standard natin yung sarili nating pamumuhay para makapunta sa langit, matik punta tayo sa impyerno. Matik hindi po tayo maliligtas. Sabagat wala ho talagang kaligtas-ligtas sa atin. Wala po talaga. Pero ang sinasabi ng Biblia sa Roma na hindi po, sabi dito, ang banal na Espiritu, inaalis niyo yung takot. Instead, you receive God's Spirit when He adopted you as His own children. Ang ginagawa po ng banal na Espiritu, hindi po siya nananakot sa inyo. Ang ginagawa ng banal na Espiritu, tinetestify na ikaw ay anak ng Diyos. Now we call Him Abba, Father, for His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. Yun po ginagawa ng banal na Espiritu. Hindi po niya sinasabi na, op, hindi ka na anak ng Diyos. Ikaw ay hindi talaga mahal niya. Alam niyo po kung sino talaga ang bumubulong sa atin ng ganon? Hindi po ng banal na Espiritu, kundi masamang Espiritu. Nung nandito si Jesus sa mundo, nung siya po'y tinempt ni Satanas, ano po ang binubulong niya sa tenga ni Jesus? Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo nga to. Ginagawa niyang insecure si Jesus sa identity niya bilang anak ng Diyos. At pag naging insecure si Jesus doon, gagawin niya yung dare ni Satanas. Ganun po ang ginagawa ni Satanas sa atin. Bubulungin niya, hindi ka talaga anak ng Diyos. Imperfect mo, dami mong mali. Kasalanan mo, dami-dami. Hindi ka karapat-dapat tawaging anak ng Diyos. Pero ang banal na Espiritu, kabaligtaran ang sinasabi. Ikaw ang sinuko mo ang buhay mo kay Kristo. Ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Ikaw ay kasama sa pamilya niya. Magpatuloy ka lang. Mag-hold on ka lang kahit mahirap. Sumunod ka lang. Magpatuloy ka lang sa lakbayin. Kumapit ka lang. Yun po ginagawa ng banal na Espiritu. At dahil doon, dahil ama natin ang Diyos, sasabi dito, ang pwede nating tawagin siyang Abba, Father. Sa panahon natin ngayon, hindi lang natin siya tatawaging Diyos, Ama, Panginoon. Pwede natin siyang tawaging Ama, Tatay, Papa, Dad. Meron tayong intimate relationship sa Panginoon. Bakit? Kasi ang Holy Spirit kasama natin. Siya'y nagpapalakas ng puso natin para lumapit sa Panginoon. Kaya nga po sabi sa Bible, sa Hebrews, therefore, we can come boldly ng buong confidence, buong tapang sa harapan ng trono ng Diyos. Bakit? Kasi alam natin maawain siya. Sino yung nag-i-instill sa atin ng idea na ang Diyos ay maawain? Ang banal na Espiritu. Inaalis niya yung mga lies. Inaalis niya yung mga cloud ng deception ni Satanas na patungkol sa Diyos. At sinasabi niya, lumapit ka lang. Tanggap ka sa Ama. Dahil sa ginawa ni Kristo para sa iyo. Yun pong ginagawa ng banal na Espiritu. The Holy Spirit affirms your salvation. At kapag tayo nag-worry sa ating salvation, ang kailangan lang natin gawin, lumapit sa banal na Espiritu. At sabihin, Panginoon, nag-worry ako. Tulungan niyo po ako. And yung peace na ibibigay niya sa iyo, yun yung panghawakan natin. And the Holy Spirit helps us in our weakness. Kahit sa mga struggles natin, kasi sabi ko kanina, madalas ang ating basis sa ating salvation, ating assurance is, gano'n ba ang naramdaman ko ngayon? Ah, wala akong masyadong pinagdadaan ng pagsubok. Ah, okay lang, siguro ligtas ako. Pero pag may dumaang pagsubok, tayo ay hindi na makabangon. Alam niyo po, may mga feeling din na sa atin na kapag tayo ay nagsasuffer, tayo kino-question natin ng Panginoon, tayo po'y nagdududa sa kanyang pag-ibig, feel natin, hindi na tayo ligtas. Mga kapatid, ang banal na Espiritu, alam ang pinagdadaanan natin. At ito po ang sabi, the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for. Minsan kapag sobrang gulo na ng utak natin dahil sa sobrang pinagdadaanan natin, hindi na tayo makapag-pray. Hindi na natin alam kung ano yung pag-pray natin. Bakit? Kasi confused na tayo sa ating buhay. Kaya po, alam niyo po, nakita ko ito yung picture na ito sa Facebook. Napakaganda. Meron pong sinabi, Dear God, sinusulat niya yung prayer niya. Tapos may mga patak ng luha. Yun ang nalagay doon. Tapos, Amen. Ano pong punto dito? Marami po tayong mga groanings, marami tayong mga panalangin na hindi po natin ma-express through words, pero kaya lang natin gawin, lumuha. Alam niyo pong ginagawa ng Banal na Espiritu doon? Tinatranslate niya po yun sa Ama. Yung mga panalangin natin na hindi kaya nating banggitin, pero sinasabi natin, Panginoon, hindi ko na kaya. Panginoon, iiyak na lang ako, iiyak ko na lang sa iyo to. Alam ng Banal na Espiritu ang pinagdadaanan natin. At ito po yung ginagawa niya. But the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words.
And he who searches our hearts, hambalan ng Espiritu, knows the mind of the Spirit because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. At ang Diyos na nakakaalam ng puso natin ay alam din ang isipan ng banal na Espiritu na nagtatranslate ng ating panalangin at mga dapat ipanalangin. Alam niyo po, paano po ito may naiintindihan? Paano ba naiintindihan ng banal na Espiritu yung panalangin natin kahit hindi tayo magsalita? Kahit hindi tayo na-express natin yung words natin, kahit iyak at groan na lang ang ating nabibigay. Alam niyo po, kapag meron ho kayong mga anak, alam ko po, marami sa atin na nanonood na nakaranas na maging magulang. At alam niyo po yun, kahit hindi pa nagsasalita ang baby niyo o yung mga anak natin, alam niyo kung in trouble o may problema yung anak niyo sa iyak pa lang. At alam natin, oo, ba't ganun ang iyak na? Alam naman kasi may iba't ibang iyak yung baby. May iyak na gusto lang ng atensyon, may iyak lang na nangungulit, gutom. Pero alam natin, pag may something wrong, alam natin, by instinct, pupunta tayo doon. Hindi natin sinasabi na mas mahal tayo ng Panginoon kapag may in trouble tayo. Sinasabi lang natin na kapag ganito, pag nanay, mas nai-intensify, nati-trigger yung pag-ibig ng magulang sa kanilang mga anak kapag humihingi ng tulong. Sa atin pa kaya? Kung tayong imperfect na mga tao, ganito na lang yung pagmamahal sa ating mga anak. Ang Diyos pa kaya na mabuti? Ang Diyos pa kaya ng pag-ibig? Ang magpakita sa atin ng ganitong pagmamahal? The Holy Spirit is not far away when you struggle. Ito po yung kailangan natin ma-remind. Kasi pag nag-struggle tayo, feel natin ang layo-layo ng Diyos. Iniwan ako ng Diyos. Yun po yung madalas na bulong ng kaaway sa atin at bulong ng puso nating makasalanan sa atin. Pero alam niyo po, your struggle shows that the Holy Spirit is in you. The fact na meron pong struggle, the fact na merong battle sa puso mo, ibig sabihin, ang banal na Espiritu gumagalaw pa rin sa buhay mo. Mas nakakatakot po pag wala ng struggle. Mas nakakatakot po pag wala ng pagsubok sa buhay. Bakit? Kasi going with the flow na lang tayo. Pero the fact that there's a battle, ibig sabihin, merong lumalaban para sa'yo. May pinaglalaban, may isang individual na pinaglalaban ka. At yun pong banal na Espiritu sa buhay natin. Lastly, paano po tayo makasigurado na tayo po ay, ang ating kaligtasan ay secure at sigurado sa Panginoon? Because the Father is for you. Sabi po sa verse 31 ng Romans 8, what shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can be against us? Ang sinasabi po dito, ang Ama sa langit, hindi siya yung Diyos sa langit na, abangan ko nga magkamali ito, tapos tatapon ko sa impyerno pag nagkamali. Hindi po ganun ang Panginoon. Ang Diyos ay naghahanap ng iba't ibang opportunity for you, to save you. Para mapalapit ka pa sa Kanya. Para magkaroon ka ng relationship sa Kanya. Kaya sabi dito, kung nasa sa atin, kung kakampi natin ang Diyos, sinong makakalaban sa atin? At sabi dito, since He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give us everything else? Yun ang tanong ni Pablo. Kung kayang ibigay ng Diyos ang pinakamahalagang bagay, pinakamamahal niyang individual, na ang kanyang anak, para sa atin, para sa ikaliligtas natin, sa tingin niyo, i-withhold niya yung ating mga panalangin? Sa tingin mo, hindi kanya bibigyan kung ano ang ating hinihiling sa kanya. At alam ko po, karamihan sa atin mayroong hinaharap na problema. May mga pinagdadaanan. Ang kailangan lang ho natin magtiwala sa pag-ibig ng Ama. Sasabihin lang natin, Panginoon, kung binigay mo sa akin ang pinakamamahal, pinakamahirap na ibigay ng inyong anak para mamatay para sa akin, alam ko, Panginoon, pakikinggan mo ko. Alam ko, Panginoon, naririnig mo ko at ikaw ay kakampi ko na ikaw ay kasama ko. Maging honest lang ko tayo sa Kanya. Kaya po, God is not looking for a reason to reject you. He already gave everything to save you. Binigyan niya lahat-lahat para sa'yo. Hindi siya naghahanap ng paraan para ikaw ay reject, ay tapon. Hindi siya naghihintay kung kailan ka magkakamali. Hinihintay niya kung kailan ka lalapit. Kaya po, the only way to be sure of your salvation is to trust the one who saves you. Paano tayo magiging sigurado sa ating kaligtasan? Magtiwala kung sino ang nagliligtas sa atin. Sino ba nagliligtas sa atin? Ang Diyos. Paano pa tayo nililigtas ng Diyos? Si Kristo namatay para sa akin, sa ating lahat. Ang banal na Espiritu nasa sa atin.
ang Ama ay kakampi natin. Pansin niyo, the Father is for us, the Son is with us, and the Holy Spirit is in us. Binigay ng Diyos ang lahat at binuhos ng Diyos ang lahat para sa iyo. Magdududa ka pa ba? Again, ang confidence mo, ang assurance mo, hindi nanggagaling kung gaano ka kabuti, kung gaano ka kagaling sumunod, nanggaling yan kung gaano ka faithful sa iyo ang Panginoon. At so, ibig sabihin, ang kasiguraduhan natin, manggagaling lang sa kung gaano natin pininiwalaan ang pangako niya na ililigtas ka niya. Naniniwala lang, kumbaga ang assurance natin, nakadepende po yan sa tiwala natin sa pag-ibig ng Diyos, na gano'n na lang kalaki ang pag-ibig niya kahit sa makasalanan ng tulad ko, pero naniniwala ako na kahit sobra akong maraming nagawang kasalanan, sobra akong masamang tao, yung pag-ibig niya mas dakila at mas malaki kaysa sa aking mga kasalanan, at yun yung panghahawakan ko. Yan po, doon po nanggagaling ang ating assurance. Doon nanggagaling ang ating kasiguraduhan. Kaya po, let me close this with a closing statement. Gusto ko lang pong basahin ang Romans 8:31-39. Ang sabi po dito, ano ngayon ang masasabi natin tungkol sa mga ito? Kung kakampi natin ang Diyos, sino ang laban sa atin? Siyempre, hindi ang Diyos. Hindi niya nga pinagdamot ang sarili niyang anak, kundi ibinigay niya ito para sa ating lahat. Kung binigay niya sa atin ang sarili niyang anak, siguradong ibibigay niya rin sa atin ang lahat ng bagay. Sino ngayon ang magbibintang ng masama laban sa mga taong pinili ng Diyos? Ang Diyos mismo ang nagsasabing wala siyang kasalanan. Sino ngayon ang magpaparusa sa kanila? Hindi si Christ Jesus. Namatay siya, pero binuhay siya ulit. Katabi siya ngayon ng Diyos ngayon at siya ang nasa kanan ng Diyos. Siya ang nakikipag-usap sa Diyos para sa atin. Sino ngayon na makikipaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Yung problema ba? Yung pagdurusa ba? Yung pagkagipit ba? O gutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Ito po yung tanong ni Pablo. Pero may kita ho natin dito. Meron bang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Verse 37. Pero sa lahat ng bagay, nagtatagumpay tayo sa tulong na niyang nagmamahal sa atin. Sigurado ako na walang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal niya. Hindi ang kamatayan o ang buhay, hindi ang mga anghel o mga pangyarihang nasa langit, ang ngayon o ang bukas, hindi rin ang mundo sa taas o mundo sa ibaba. Walang bagay sa buong creation ang pwedeng maghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos na tinatanggap natin dahil kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Mga kaibigan, marami sa atin dito nagsastruggle. Panginoon, mahal mo ba talaga ako? Panginoon, meron ba akong assurance na maligtas? Kung ang tagapagligtas mo pa rin ay sarili, huwag ka nang umasa. Kung ang iyong tagapagligtas pa rin ay yung performance mo, huwag ka nang umasang makakapunta ka sa langit. Pero kung ang tagapagligtas mo ay si Kristo, na ang Diyos ay para sa iyo, ang Banal na Espiritu ay nasa iyo, wala ka ng duda. Sabi po ni Martin Luther bilang pagtatapos, kapag tumingin ako sa sarili ko, wala akong makitang anumang paraan, anumang dahilan para ako'y maligtas. Pero pag tumingin ako kay Kristo, wala akong makitang anong dahilan, anong paraan na ako'y mawawaglit at hindi maliligtas. Nawa po ang mensahe ng awit na ito, ang siyang mag-secure sa atin ng assurance na makikita lang kay Kristo Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: 147 verse 3, nagaingon, gilipan niya ang mga nagmakulano o gitambalan niya ang ilang mga sanhi. Atong hukta ang atong mga pag-ampo o isalig ang tanan sa atong Diyos.
1: Tinuod mga higala o mga kapaglaon, kinsaman kuno dinhi sa ato ang wala gyud magsakit sukat. Sa diha nga nagsakit kami tibuok pamilya, dito kami nagkuyo sa isolation facility, sulod sa pila ka mga adlaw. Wala milaing ginabalik-balik nga awit mga kaigsoonan nga paminawan, kining kantahan naghatag ng inspirasyon. Ugang saad sa Ginoo nga siya mo ay atong taming, siya mo ay atong kaayuhan, naghatag na mo kalikod ni atong mga panahon. Ang Isaiah chapter 53 verse 5 mga paglaom nagingon, He was pierced for our transgressions, crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag tune-in mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus is my manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito, kako. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalo-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro, ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga kwan, parang iba. Doon ko nakita talaga na ay napakaganda itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon sa araw na yun. Eh bakit hindi na iba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa araw ng Seventh-day Adventist, mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo sa kanilang buhay at ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: Magandang buhay sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Nasaan ka man, nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumayin niyo. At akin pong binabati ang ating mga taga-subaybay po, mga nurses din na nanonood po, ano, dyan po sa Advent Care Animal Bite Center, doon sa Imperial at sa Lumil. Magandang araw po sa inyong lahat.
1: Ayan, binabati ko rin po ang ating mga taga-subaybay dito po sa nasasakupan ng Cavite Mission. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Nawa ang ating pong gagawing pag-aaral ay makatulong sa inyo at na kayo po'y lumago sa pag-aaral at pagkaunawa sa salita ng Diyos. At ganoon din po, nawa itong pinag-aaralan po natin, i-share nyo po sa inyong mga kaibigan, mga kakilala upang marami po sa atin ang makinabang at makaalam ng katotohanan.
2: Okay, so bago ho siguro tayo magsimula, ay tayo muna ay manalangin. Samahan nyo kami, mga minamahal po naming manonood sa Facebook at YouTube channel ng Cavite Mission sa ating pong panalangin. Pastor Melvin, maaari ka bang manalangin?
1: Tayo po'y manalangin. Nakila po naming Diyos, hangad po namin na kayo po ay mapapurihan at sa aming gagawing pag-aaral, aming pong hinihiling na buksan ang aming puso't isipan na makita namin ang katotohanan na aming pong hinahanap sa inyo pong salita. Hangad din po namin, Panginoon, ang aming pong mga tagapakinig ay kanila pong matunghayan, makita kung gaano po kayo kabuti at sa pamamagitan ng aming pag-aaral, ang kanila pong kaalaman ay lumago, ang kanilang relasyon ay maging malapit sa inyo. Ang lahat na ito, Panginoon, ay aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen. Okay. Ngayong episode ay papasok tayo sa isang usapan, hindi lang pang theology. Kasi kapag sinabi po nating theology, ito po ay nahango sa dalawang salita na theos at logos. Theos means God and logos means word or knowledge. At ang tanong dito, mga minamahal kong mga taga-pillars, ay naniniwala ka ba sa Diyos? Ano ho? At anong klaseng Diyos ang pinaniniwalaan mo? Kasi pwede kang maniwala sa Diyos pero mali ang pagkakilala mo sa Kanya. At kapag mali ang Diyos na nasa isip mo, mali ang pagsamba mo, mali ang pagtitiwala mo, mali ang direksyon ng buhay mo at mali rin yung pananampalataya na ating ini-express sa buhay natin. Tama po ba, Pastor Roniel?
0: Yes po, Pastor Alvin. Napakaganda ng inyong sinabi, no? Na kung mali ang Diyos na nasa ating isip, kung hindi tama yung ating pagkikilala tungkol sa Diyos, nakakaroon ng mali sa pagsamba, mali sa pagtitiwala, at mali sa direksyon dito sa ating buhay sa mundong ito. At yun po ang problema ng halos lahat ng mga believers po sa panahon po natin ngayon. Hindi nila tinatanggi na may Diyos. In fact, naniniwala sila na may Diyos. I believe God, God is loving. Pero ang problema, nire-redefine nila yung Diyos na yon. Hindi base sa Biblia, kundi base sa kanila mismo. Yun ang problem dun. Pastor Alvin.
1: Ayan, totoo yan, Pastor Roniel at Pastor Alvin. Kasi mga kapatid, marami ngayon na gusto nila ang Diyos. Mahal nila ang Diyos. Pero yung Diyos na kanilang gusto, yun yung Diyos na sang-ayon sa kung ano yung gusto nilang figure, anong klaseng ugali na meron Diyos yung kanilang gustong sambahin. So ang nasusunod ngayon, yung kanilang emotion, yung kanilang perception, at kung ano yung kanilang prepare sa buhay. Kaya dito, karamihan, ginagawa nilang ang Diyos ay God of comfort only. Hindi naman masama na ang Diyos ay gawin nating God of comfort kasi talagang comforting naman talaga ang Panginoon. Ang problema ay nililimitahan doon sa aspeto na yon na God is a God of comfort only. At ayaw nila yung idea na ang Diyos ay humahatol. So dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ano man ang gawin ko, okay lang yan, supportive naman ang Diyos sa akin. At dito, papasok din na yung idea na God ng Diyos ay supportive lang sa choices mo. Kung ano man yung napag-desisyonan mo, hindi na sinasang-alang-alang yung kalooban ng Diyos, kundi kung ano yung gusto mo. Parang dito, mga pastor, napapansin ko, nababaliwala yung sinasabi ng Biblia na thy will be done. Kundi yung will na natin, yun yung mangyari.
2: Tama. Kaya nga ang tanong ay, yun ba yung Diyos ng Biblia?
0: Ayan, Pastor Alvinil, para masagot yan ay kailangan natin bumalik sa revelation ng Diyos mismo dito sa Bible. So hindi tayo gagamit ngayon ng philosophy, hindi tayo gagamit ng kultura natin, hindi tayo gagamit ng ating feelings, kundi ating balikan kung ano

0: Ano ba ang sabi ng Biblia at kung paano pinakilala ng Diyos ang sarili niya dito sa Bible?
1: Okay, kaya mga kapilars, mga minamahal po naming taga-subaybay, ay simulan po muna natin yung unang attributes o yung character ng Diyos na walang iba na God is eternal.
0: Ayan. So, halos naman siguro naniniwala na God is eternal. Sabi dito sa Psalm 90 verse 2, bago pa ipanganak ang mga bundok, bago pa nilikha ang lupa at ang sanlibutan mula sa walang hanggan, ikaw ay Diyos. So, sa Biblia, sinabi talaga na God is eternal. At kung naniniwala kang God is eternal, walang simula, walang katapusan, kapatid, tama yon. Pero sa Biblia, yung salitang eternal or eternity ay hindi lang ito patungkol sa duration. It is God's mode of existence in relation to time.
2: So Pastor Roniel, ang tanong dito ay hindi kung gaano katagal ang Diyos, kundi paano siya umiiral sa time.
0: Tama po 'yan, Pastor Melvin. Kung ating ang babalikan dito sa Genesis chapter 1 verse 1, sabi dito, in the beginning God created the heavens and the earth. So pag-isipan natin, meron ditong beginning. So it applies to creation. Tapos, God is already present before that beginning. So, ang conclusion dito, premise 1, beginning. Premise 2, God is already present before the beginning. Ang conclusion natin dito ay, time belongs to creation and God precedes time. Nauna siya sa time dito sa pag-create ng mundong ito.
2: Ayan, totoo yan. Parang ano, no? Parang ganito, mga kapatid. Ang buhay natin, merong starting point. Ano po? At dito sa atin, hindi naman talaga natin din maalala yung simula ng ating kapanganakan. Ano, wala siguro sa atin magsasabi rito ng pinanganak ako, kita ko yung doktor, inihila yung ulo kong ganyan. Wala siguro ganun na makakaalala pa sa atin. Pero ang Diyos, iba. Ang Diyos po, wala siyang starting point. Wala siyang start point. Hindi siya sumulpot, siya ay laging naroon. Kaya applicable yung word na eternal sa kanya.
0: Yan, siya ay laging naroon. Pero hindi ibig sabihin, disconnected siya sa time.
2: Yes, kaya nga tingnan po natin mga kapatid yung nasa Exodus chapter 2, verse 24. Babasahin ko po siya dito sa Tagalog na translation. Exodus chapter 2, verse 24.
1: Samahan niyo po kami, mga minamahal kong mga kapatid, kaibigan, sa pagbabasa ng banal na kasulatan.
2: Ang sabi, narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala ng Diyos ang kanyang tipan, kina Abraham, Isaac, at Jacob. So dito, God remembered His covenant with Abraham. Sa madaling salita, ang Diyos, bagamat siya ay beyond sa time, ay hindi siya, kumbaga, hindi niya iniiwas ang kanyang sarili doon sa kanyang mga tao dito sa lupa. Hindi niya iniiwas sa history at sa time yung kanyang sarili.
0: At yan ay napaka-importante po, Pastor Melvin, no? Kasi ibig sabihin, God acts across generation at naaalala niyong history. God remembers history. Ibig sabihin, involved ang Diyos dito sa temporal sequence dito sa mundong ito.
2: Totoo yan. At lalo pa nga po sa plan of salvation. Tignan nyo po yung Ephesians chapter 1, verse 4. Merong magandang pangungusap dito sa aklat ng Ephesians, chapter 1, verse 4. Ganito ko po siya babasahin. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanglibutan upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So dito, makikita natin na ang Diyos ay involved din siya. Kumbaga, meron din siyang plano pagdating doon sa plano ng kaligtasan. Sabi dyan, no? He chose us before the very foundation of the world. Ayan.
1: So ibig sabihin, Pastor Melvin, ay talagang meron ng plano ng kaligtasan.
2: Opo. Hindi tayo, kumbaga, nung nagkasala, hindi yan afterthought ng Diyos.
0: Ayan, dito pa sa Ephesians 3:9, sabi dito, at maliwanagan ng lahat ng mga tao kung ang pagiging katiwala sa hiwaga. Kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. So tingnan nyo, involved talaga ang Panginoon sa time, no, mga kapatid. Lalo tigit yung tungkol sa plan of salvation. So though he is eternal, hindi ibig sabihin distant siya, kundi involved din siya dito sa time natin. No, lalo tigit nga yung patungkol sa plan of salvation. Inilihim niya ng matagal. So alam, panahon, nakikita doon na may time.
1: So the eternity of God is not the absence of time, but mastery over time.
2: Ayan. Kaya nga, kapag nag-worry po tayo sa future, mga kapatid, lagi natin tandaan, ang Diyos ay hindi. Sapagkat nakikita niya ang lahat, magsimula sa umpisa hanggang sa dulo. Kasi hawak niya ang buong timeline.
0: Ayan. At dito mahalaga. Kasi ang distance natin sa Diyos ay hindi dahil eternal siya, kundi ano, Pastor Alvin?
1: Yeah, kundi dahil tayo'y sinful. Yeah. No? Sabi doon sa Isaiah chapter 9, chapter 59 verse 2, samahan niyo po kami mga minamahal kong mga manunood, your iniquities had made a separation. So ibig sabihin, gusto ng Diyos na makasama tayo, pero dahil sa kasalanan, yung kasalanan, ito'y parang naging pader, nahiwalay tayo sa Diyos.
2: Ayan.
0: So yun ang isa sa attribute ng Panginoon.
1: Yes.
0: God is eternal. Siya ay wala pang beginning, umiral na siya, pero hindi ibig sabihin na wala siyang pakialam sa atin. No?
1: Okay, so another attributes o characteristic ng Diyos na ating pag-aaralan ay yung immutability, no?
2: Yeah.
1: Pastor, ano ba itong salitang ito? Parang ang lalim, hindi maintindihan ito ng karaniwang isip.
0: Ano? Nung una ko rin yung marinig, Pastor Melvin, sa klase namin, no, sa AUP, ay nag-search ako sa dictionary.
1: Oo.
0: Itong professor namin nagsasalita ng kakaiba.
1: Kakaiba.
0: First time ko marinig. Immutability. Noong binasa ko po yan, tinignan ko sa dictionary, ito pala yung nangangahulugan na God does not change. Hindi nagbabago yung Diyos sa sa essence niya, sa character niya, at sa purpose niya. Kaya kung babasahin nga natin dito sa Malakay, Malakias 3, sa is, sabi dito sa Malakias 3 sa is, ako ang Panginoon at hindi ako nagbabago. I, the Lord, I do not change.
2: Yan.
0: I change na.
2: Dito nagkakaroon ng problema yung marami, mga pastor. Kasi iniisip ng marami, kung ang Diyos ay hindi nagbabago, edi ang Diyos pala, hindi siya responsive. Ano?
0: Ayan, tingnan natin. Yung nasa kwento ni Jonah. Jonas chapter 3.
2: Ayan. So pag tinignan po natin yun, mga kapatid, makikita po natin na si Jonah ay nag-preach. Di ba? Ang kanyang ang preaching, sabi niya, in 40 days, yung Ninive shall be overthrown. Kumbaga, magkakaroon ng parusa na mararanasan sa lugar ng Ninive.
1: Maari siguro, Pastor, gugunawin.
2: Ano? So dito nakita natin na yung Ninive, mga kapatid, nag-repent. Kumbaga ay ang Diyos nag-intervene, pinadala si Jonah, at ang nangyari, yung bayan ng Ninive ay nagsisi sa kanilang kasalanan.
0: Ayan. Sabi nga dito, nung buo, yan lang yata sa history ng
1: ng Bible, na kasaysayan ng mundo.
0: Kasaysayan na. Mantangin mo, pati lahat ng mga hayop, ayuno. Siguro yung aso doon, gutom na gutom yung mga pusa. Mga dami. Kung may aquarium sila, pati yung mga isda.
1: Nag-ayuno din.
0: Ayuno. Oh. Lahat, yun lang nakaregulate sa history lahat. At noong nagsisi sila, ano ang tugon ng Panginoon dun sa Jonas chapter 3 verse 10? Nang makita ng Diyos ang kanilang ginawa na sila'y humiwalay sa kanilang masamang lakad at nagbago ng isip ang Diyos tungkol sa kasamaan na kanyang sinabing gagawin niya sa kanila at hindi niya ito ginawa.
1: Parang contradiction yun.
0: Kasi, di ba?
1: Hindi nagbabago eh. Ang Diyos ay hindi nagbabago. So merong propesiya na hatulan, nagsisi. Kala ko ba hindi nagbabago ang Diyos?
0: Atin yung himay-himayin, yes, Pastor Alvin, yes. Hindi yung contradiction. Kasi God is just.
3: Mm.
0: God is just. Just, hinuhukuman niya yung kasalanan.
3: Mm-hmm.
0: No? God is merciful.
3: Mm-hmm.
0: God is just. Yan yung hinuhukuman yung kasalanan. Pero tandaan natin na God is also merciful.
2: Yeah.
0: Yung pinapatawad niya yung mga nagsisi. Yung magsisisi kasi bumalik ka sa Diyos, tumalikod ka sa kasalanan. At dito nakita natin na yung buong Nineveh ay nagsisi. Conclusion, God's response changed but His character did not.
2: Parang ganito, Pastor, no? Kung halimbawa ikaw ay isang teacher, kung ang estudyante mo ay pasaway, hindi talaga nag-aaral ng maigi, babagsak talaga siya. So yung consequence ng kanya pagiging pasaway na estudyante, bagsak siya. Pero kapag yung estudyante ay nagbago, nagbabago rin yung treatment ng isang teacher. So ang punto rito, nagbago yung response ng teacher doon sa kanya, pero yung standard para makuha yung pasang grado, hindi nagbago.
3: Yes,
2: ano,
3: yes.
2: Ang nangyari lang, yung tao na yon, yung estudyante na yon, nagbago siya, hindi na siya naging pasaway, nag-aaral na siya. So, same standard pa rin naman yung ginamit. Kaya hindi na siya bumagsak.
3: Okay, napakalinaw.
0: So, tama. Ang Diyos ay hindi talaga nagbabago. Hindi nagbabago yung standard niya, hindi nagbabago yung kanyang character, yung kanyang essence.
2: Parang ganito nga sa Psalms 105, 100 verse 5. Ang sabi rito, pag binasa po natin ito, mga kapatid, gusto kong basahin dito sa Tagalog na translation. Sabi rito, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman at ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi. So dito, mga pastor, maliwanag na binabanggit sa atin, ang Diyos ay mabuti at ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman.
1: So, mga pastors, mga kapilers, ang dami na nating mga karakteristik ang mga napag-aralan tungkol po sa ating Diyos. Iuna, napag-aralan natin yung kanyang pagiging eternal, and then sunod naman, napag-aralan natin yung kanyang pagiging immutability, at doon ay pumasok yung pagiging mercy niya, at saka yung pagiging judge niya rin. Ano ho?
0: Justice
1: and mercy. Ayun yung kanyang mga karakter. Kaya sa gulong pagkakataon, mga minamahal kong mga kapilars, so the immutability is not immobility. It is faithfulness in motion. Okay? So ngayon naman, lagi niyo pong nababanggit yung tungkol sa love. No? Tungkol sa love. Tayo po ngayon ay nag-arrive na sa center ng karakter ng Diyos na walang iba kundi God is love.
0: So, no, bago tayo i-discuss natin yung love, kasi yung love, yun yung communicable na attributes ng
2: Diyos. Yeah.
0: Yung dalawang na-discuss natin,
1: Eternal.
0: God is eternal. God is immutable, hindi nagbabago, laging tapat sa kanyang pangako, hindi nagbabago yung kanyang pagka-Diyos, ay yun ay incommunicable. Pero itong love, communicable ito. So, ito kasi yung talagang dito sikat ang Panginoon na attributes na nakilala siya. In fact, maraming nakamemorize din sa 1 John 4:8. Naalala ko nga pagdating sa ating afternoon worship, pag nagpapa-recite ng mga verses, di ba? Lagi itong na-quote, 1 John 4:8, God is love. So, love is not an attribute among others. It is the essence of the being of God.
2: Pero ito, gusto nating bigyan ng linaw kasi hindi natin kasi po pwedeng i-define yung itong love na attributes ng ating Diyos sa pamamagitan ng mga bagay dito sa lupa o nung culture na meron tayo. Kasi ngayon po, ang love ay binabase ng iba sa feelings. So pag feeling niya, gusto niya yung isang tao, ay love yun. Ano? O kaya naman, attraction. Pag nakita niyang maganda o kaya naman pogi, sasabihin niya, I think I fall in love with you. Di ba? May gumaganon pa. So ang iba naman, ang definition nila ng love ay convenience. Kapag convenient ka doon sa isang tao, o convenient ka sa ginagawa mo, ang akala ng iba, yun daw ay love. Pero hindi yun ang love na binabanggit sa atin ng Biblia.
0: dito nga sa Bible, kung ating babasahin po ang Romans 5:8, makikita natin na pinapakita ng Biblia o Scripture defines love through action. Tingnan natin ang Romans 5:8. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Yung pag-ibig. Pinatunayan niya. So, God is love. Tapos pinatunayan niya yung kanyang pag-ibig sa atin through action. Na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin.
2: Yeah. Dito ka mamamangha sa pag-ibig ng Diyos eh. Kasi, importanteng bagay po yon. Una, hindi ka minahal ng Diyos dahil deserving ka. Minahal ka ng Panginoon kahit na hindi mo deserve yung pag-ibig ng Diyos sa iyo.
0: Ayan, so pwede nating tingnan dito si Hosea, no? Dito si inutusan si Hosea ng Panginoon na ibigin yung hindi tapat niyang asawa. At yun ay prophetic illustration ng banal na pag-ibig ng Diyos. Di ba, Pastor Melvin?
2: Ayan. Kaya nga, mas malinaw nating makikita itong pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, doon sa cross ng ating Panginoon. Pansin ninyo po yung binabanggit sa atin sa John chapter 3, verse 16. Ito, napakasikat ng talatang ito. Ang sabi po rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito pa lamang po sa talatang ito, mga pastors, makikita na natin na ganun na lang kalaki yung pag-ibig ng Diyos. Imagine, handa niyang ibigay yung kanyang kaisa-isang anak upang ang sinuman. Gusto ko mapansin niyo po yung salitang yun, sinuman. Hindi sinabi dyan na pag mabait ka na, pag banal ka na, kundi sino mang sumampalataya, huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Meron pang talata, yung sa Romans chapter 8,
0: ayan,
2: verse 38.
0: Nandito kasi ako sa Roma, ako na lang siguro magbabasa.
2: Sige, Pastor.
0: Sabi dito sa Romans 8:32, Pastor Alvinilo, sabi dito, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay?
2: Ayan, ganda no? Sabi dyan no, hindi niya pinagkait yung kanyang anak para sa atin. At kung yung anak nga mismo, hindi niya ipinagkait, ano pa ba yung hindi ipagkakait sa atin ng ating Diyos? So sa madaling salita, napakabuti ng Diyos sa bagay na ito, Pastor.
0: Yan. So yun doon nga, no, God is love. And sa Biblia, diniscuss na itong pag-ibig ng Diyos ay pinakita niya through action. At mas lalong nahayag yung kanyang pag-ibig, karakter ng Diyos na pag-ibig, doon sa cross. Na kanyang ibinigay yung anyang anak. At kung babasahin pa nga natin dito sa Philippians chapter 2, verses 6 to 8,
2: ngayon, basahin ko. Sabi rito, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kaniyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao at palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kaniyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa cross.
0: Ayan, makikita natin dito, Christ emptied himself. No? Nubaran niya yung kanyang sarili. So, ibig sabihin dito, love is self-giving kahit doon sa suffering.
2: Amen.
0: Even to suffering.
1: Kaya nga, napakaganda itong ating pinag-aaralan, lalong-lalo na po mga kapilars doon sa karakter ng Diyos na siya po ay Diyos ng pag-ibig. Kaya nga kung titignan natin sa salitang Grego yan, ang translation po niyan ay agape. No, ang ibig sabihin po niyan ay unconditional love. Ayun. Meaning to say, mahal tayo ng Diyos kung ano man yung ating kalagayan, mabuti man tayo, masama man tayo, mahal tayo ng Diyos.
2: Amen.
1: Tayo ay isang tao na sumasampalataya sa Kanya. Hindi sumasampalataya sa Kanya. Mahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya dito, manapag-aralan po natin, self-sacrificial commitment for the good of other. Yan po yung love na tinutukoy po sa banal na kasulatan.
0: Character ng ating Panginoon.
1: Yes. Ngayon po ay dadako naman tayo doon sa wrath. No, yeah. Parang contradicting na naman ito mga ka-pillars, ano?
2: Mm.
1: Bagamat kanina tinalakay natin yung about sa ang Diyos ay pag-ibig, eh ang Diyos din po pala ay magagalitin.
2: Ayan.
1: Mm.
0: Ayan, Pastor Alvinil, ano ba itong wrath?
2: Yes.
0: Nung pinag-aralan ko yung salitang wrath, no? Lalo tingkit sa kung paano ito na inihayag ng Biblia na yung wrath of God. Mm. Eh, nilista ko yan eh. What is wrath?
2: Mm-hmm.
0: God's righteous response to persistent rejection of his spirit. Will. Yeah.
2: Mm.
0: Persistent rejection to his will. Yan yung response niya.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ang example nga po natin dyan mga kapatid, yung nasa Genesis chapter 6 verse 5.
1: Mm-hmm.
2: Sabi po rito, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat hakan ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Mm-hmm. So dito, ang punto rito, yung isipan na ng mga tao, yung kanilang ginagawa na napakasasama. Kaya andun yung baha bilang parusa ng Diyos sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: So makikita natin dito, Pastor Alvinil, no?
2: Mm-hmm.
0: Na dumating yung judgment sa kanila.
2: Mm-hmm.
0: At paano nag-response ang Panginoon ay nagpadala siya ng sabi doon, lagi na lang.
2: Oo.
0: Masama. So yung response ng Panginoon ay yung wrath, yung judgment doon, no? Pero matin pa yung pag-aaralan pa mamaya. Pero tingnan natin dito. Bago binigay yon yung baha, Pastor Alvinil, nagbigay muna siya ng warning.
1: Yes.
2: Mm.
1: Mm-hmm.
0: Nagbigay pa siya ng mensahero, si Noah.
2: Yeah.
0: Si Noah. May nagbigay pa siya ng time, 120 years, na habang nagpupukpok si Noah, sabi ni Noah, ibig sabihin may darating na dilubyo pa. No? At sabi ni Noah, may darating na baha, tas tulungan ninyo ako. Anong sagot ng mga nandun? Noah? Yung nangangaral ay si Noah. Pero ayaw nila noon tumutulong.
2: Mm-hmm.
0: Kalaunan, hindi na sila. Anong uulan ba pa? Init-init. Oh. Eh may isa pang mensahero na pinadala ang Panginoon, si Methuselah.
2: Mm-hmm.
0: Kasi ang ibig sabihin pala ng Methuselah, kapag siya'y namatay, judgment will come. Kaya dumating nga yung baha nung namatay si Methuselah. So dumating yung judgment, but there was warning. There was time given para magsisi sila.
2: Mm-hmm.
0: At then dun yung pasensya ng Panginoon.
1: Long suffering.
0: Patience of God, nakikita natin.
2: Imagine 120 years na nagbigay ng pasensya ang Diyos sa kanila.
1: Mm-hmm.
2: At ito, meron pa tayong isang example na po pwedeng makita dyan, yung Sodom and Gomorrah. Eh.
1: Yes.
2: Kasi ang ginawa ng Diyos, una, hindi niya kaagad pinarusahan itong Sodom and Gomorrah. Ang Diyos muna ay nag-imbestiga at nakita niya kung ano nga ba talaga yung ginagawa, then yung judgment dumating sa kanila.
0: So, makikita natin doon na bago na patawan ng paghuhukom ng apoy yung Sodom at Gomorrah, ay meron pang investigation. Pumunta pa nga yung dalawa doon eh. No? Pumunta mismo doon sa Sodom and Gomorrah. So, dito sa ating pag-aaral, no? Yung wrath of God ay yan yung response niya sa persistence ng pagkontra ng kanyang kalooban.
2: Mm.
0: Ating basahin pa dito sa Romans chapter 2, verse 5. Romans chapter 2, verse 5. Sabi dito, ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuutan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos.
2: Mm-hmm.
0: So, talagang nandun yung wrath ng Panginoon, yung kanyang response doon sa persistent rejection ng kanyang will. Matuwid eh. Pero yung wrath na yun ay matuwid.
1: Matuwid.
0: Tinuturing ng Biblia na matuwid na paghuhukom ng
2: Yeah. Ang tawag nga nila diyan ay righteous indignation ng Diyos eh. Ano po? At dito mga kapatid, makikita rin natin yung ano eh, yung parehong prinsipyo na binabanggit po sa atin ng John chapter 3 verse 36 eh. Mm-hmm. At sabi rito, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. So po, pwede naman natin itong ano eh, maiwasan eh. Mm. Ano? Pero kapag hindi ka sumusunod sa Diyos, sabi dyan, hindi mo makikita ang buhay, kundi yung puot ng Diyos yung mananatili dun sa taong iyon.
1: Tama, tama po. No? So dito ay masasabi po natin, mga kapilars, na the wrath is not emotional outburst. No? Kasi iba kasi yung wrath ng tao eh. Yung galit ng tao, minsan pag nagalit yung tao eh, talagang sagad hanggang buto. O kaya illogical yung galit ng tao. Pero ang Diyos, ang kanyang galit ay mayroong pong kasamang pag-ibig.
0: Mm. Yeah. So, yung wrath, maganda yung sinabi, Pastor Alvin, hindi siya emotional outburst.
1: Yes.
0: Ito ay moral consequence.
1: Yes, yes, no? Yes, yes.
0: So, liwanagin po natin ito, mga kapilars.
1: Mm.
0: God is love. Tama yan. God seeks salvation.
1: Mm-hmm.
0: But persistent rejection hardens the heart. Yung patuloy na pag-reject sa pag-ibig ng Diyos ay nagpapatigas ng ating puso. So ang conclusion po yan, wrath is the final expression of rejected love.
2: Ayan, napakaganda ng statement na yun. No? So parang ano po yan, isa sa mga sample nga na ginagamit natin dyan, mga kapilars, ay parang merong rescue rope na binigay sa'yo. Halimbawa na lamang, nagkaroon ng matinding baha. Ano? Nandun ka sa bubong. Inaabutan ka ng lubid nung helicopter. Pero ang sabi mo, takot ako sa heights. Gusto ko doon ako sa bangka na lang ako sasakay kasi ayoko dyan. So, ilang beses ka nang nilaglagan ng rescue rope, ayaw mo pa rin hawakan to the point na nire-reject mo, umalis na kayo dyan. Darating naman yung bangka, doon na lang ako sasakay. Eh, walang dumating. Tumaas ang tumaas yung baha. Eh di, nalunod siya ngayon. Kaya kung ayaw mong hawakan yung rescue rope na yon, hindi na kasalanan nung rescuer yon.
0: Yeah.
2: Nagiging kasalanan mo na yon. Kasi same thing sa Diyos. Ang Diyos nag-provide ng pag-ibig, ng kaligtasan, pero kapag na-reject mo yan, yung galit ng Diyos yung sasalubungin mo.
1: Okay, okay. Kaya nga mga minamahal kong mga kapilars, love rejected becomes judgment experience. Ngayon, papasok tayo sa isang attribute na naman na kadalasan ay nami-misunderstood ng tao. At ito po yung transcendence. Medyo malalim na naman po ito, no? Kapag sinabi natin ang Diyos ay transcendent, ano ba talaga yung ibig sabihin nito? Ano ho? So, Pastor Morgan, medyo ba bigyan mo ng linaw ang bagay
0: na ito? Ayan, kaya nga nilista ko talaga ibig sabihin niya kasi nung una kong narinig yan, nahilo ako sa Alvin. Yung transcendence.
1: Parang umakit ang bundok eh, no?
2: Parang transparent eh.
0: Oo, di ba? Transcendence. So, yung transcendence po, mga kapilars, ang ibig sabihin po niyan, God is independent from... At saka napakaganda to. Kasi marami kasi ngayon na iniwala na yung mundo ay Diyos.
2: Yan.
0: So,
2: parang pantis.
0: Alam ko, i-discuss mo yan. Meron ka sasabihin dyan, patungkol dyan, oh, Pastor Melvin. Yung transcendence of God, nagsasabi na God is independent from His creation.
2: Yeah.
0: God is not contained within the universe and God is distinct from everything that exists. Yung po ang ibig sabihin ng the transcendence of God.
2: So parang ano, in simple term, ang Diyos ay Diyos. Mm-hmm. Diba? Hindi siya parte ng mundo, hindi siya energy, hindi siya force o system na kagaya nung paniniwala ng iba. Kasi yung iba, naniniwala, ayun nga, nabanggit sa atin ni Pastor Morgan, na ang mundo ay Diyos o kaya naman anuman yung parte dito sa lupang ito, sinasamba nila. Mm-hmm. Parang yung tinatawag nating pantheism, na ang Diyos at ang universe, iisa. So lahat ng bagay dito sa kalikasan, mapatao man yan o universe man yan, i-equal sa Diyos. So walang distinction ang creation at yung creator dito sa paniniwalang ito. Pero dito makita natin na yung transcendence ng Diyos nagpapakita na ang Diyos ay beyond dito sa creation na kanyang ginawa.
0: Or in fact, nandun nga yan, Pastor Melvin, sa Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created. In the beginning, God created the heavens and the earth. At sinasabi dito na sa talatang ito, creator is not part of creation.
2: Yeah.
0: Otherwise, kailangan niya ng creator.
2: Mm. Hindi na siya Diyos.
1: So, mga kapatid at mga kapilars, hindi siya katulad ng creation.
0: Yan, tama po yan, Pastor Alvin Ilpuno. Mm. Ating nang basahin itong isang talata dito na nasa Isaiah 42, verse 5. Isaiah 42, verse 5. Sabi dito, ganito ang sabi ng Diyos, ang Panginoon, na lumikha ng langit at nagladlad ng mga iyon. Siyang naglatag ng lupa at siyang nagmula rito. Siyang nagbibigay ng hininga sa mga tao nito at ng espiritu sa kanila na nagsisilakad dito. So dito makikita natin na umira lahat dahil sa Diyos na creator. So lahat ng creation nakadepende sa Kanya.
2: Totoo.
0: Hindi yung God ay...
2: Siya yung nagdepende sa mundo.
0: So, creation depends on God. God does not depend on creation.
2: Ayan. Kaya nga dito nagkakamali yung maraming mga modern thinker at spirituality na mga tao ngayon. Kasi ang kanilang sinasabi nga, God is everything. At sinasabi rin nila na God is the universe. Mm-hmm. Pero kung titingnan natin, napakalaki ng logical consequence nito kasi gaya ng binanggit sa atin ni Pastor Morgan, ay pag siya ay part ng creation, kinakailangan din niya ng creator. Yes. Pag may kailangan siyang creator, hindi na siya Diyos.
0: Correct, correct. Kaya nga. So, God is not the world. Tandaan natin yan, mga mahal na mga kapilars. God is not the world and the world is not God.
2: Yan.
1: Malinaw po. Yan po yung sinasabi po ng banal na kasulatan. Kaya nga, so God is beyond creation, pero ang tanong, malayo ba siya?
2: Siyempre, ang sagot natin yan, hindi. Kasi dito papasok po yung balancing pagtingin natin sa Diyos.
0: Yan kasi pag sinabing transcendence, above it.
1: Yes.
0: So ibig sabihin ba niyan, malayo ba?
1: Malayo ba siya? Maraming mga tao ang nag-iisip ngayon, lalo-lalo na pag nakakaranas ng problema, pagsubok, parang sasabihin na parang walang Diyos, parang ang layo ng Diyos. Natutulog ba ang Diyos?
2: Yeah.
0: Sa kanta na. At saka may view nga dyan, Pastor Alvin Il, no? Yung natawag na decent. There is a God who created the universe, human being. Pagkatapos pinabayaan
1: siya. Yeah. Pinabayaan niya, creation niya.
0: Pinabayaan, bahala na kayo dyan. Oh. Pero ang tanong, malayo ba siya? Pabasahin natin dito sa 2 Chronicles chapter 6 verse 18. Sabi dito, ngunit totoo bang ang Diyos ay naninirahang kasama ng mga tao sa lupa? Sa langit at sa pinakamataas na langit ay hindi ka magkasya. Gaano pa kaya sa bahay na ito na aking itinayo?
1: Oh.
0: So yung background dito, yung sanctuaryo.
2: Yan.
0: No? So yung sanctuaryo na nandun sa wilderness, iba. Ngayon, gusto magtayo ni David, pero sabi ng Panginoon, huwag, Solomon ang nagtayo. So kasi itong sanctuary, di ba, anong sabi ng Panginoon doon sa Exodus? Build me a sanctuary so that I can dwell with my people.
2: Yeah.
0: So, tingnan natin, no? Doon sa malayo ba ang Diyos? Hindi. Kasi although nandun siya sa, apart siya sa creation, in fact, nag-transcends pa siya sa heaven kung saan siya nakatira.
1: Nananahan.
0: Yung Diyos na yon ay malapit din. He wants to dwell with us.
2: Kaya nga dito, mga pastor, may kita natin sa parehong narrative. Doon lang din sa chapter 5, chapter hanggang chapter 7, makikita natin yung immanence ng Diyos eh. Ipinakita diyan yung transcendency ng Diyos, pero pinakita rin yung immanence ng Diyos. So, kaya nga binanggit doon na God fills the temple. So, hindi siya malayo. Totoo, he is beyond, transcendent siya, pero imminent din siya.
1: Correct. Mm. Parang ano yan eh, yung napag-aralan din natin nakaraang episode natin na He is omnipresent.
0: Yan.
1: Yan. Mm. God is omnipresent.
0: Kaya nga, Pastor Alvin and Pastor Melvin, mga kapillars, God is beyond everything, but God is present within history.
2: Mm. Parang ganito, ang Diyos, hindi siya nakakulong sa bahay mo.
1: Mm-hmm.
2: Ano? Pero, pwede siyang pumasok sa bahay mo. Mm-hmm. So, ganun yung pinapakita sa atin dito.
1: Mm-hmm.
0: So, isa pang example dito, dun sa burning bush, di ba?
2: Mm.
0: Ano bang meron dun sa burning bush dun sa Exodus chapter 3?
2: Mm-hmm. Yung bush, nagbe-burn.
1: Oo nga.
0: Eh, si Moses nag-aral yan ng science sa
1: University of Egypt.
0: Sa AUP.
1: Mm-hmm.
0: AUPE.
1: AUPE.
0: Mm. Ancient University of the Pyramids of Egypt.
2: Yeah.
0: Nag-aral siya doon.
2: Mm.
0: Oh, lahat ng knowledge. Sabi niya, kakaiba to. Ngayon lang nakikita ang nag-aapoy pero hindi natutupok.
1: Mm-hmm.
0: Tapos nung papunta si Moses doon, sabi nung Moses, remove your shoes.
2: Yeah.
0: It's made in China. And then remove your shoes. It's holy ground. So God appears. Ito natawag na the theophany of God, the appearance of God. So God appears, but it pero yung appearance of God ay hindi naka-confine dun sa bush.
2: Totoo yan. So sa ibig sabihin lamang nito, yung presence ng Diyos, does not mean limitation. Limitado siya sa bagay na yon.
0: Tama nga. Tama yan, Pastor Melvin. Ako'y naiiniwala dyan. Kasi dito, presence is relational, not special confinement.
1: Okay. So, transcendence does not cancel immanence.
0: It grounds it.
2: Kaya nga, because only a God who is beyond can truly enter without being limited.
0: Yeah.
2: Yun yung pakikita natin na powerful talaga ng Diyos.
1: Kaya ngayon, mga kapillars, ay may susunod na tanong. Kung ganito kalaki ang Diyos, kaya ba siyang maintindihan ng fully? Mauunawaan natin siya fully?
0: Short answer niyan, Pastor Alvin, hindi. Hindi mo siya mauunawaan fully. May mauunawaan ka, pero not fully. How can you explain God sa limited language natin?
1: Yes, yes.
0: Paano mo may papaliwanag yung Diyos sa limitadong lingwahe natin? No, Pastor Melvin.
2: Kaya nga, Pastor, dito sa ating fundamental beliefs yung binasa natin, di ba? Ang Diyos ay beyond human comprehension. Pero dapat ito, lilinawin natin to ngayon.
1: Yes,
2: ano,
1: yes.
2: Anong
1: yes.
2: ibig sabihin natin sa bagay na yon?
0: Yan, kaya nga. So, dun sa binasa kong talata kanina sa 2 Chronicles chapter 2 verse 2 Chronicles chapter 6 verse 18. Heaven cannot contain you. No? Kung ang heaven ay lampas-lampas pa siya, hindi pa siya ang Panginoon doon. If heaven cannot contain God, so human reason cannot exhaust God. Really fully understand God. Alin ba mas malawak? Yung langit o yung ating rason? Mas malawak pa yung langit.
2: Oo, nung nakaraan lang, yung lumipad yung mga astronaut, di ba? Nakita nila yung lawak ng universe. Hindi maarok ng paningin lang ng tao.
0: So, ang short answer sa tanong mo kanina, Pastor Alvin, you cannot really fully understand God.
2: Kaya nga dito, itong bagay na ito, hindi naman ito nangangahulugan na hindi natin siya pwedeng makilala.
1: Yes.
2: Meron nga ako nabasang author, si Norman Geisler, ang sabi niya, God is beyond human comprehension but not beyond human apprehension. Yeah. Hindi natin siya fully na makikilala ng lubos or malalaman ang tungkol sa kanya dahil siya ay infinite. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin siya mauunawaan o makikilala. Kasi meron naman siyang revelation.
0: Yan. So, God is knowable, Pastor Alvin, Pastor Melvin.
1: Okay.
2: So ngayon, parang ganito siya mga pastor. Parang dagat yan eh. Pwede kang uminom. Maalat nga lang talaga. Pero hindi mo kayang ubusin yung dagat. Di ba?
0: Kahit nga konti. Ubusin pa.
1: So, paano natin siya makikilala? Mga pastors.
0: Ayan, makikilala natin siya only through his revelation. At sa napag-aralan nga natin noong mga nakaraang episode, God revealed himself in many layers. Paano? Sa kanyang creation. Sabi ng isang psalmist dito sa the creation of God reveals his glory. Pagkatapos, paano pa siya nag-reveal? Sa scripture. Paano pa siya nag-reveal? Ultimately doon sa kay Jesus Christ. So may kilala natin siya only through his revelation.
2: At dapat hindi ito hindi dapat imagination lamang. At lalong hindi po pwede na speculation.
0: Tama nga. Ang nangyayari kasi Pastor Melvin ay gusto nila makilala ang Diyos sa imagination. Sa imagination. Kaya gumawa sila ng mga inukit. Ito yung gawa tayo, ito yung Diyos na lumikha.
3: Tulad ng mga ninuno natin, di ba? May mga anito, anita.
0: Yun. Ang sabi dito sa Exodus chapter 20 verse 4, anong sabi doon sa utos na yun? You shall not make image.
3: Graven image.
0: You shall not make any graven image. Huwag nyo silang paglingkuran ni yukuran. Man, mga kapatid. God cannot be reduced to human projection. Yan po yan. So may kilala lang natin siya through his self-revelation, not hindi sa ating mga projection.
2: Kaya nga masasabi natin, Pastor, na ang Diyos ay nagbibigay ng analogies. So ano-ano ba yung mga bagay na to, Pastor Morgan?
0: Analogy niyan ay mababasa natin dito yan sa Exodus chapter 15, verse 16. Pwede nyo ba akong tulungan na basahin ito? Exodus chapter 15, verse 16. At Pastor Alvin, pakihanda po itong Psalm 89 verse 13. Yung mga analogies ng Panginoon.
2: Basahin ko yung Exodus chapter 15 verse 16. Sindak at panghihilakbot ang sa kanila'y umabot. Dahil sa kadakilaan ng iyong bisig, sila'y parang batong di makakilos hanggang sa makaraan o Panginoon ng iyong bayan, hanggang sa ang bayan na iyong binili ay makaraan.
0: Yan. So, nakita natin yung arm of God binanggit dyan, di ba? Yan, Pastor Alvin.
3: Ang sabi po rito sa banal na kasulatan, ikaw ay may makapangyarihang bisig, malakas ang iyong kamay, mataas ang iyong kanang kamay.
0: Ayan. So, nagbigay siya ng analogy yan, yung arm of God.
3: Yeah. So, pero hindi po ito literal. Hindi po ito literal.
0: Hindi literal yan, but meaningful kasi it reveals capability. Ipinakita niyo kung anong capability ng ating Panginoon.
2: At ito makikita natin, mga kaibigan, God speaks in human language. Ginagamit ng Diyos yung ating lingwahe para maintindihan natin siya. Pero hindi ito nangangahulugan para malimitahan siya, yung ating Diyos.
3: Okay, so mga pastors, ngayon ay pagsamasamahin natin.
0: Ang nakita natin, Pastor Melvin, Pastor Alvinil, tungkol sa mga sa attributes ng Panginoon, nakikita natin na God is eternal. Beyond time, but active in history, Melvin. At God is immutable. Constant siya in being, hindi nagbabago yung kanyang pagka-Diyos, hindi nagbabago yung kanyang katapatan, kanyang mga pangako, kanyang covenant. Pero dynamic siya in relation, no? Nag-iiba yung kanyang response depende sa desisyon ng
3: tao.
0: Pag nagsisi yung tao, kahit na sinabi, kagaya nung Nineve, kahit masama, meron ng judgment sa kanila na sila'y masusunog, hahukuman sila. Pero pag nagsisi, ay hindi mangyayari yun. So, dynamic siya in relation. At makikita rin natin dito sa ating pinag-aralan, yung God is love, self-giving by nature ito. At dun din, though his love, he is also just, responding to sin with righteousness, na tinatawag yung pukot o galit ng Diyos dahil patuloy na nire-reject yung kanyang divine will. At makikita rin natin dito, God is transcendence. Beyond creation, no? Yet present within. In
2: kaya nga,
0: siya.
2: Dito pansinin natin, walang contradiction dito sa mga attributes ng ating Diyos.
0: So walang problema Pastor Melvin, oh, mga kapilars, mm. walang problema dito. Ang problema ay hindi sa Diyos. No? Ang problema ay kung paano natin inuunawa, kundi yung ating mga preconceived ideas ng problema.
3: So kapag kinuha mo lang yung love, mga minamahal kong mga kapilars, eh mawawala ang justice. Mm. Kapag kinuha mo lang ang justice, mawawala naman ang mercy. So hindi mo po pwedeng paghiwalayin pala yung dalawa.
2: Opo, kasi dito, yung lahat ng mga bagay na yon sabay-sabay na totoo sa Diyos.
0: Yeah.
2: And that defines God.
0: Yan, yan natawag ng karamihan na perfect harmony. Pastor Melvin. Pastor Alvin.
3: Kaya nga dito mga kapatid ay papasok ang mahalagang Adventist framework. Ano ho? At ito po ay yung tinatawag na the great controversy. Ano ba itong great controversy na ito?
0: Ayan, ako'y naniniwala na sa the great controversy. Ito yan. Yan yung isa sa pinaka-unique siguro natin na contribution sa Christian faith.
3: Yes, yes.
0: Yung
3: yes.
0: great controversy. Paglalaban ng masama at mabuti. Dito sa controversy between God and Satan, ang tanong dito ay totoo ba ang karakter ng Diyos?
2: Yan.
0: Pastor Melvin, totoo ba na siya ay pag-ibig? Totoo ba na siya ay immutable yet forgiving? Totoo ba siya na ay just and merciful? Totoo ba na siya ay transcendent beyond yet present naman sa ating mga buhay? Kasi yun ang, kasi sa great controversy, kini-question ni Satanas ang karakter ng Diyos.
3: Correct.
0: Totoo ba ang karakter ng Diyos?
2: Ayan.
0: Ano yung mga attributes
2: na? Actually, base sa ating pinag-aralan kanina, makikita talaga natin na lahat ng mga attributes na yun, totoo sa Diyos. Ano? At itong mga attributes na ito na pinag-uusapan natin, lahat ng mga yan ay makikita natin sa history ng salvation.
0: Ayan. Kasi doon sa cross, di ba? Makikita natin doon sa cross yung pag-ibig ay inihayag. Pagkatapos, justice ay pinangahawakan.
2: Amen.
0: At mercy ay inextend.
2: So,
0: lahat ng karakter ng Diyos makikita doon sa salvation history, doon sa cross, love, justice, and mercy.
2: At doon sa judgment, mga ginigiliw po naming mga kapilars, truth is vindicated and evil is ended. Nauwi na kasakan ng Diyos yung kasalanan at kasamaan doon sa cross.
3: So the attributes of God are not abstract. No, they are revealed in the great controversy.
0: Yeah.
3: Mga kapatid, ang Diyos na pinag-uusapan natin ay hindi lang po ito concept, hindi lang po ito idea, hindi lang po ito philosophy.
0: Yan, Pastor Alvin, siya ay Diyos na lumikha.
2: At itong Diyos na to, ito yung Diyos na kumikilos. God in action.
3: At hindi lang po kumikilos, Diyos na nagpapakilala.
0: At hindi lang yon, Diyos na nagliligtas.
2: At siya yung Diyos na humuhusga o humahatol.
3: Ang tanong ngayon ay hindi kung naiintindihan mo ba siya,
0: kundi kinikilala mo ba siya?
2: At higit pa doon, sumusuko ka ba sa Kanya?
3: Kung ang Diyos ay ganito, eternal, faithful, loving, just, beyond yet near, hindi siya ang problema. Siya ang sagot.
0: Amen, amen. Kaya ang tanong niyan ngayon ay para sa ating lahat, paano ka tutugon sa Diyos na to?
3: Amen. So napakaganda pong imbitasyon niyan na nais ipagkaloob ng
0: Diyos. Paano ka tutugon sa Diyos na to?
2: Total surrender. Pasakop talaga sa Kanya.
0: Ako, yun din. Total surrender by the grace of God.
2: Yeah. Amen.
3: Okay, so muli po mga kapilars, isang napakagandang paksa, pag-aaral, ang muli nating nasumpungan sa banal na kasulatan. Pero bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin at hilingan po natin si Pastor Roniel Villamor para sa ating closing prayer.
0: Tayo manalangin. Maraming salamat, dakilang Diyos, na inyong inihayag ang inyong sarili sa iyong nilikha. Salamat, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong self-revelation ay aming nakilala ang iyong karakter na pag-ibig, karakter na mapagpatawad, merciful. Salamat na kami ay inyong pinasilip ng bahagya sa iyong karakter. Nawa Panginoon, kaming lahat ay tutugon sa iyo. Kaming lahat ay tutugon ng pananampalataya at pagsuko sa isang Diyos na nakakaalam ng lahat, sa isang Diyos na mapagmahal. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na tuluyan naming tanggapin, lubusan naming yakapin ang iyong mga kalooban. Salamat po na kami ay inyong inibig. Salamat po na inyo kaming pinakinggan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
3: Kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na panunood at pag-aaral po sa pamamagitan po ng Pillars of Faith. At amin pong hinihiling na inyo po itong i-share, i-like, at i-comment nyo lang po dyan sa comment section yung salitang at notify para sa gunon sa susunod na mga episode ay inyo pong mapanood at ino-notify ng Facebook ang inyong notification para mapanood nyo po ang Pillars of Faith. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa programa ng
4: Pillars of Faith!

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: podcast, kasama mo. Ilihin natin ang ating pagtingin sa
1: alaman at katotohanan.
2: Kay Jesus, mayroong tanging pag-asa.
3: Magandang gabi po sa aming mga kaibigan. Patuloy po kaming nag-aanyaya sa inyo sa atin pong ikasampung gabi ng paksang ito ng seryeng ang tanging si Jesus ang tanging nating pag-asa.
4: Kumusta po kayo mga minamahal, mga kapatid, mga kaibigan? Maraming salamat po at ngayong gabi kayo po ay makasama muli namin sa isang pag-aaral. Naramdaman niyo rin po ba ang mga pagbabago sa mundo? Mga kaguluhan, sakuna, mga paglaganap ng kasamaan. Marami sa atin ang nagtatanong, ito na po ba ang mga tanda ng wakas? Kaya naman ngayong gabi ay atin pong tatalakayin ang mga tanda ng mga huling araw ayon sa Biblia. Kaya ang pamagat po ng ating paksa ngayon ay Signos. Sa kabila po ng takot at kaba na dala ng mga pangyayari sa mundo, may pag-asa po tayong natatanaw sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Muli po nating makakasama si Pastor Egan Valencia na magbibigay linaw sa mga palatanda ang ating nakikita at kung paano tayo dapat mahanda sa nalalapit na pagdating ng ating tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa isang natatanging pagkakataon ngayong gabi upang muli po naming pag-aralan ang inyong banal na kasulatan upang kami lalong mahanda, Panginoon, sa inyo pong nalalapit na pagpaparito. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, maging pagpapala po ang pag-aaral na ito, at higit sa lahat, manatili po na buhay ang aming pag-asa. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Hi friends! Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa gabing ito ay nais kong ibahagi sa inyo ang kahalagahan ng doktrina at ng aral may kinalaman sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kung nais niyo pong makita ang buong pagtalakay at ang mas komprehensibong mga detalye may kinalaman sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang mga pangyayaring ihahatid sa ating sanglibutan, ay inaanyayahan ko po kayo na panoorin ito sa Tanging Pag-asa Season 1. Isa po sa mga episode doon ay ang komprehensibo, in fact, dalawang serye, dalawang bahagi na tinalakay ko ang may kinalaman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ang layunin ko po ngayong gabi ay ibahagi sa inyo ang kadahilanan kung bakit siya babalik at ano ang importansya ng aral na ito sa ating mga buhay. Unang-una, ang ating Panginoong Hesukristo ay nangako sa kanyang mga alagad ng kanyang ikalawang pagbabalik dito sa sanglibutan. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, nang gabing bago po siya ipako, ay ito po ang kanyang sinabi sa kanyang mga alagad. Huwag maglumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya din naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Ito po ang assurance ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad na nang gabing iyon ay nababagbag ang kanilang mga puso dahilan sa napipintong paghiwalay nila sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sa kinabukasan, ang ating Panginoong Hesukristo ay ipapako na doon sa krus ng Kalbaryo. Bagkus na siya ang tumanggap ng kaaliwan, ng encouragement, dahil siya naman yung mamamatay, siya naman yung ipapako at siya naman ang mahihirapan. Kung makikita ang kanyang kamatayan at ang kanyang paghihirap ng mga alagad, ay wari bagang ang kanilang pag-asa ay baka tuluyan nangang madurog at tuluyang mawala. Naistiyakin ng ating Panginoong Hesukristo na anuman ang kanyang sasapitin sa kinabukasan, meron silang tiyak na pagkikita-kita muli doon sa langit na bayan na kanyang inihahanda para sa mga sumasampalataya sa kanya. Ito ang kanyang matibay na pangako. At ang pangako ng ating Panginoong Diyos po kailanman ay hindi mapapako. Sangayon sa ikalawang Pedro, Kapitulo 3, Talatang 3, ipinaalaala sa atin ng Apostol Pedro ang gayong pangako ng ating Panginoong Hesukristo may kinalaman sa kanyang pagbabalik. Na maalaman mo na ito, na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya, na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. At magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Sapagkat buhat ng araw na mga tulog, ang mga magulang ay nangananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagay nila mula ng pasimula ng paglalang. Batid ng Apostol Pedro na sa mga huling araw ay lalabas ang mga taong manunuya, second coming, pagparito ng Panginoong Hesukristo, matanda pa yung mga lolo't lola namin, sinasabi na nila yan. Ang sabi nila, nagtanim kami ng niyog, ngayon malaki na yung mga niyog. Hindi pa rin dumarating ang ating Panginoong Hesukristo. Pero tiyak po ang sabi ng Apostol Pedro na kapag nakita natin ang ganitong mga bagay, ay malapit na nga ang kanyang pagdating, sapagkat ito ay isang katibayan ng pag-abot ng mga huling araw, ng mga huling panahon, na kine-question ng mga tao, lalo na yung mga nakaalam, lalo na yung mga naghihintay, kailan ba, nasaan ka ang kanyang pagdating ng kanyang pangako. Pero ang sabi ng Apostol Pedro ay ganito sa ikalawang Pedro 3:9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinood sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Tapat at tiyak ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo
may kinalaman sa kanyang ikalawang pagbabalik. Ngunit kung iniisip ng iba na parang nagpapaliban, parang natatagalan ang ating Panginoong Hesus sa kanyang ikalawang pagbabalik, ito ay dahil siya ay mapagpahinuhod. Ayaw niya na tayo ay mapahamak. Nais niya na ang lahat ay magsipagsisi. Sa ibang salita, ang waring pagpapaliban o pagdelay ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, mga minamahal, ay paraan niya upang mabigyan pa tayo ng kaunting pagkakataon at panahon upang tayo ay magsisi sa ating mga maling ginagawa. Sa Apokalipsis Kapitulo 22, ang huling kapitulo sa huling aklat ng banal na kasulatan ay maliwanag kung ano ang nais iwanan sa atin ng ating Panginoong Diyos kapag ka isasara na natin ang huling aklat, ang huling kapitulo at ang huling mga salita sa banal na kasulatan ay ang paglilinaw pa rin ng kanyang ipinangako na dapat nating panghawakan. Sabi sa 22:7 ng aklat ng Apokalipsis, narito, ako'y madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Inulit niya iyan muli sa talatang 12. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. At sa kawakasan, sa Apokalipsis 22, ang talata ay 20, ganito po ang ating mababasa sa huling aklat, huling kapitulo at huling mga pananalita sa banal na aklat. Talatang 20, ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Hesus. Napansin niyo po ba ang ilang mga salita sa huling aklat ng banal na kasulatan kung saan ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagbigay sa atin ng pagtitiyak? Ako'y madaling pumaparito. Ako'y madaling pumaparito. Oo, ako'y madaling pumaparito. I am coming quickly. Sa perspective ng eternity, sa perspective ng walang hanggan, nabanggit ko nga po sa inyo sa pagtalakay natin sa paksa, may kinalaman sa araw ng Sabat, sa ikalawang Pedro Kapitulo 3, ang 1,000 taon sa atin ay 1 araw lamang sa ating Panginoong Diyos. At yung pagtingin niya sa panahon ay napakabilis lamang sadya. At tayo po ay malapit na doon sa millennium, doon sa 1,000 taon ng pagpapahinga. Kaya sa paningin ng ating Panginoong Diyos, siya ay madaling-madali nang pumaparito. Matatapos na din ang sanglibutan. Ito po ang kanyang pangako. At mga minamahal, kung binigo kayo ng pangako ng inyong asawa, binigo kayo ng pangako ng inyong mga employer o ng inyong mga kaibigan at hindi nila nagawa ang kanilang ipinangako sa inyo, lalo na ang inyong mga boyfriend o girlfriend o inyong mga jowa, mapanghahawakan po ninyo ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat ito ay kanyang gaganapin. Bakit niya ipinangako ng tiyak ang kanyang ikalawang pagbabalik? Bakit importante na hawakan natin ang pangakong ito? Ito po kasi, mga minamahal, ay magsisignal o maghuhudyat ng pagkabuhay na maguli. Ito po ang sabi sa Daniel Kapitulo 12, ang talata ay 1-4. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyayari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na nasumpungang nakasulat sa aklat. At marami sa kanila sa talatang 2 na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising, ang iba'y sa walang hanggang buhay, ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Binanggit ng propeta Daniel, samantalang tinitingnan niya ang katapusan ng sanglibutan ayon sa mga hula na ipinakita sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Kapag ka tumayo na ang ating Panginoong Hesukristo, ay magkakaroon ito, maghuhudyat ng pagkabuhay na maguli ng mga nangamatay sa kanya. Ito din ay nasa Juan Kapitulo 5, talatang 28. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsasalita, huwag niyong ipanggilalas ito. Sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas.
ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ang Panginoon, kapag siya ay nagbalik na dito sa sanglibutan, sa ating mundo, ay maghuhudyat ng pagkabuhay na maguli ng mga patay. Una ay ang mga nangamatay na nakay Kristo, ang mga nangamatay na sumasampalataya. Ito po ang maliwanag sa 1 Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din, hindi ang iba, ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. Kaya po, muli ko pong babanggitin sa inyo sa bahaging ito na huwag po kayong padadaya, huwag po kayong paloloko sa mga leader ng mga relihiyon na di umano ay sila na ang ating Panginoong Jesucristo. Di umano sila na ang anak ng Diyos at siya la ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Sapagkat maliwanag po ang sinasabi sa 1 Tesalonica 4:16, ang Panginoon din, ang Panginoong Jesucristo ho mismo. Hindi ho iba, hindi sinabing sapagkat ang kapalit ng Panginoon o sapagkat ang mag-aangking ang Panginoon. Sabi ng Banal na Kasulatan, ang Panginoon din, ang Panginoong nakilala ni Apostol Pablo, ang Panginoong nakilala ng mga apostol at ng batang iglesia. Siya ang bababang mula sa langit, may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Sa talatang ito'y maghahatid na sa atin ng isang maliwanag na kaisipan na yung nangamatay na nakay Kristo, sumasampalataya sa Kanya ay wala sa langit sapagkat bubuhay niya. Kung nasa langit, di sana isasama niyang pababa galing sa langit. Sino yung bubuhay niya na nangamatay daw kay Kristo? Sila po yung mga sumasampalataya na nangamatay na sumasampalataya sa Kanya. Pagdating pa lang ng ating Panginoong Jesucristo, maghuhudyat ng kanilang muling pagkabuhay sa sanglibutan. Kaya ang sabi sa talatang 17, kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitiray, aagawing kasama nila sa mga alapaap upang sulubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito ay isa sa Panginoon tayo magpakailan kailanman. Ang muling pagbabalik ng tunay na Kristo, ng tunay na Jesus, ay hindi siya darating dito na tatapak muli sa lupa. Hindi siya muling ipapanganak dito sa lupa o dili kaya naman ay sa ilang probinsya natin dito sa Pilipinas o sa Amerika. Ang muling pagbabalik ng tunay na Jesus, ng tunay na Mesiyas, ng tunay na may-ari ng sanglibutan, ng tunay na may-ari ng ating kaluluwa ay hindi po taga kung saan man, kundi taga langit. At siya po ay mananatili sa langit at hindi na muling ipapanganak dito sa lupa o di kaya naman ay sa Pampanga. Maliwanag po ang sabi ng Banal na Kasulatan. Ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay maghuhudyat ng pagkabuhay na maguli. Bakit pa siya babalik? Bakit importante ang kanyang pagbabalik? Sa Apokalipsis Kapitulo 22 ay kanya pong niliwanag kung bakit kailangan siyang muling magbalik. Talatang 12. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Tayo po ay nababagbag ang ating mga puso kapag nakikita natin ang masasamang ginagawa ng ating mga kapwa-tao. Nariyan ang murder, nariyan ang rape, nariyan ang extortion, nariyan ang mga gahama, nariyan ang mga magnanakaw, nariyan ang mga walang awa at walang pagpipighati. Talagang kanilang ginigipit, kanila talagang pinagtitake advantage ang mga tao na mga mahihina. Ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay maghuhudyat ng kanyang pagbibigay ng gantimpala para doon sa mga nanatiling tumutupad, sumusunod sa kanyang banal na kalooban, lumalakad na may kapakumbabaan, nagmamahal sa kanyang kapwa. Samantalang siya ay magbibigay ng pagpapala doon sa mga taong sumusunod sa kanya. Siya naman ay magbibigay ng gantimpalo para doon sa mga manggagawa ng kasamaan. Laksan po ninyo ang inyong loob sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay nangako ng kanyang pagbabalik kung saan patitigilin niya ang kasamaan ng sanglibutang ito at bibigyan niya ng kaparusahan ang mga manggagawa ng kasamaan. Pakinggan niyo po ang 2 Pedro 3:7. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa
sa pamamagitan ng gayunding salita ay iniingatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Darating po ang panahon ng paghuhukom, ang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At ang araw po na ito ang maghuhudyat sa paglipol, pag-ubos sa lahat ng mga taong masama. Opo, isang araw maghahari ang katuwiran, isang araw maghahari ang katotohanan, at ang isang araw maiiwan lamang ang mga taong nabuhay sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang biyaya at ng kanyang lakas. Maiiwan lamang ang kabanalan, ang katotohanan, ang katuwiran, ang kapayapaan, ang kaligayahan, ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ang magsiserve na pinaka-boundary, and He will come again. Sabi sa ikalawang Pedro 3:10, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Nang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Opo, ang lupa, ang sandaigdigan, at ang lahat ng mga gawang nasa lupa ay pang masusunog. Yung kotse niyo po, yung jeep niyo po, yung bus niyo po, yung bahay niyo po, yung kondo niyo po, lahat ng mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Huwag niyo pong masyadong itatali ang inyong mga puso sa mga bagay na nasa lupa, gawang lupa, at mga bagay na makikita mo dito sa lupa, sapagkat ang mga bagay na ay pawang masusunog. Ito po ang panahon upang ang ating mga puso ay maiangkla natin sa mga bagay na mga nasa sa langit. Ang sabi sa talatang 12, ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Darating ang panahon sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo na ang mga bagay na ito'y pawang mga wawala, malulusaw, dahil wawakasan niya ang kasamaan. Ang mga bagay sa lupa na ginamit sa kasamaan, pinaglagyan ng puso ng mga masasama, ay pawang matutunaw sa pamamagitan ng matinding init. Ganon din po yung mga naagrabyado, sabi sa 1 Tesalonica 1:7, at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Jesus mula sa langit, nakasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa ikalawa ay maghuhudyat ng kapahingahan para sa mga nagsisipaghintay sa Kanya. Para sa palaging bumubuntong hininga, Panginoon, dumating ka na. Panginoon, sana matapos na ang kasamaan. Panginoon, sana ay matapos na ang kaguluhan. Tanging ang Panginoong Jesucristo po ang magwawakas ng lahat ng mga bagay na ito. Hindi ang bagong gobyerno, hindi ang mga bagong luklok at halal ng mga tao. Marami po sa kanila, mga scammer lamang, mga manluloko, at nais nila na kunin ng ating simpatya samantalang sila ay nangangailangan pa ng ating mga boto. Tanging ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ang maghuhudyat ng tunay na pag-unlad, ng tunay na hustisya, ng tunay na kapahingahan, at ang kanyang pagdating din ang maghuhudyat ng paghiganti sa mga hindi nagsikilala sa ating Panginoong Diyos, sa mga tumawa sa atin, sa mga nangutya, sa mga umalimura, sa mga walang pakialam, doon sa mga tao na hindi nagsikilala sa ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Bukod sa pagkabuhay na mag-uli ng mga sumampalataya sa Kanya na mauna, bukod sa paghuhukom at pagganti sa mga taong mga masasama, ang pagdating din ng ating Panginoong Jesucristo ay maghuhudyat ng pagliligtas sa kanyang mga anak. Pakinggan niyo po ang Hebreo Kapitulo 9, talata ay 28. At gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang kasalanan ng mga marami. Sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Opo, ang mga naghihintay sa ating Panginoong Jesucristo ay ililigtas niya. Kaya ang kanyang ikalawang pagbabalik ay maghuhudyat ng kaligtasan ng mga sumusunod, ng mga naghihintay sa Kanya. Saan sila ililigtas? Ang sabi sa Isaiah Kapitulo 25, ang talata ay 8, ay dito,
sinakmal niya ang kamatayan, magpakailanman. At papahiri ng Panginoong Diyos ang mga luha sa lahat ng mga mukha, at ang kakutyaan ng kanyang bayan ay maaalis sa buong lupa, sapagkat sinalita ng Panginoon. Ano daw po ang gagawin ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang ikalawang pagbabalik? Sasakmalin niya ang kamatayan magpakailanman. Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mukha at matatanggal ang kanilang kakutyaan. Minsan po, yung mga sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo, feeling nila parang nakakahiya naman tayo, ano? Parang embarrassing. Minsan parang yung mga tao pa na nagtuturo ng mga mali, sila pa yung parang mauunlad, sila pa yung parang mayayaman, sila pa yung parang namamayagpag, ang lalaki ng kanilang mga bahay, sambahan. Alam niyo po, huwag kayong mag-alaala. Manatili lang tayo sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, sapagkat sa kanyang ikalawang pagbabalik, tatanggalin niya ang lahat ng mga negatibong mga ebosyo na ito kasama ng mga luha sa ating mga mata. Ang ating paghibig, ang ating pag-iyak na walang ibang nakakarinig, kundi ang ating Panginoong Diyos at ang kanyang mga anghel, isang araw ay kanyang patitigilin at tatapusin. At sasabihin natin sa araw na iyon, narito, ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinintay siya. Tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Mataan nating hinihintay ang pagdadaling ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat ito'y maghuhudyat ng kanyang pagliligtas sa kanyang mga anak. Sa Tanging Pag-asa Season 1 po ay detalyado kong tinalakay ang mga hudyat, ang mga palatandaan o signos ng kanyang ikalawang pagbabalik. Maaari niyo pong panoorin ito para sa mas komprehensibong pagtalakay. Ngunit nais kong ibahagi sa inyo ngayong gabi, in passing, kung ano ang mga palatandaan para malaman natin ang kanyang malapit ng pagbabalik. Sa Mateo 24, talatang 3 ay itinanong ito sa kanya ng kanyang mga alagad. Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Maliwanag po ang tanong ng mga alagad sa kanya, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng katapusan ng sanglibutan? Ito po ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo ng mga tanda ng kanyang malapit ng pagparito at ng katapusan ng sanglibutan. Sabi niya, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Hindi na po tayo nagtataka. Hindi po tayo naninibago. Manapa ay natitiyak pa nga po natin ang katunayan ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na sa mga huling araw ay marami ang magsisiparito sa kanyang pangalan. Na magsasabi na sa kanyang pangalan, sila diumano ang Kristo at ililigaw ang marami. Ay, napakalaki ho ng kanilang mga bahay-sambahan. Napakalaki ho ng kanilang mga lugar kung saan sila nagpupulong, ng kanilang mga ipinapagawa na nagsasabing siya daw po ang Kristo. Ngunit, maliwanag po na nakalagay sa banal na kasulatan, inililigaw ang marami. Ito po ay matibay na palatandaan na tayo ay humantong na sa mga huling araw. Ang katunayan nga po nito, kapag ka inyong ginugel o tiningnan lamang sa internet, mahigit 800 mga tao na ang nag-aangking. Sila na diumano ang Kristo at ililigaw, iniligaw nila ang marami sa pagpapakilalang sila na si Jesus Christ na bumalik dito sa sanglibutan o dito sa earth. Meron pa nga ho akong nakita doon sa South America, siya daw si Jesus Christ, siya daw si Kristo, ang dami niyang tagasunod. Tinatatakan pa naman ng 666 yung kanyang mga tagasunod, pinapatatuan po nila sa mga kamay at pagkatapos ay sinasabi na yun daw ang marka ni Jesus Christ. Eh maliwanag po sa aklat po ng Apokalipsis Kapitulo 13 na yun po ay Mark of the Beast, hindi po yun Mark of Jesus Christ. Kaya nalito na yung mga tao, nailigaw na yung marami dahil sa hindi nila ibinabatay ang kanilang paniniwala sa maliwanag na manaturo ng banal na kasulatan. Sa talatang 5, sinabi pa ng Panginoon na ang tanda ng kanyang malapit ng pagbabalik at ng katapusan ng sanglibutan na ito, makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan. Nakita na po natin ang mga digmaan sa nakalipas lamang na halos 100 taon. In the past 100 years, ay nagkaroon na po ng
World War, First World War, nagkaroon na po ng Second World War, and even now, the world is still at war. Nakita natin ang pagsagitsit ng punglo sa Syria, diyan sa tinatawag nating bahagi ng Palestina at Israel, at ongoing pa rin po ang gyera ngayon ng Ukraine at saka ng Russia. Kitang-kita po natin ang digmaan at ang patuloy na parang mga alingaw-ngaw ng digmaan kahit na po sa West Philippine Sea ay nakikita po natin ang patuloy na pagligid ng mga mapanglupig at mapanakop na mga bansa. Makikita po natin ito na malinaw na palatandaan ng malapit ng pagdating ng ating Panginoong Diyos. Sa nature din po ay pinakita ng ating Panginoong Hesukristo kung ano ang ating dapat bantayan. Magkakaroon daw po ng kapighatian, magdidilim ang mga araw at buwan, hindi magbibigay ng kanyang liwanag, malalaglag ang mga bituin mula sa langit, magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Ito pong pagkalaglag ng mga bituin sa langit ay nangyari na po ng mid-1800s. Yun pong tinatawag nating pagdidilim ng langit, pangangatal ng mga langit, yung mga solar eclipse, lunar eclipse ay patuloy po nating nasasaksihan sa ating sanglibutan. Ngunit ito ay malakasan na nangyari ng mid-1800s. Ito po ay nakikita na natin sa ating sanglibutan. Pangalawa po ay sinabi din ng ating Panginoon na magkakaroon ng kagutom at lindol. Kung inyo pong titingnan ang mga detalyado ng mga graphs ngayon ng USGS o United States Geological Survey, maliwanag niyo pong makikita sa graph na nang pumasok ang year 2000 ay katakot-takot at napakalaking mga lindol ang naranasan ng buong sanglibutan. Sa iba't ibang panig, ito ay nagdulot pa ng napakaraming mga kasiraan at nagdulot ng napakaraming mga kamatayan, gayon din sa pamagitan ng mga tsunami. Binanggit din ng ating Panginoong Hesukristo sa Lucas 21:11 na magkakaroon ng salot sa sanglibutan. Alam niyo po, naniniwala po ako na ang COVID-19 ay isang malaking salot na dumating sa ating sanglibutan. Nariyan pa ang SARS, nariyan pa ang MERS-CoV, nariyan pa ang Ebola, na mga salot na dumarating sa ating sanglibutan na hindi natin kabisado pa at hindi pa masyadong natututunan kung paano ito talaga lubos na maiwasan at mawawala. Ngunit itong malalaking salot na dumarating sa ating sanglibutan, for instance ang COVID, na nagdagdag ng kamatayan ng halos 15 milyon, ay isang salot na dumating sa ating sanglibutan very recently lang. Huwag po nating kalilimutan na ang mga bagay na ito ay hindi halos nararanasan sa nakalipas na maraming mga taon. Ang ganitong dami ng kamatayan, ang pagtigil ng lahat ng gawain, pagsasara ng mga bansa, hindi paglipad ng mga eroplano, at ang social distancing, ang pagsasarado ng mga border, ito po ay hindi pa naranasan. At marahil ito po ay isang napakalaking sinyales, napakalaking hudyat ng malapit ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Binanggit din po sa Lucas 21:25 ang pagkakaroon ng daluyong o specifically yung mga tsunami. Nakita po natin ito sa Japan, Fukushima Prefecture, nakita po natin ito sa Pilipinas, sa Tacloban, nakita po natin ito sa Phuket, dito sa tinatawag nating Indian Ocean, sa bahagi ng Indonesia kung saan daang libo ang mga nangamatay dahil sa tinatawag natin na tsunami. Ito po pala ay nakalagay din sa banal na kasulatan. Sa Ikalawang Timoteo Kapitulo 3 ay sinabi naman ang mga tanda sa huling araw may kinalaman sa mga tao. Alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Sa huling araw daw po ay delikado na ang kalagayan ng mga tao. Magiging mapanganib o dangerous. Nung mga araw ay maaari ka pang maglakad na ikaw ay safe, walang manggugulo sa iyo, walang magbabanta sa iyong buhay. Naalala ko pa nung araw, ang mga bahay naman ay gawa sa mga pawid, gawa sa mga kawayan. Wala namang namamasok ng mga bahay. Ngayon ay kailangan mo nang palakihin ang mga bakod, lagyan pa ng mga barbed wire, lagyan ng mga CCTV. Mahirap na, hindi mo na pwede ngayong basta iwanan ng bukas ang mga pintuan sapagkat tiyak na papasukin ka ng mga kawatan o ng mga akyat bahay. Kahit na ngayon mga nasa kalsada, in broad daylight, napakaliwanag, tanghaling tapat, nariyan ang mga riding in tandem, nariyan ang mga mamamatay tao. Tiyak nga po, ang sinasabi ng banal na kasulatan, tayo'y nakarating na sa mga huling araw dahil ang panahon natin ay panahong mapanganib. Sa Daniel Kapitulo 12,
ay maliwanag ding sinabi ng Panginoong Diyos kay Daniel na sa panahon ng kawakasan ay ganito daw po, marami ang tatakbo ng paraot parito at ang kaalaman ay lalago. Itong huling 50 taon, the past 50 years, ay napakalaking development may kinalaman sa pagta-travel paraot parito. Nariyan ang tinatawag natin ng mga speedboat, mga tren, mga eroplano. Ito po ay past 50 up to 100 years simula nang maimbento yung pinaka-maiden na aircraft kung saan napakasimple pa lamang ng Wright Brothers. Pero ngayon ay talagang mga jumbo jet, mga naglalakihang mga cruise ship at mga nagbibilisan na mga jet. Kahit na po yung mga fighter nila ay lumalampas na doon sa tinatawag nating barrier of sound. Ito ding nakalipas na 50 taon lang, baka po nakakalimutan na ng ating mga kababayan, lalo na ng ating mga kabataan na nagkaroon po tayo ng breakthrough, may kinalaman sa technology, may kinalaman sa computer. Ang una pong computer ay halos 3 palapag. Ngayon po, ang ating mga cellphone ay narito na din ang computer, narito na din ang lahat, narito na lang mga gamit. Ito po ay in the past 50 years pa lamang lubos nating nakita at naranasan. Maliwanag na ito po ay sinyalis na din ng malapit ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat sinabi na sa panahon ng kawakasan, ang kaalaman ay lalago. Hindi lamang po kaalaman may kinalaman sa technology, kagaya ng artificial intelligence ngayon, kundi kaalaman din ay lalago may kinalaman sa salita ng ating Panginoong Diyos. Naging platform na ang television, ang internet, ang radio, ang satellite sa pangangaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. At ito po ay paulit-ulit, maaari ninyong panoorin, maaari ninyong balikan, maaari ninyong tingnan muli. At lalawak ang ating kaalaman may kinalaman sa salita ng ating Panginoong Diyos. Sa Mateo 24:14, ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, kung magkagayoy, darating ang wakas. Ang huling tanda po, mga minamahal, ay ang pangangaral ng ebanghelyo sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo as a witness, bilang patunay upang maihanda ang mga tao kung magkagayoy, sabi ng banal na kasulatan, darating ang wakas. Ngayon, sa huling bahagi ng ating episode ngayong gabi, kung sadyang nakikita natin ang mga palatandaan ay nagsasabing malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, paano naman tayo maghahanda? Sabi sa Lucas 21, talatang 28, kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Kung magkagayon, sabi ng banal na kasulatan ng Panginoong Hesukristo mismo, pag nakita natin ang mga tanda na kanyang idinitalye, na kanyang inilinya, itataas na daw natin ang ating mga ulo sapagkat malapit na ang ating pagkatubos. Ano ang paghahandang gagawin natin kapag nakita nating malapit na nga ang kanyang muling pagbabalik? Sabi ng Panginoong Hesukristo sa Mateo 24:44, kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sa panahon na wari bagang nakaligtaan natin, sa panahon na hindi natin iniisip, sa panahon kagaya ng buhay ni Noe, na ang lahat ng mga tao ay kumukutya sa kanya, they are doing their business on a regular basis as if it is business as usual, ay dumating bigla sa kanila ang baha. Gayon, inihalin tulad ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang ikalawang pagbabalik. Parang normal lang lahat. Wala namang something spectacular na nangyayari that day. Wala namang something special na nangyayari that day. Pero ang lahat ng mga tanda ay nangyari na dahan-dahan. Dahan-dahang bumubulong hanggang sumisigaw sa atin. Malapit na ang kanyang pagbabalik. At sa oras na hindi natin iniisip, kapag ka nangyari na ang mga tandang ito, siya ay muling babalik. Kaya nananawagan siya na mga magsipaghanda nga naman tayo. Paano tayo maghahanda? Sa ikalawang Pedro Kapitulo 3, sa perspective ng katapusan ng sanglibutan at pagbabalik ng Panginoon, ay inilinya ng Apostol Pedro paano ang paghahanda. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Maliwanag ang sabi ng Apostol Pedro.
habang hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik. Masumpungan tayo sa kapayapaan. Masumpungan tayong kakampi ng Diyos. Masumpungan tayong payapa sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay may relasyon sa Kanya na darating. Paano daw po yun? Na walang dungis, walang kapintasan sa paningin niya. Pagkaiisipin nyo habang naghihintay pala sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, walang dungis at walang kapintasan, paano mangyayari iyon? Sa Apokalipsis 7:13 ay inilarawan ang mga nagtagumpay sa paghihintay sa ating Panginoong Jesucristo. Sila na mga nasa harapan ng luklukan, ganito sila inilarawan sa 7:13 ng Apokalipsis. At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na nangadaramta ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling? At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Kaya po, naging maputi ang kanilang mga damit. Kaya po sila naging walang dungis. Ay hindi dahil naging perfect ang kanilang mga pinaggagawa. Nag-effort sila. Sila po ay naging walang dungis. Ang kanilang mga damit ay naging puti sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Bago po dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ay napakarami po na mga kalamidad ang makikita natin. Mga pagsubok sa mga banal. Ngunit ang pananatili ng kanilang buhay na walang dungis ay sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Sa Lucas 21, talatang 34, dilinaw ng ating Panginoong Jesucristo, mangag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mangalugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito at dumating na bigla sa inyo ang araw na iyon na gaya ng silo. Isa po itong maliwanag at mahigpit na paalaala para sa mga kapatid at mga kaibigan nating naghihintay sa kanyang ikalawang pagbabalik. Baka sakali po, sinabi na ng ating Panginoong Jesucristo, malugmok ang inyong puso sa katakawan, hindi mo pigil-pigilan yung greediness, yung desire mo, yung gluttony, at yung mga bagay tungkol sa sanglibutan. Pagsusumakit ukol sa buhay na ito, yung mga pagsusumakit, yun na lang yung pinag-iisipan mo, pinagplaplanuhan mo, pinag-uubusan mo ng buhay, at dumating na bigla sa inyo ang araw na iyon na gaya ng silo. Sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nangananahan sa ibabaw ng buong lupa. Datapwat ang sabi sa Lucas 21:36, mangagpuyat kayo sa bawat panahon na mangagsisidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Tunay po na dakila kakilakilabot ang ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit kung kilala mo siya, kaibigan mo siya, kinakausap mo siya, nagsisidaing ka sa kanya araw-araw, araw-araw ay kinakausap mo ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat ang kanyang pagdating ay hindi lamang tungkol sa pagsabog ng bulkan, mga lindol, mga gyera. Ang kanyang ikalawang pagbabalik ay pagbabalik ng person, pagbabalik ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Dapat tayong mga mananampalataya hindi lang basta naghihintay kung sino nang bagong papalit na pope o kailan naman susunod na lindol at mai-excite na naman tayo o may darating na naman na virus, may COVID, saka naman tayo magbabanal-banalan, saka naman tayo magsisikap na maglingkod sa Kanya. Hindi po yun ang ating hinihintay. Ang hinihintay natin ay si Jesus. Kung hindi mo kilala si Jesus, kahit ilang sabog pa ng bulkang Taal, o di kaya naman ay ng Pinatubo, o di kaya naman ay ng Mayon sa Albay, ang atin pong pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, hindi nyo papakialaman sapagkat ang pinaka-importante, kilala mo siya at kilala ka niya. Meron kang personal na relasyon kay Jesus na darating. Kami po na mga OFW, kapag sinabi namin sa mga mahal namin sa buhay na kami uuwi sa Pilipinas, ang na-excite lang po yung mga mahal namin sa buhay, yung kilala namin, yung kapitbahay ho namin, yung kabaryo namin, hindi naman pupunta yun ng airport, hindi naman sila sasalubong, hindi naman sila mapupuyat din at pagkatapos ay mga pugto ang mata ay pupunta doon sa airport, may excite na makita kami dahil hindi naman nila kami kaano-ano. Kung hindi mo kaano-ano si Jesus, kung hindi mo siya kilala, kung hindi mo siya minamahal,
kung hindi mo siya niyayakap araw-araw sa pamagitan ng panalangin at pagsunod sa Kanya. Hindi ka naghahanda sa Kanyang ikalawang pagbabalik. Naghahanda ka lamang sa susunod na big event doon sa tinatawag nilang the biggest earthquake sa Metro Manila na paparating. Hindi po yun ang ating hinihintay. Ang hinihintay natin ay si Kristo na ating tagapagligtas, na ating Panginoon, na namatay para sa atin. Tayo'y na naghihintay, namamalas makita ang Kanyang mga mukha at makaluhod sa Kanyang harapan at masamba natin Siya sapagkat Siya ang ating Panginoong Diyos, Siya ang ating tagapagligtas. Ngayong oras na ito, nakikisuyo po ako sa inyo, tanggapin natin Siya bilang personal na tagapagligtas sapagkat ang sabi niya, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at ahapong kasalo niya at siya ay kasalo ko. Mauuna po sana siyang dumating sa ating mga puso. Patuloyin natin siyang mauna sa ating mga bahay, sa ating mga buhay, para noon kapag siya ay dumating na sa mga lapaap ng langit, masasabi natin, kilala natin siya at sasabihin din niya, kilala niya tayo sapagkat tayo ay naghihintay sa Kanyang malapit ng pagbabalik. Tiyak si Kristo'y muling darating, tiyak na darating at malapit ng dumating. Kaya't kaibigan, humanda kang, si Kristo ay salubungin.

0: Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito, sa pagpalinaw ng aming mga kaisipan patungkol sa nalalapit na pagbabalik ng iyong anak na si Jesus upang ang aming mga paghihirap, ang aming mga kalungkutan, ang aming mga pananabik ay mapawi na. Umaasa kami na patuloy kaming lalapit at makikipagrelasyon sa aming Panginoon upang ang aming ugnayan ay laging sang-ayon sa iyong banal na kalooban. Patuloy kaming paalalahanan ng iyong Santong Espiritu na laging maghanda, laging isuko at ipagkatiwala ang aming mga buhay upang kung makita at matunghayan namin ang iyong anak na si Jesus sa mga alapaap, ay makikita namin ang ligaya ng aming buhay. Ito pong lahat ay aming hinihiling at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus sa amin.
1: Amen. Pastor, napakaganda po ng ating paksa ngayong gabi. Ano po ang pag-asa na hatid po nito sa inyo personally?
0: Nako, Pastor Henry. Again, no, dumanas na ako ng iba't ibang krisis sa buhay. Katulad nga ng sinabi ko kagabi, nawalan na kami ng magulang. At para sa akin, ito yung solusyon para makita ko silang muli. Ito yung solusyon at pinakaaabangan ko to sa lahat ng gusto kong mangyaring mga event sa buhay ko ay ang makita ang ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus.
1: Amen. Sa katunayan, ang ating Panginoon po ay hindi siya nagbigay ng exact po na time. Kung napapansin po natin, wala pong eksaktong oras na binigay sa atin ang Panginoon, kundi ang binigay po niya sa atin ay signos, mga palatandaan ng nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil ang gusto po niya, Pastor, tayo po ay mahanda. Kasi sabihin natin ang Panginoon ay maglagay po ng oras, ng takdang panahon ng pagbabalik ng ating Panginoon. Maring sasabihin ng marami na malayo pa naman yan. Na next year pa naman yan, December 21, 2025. So ngayon, bahala na kung anong gawin ko sa buhay. Pag nalalapit na ang Panginoon, sa kanila lang ako magbago, sa kanila lang ayusin yung buhay. Sa ganung kaparaanan, hindi po tayo mahanda. Kaya ang binigay sa atin ng Panginoon ay mga palatandaan upang manatili po tayong mapagbatsyag. Manatili po na buhay ang ating pag-asa. Dahil habang nakikita natin ang mga palatandaan, ang atin pong nakikita ay pag-asa, hindi takot. Kasi kung titingnan po natin, pinakita po sa atin at ating tagapagsalita na ang dami-dami nang nangyayari sa ating kapaligiran. Napakadami na. May mga kalamidad na hindi pa nangyari noon at tumatagal ang panahon, palala ng palala ang nangyayari po sa ating kapaligiran. Kaya sa isang mananampalataya, nakikita niya ito bilang sign, palatandaan at hindi takot.
0: Alam mo, marami ng mga naipangako sa atin ang mga tao, pero may mga pagkakataong napapako sila. Pero ang Diyos, naniniwala ako, ang ating Panginoong Jesus, naniniwala, pag siya'y nangako, hindi mapapako. Sabik na akong makita at matupad ang pagbabalik, ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. At gusto kong basahin ito sa muli sa Apokalipsis 21 verse 4. At papahiri niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap man, ang mga bagay na una ay naparam na. Kaya patuloy tayong lumapit sa Diyos, patuloy tayong mag-confess, patuloy tayong mag-repent, patuloy tayong umasa kasi siya lang ang solusyon sa buhay natin. Siya lang ang solusyon sa kamatayan. Siya lang ang solusyon sa nasisirang sanlibutan. At kung tayo ay patuloy na magtitiwala sa Kanya, naniniwala ako, nananampalataya ako, na hindi natin pagsisisihan ang pakikipagrelasyon natin sa Kanya.
1: Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa pagbahagi po ng inyong reflections. Marami naman lang mga kapatid, mga kaibigan, sa kasalukuyan po ay maraming mga pangyayari ang ating nakikita at nararanasan. Mga nakakatakot, mga nakakilabot, may mga sunog, may lindol, may mga patayan at iba-ibang kalamidad. Subalit kung atin po itong titingnan ayon sa salita ng ating Panginoon, tayo ay hindi matatakot dahil nakikita po natin ito bilang tanda ng nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Hindi lang ang mga tanda, kundi isang paalala na tayo ay maging mapagmatsyag at humanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga minamahal mga kapatid, maraming salamat po sa inyo pong pagsama ngayong gabi. Naway patuloy po tayo magbantay at maging handa sa manghudyat na inihahayag ng

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: nalilikutan ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar sa sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At totoo rin, tuloy sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon. Pag nakainom ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandong uli, asawa ko, umiiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuhan ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan, papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Bah, may ibig sabihin ka ako ito, maganda tong aral na ito. Sino kaya ito? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Nung magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, eh Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa nakakaw ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado eh. Diyan ako na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga, misis ko nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na nung December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto ko mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismohan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, blessed na blessed ako sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: buhay, madalang po kasi po akong pan sinasama po ako yung magulang po namin. Ang go, babies po niya.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo dito, ramit layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po ang nagdarasal. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ano ba nagtatagal? Natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung Godpad pong ito. Para rin nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yung po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong may sa pamilya ko, sa anak ko.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka kung rin pagkakataon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maikon po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nilang na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman, pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mga kulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nang unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismuhan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in, saan man po kayong naroon, ano man ang inyong ginagawa. Ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ay patuloy niyo po nawang maging karanasan. Happy God First Morning po sa inyong lahat, at ating ipinagpapatuloy ang ating pagbabasa ng mga talata sa Biblia na nagpapakilala sa likas ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo ay nasa ikatlong bahagi ng ating pag-aaral, ang likas ng ating Panginoong Hesus in relation sa kanya pong iglesia. Sa Juan, Kabanatang 6, Talatang 33, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay ang bumababang mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. Kaibigan, ng pagkain ay basic na pangangailangan ng tao. Ngunit ang pinakamalaking problema ng tao ay hindi gutom ng tiyan, kundi gutom ng kaluluwa. Nang tuksohin ang ating Panginoong Hesus ni Satanas doon sa ilang, pagkatapos ng kanyang pag-aayuno, ay sumagot ang ating Panginoong Hesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay.

buhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang mga tao sa Juan, Kabanatang 6, ay naghahanap sa ating Panginoong Yesus matapos niyang pakainin ang 5,000 mga tao. Hinahanap nila ang himala, hindi ang Mesiyas. Nais nila ng mas maraming tinapay, mas maraming biyaya, ngunit nais ng ating Panginoong Yesus na maunawaan nila na ang tunay nilang pangangailangan ay hindi pagkain na napapanis, kundi buhay na walang hanggan. Maraming tao ngayon ang busog sa material na bagay, ngunit gutom sa kapayapaan, sa kahulugan ng buhay, pagmamahal at pag-asa. Maaring puno ang bulsa, ang ating bulsa, ngunit walang laman ang puso. Ang pinakamalalim na pangangailangan natin ngayon ay hindi material kundi spiritual. At dahil hindi kayang puna ng sanlibutan ang gutom ng kaluluwa, ang Diyos mismo ay bumaba mula sa langit sa katauhan ng ating Panginoong Jesus upang ibigay ang tanging makapagbibigay ng tunay na pag-asa at buhay, ang kanyang sarili. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At mula po sa Ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang aklat ng Juan sa Kabanatang 6, talatang 25 hanggang 40. Nang nakita ng mga tao si Jesus sa kabilang side ng lake, nagtanong sila, "Teacher, kailan kayo dumating dito?" Sumagot si Jesus, "Tandaan nyo, hinahanap nyo ako kasi nakakain kayo ng tinapay at nabusog, pero di nyo naiintindihan ang meaning ng mga himalang ginawa ko. Huwag kayong magpagod para sa pagkain na nasisira. Instead, paghirapan nyo yung pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang ibibigay sa inyo ng Son of Man, kasi binigay sa kanya ng Diyos Ama ang karapatan na to." Tinanong siya ng mga tao, "Ano bang gusto ng Diyos na gawin namin?" Sumagot si Jesus, "Gusto ng Diyos na maniwala kayo sa pinadala niya." Sumagot ang mga tao, "Anong himala ang ipapakita mo sa amin para maniwala kami sa iyo? Anong gagawin mo?" "Kumain ng mana ang mga ancestors namin nung nasa desert sila. Gaya ng sinabi sa scripture, binigyan niya sila ng tinapay na galing sa langit para kainin nila." Sinabi ni Jesus, "Tandaan niyo, hindi si Moses ang nagbigay ng tinapay na galing sa langit. Ang tatay ko ang nagbibigay sa inyo ng totoong tinapay galing sa langit. Kasi ang tinapay na binibigay ng Diyos ay yung bumaba galing sa langit at nagbibigay ng buhay sa mundo." "Sir," sabi nila, "bigyan niyo kami lagi ng tinapay na yan." "Ako ang tinapay ng buhay," sabi ni Jesus. "Hindi na magugutom ang mga lumalapit sa akin at hindi na mauuhaw ang mga naniniwala sa akin. Sinabi ko na sa inyo na nakita nyo na ako, pero ayaw nyo pa ring maniwala sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng binibigay sa akin ng tatay ko, at hindi ko itataboy kahit isa sa kanila. Bumaba ako galing sa langit, hindi para gawin ang gusto ko, kundi para gawin ang gusto ng nagpadala sa akin. Ang gusto ng nagpadala sa akin ay huwag kong hayaang mawala kahit isa sa lahat ng binigay niya sa akin. Instead, dapat ko silang buhayin sa huling araw. Ito ang gusto ng tatay ko, na lahat ng nakakakita sa anak at naniniwala sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at bubuhayin ko sila sa huling araw." Ang tinapay ng buhay. Ipinagmamalaki ng Pilipinas ang ilang mga world-class at nagwaging restaurant na pinangungunahan ng Helm sa Makati. Ang kauna-unahan at nag-iisang restaurant sa bansa
na nagtataglay ng 2 Michelin stars. Kinala ito sa masusing inihahandang malasang menu ni Joshua Boutwood na kumakatawan sa pinakamataas na antas ng karanasan sa pagkain sa lokal na industriya ng fine dining. At para naman sa atin na masa ay ang dinarayong Kuya Oliver's Gotong Batangas. Kaibigan ng mga tao ay gutom nang mahimalang pakainin sila ni Jesus ng tinapay at isda sa Juan Kabanatang 6. Ngunit nang hanapin nila siya para lamang sa mas maraming pagkain, kanyang sinaway ang mga tao dahil sa maling motibo. Ang dapat nilang hanapin ay pagkaing nananatili hanggang sa buhay na walang hanggan, ang sabi ng ating Panginoong Yesus sa talatang 27. Ang isang uri ng pagkain ay nasisira, napapanis, samantalang ang isa ay nagbibigay ng pangmatagalang spiritual na pagkain, nagdadala sa buhay na walang hanggan. Tinanong ng mga tao kung paano nila makukuha ang ganong uri ng pagkain sa talatang 28. Ang tanging pwedeng gawin ayon kay Jesus ay ang maniwala sa Kanya at sa nagpadala sa Kanya, sangayon sa talatang 29. Sunod nilang tinanong ay kung bakit sila maniniwala sa Kanya. Para bang hindi sapat ang pagpapakain sa 5,000? Gusto nila ng isang himalang kapantay ng mana na ibinigay ng Diyos sa ilang ng mga Israelites ay papalabas ng Ehipto. Nakapagtataka para sa kanila, ipinahayag ni Jesus na may mas mainam ng tinapay na ibinigay ng Diyos sa talatang 32 at 33. Ibigay mo sa amin iyon, ang tugon nila. Tinugunan ni Jesus ang kanilang mas malalim na gutom sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanyang sarili bilang tinapay ng buhay. Siya ang Mesiyas at pinagmumulan ng buhay, hindi pansamantala, kundi pangwalang hanggan. Ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay tatanggapin at muling bubuhayin sa huling araw. At ito ay posible dahil ganap niyang sinunod ang kalooban ng Ama at ang plano ng pagtubos. Higit sa lahat, kanyang ipinangako na walang sino mang nagtitiwala sa kanya, nananampalataya sa kanya para sa kaligtasan ang mawawaglit. Sa talatang 39, isang doktrina na madalas nating tawaging kasiguruhan ng kaligtasan. Maaring matagal na nating nahahanap ang kasiyahan sa trabaho, pera, tagumpay, relasyon o relihiyon. Ngunit may puwang sa puso ng tao, kaibigan, na tanging si Jesus lamang ang makapupuno. Ang sanlibutan ay nagbibigay ng tinapay na pansamantala, si Jesus ay nagbibigay ng tinapay ng buhay. Ang sanlibutan ay nagpapabusog ngayon, ngunit muling magugutom sa kinabukasan. Si Jesus ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang tanong ay hindi kung may tinapay o pagkain sa iyong lamesa, kundi natanggap mo na ba ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit para sa iyo? Kaibigan, bakit tinatawag si Jesus na tinapay ng buhay? Ano ang sinisimbolohan ng tinapay sa kasulatan? Ano ang kahulugan nito para sa iyo? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay mananalangin. Amang banal, dakilang Diyos, ikaw lamang ang makapagpupuno ng aming pangailangang spiritual. Nagpapasalamat kami na ang iyong anak na iyong ipinadala ay ang tinapay ng buhay at siya ang tunay na kasapatan sa aming mga pangangailangan.
ang aming gutom ay tunay na napapawi. Panginoon, iyo pong tulungan ang bawat isa sa amin na magkaroon pa ng malalim na pagnanais upang pag-aralan ang inyong salita, upang sa pamamagitan nito ay lumakas ang aming pananampalataya at magkaroon kami ng tamang pagkakilala sa inyo. Alalahanin niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig sa kanila pong mga pangangailangan, sa kanila pong mga daing at panalangin. Kayo po ang maging katugunan. Sapatan niyo po, Panginoon, ang mga pangangailangan ito. Ilayo niyo po sila sa mga labis na pag-aalala. Bigyan niyo po sila ng kapayapaan sa inyo, Panginoon. At ingatan ang kanilang mga mahal sa buhay, saan man sila naroon. Maraming maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan AWR 89.1 FM sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. At muli ko pong ini-offer sa inyo ang ating napakagandang aklat na may pamagat na 10 Commandments Twice Removed. Mapapasa inyo ang aklat na ito ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address kasama ng atin pong Bible Study Guide na Explore. Ang gagawin nyo lamang ay ipadala ang inyong kompletong pangalan, address and contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At para naman po sa inyo na sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang magamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod, ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Bukas pong muli.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.
1: Isa pong mapalad na umaga ang nais kong ipaabot sa bawat isa na ngayon ay nakasubaybay dito sa ating programang May Nagmamahal Sa Iyo. Alam nyo, napakasarap na pagising mo sa umaga, mayroong kang marinig na mayroong nagmamahal sa iyo. Ang atin hong pinag-aaralan ay punong-puno ng pagmamahal ng ating Diyos. O, dangan nga lamang ay kailangan ho natin itong saliksikin upang lalo hong maging matibay sa atin yung mga sinasabi at mga katotohanan na atin hong naririnig dito ho sa atin hong programa. Kaya ako po ay laging nag-aanyaya na sana ipatuloy kayong tumutok sa programang ito every 4:30 to 5 o'clock in the morning. O, magkakasama-sama tayo. Ngayon, kung kayo naman ay meron hong mga katanungan, meron ho kayong reflection, meron kayong nais ipabot na mensahe sa amin, minsan ito hi nakaka-inspire din na malaman na kung sino yung mga nakatutok sa programang ito. Ayan, yung mga pinapadala nyo ng mga messages, yan ho ay nagpapahayag na kayo ay mataman na listener o taga-subaybay ng atin hong programa. Kaya kayo, kung meron ho kayong pagkakataon dyan, pwede kayong sumulat dyan sa Facebook, comment section, sa YouTube, o di kaya pwede kayong tumawag sa 0917-1742-777 o 0918-9447-891. Yan tong mga maari ninyong pagpadalhan ng inyong mga mensahe. Muli, mga kaibigan, maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa atinong programa saan mang kayong sulok ng mundo. Naroon, di ko man mabanggit yung inyong mga pangalan, pero ako ho ay bumabati sa inyo ng masayang umaga, ganun din nagpapasalamat sa panahon na nais ninyong marinig ang mga katotohanan tungkol sa salita ng atinong Panginoong Diyos. So ngayon pong oras na ito, muli nating pag-aaralan ang Daniel 7. Tutuloy natin. Dahil nung nakaraang araw, pinag-aralan natin yung unang hayop na lumitaw sa kasaysayan ng mundo. Ngayon, pag-aaralan natin kung ano yung ikalawang hayop. Kung yung una ay Babylonia, ngayon ay pag-aaralan natin kung ano naman yung susunod na hayop. Pero bago po tayo dumako dyan, tayo po muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, marami pong salamat at kami ginagabayan nyo sa pag-aaral na ito. Nawa sana, Ama, ay patuloy naming masaksihan, madiskubre, at maunawaan ang mga katotohanan na nais ninyong ipaabot sa aming lahat, na magamit ito sa aming paglalakbay sa sanlibutang ito bilang mga Kristiyano. Pagpalain niyo ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito at maraming salamat sa inyong kabutihan, pagkakaloob sa amin ng pagkakataon at sa banal na espiritu na mga ngasiwa sa aming pag-aaral. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Tayo po ay meron na namang napakagandang katanungan na nagsasabi, aling bansa ang pangalawang hayop na lumitaw sa kasaysayan ng mundo pagkatapos ng Babylonia? Sabi sa Daniel 7:5, at naroon sa harap ko ang pangalawang hayop na parang oso, itinaas ito sa isang tagiliran nito at may tatlong tadyang sa bibig. Sa pagitan ng mga ngipin nito, sinabi, bumangon ka at kumain ka nang mabusog ka ng laman. Daniel 7:5. Ayan, nung nakaraan, pinag-aralan po natin na ang unang hayop, walang iba kundi ang Babylonia, no, na may simbolo na katulad ng leon at may pakpak ng agila, na kung bakit napatunayan natin na ang Babylonia ay sumisimbolo sa leon dahil nakita rin mismo ng mga mananaliksik na doon sa Babylonia, ginagamit talaga nilang simbolo ang leon at ang pakpak ng agila. So kaya walang pagdududa-duda na ang unang hayop o ang hayop ay tumutukoy sa kaharian o ang unang kaharian ay ang Babylonia. Ngayon, binanggit naman yung pangalawang hayop o na parang oso na mayroong tatlong tadyang sa bibig nito. Sino naman ang tinutukoy na pawang sumunod o sumakop sa Babylonia upang siyang sumunod na kaharian dito sa lupa? Ang sabing ganoon, ang ikalawang bansa na lumitaw, walang iba kung hindi ang Medo-Persia. O, noong 539 to 331 BC. So, mahaba ring panahon. O, ngayon, sang-ayon sa paglalarawan o, ng oso bilang pinalaki sa isang panig, ay pawang tumpak na naglalarawan ng isa sa mga pangunahing katangian ng dalawang magkaalyadong bansa, ang Media at ang Persia, na pawang sumasalamin o sa hindi pantay na balanse ng kapangyarihan sa pagitan nila. Dahil si Cyrus po ay kinoronahang hari ng Persia noong 559 BC. Isinama po yung Media bilang suzerain noong 550 BC at itinatag ang imperyo ng mga Medes at Persian. Ngayon, tingnan po natin ang kasaysayan upang lubos nating mapagtibay na kung ano ang tinutukoy na kaharian nitong ating pinag-aaralan sa Kapitulo 7 ng Daniel. Sinakop po ni Cyrus ang Babylonia noong 539 BC at siya po ay nagtatag ng isang bagong pamahalaan sa pakikipag-alyansa kay Darius the Mede na nagsilbing kanyang co-ruler. Ngunit, kinoronahan ni Ciro ang kanya pong sarili bilang hari ng dalawang bansa nung pong mamatay itong si Darius pagkalipas ng dalawang taon. At mula po noon, tinukoy ng Biblia ang Medo-Persia bilang Persia. Kaya kung atin pong titingnan, sang-ayon din po sa sulat dito sa Ezra Kapitulo 1, ang talata po ay 1 hanggang 2, ay sinasabi, ng unang taon ni Ciro na hari ng Persia upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap, kinilos ng Panginoon ang espiritu ni Ciro na hari ng Persia, kaya't siya gumawa ng pahayag sa kanyang buong kaharian at sinulat din ito, ganito ang sabi ni Ciro na hari ng Persia, ibinigay sa akin ng Panginoon na Diyos ng langit ang lahat ng kaharian sa lupa at inatasan niya ako na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda. So, maliwanag dito sa banal na kasulatan na nababanggit yung panahon ng pag-ahari ng Persia na walang iba kung hindi po si Ciro, na tinukoy talaga sa Biblia ang Medo-Persia bilang Persia. Ngayon, ano naman yung tatlong tadyang na pawang kagat ng hayop na ito na oso, ang sabing ganoon ni Daniel? Ano naman itong tungkol dito sa tatlong tadyang? Ngayon, yung pong tatlong tadyang sa bibig ng hayop na ito ay pawang sumisimbolo sa tatlong bansang nasakop ng oso. O, kaya kagat-kagat niya. O, alam niyo, pagka kagat mo yung isang bagay, ibig sabihin, ito'y tumutukoy na ito'y sa iyo. Ngayon, unang nasakop ng mga Medes at Persia ang Lydia. Ito yung pinakamayamang bansa sa Asia Minor noong 547 BC. At pagkatapos noon, noong 539 BC, nasakop naman nila, dahil, di ba, pagkatapos noong 539 BC, noong sinakop nila yung Babylon, and then, pagkatapos sinakop nila yung itong Lydia, si Ciro na anak ni Cambyses II, kinoronahang hari pagkatapos ni Ciro at sinakop ang Ehipto noong 525 BC. So diyan maliwanag na yung kagat ng oso, ito ay mga bansa na pawang nasakop ng kaharian ng Persia. Ngayon, hindi lamang yun. Winasak din nila yung Libya at Utopia na nagpapahiwatig ng karagdagang mga pananakop ng militar ng Medo-Persia na makikita rin po sa mga salita sa Daniel 7. Katulad na limbawa nung sinasabing, kumain ka at kumain ka ng mabusog mo ng laman. So, yung pagkakasabi doon sa propesya na pawang ipinapakita dito, bukod sa tatlong tadyang na kanyang kagat, ang sabi kasi sa uli, bumangon ka, lumamon ka pa ng maraming laman. Kaya naging casualty rin nila itong Libya at Utopia bilang katibayan na ang Medo-Persia hindi lang yung tatlo na mga bansa ang nasakop, kundi may iba pa rin mga bansa. Okay, ganun pa man ang pangyayari, ang Medo-Persia po ay kalaunan tinalo naman ng Griego na sinasagisaga naman ng halimbawa ng hayop na parang leopardo noong 331 BC doon sa labanan sa Arbera. So ano ang siyang takeaway natin dito sa napakahalagang katotohanan ito? Ito po mga kaibigan na tinutukoy natin, ay lalong pinatitibay nito ang ating paniniwala sa Diyos. Tungkol sa propesiya, na ang propesiya na nakita ni Daniel at pinaliwanag ng Diyos ay pawang saktong-sakto at nangyari sa sanlibutang ito, na wala hong pwedeng maging pagdududa. So, kung itong mga propesiyang ito ay pawang nakita nating katotohanan, dapat nating paniwalaan na mayroong darating na kaharian na sinasabi rin ng propeta Daniel na ang kahariang iyon na kanyang itatatag sa lupa ang wawasak ng lahat ng kaharian dito po sa lupa. So kaya mga kaibigan, napakagandang subaybayan natin ito. Itong atin hong pag-aaral na ito upang sa ganoon lubuso nating maunawaan kung ano ang siyang sinasabi. Katulad tungkol dito sa mga sulat sa aklat ng Daniel. I hope kayo'y nakaka-relate at nakakakuha ng mahalagang impormasyon para lalong matibay ang atinong pananalig sa Panginoon at ganun din ang paniniwala sa kanyang mga salita na walang pagdududa dahil sa mismong ang propesiya na nakita ni Daniel ay sakto na pawang nangyari sang-ayon sa pagkakapaliwanag ng propeta Daniel. Okay, so itutuloy po natin uli sa susunod para naman doon sa susunod na mga kaharian. Bukas po, huwag kayong mawawala. Patuloy po kayong sumubaybay sa atin pong programa. At bago po tayo magtapos, tayo po muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, kami nagagalak na magpasalamat sa inyo. Napakabuti ninyo. Binigyan niyo kami ng liwanag sa pamamagitan ng mga propesiya na amin pong tinalakay. Nawa ang mga prinsipyong nakukuha namin dito ay lalo pang magpatibay ng aming pananampalataya at kami makisangkot sa paglilingkod sa inyo at pagkilala na kayo ang Diyos na may kontrol ng kasaysayan, ang inyong kaharian na itatatag niyo sa lupang ito at nais ninyo ng lahat ng nagmamahal sa inyo ay makasama sa kahariang ito. Panginoon, wala nawang magwaglit sa lahat ng mga nakikinig sa programang ito. I-bless niyo po sila, patuloy nilang matuklasan ang mga katotohanan at kanila hong tanggapin ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aming panalangin. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa atin ng programa. Huwag po kayong mawawala bukas sapagkat atin nung itutuloy itong pag-aaral tungkol sa mga bumangon na mga hayop na tinutukoy sa Daniel Kapitulo 7. Yan natin matutuklasan, talagang may nagmamahal sa atin. Opo, ito po si Pastor Jose Sabat Jr. Muli patuloy pong nagsasabi sa inyo, palaging nagsasabi sa inyo na mayroong nagmamahal sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Good morning, sa mapagpalang umaga, ng aking pagbati sa lahat po ng ating mga soking tagasubaybay na nanonood at nakikinig sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta kayong lahat mga minamahal? Nawa kayo ay madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Meron malusog na pangatuan at higit sa lahat, meron magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang may likha. Kaya marapat lamang ng Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito. Ngayon po yung araw ng Biyernes, Friday, July 3, 2026. Ayan. Tayo naman po ay nasa pag-aaral ng ikatlong quarter ng ating leksyon at nasa first lesson tayo ng ikatlong quarter, mga minamahal. Binabati natin lahat po ng ating mga tagapakinig at mga manunood ng palatuntunang ito. Kayo man ay nakikinig sa radio o nanonood sa social media, sa Facebook at sa YouTube, binabati ko kayo ng isang maligayang oras ng pagsubaybay ng atin pong programa. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan, nasa inyong mga paglalakbay o nasa inyong mga trabaho, ang pagpapala ng Panginoon at ang kanyang pag-iingat ang sa inyo'y sumagan at inyong maranasan, mga minamahal. Ano po? Ito po muli ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Jim Arsenal, sa inyo'y bumabati at patuloy na dumadalangin na kayo po ay pagpalain at maranasan ang biyaya ng ating mahal na Panginoon. Binabati natin lahat ng ating mga taga-subaybay, excuse me po, dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang-magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal. At ganoon din sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Ano mang oras kayo, mga minamahal, na datna ng ating programa, welcome po kayo sa ating paglilingkod. At nawa ay ang pagpapala ng Panginoon ang atin pong maranasan. Ano po? At patuloy na nakikiusap ng ating programa ay inyo pong i-share sa inyo pong mga kaibigan, mga kapuso, mga kapatid at mga kapamilya. Para sila rin ay makinabang at maging pagpapala sa kanilang atin pong paglilingkod na ito, mga minamahal. Ano po, pwede nyo rin po silang i-mention sa atin pong comment section at nang sila ay makasabay sa atin pong live ngayon pong umaga. Tandaan natin na sharing is caring. Ayan. At share.

Gospel and Music Ministry. Ito'y mapapakinggan sa NWR 89.1 FM Radio Manila. Ito'y programa ng South Central Luzon Conference. Ano po? And of course, mga minamahal, sa lahat po ng mga nais po laging sumibaya ng programang ito, maaari lamang niyong i-follow ang ating Facebook page at subscribe ang ating pong YouTube channel para laging updated at ma-notify sa bawat live natin. Ano po? At doon sa mga may mga pagbati, mga katanungan, mga kahilingan sa pananalangin na ating mga listeners sa radio, ay inyo lamang ipadala sa ating cellphone number 0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number, mga minamahal. And of course, nag-iisa na lamang ako ngayon dahil ang last po naming schedule at partnership ni Pastor Rodel ay nag-end na po nung last week. Ano po? At iba na po ang kanya mga kasama, ang director na po ng communication. Kaya solo flight na lang po ang inyong lingkod, mga minamahal. At I am planning na next week, kung mas marami ang boto ng Lunes, gagawin kong Lunes ang atin pong pag-aaral ng leksyon para mas malawak at mas ma-review ninyo ng maraming panahon, mga minamahal. Ano po? At sa atin pong pagsisimula, tayo po ay dudulog sa ating mahal na Panginoon samantalang kayo nag-share ng ating programang ito. Let us pray. Dakila naming Diyos, mahabagin at magpagmahal, mabuti sa lahat ng bagay, lagi sa amin umaalalay, kumakalinga sa lahat ng panahon. O Diyos, salamat po sa panibagong pagkakataon na kami, Panginoon, ay makapagpuri, makapagluwalhati sa inyong pangalan. Patuloy na maibahagi ang inyong mga salita. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa inyong patuloy na paggabay sa amin, patuloy na pag-iingat sa buong magdamag, naranasan namin ang kapayapaan. Salamat po, O Diyos, sa panibagong pagkakataon, panibagong buhay na kami makapaglingkod. Aming dalangin, O Diyos, na inyong pagpapala at patnubay ang aming maranasan. Ang pangasiwa ng Banal na Espiritu ang siyang patuloy po na manguna sa bawat isa sa amin, lalo sa aming mga taga-subaybay, sampu ng kanilang pamilya. Panginoon, linisin po ninyo kami at patawarin saan man kami nagkulang at nagkasala sa inyong banal na harapan. At salamat po sapagkat ang karunong ay patuloy niyong pinagkakalob sa amin, pagbubukas sa aming puso at isipan, at ang inyong pakikisama ay patuloy naming naranasan. Salamat po sa pagtugon sa aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Alright, so ngayong umaga, mga minamahal, binabati uli natin ang ating mga taga-subaybay, ng mga kaka-tune in pa lamang sa atin pong radio. Ayan. At kakabukas ng kanila pong mga Facebook and YouTube, binabati natin. Ano po? Kaya share-share kayo, mga minamahal, ha, para marami makinabang sa ating programa. Alright? At sa unang leksyon ng atin pong third quarter ay napakaganda. At ito'y tumutukoy sa ministeryo ni Apostol Pablo doon sa aklat ng Korinto. Ayan. Nakalagay po riyan sa ating screen. Ayan, naka-PowerPoint po tayo pag Friday. Paul's Ministry in Corinth. Ayan. Ang ministeryo ni Pablo sa Korinto. Ayan. So, ito po, mga minamahal, ay napakaganda sapagkat makita natin kung gaano yung mga challenges na naranasan ni Apostol Pablo sa kanyang pangangaral. Ano ho? May mga challenges talaga. At maging sa ating panahon. Ano ho? Yung mga hamon, ano ho, mga minamahal, at yung focus ng kanyang pangangaral, at higit sa lahat yung panghahawak niya doon sa tinatawag nating pangako ng Diyos ng kanyang pakikisama, dahil may mga panganib, may mga banta sa pangangaral, mga minamahal. Ano po? At ang ating pong key text o yung ating talatang sauluhin ay makikita niyo dyan at mapapakinggan natin sa Gawa Kapitulo 18, ang mga bersikuloy 9 hanggang 10. Ito po ang ating mababasa, mga minamahal. Gawa Kapitulo 18, bersikulo 9 at 10. Ang wika po

ganito. Isang gabi, nagpakita ang Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng pangitain at sinabi, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang pangangaral at huwag kang titigil. Dahil kasama mo ako, marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Kaya walang mangangahas na manakit sa iyo." Ayun. Napakaganda po ng atin pong mga talatang sauluhin mga minamahal o yung key text natin, sapagkat dito ay sa pamamagitan ng pagitain, si Apostol Pablo ay kinausap ng ating Panginoon. Napakaganda. Para bigyan siya ng courage, i-encourage si Apostol Pablo at para magpatuloy sa pangangaral. Sapagkat alam naman natin, si Apostol Pablo ay tinawag bilang apostol ng mga hintil, mga minamahal. At kung ating titingnan, ay talagang nandoon yung courage niya. Of course, si Apostol Pablo, alam natin yung kanyang background, isang matapang, at sapagkat siya ay isang abogado, at talagang tinawag ng Panginoon para maging mensahero niya, no? At misyonero. Ayan, napakaganda. Kaya isa sa mga binigay na courage ni Jesus o ng ating Panginoon ay sinabihan si Apostol Pablo, "Huwag kang matakot." Magpatuloy ka sa pangangaral, huwag kang tumigil. No, ang ganda, no, mga minamahal. Dahil kasama mo ako, marami akong tagasunod sa lungsod na ito. No, marami pang gustais na ng Panginoon na makikita ang ng mga tao ang ebanghelyo, At ang sabi rito, kaya walang mga has na manakit sa iyo, Dahil alam naman natin may mga banta sa buhay ng Apostol Pablo, may mga galit sa kanya, sa pangangaral, mga minamahal, hindi mo ma-please talaga lahat ng tao, lalo na yung mga kumukontra sa kanya. Naranasan din po natin yan sa mga paglilingkod, no? Naalala ko nung nasa Batangas pa, no? No, mga ilang years na nagdaan, may mga tumatawag sa atin at binabantaan tayo. Pinatitigil tayo sa pangangaral, mga minamahal. At cellphone yun, minsan, nasa evangelism, biglang may tatawag. At habang naka-live, may mga nagte-text, ganon. Pero nanalangin tayo sa Diyos at tumigil din yung mga pagbabanta na yung mga minamahal. Kaya sa buhay ni Apostol Pablo ay meron din mga ganon mga minamahal. Mula kasi siya sa Atenas, siya ay pumunta sa Corinto mga minamahal. At pagdating doon sa Corinto, nadatna niya yung mag-asawang si Aquila at si Priscilla. Mag-asawa po ito. Sila galing sa tinatawag nating Italia. Sila'y umuwi din doon mga minamahal sapagkat sila ay pinalayas, no? Pinag-utos ni Claudio yung lahat ng mga Hudyo sa Roma ay umalis. Kaya nung bumalik sa Corinto, diyan sa unang Corinto mababasa na asagawa, ay talagang ang hanap buhay nila ay may binanggit doon na gumagawa ng tulda. Si Apostol Pablo, hindi lamang siya basta nangangaral lamang at siya din ay naghahanap buhay, no? Para mantustos sa kanyang pangangailangan, mga minamahal. Kasama niya yung mag-asawang si Aquila at si Priscilla. At talagang tuwing Sabado siya po ay nangangaral, hinihikayat niya ang mga Hudyo at ang mga Grego at di kanyang tinatawag nating dinadala sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesus, mga minamahal. At nung dumating na rin, sila Timoteo at si Silas mula sa Macedonia ay patuloy na si Apostol Pablo sa pangaral. Nag-focus na siya roon. At maraming mga challenges doon sa binanggit natin sa kanyang pangaral, mga minamahal. At ang konsepto ng ating aralin, tinatawag ng Diyos ang kanyang mga lingkod na manatiling tapat sapagkat kasama nila ang kanyang presensya, kapangyarihan, at mayroon siya mga taong handang tumanggap ng ebanghelyo. Yun ang napakaganda, no? Ang konsepto natin, the promise, no, of God's presence and power, and dahil marami pang mga tao na dapat makapakinig na salita ng Diyos. So the promise ng ating Panginoon, yung kanyang pangako na siya'y sasama
ang kanyang presensya ay naroon at ang kanyang protection ay pinanghawakan ni Apostol Pablo. Ano po, na dapat din nating panghawakan. At higit sa lahat, marami pang mga taong dapat makapakinig ng Ebanghelyo, mapakinggan si Kristo at makamtan din nila ang kaligtasan, mga minamahal. Ano po, yan ay napakagandang konsepto natin. No, the promise, no, when God called, meron siyang promise, no, ng tinatawag nating kanyang presence at protection para ang mga tao ay mapangaralan pa na kami na mahal dahil marami pang mga taong dapat makapakinig na salita ng Diyos. Ano po? Maging sa ating programa, di ba? Purihin ang Panginoon dahil may mga taong nagpasya, mga viewers man natin at mga listeners sa AWR, sa radio, ay nagpapasya at nagpasya sila na maglingkod sa Panginoon, magpasakop ng kanilang buhay, magpabautismo at talagang sila ay para maging full-time na lingkod ng Panginoon. Ano po? At purihin ang Panginoong Diyos dahil naging pagpapala ang ating programa at ang ating paglilingkod. Nagulat na lamang tayo, may mga nagte-text sa atin, Pastor. Sabi ay, kami po ay na ready na magpabautismo. Kami po ay taga-Ritos, dumusubaybay kami. Nung isang araw nga, may nag-comment sa ating YouTube channel, sa Gospel and Music Ministry na nag-thank you siya, no, nung napanood niya yung short testimony ni Ate Dan. At ang sabi niya ay, nabautismuhan po ako nitong year lang, di ba? Parang February yata yun, or March. Ang sabi niya, dahil sa kakapanood niya sa programa. At ang ilan naman, yung doon sa Bulacan ay kakapakinig sa radio. Kaya purihin ang ating Panginoon, mga minamahal. Ano po? Sa pasimula, ating bigyan ng konting background, ang Corinto ay sentro ng kalakalan, ngunit puno ng kasalanan. Ano po? Sabihin talagang ang mga tao na nakatira doon ay mga makasalanan din. Ano ho, mga minamahal? At ang makasalanan ay nangangailangan ng tagapagligtas. Ano po? Nangangailangan ng manunubos. Ang Corinto ay kilala sa mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at malawakang imoralidad. So kita ninyo talagang ito ay suwail, ito ay salungat, kakontra sa prinsipyo ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat kung ating titingnan, kilala sila sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Upo naman, sapagkat kung ating titingnan, ang aklat ng unang Korinto, mga minamahal, at ikalawang Korinto, marami dyan ng mga pinag-uusapan tungkol sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano ho? Parang nasa aklat lang ng Isayas, maraming pagkukontra at paghahambing sa tunay na Diyos at sa mga Diyos-Diyosan, mga minamahal. Kaya kung ating titingnan, hindi lamang sa Diyos-Diyosan sila sumasamba, marami ding mga malawakang imoralidad na nangyayari. Ano ho? Kaya nung dumating si Apostol Pablo sa Corinto, matapos makaranas ng pagtutol doon sa Atenas, ay doon siya simulang mangaral, mga minamahal. At may mga challenges pa rin pagdating sa Corinto. Kaya sa halip na sumuko siya, ay pinalakas siya ng Diyos at hinikayat na magpatuloy doon sa ating context. Kaya napakaganda, no? Yung mga nag-encourage. Sometimes, yung mga nangangaral, ay nadi-discourage din at medyo minsan ay parang minsan ay naglilaylo sa pag-aaral, pero ang sabi ng Diyos ay magpatuloy ka, no, sapagkat ako'y kasama mo. Kaya ang tagumpay ng misyon ay hindi nakasalalay sa kadalian ng gawain, kundi sa presensya ng Diyos, sa kanyang pangunguna, sa kanyang pangangasiwa, mga minamahal. Ano po, kaya ang gawain ay nagtatagumpay at may mga taong tumanggap, no, sa ating Panginoon. Tatlong punto ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Ang unang punto ay narito. Okay, labas natin lang. Yan, number one, pagtawag mula sa Diyos. No, yan ang unang punto. Ang ikalawa, pangangaral na nakasentro kay Kristo. Wow! At ang pangatlo, pangako ng presensya ng Diyos. Ayan. Yan po ang atin pong pag-aaralan, mga minamahal. Napakaganda. Doon tayo sa pagtawag mula sa Diyos. Ayan, sa number one. So, dyan sa number one, mga minamahal, ay may mga tatlong ideas tayo na hinaka-highlight dyan. Mahalaga na makita natin at mabigyan ng pagpapahalaga ang pagkatawag ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang tumatawag. No? At isa na riyan, si Pablo. Ano ho? Kaya ididiin niya sa bawat sulat niya si Pablo na lingkod ng Diyos, no,
apostol ni Kristo, tinawag ng Diyos, etc. At maging diyan sa Jeremias 1:5, yan ay example na talagang ang tao ay tinatawag ng Diyos, mga minamahal, na maging lingkod niya. Ang iba'y maging misyonero niya. Ano ho? Hindi si Pablo ang pumili sa kanyang ministeryo sapagkat alam naman natin, unang tinatawag nating trabaho ni Apostol Pablo ay hindi pagmimisyon. Subalit, kapag ang Diyos mismo ang tumawag at nagtatalaga ay kanyang talagang pinipili. At yan po si Apostol Pablo. Tinanggap ni Apostol Pablo ang panawagang ito.

tunay tumugon doon sa kanyang panawagan ng ating pagbabahagi at pagmimisyon, mga minamahal. Ano po? Sapagkat makita natin na ang paglilingkod pala ay isang napaka tinatawag nating gandang gawain. Isang pribilehiyo na maging kamanggagawa ng Diyos, mga minamahal. Ano po? At ang ikalawa, ang Diyos ang nagbibigay ng layunin. Ano ho? Kaya makita natin, mga minamahal, napaka ganda sapagkat kapag tinawag ka ng Diyos,

hindi ka lamang tinawag niya mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Ano po? Makikita natin mga minamahal na kung saan ay hindi lamang basta nagtawag ang Diyos, kundi pinakita kung ano yung layunin mga minamahal. Ano ho? Kaya pagtawag mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na liwanag sapagkat tayo nakatanggap ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Ano po? At kung ating titingnan, mga minamahal, ang pagkatawag ni Apostol Pablo ay ipinakita ng Diyos na mayroon siyang misyon. Ayon, napakaganda, ano? At yung pagkatawag na ito ay napakaganda sapagkat ang sabi dito sa Aklat ng Galacia, Kapitulo 1, Versikulo 15, ang sabi po ay ganito, ngunit nang malugod ang Diyos na sa akin ay nagbukod, buhat pa sa sinapupunan ng aking ina at sa akin ay tumawag sa pamamagitan ng kanyang biyaya na ipahayag ang kanyang anak sa akin upang siya ay aking ipangaral sa mga hintil, hindi ako sumangguni ng sa sinumang laman o dugo. Ba napakaganda, no? Ibig sabihin talaga si Apostol Pablo ay ibinukod, tinawag. No? Parang si Jeremias, mga minamahal, para maging apostol ng mga hintil. Ano ho? Kaya makita natin, si Apostol Pablo, hindi talaga siya tumigil. Pangaral ng pangaral, mga minamahal. At kung ating titingnan, binanggit diyan, gayon din, bawat manampalataya ay may layuning ipagkatiwala, ipinagkatiwala ng Diyos. At yun yung pangaral, mga minamahal. Ano po? Kaya sa tuwing tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa magitan ng ating pananampalataya at tayo nabautismuhan, tayo makapaglingkod mga minamahal, hindi tayo dapat tumigil na hanggang doon na lamang. After na tayo mabautismuhan, after na tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, meron din palang nakaatang na misyon sa atin. We have to tell the story about Jesus, mga minamahal, sa ating mga kapitbahay, mga kapatid, mga kapamilya, mga kapuso. Ayan, ano? Dahil may layunin ng Diyos, mula nang tawagin tayo mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na liwanag, ay magdadala tayo ng misyon. At tulad ni Apostol Pablo doon sa ating binasa kanina, na para ipahayag, no, ang ating Panginoong Yesus, ipangaral sa mga hintil, mga minamahal. Ano ho? At kung ating titingnan kasi doon sa ating binasa, doon sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 18 kanina, ay sa previous noon, mga minamahal, ay ipinangaral niya, no, ang ating Panginoong Yesus. Subalit sa doon sa verse 6, 18 sa is ng Gawa, ay yung mga Hudyo na pinangaralan niya ay namusong sa kanya. Kaya ang sabi niya, ako'y paruroon sa mga hintil. No? Hindi niya pinipilit yung mga tao. Ano po? And then letter C, ang Diyos ang nagbibigay ng otoridad. Ano ho? Kaya kung mapansin natin, doon pa lang sa Mateo 28 hanggang 20, sabi ng Panginoong Jesus ay lahat ng otoridad ay ibinigay na sa akin, kaya humayo kayo. Ayan, yung otoridad na kay Kristo na, kaya pag nag-utos siya, nasa kanya yung otoridad na ibinibigay. Ang otoridad ni Pablo ay hindi mula sa tao kundi kay Kristo. Ang ministeryong nakabatay sa pagtawag ng Diyos ay may kapangyarihan sapagkat siya mismo ang nagsugo, ang malinaw na pagtawag ng Diyos ang nagbibigay ng matibay na pundasyon sa ating paglilingkod, mga minamahal. Kaya hindi pala dapat panghinaan ng loob, kundi maging tinatawag tayo na masigasig sa pangangaral. Ano po? Dahil marami pang mga tao ang dapat makapakinig ng salita ng Diyos ng tungkol sa ating Panginoong Yesus na ating tagapagligtas. Ano po? Kaya ang Diyos ay tumatawag sa bawat isa. Ano ho? Na maging kabanggagawa niya. Ano ho? At higit sa lahat, gusto niya na maging kasangkapan tayo, lalo na ang isa doon ang ating programa, WR, ang mga lahat ng mga programa natin. Para ang mga tao rin naman ay pangaralan at ipahayag tungkol sa ating Panginoong Yesus sapagkat gusto sila ng ating Panginoong Yesus na maligtas din at makasumpong ng katotohanan, mga minamahal. Ano po? Kaya napakasarap na tayo'y tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Pagkatapos na tayo ay mailigtas ng ating Panginoong Yesus mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag, tayo naman ay
tutugon sa isang panawagan na patuloy na magbahagi ng ating misyon. Ano ho? Ikalawa, ang pangangaral na nakasentro kay Kristo. Ito'y napakaganda. Ano ho? Kaya pagdating sa pangangaral, si Apostol Pablo, ang focus niya, gaya ng binanggit doon sa kanyang kapahayagan, mga minamahal, ay siya po ay talagang nangaral at ang kanyang pangangaral, mga minamahal, ay tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ano po? Yun ang focus ng kanyang ministeryo. Ano ho? Tingnan ninyo ha, sa aklat ng unang Korinto, kapitulo 2, ang versikulo ay 2, ang sabi po ay ganito. Sapagkat aking ipinasyang walang anuman, malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na ipinako sa cross. Kita niyo mga minamahal, grabe yung eagerness ni Apostol Pablo na wala siyang ibang ipinasyang anumang malaman sa gitna ninyo, kundi ang malaman ng tao ang tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ano ho? At tungkol niya, na may pangaral niya ang tungkol kay Kristo na napako sa cross, mga minamahal. Ano ho? Sa gitna ng karunungan ng Athens, doon sa Athenas, at sa kasalanan ng Korinto na kung saan ay na-encounter ni Apostol Pablo ito, pinili ni Apostol Pablo na ipangaral lamang si Kristo at ang kanyang pagpapako sa cross. Ang sentro ng Ebanghelyo, hindi yung mga pilosopeya na walang kwenta, ano ho, kundi si Kristo. Kaya sa aking pagkaaral, mga minamahal, at pagbabasa ng mga epistles, nakita ko't nasumpungan si Apostol Pablo sa tuwing siya nangangaral, daladala niya ang mga kasulatan, ipinangangaral niya ang ating Panginoong Hesus. Ano ho, na-encounter din natin o napag-aaralan din po ng inyong lingkod at nabasa sa previous na chapter ng Acts, no, 17, ay may nasumpungan siya, di magaling siya sa Athenas, na marami mga tao roon ang talagang relihiyoso sapagkat sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero may napansin siya doong altar na sa Diyos na hindi kilala. Sabi ni Apostle Pablo ay, at napansin ko kayo mga lubhang mga relihiyoso. At may napansin ako doon sa isang banda na nakasulat sa Diyos na hindi kilala. Ano? Yung hindi nyo kilala, ipakikilala ko sa inyo. Ayun. Ang ganda, no? Si Apostol Pablo, napakaganda ng kanyang pangangaral na ito, mga minamahal. At dito ay nakita natin na ang sentro, ang pinakalaman ng kanyang mensahe, walang iba ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat dinadala niya si Kristo, mga minamahal, sa lahat ng tao na kanyang mapapangaralan. Bakit? Ang kasunod ay nasa letter B. Sapagkat ipinahayag niya na si Kristo ang pag-asa ng makasalanan. Ayun, si Kristo pala ang pag-asa ng makasalanan. Jesus is our hope. No, and he is the hope of all sinners. No, sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ngayon, mga kaibigan at mga taga-subaybay, si Kristo po ang pag-asa ng bawat isa. Ano ho, mga minamahal? Kaya doon sa mga minsan may nababasa ako ng mga karatula pag may mga tawag noon bago mag-eleksyon, no, ito si Pontius Pilato ang pag-asa ng ating bayan. Pagkatapos naging kurakot, mga minamahal, ang tunay na pag-asa ng bawat isa, lalo na nang tayo makasalanan, mga minamahal, ay talaga namang ipinaalala sa atin ang ating Panginoong Yesus, ang ating pag-asa, purihin ang ating Panginoon. Iyan ang tala-tala na mensahe ni Apostol Pablo, mga minamahal. Hindi pinili ni Pablo ang madaling lugar. Ano ho? Nangaral siya sa lungsod na puno ng idolatriya at mga immoralidad dahil alam niyang ang ebanghelyo lamang ang may kapangyarihang magligtas. Ano po? Walang ibang ating Panginoong Hesus. Kaya si Apostol Pablo, talagang hindi niya ikinahiya ang mangaral. Ano ho? Ang sabi nga sa Roma Kapitulo 1, versikulo 16, ang sabi po ay ganito. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Amen. Dapat ganun po tayo, mga minamahal. Hindi natin ikahiya ang Ebanghelyo. Hindi natin ikahiya na tayo may dalang Biblia, may dalang mga babasahin, sapagkat ang pagbabahagi nito ay pagdadala at pagpapakilala natin ng sa mga tao tungkol sa ating Panginoong Hesus para masumpungan nila ang kaligtasan
at sa ating Panginoon lamang yan, mga minamahal. Kaya sabi ni Apostle Pablo, hindi ko ikinahiya. No? Kahapon, kami po ay nagdadalaw sa aking distrito kasama yung aking ilang mga elder at ang kanyang may bahay. Ay sa aming pagdadalaw ay siyempre naghahanap kami ng mga bahay ng mga kapatid. Ay di may nasumpungan kami na nasalubong na nagtitinda ng mga kakanin batawag noon natin. Ay din makabili kami, bumili kami ng ilang kakanin. And then pagkatapos ay binigyan namin ng babasahin. Ano po? Abay, nung makita niya ang babasahin, at pagkatapos ay nagtanong siya. And then, nung matanong siya, natuwa siya at malungkot niyang tinanggap yung babasahin na ating ipinagkalob, mga minamahal. Ibig sabihin, sa bawat mga paglalakbay o sa bawat mga pagkakataon, may mga panahon na talagang tayo ay makapag-share ng ebanghelyo, ng mensahe tungkol sa ating Panginoong Yesus, sapagkat dapat malaman nila na si Kristo ang pag-asa ng bawat makasalanan. Ano ho? Kaya napakasarap na tayo magbahagi ng salita ng Diyos. Ano po? At ang sunod, si Kristo ang solusyon sa suliranin ng iglesia. Ano po? Talagang ang ating Panginoong Yesus ang pinaka tinatawag natin na ultimate answer, ultimate solusyon. Kaya napakaganda na malaman natin that Christ is the answer. Christ is the solution of all the problems, mga minamahal. May mga suliranin sa iglesia sa Korinto na naranasan, mga minamahal. May mga division, may mga pagkabahabahagi, may mga immorality, may makamundo pa rin pag-iisip sapagkat doon nga sila namulat sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa immoralidad at sa mga bagay na pangsanlibutan. Ano po? Subalit, itinuro ni Apostol Pablo na ang tanging lunas ay walang iba ang ating Panginoong Yesus at itinuturo niya yung second coming ng ating Panginoon. Ano po? At ang kanyang cross. Kaya itinuro, mga minamahal, na kailangan pala na nakalagi tayong nakatuon sa ating Panginoong Yesus. Kung paano ang sentro ng mensahe si Kristo, dapat ang sentro ng ating puso't isipan si Kristo din, mga minamahal. Ano ho? Yun ang napakaganda. Kaya si Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod, mga minamahal, ipinaalala niya maging sa kanyang buhay na si Kristo nang nabubuhay sa kanya. Yun ang si Kristo ang sentro sa buhay, mga minamahal. Sa kanyang pangangaral, sa kanyang buhay, tanging si Kristo. At maging ang kanyang focus ay si Kristo, mga minamahal. Yun ay napakagandang matutunan natin sa buhay ni Apostol Pablo. Despite sa kanyang pagiging mapangusig nung hindi pa siya tinawag ng Panginoong Yesus na kinatatakutan, ay naging apostol, naging alagad ng ating Panginoong Yesus na siyang nagpapahayag ng magandang balita ng kaligtasan tungkol kay Kristo, mga minamahal. Ano kaya ang tao? Hindi natin pwede ma-judge eh. May mga tao na kilala natin na parang bagang na kinatatakutan ng lipunan, naging pasaway, pero later on, ma-found out mo na, ang taong ito ay dating pasaway ito. Pero bakit ngayon ay lingkod na ng Panginoon? Di ba? Nagbabahagi na ng salita ng Diyos. May napanood nga ako ng testimony na kung saan ay si dating adik, o di ba pag-adik, medyo nakakatakot yan dahil walang preno yan eh, adik nga. Alam niyo, mga minamahal, ay no, siya mag-testimony at sabi doon sa, di ko alam kung sa ako napanood yun na nakalagay doon eh. Dating addict, no? Ngayon ay addict na sa ministry. Nilang ginagawa niya, nirinse out niya yung mga addict din dati. Kita niya yan, mga minamahal. Kaya ganun na lamang ang nangyari, mga gili ko, mga taga-subaybay. So, tanging dinadala ni Apostol Pablo na si Kristo na mensahe at ipinakilala niya sapagkat yun ang tanging pag-asa, no? Ang ating tagapagligtas at siya ang tanging solusyon ng lahat ng sa ating buhay, mga minamahal. Ano ho? And then pangatlo, ang pangako ng presensya ng Diyos. Ang first point natin, ang pagtawag mula sa Diyos. Ikalawa ay ang pangangaral na kasentro kay Kristo. At ang ikatlong punto natin, ang pangako ng presensya ng Diyos. Si Apostol Pablo ay naka-encounter ng maraming mga banta sa buhay niya, mga challenges at mga panlalait, no? Sa kanyang buhay. Subalit, nung na-encounter niya ang Panginoon at nagpakita sa kanya sa magitan ng pangitain,
ay napakagandang sinabi niya sa unang idea natin dyan o highlight na nakalagay dyan ay huwag kang matakot sapagkat kasama mo ako, sabi ng Panginoon kay Pablo. Kaya hindi pala tayo dapat matakot kapag nagdadala tayo ng mensahe sapagkat kasama natin ang Panginoong Diyos, tulad ng pangako ng Panginoon kay Apostol Pablo sa Isaiah, maging noong nagtalaga ang Panginoong Yesus ng 12 alagad, ang sabi niya, I will be with you. No, napakaganda. Do not fear, sa Isaiah naman. No, for I am with you. I am your God. So hindi pala tayo dapat matakot, hindi tayo panghinaan ng loob, mga binamahal. No? Nang panghinaan ng loob si Apostol Pablo, si Pablo dahil sa pagtutol ng mga Hudyo, pinalakas siya ng Panginoon sa pamamagitan ng pangako. Ayon, ako'y suma sa iyo. So the promise of God's presence, mga minamahal, ang nagdala ng pagpapalakas uli kay Apostol Pablo. No, ang presensya ng Diyos ang nagbibigay lakas sa bawat isa sa atin sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga hamon sa buhay, sa gitna ng mga suliraning ating nararanasan. Mga minamahal, sa iba't ibang paraan, God's presence, no, the promise of His presence would be, mga minamahal, our strength, maging ating kalakasan. Kaya huwag matakot. So letter B, may mga kaluluwang inihanda ang Diyos. Ano ho, mga minamahal? Kaya sa ating mga pangaral, ano po, nung kami nagsimula sa programang ito, ay hindi namin iniisip kung may mga taong tatanggap sa Panginoon. But the Lord, mga minamahal, ang Panginoon, hindi niya hinahayaang magiging walang kabuluhan ng ating pangaral sa radio, sa social media, online at on-site. Ang Diyos lagi may inihanda mga tao na tatanggap, mga minamahal, sa tinatawag natin na pangangaral na ito, at higit sa lahat tutugon na tanggapin ng ating Panginoon. Ano ho? Tulad nitong sinabi ni Jesus, marami akong mga tao sa lungsod na ito. Ha, di ba? Bago pa man tayo mangaral, kumikilos na ang Diyos sa puso ng mga tao. Pinangangasiwaan, inihanda ng banal na Espiritu, kinukonvict sila na magsisi. Ano ho? Ang ating tungkulin ay maging tapat sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, mga minamahal. May mga tao, I am certain, mga minamahal, na sa pangangaral natin at pagbabahagi ng salita ng Diyos ay meron mga taong talagang gusto na tanggapin ang Ebanghelyo at tanggapin ang ating Panginoong Yesus. Kaya ang Diyos pala, kapag ipadala ka doon, hindi ka ipapadala para maging wala. Ipapadala ka para maging produktibo, epektibo, at ipakilala ang ating Panginoong Hesukristo. At may mga taong handang tanggapin ito, mga minamahal. And then letter C, ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay. Purihin ng Panginoon. Ang tinatawag nating pagmimisyon, dapat hindi ito sentro sa misyonero, kundi sentro kay Kristo na dala ng misyonero, mga minamahal. At dahil sa pangako ng Diyos na natili si Pablo sa Korinto ng 1 taon at 6 buwan, no, tagal din, ang resulta ay isang matatag na iglesia na naging sentro ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang tagumpay sa ministeryo ay bunga ng presensya at katapatan ng Diyos, hindi lamang sa kakayahan ng tao. We are just instruments. I am just an instrument, mga minamahal, to preach the gospel through radio, social media, sa iba't ibang dako ng mundo. Pero ang pagtatagumpay sa ating Panginoon, dahil yan sa presensya ng Diyos, sa kanyang katapatan, at sa pagkilos niya sa puso ng mga tao, mga minamahal. Ano po? Kaya ang pangangarap paglilingkod ni Apostol Pablo sa Korinto, naging matagumpay, nagkaroon ng iglesia doon na naging matatag, at ang sentro ay palaganap ang Ebanghelyo, patuloy na may pakilala si Kristo sa buong lugar na yon, sapagkat ang presensya ng Diyos ang siyang lagi nilang kasama, mga minamahal. Ano ho? Kaya sa ating buod, nagtagumpay si Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod sa Korinto, hindi dahil madali ang kanyang ministeryo. Nakita natin na talagang maraming mga challenges sa kanya. Siya pa yung naghahanap buhay, di ba? And then may mga tao pa ang mga kumukontra, may pagbabanta, at ipinahuli pa nga siya, no? Matindi, mga minamahal. Subalit, nagtagumpay siya sa ministeryo niya dahil yung tumawag sa kanya ang Diyos. At dahil tinawag siya ng Diyos, may pangako ang Diyos sa kanya. Ano po, mga minamahal? Ang kanyang presensya ay sumaiyo, sabi ng Panginoon. Kaya
siya ay nangaral ng nangaral at ang sentro ng kanyang pangangaral ang ating Panginoong Jesucristo. Ito rin ang tatlong sangkap na pwede nating gamitin na magtagumpay tayo sa paglilingkod sa ating kapanahonan ngayon, mga minamahal. Dahil ang Diyos ang tumawag sa atin mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na liwanag ay magtatagumpay tayo sa gawain sa pagkasama natin ng ating Panginoong Jesucristo. Sa konklusyon natin, ang buhay at ministeryo ni Pablo sa Korinto ay nagpapaalala sa atin na ang matagumpay na paglilingkod ay nagsisimula sa pagtawag ng Diyos. Nagpapatuloy sa pangangaral na nakasentro kay Kristo at nagtatagumpay sa pamamagitan ng pangako ng presensya ng Diyos. Bagamat ang Korinto ay isang lungsod na puno ng kasalanan, idolatria at matinding pagtutol, hindi umurong si Pablo sapagkat nangako ang Panginoon, ako'y suma sa iyo. Sa halip na umasa sa karunungan ng tao, sapagkat si Apostol Pablo ay matalino naman, ipinangaral niya si Kristo at ang kanyang cross bilang tanging pag-asa ng kaligtasan, mga minamahal. Gaya ni Pablo, tayo rin ay tinatawag ng Diyos na maging tapat sa ating misyon. Ano man ang kalagayan ng ating pamilya, komunidad o iglesia, huwag tayong matakot o panghinaan ng loob. Bakit po? Dahil ang Diyos ay may mga taong nais niyang iligtas at ang kanyang salita ay hindi babalik na walang bunga. Itong binhi ng salita ng Panginoon, may tanim yon sa puso ng isipan ng tao. Kaya't magpatuloy tayong maglingkod, mangaral at mamuhay para kay Kristo. Sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin ay siya ring sasama sa atin hanggang sa matapos ang kanyang gawain, mga minamahal. Purihin ng Panginoon, ano po? Kaya yung tatlong punto natin, pagtawag mula sa Diyos, pangangaral na nakasentro kay Kristo at pangako ng presensya ng Diyos, mga minamahal. Kaya sa tulong at biyaya ng Panginoon, noong mga nakaraan ay nawala sa atin ang AWR, no? Siguro isang buwan may gito natin ano? And then, ngunit tayo nagpapatuloy sa programa natin sa Gospel and Music Ministry sa Facebook at sa YouTube, di tayo tumigil sa pangangaral. At biyaya ng Diyos ay inilagay uli sa ating balikat ang pangangaral naman na nakakonek sa AWR, purihin ng Panginoon at hindi tayo titigil hanggang sa tayo ay habang nabubuhay tayo hanggang matapos ang gawain, hanggang dumating ang Panginoong Yesus, tayo patuloy na mangangaral, ibahagi si Kristo dahil marami ang gusto ng Panginoon. Lahat ng tao gusto ng Panginoon maligtas, makaalam ng pagkakilala ng katotohanan. Nga lamang, ang mga tao may kanya-kanyang pasya, pero may mga taong naghahanap ng katotohanan at naghihintay tungkol sa ating Panginoong Yesus. Kaya we have the courage na patuloy na ipangaral ang salita ng Diyos tulad ni Apostol Pablo. Ang inspirasyon natin, yung unang mga mananampalataya na hindi tumigil sa pangangaral at paglilingkod sa ating Panginoon. Nawa ganun tayo sa iba't ibang paraan. Ating may pakilala si Kristo, ating may pahayag ang Ebanghelyo, para ang mga taong ating makasalamuha, makilala nila ang ating Panginoong Yesus na tanging ating tagapagligtas, ating pag-asa na siyang lunas ng lahat sa atin, mga minamahal. No? Wala na po tayong oras. I hope na sa ating pag-aaral na ito ay naging pagpapala sa inyo ang ating paglilingkod. Bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin. At habang inihanda natin daan ang isang magandang awitin ay sa lahat ng ating mga listeners sa radio, kung may mga katanungan o mga kahilingan sa pananalangin, ipadala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

0: Maraming may sound ba ako? Maraming salamat po sa awiting patunayan mong ikaw ngayon ligtas. Ano po? Alam nyo, ang tinatawag natin na pribilehiyo makapaglingkod sa Panginoon ay talagang napakasarap. Serving God is a blessing. Ano po? At lalo na pagka mag-share ka sa iyong kapwa tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ano ho, mga minamahal? Kaya lagi nating i-share si Jesus sa ating kapwa, mga minamahal. Ano po? Yan ang ministeryo natin habang naghihintay sa ating Panginoon. Tayo po ay dadako sa ating panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos na mahabagin at mapagmahal, puspos ng biyaya, Panginoon, sa mga oras na ito, patuloy ka naming pinupuri, itinataas ang inyong dakila at banal na pangalan. Napakabuti ninyo sa amin. Salamat po sa inyong paggabay sa aming pag-aaral. Ganoon din sa aming pong pinag-aralan tungkol sa ministeryo ni Apostol Pablo sa Korinto. Maraming mga challenges, Panginoon, sa paglilingkod. May mga banta, may mga panlalait, may mga pagsalungat, may mga pagtutol. Subalit ikaw, O Diyos, ang kasama ng pangaral ni Apostol Pablo at ikaw ang nagbibigay ng pagtatagumpay. Ganon din kami, Panginoon, sa pipatuloy na pagbabahagi ng inyong mga salita upang ipakilala ang aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Kung paano, Panginoon, na inyong sinamahan si Apostol Pablo, ay ganon din ang aming karanasan. Kaya salamat po, Panginoon, at alam naming magtatagumpay kami sa banal na gawain ito, sa ministeryong iniatan sa amin upang marami mga tao pa ang makilala ang aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Sapagkat siyang aming tanging pag-asa, siyang lunas, siyang aming tanging kasagutan ng lahat ng bagay. Panginoon, aming hiling na mas marami pa mga tao mapaabutan ng programang ito upang mas marami mga taong may handa ang kanilang puso at tanggapin ang aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Sinihilig namin na ang patuloy na pangangasiwa ng Banal na Espiritu sa bawat puso at isipan ng aming mga taga-subaybay sampo ng kanilang mga pamilya ang sa patuloy na maranasan, Panginoon. Lord, aking inilalapit ang mga kaibigan naming patuloy na nagnanais ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman, Panginoon. Ikaw po nakababatid sa kanila. Narito po si Mary Joy Rivera, Panginoon. Si Gigi Comodas. Yuni po kay Josephine Ordanes, kay Tita Dagos at kanyang pamilya, kay Ruben at Julia sa Balboro, Panginoon. Ganoon din kay Sheena Villeta, ang kapatid na Lydia Elijah, Panginoon, kay Christina at kay Joel Rabi. Ganoon din po ang patuloy, O Diyos, na kagalingan ni Emerson Parcon, kay Carmen Culiamat. Ganoon din, O Diyos, kay Rosa Maranan, patuloy din pong tulungan at pagalingin, si Alday, si Jengel Manikat, at ganoon din po sa anak ni Merly Basulo, si Desiree, sa kanyang pagbubuntis, siya din pagpalain, Panginoon. O Diyos, ang haplos ng inyong makapangyarihang kamay ang siyang patuloy naming hinihiling, Panginoon, sa patuloy na pagpapagaling ng aming mga kaibigan ito, sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming dakilang manggagamot. Kami na inyong mga anak ay naglalambing sa inyo, Ama, tulungan po ninyo sila at patuloy nawa na maranasan ang kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Pagpalain po ninyo, O Diyos, ang lahat po ng aming mga taga-subaybay, ang kanilang mga pamilya, at patuloy nawa ang pagpapala at pangunguna ng Banal Espiritu kanilang maranasan. Ang mga nagnanais, O Diyos, na maglingkod sa inyo ay patuloy na pangasiwaan ng Banal na Espiritu. At ganoon din, Panginoon, ang mga may birthday sa araw na ito ay inyong patuloy na pagpalain at laging suklian ng kanilang paglilingkod ng may katapatan sa kanilang buhay sapagkat ikay laging tapat sa kanila, Panginoon. Pagpalain po ninyo kami sa buong maghapon at patuloy na maranasan ang pakikisama ng Banal na Espiritu sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa inyong patuloy na pagtugon sa aming mga dalangin. Salamat po sa inyong walang hanggang pag-ibig at biyaya na lagi sumagana sa amin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Mga giling namin mga taga-subaybay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong laging pagsubaybay sa ating programa. I hope and pray na makinabang kayo at naging pagpapala sa inyo ang ating pong paglilingkod at binabati ko ang lahat ng ating mga taga-subaybay. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, ating programa ng South Central Luzon Conference. Kasama ko po ang ating technician dyan sa NWR sa Pasay, kapatid Dan Pintunyakao. Of course, ang aking may bahay si Ate Dan dito sa ating munting studio. At ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Jumel Arsenal, na nagsasabi ang patuloy na pagpapala at pag-ingat ng Panginoon ang sinlagi nating maranasan at laging tatandaan kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Sa lahat po ng ating mga listeners, huwag kayong bibitaw sapagkat susunod ang tinig ng pag-asa. Ingat!
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Happy Friday po sa inyong lahat. Happy Preparation Day mga kaibigan. And sana po kung saan man po naririnig o nakikinig ang ating tinig ngayong umaga, kayo po ay safe and healthy. So mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Katulad po nitong Hope Beyond Tomorrow at ang atin pong Explore na Bible Study Guide. Ayan, sa mga nanonood po sa ating Facebook ay makikita nyo pong naka-flash ang mga librong amin pong ipinamimigay dyan. So kung gusto nyo pong makatanggap ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa buhay pamilya, patuloy pa rin po nating tinatalakay ang patungkol sa God's gift of positive emotion. So far mga kaibigan, ano po ang inyong mga natutunan dito sa ating mga natalakay? Ano? Ang dami na nating napag-usapan, katulad nga po ng pag-control natin sa ating mga emotions, ano po, at huwag tayong mag-focus sa problema, kundi mag-focus tayo sa solusyon. Ano na pong mga natutunan nyo? I-comment nyo yan sa ating comment section sa ating Facebook sa Adventist World Radio Manila. Ngayon po, ibigay na natin ang panahon kay Ma'am Ai para sa bahaging buhay pamilya.
1: Thank you AWR team for this for having this program, at ngayon po ay nagpapasalamat tayo na nagpapatuloy ang atin pong programa, lalo't higit ngayon pong week ay atin pong pinag-aaralan ang tungkol sa God's gift of positive emotions. Kung natatandaan niyo po, last week ating tinalakay ang God's gift of positive mindset, na lagi nating sinasabi na ang ating mga damdamin, ang atin pong mga kilos ay nagmumula sa atin pong mga kaisipan. Everything starts in the brain, but of course, everything starts when we, you know, when we submit ourselves to God. Ano po, mas maganda sana, ano, mas maganda ang kalalabsan ng buhay natin kung yun po, that's the, yun po ang talagang gusto ng ating Panginoon, na atin pong ipasakop ang ating sarili sa ating Panginoon. So thank you very much po na kayo po ay nandyan, nakatutok pa rin po sa ating programa, at magpapatuloy po tayo dito sa ating segment, ang buhay pamilya na may pamagat na God's gift of positive emotions. Alam niyo mga kaibigan, marami po ako nakakausap ng mga tao na may mga problema, no? Pumupunta po sila sa akin, nagsasabi po sila, no, ng kanilang mga problema, at napansin ko po na marami po sa kanila, at I think nakaka-relate po tayo na talagang meron tayong, we need to settle our emotions, ano, yung mga damdamin natin, nasaktan tayo, tayo natakot, o meron tayong mga nasirang relasyon dahil sa mga damdamin na nasira, ano po. That's why gusto po nating ibalik, ano, talagang isipin po natin ang ating Panginoon, binigyan tayo ng kakayahan. Yan po ay binanggit ko na nung una pa, binigyan tayo ng ating Panginoon ng kakayahan na pangasiwaan po ang ating emosyon sang-ayon sa kanyang magandang programa sa atin. Meron po akong isishare sa inyo na isang passage, at dito iikot ang ating pong discussion. Ang sabi po dito, ang emotions natin should be controlled by reason and conscience. Dalawa, no? Our emotions should be controlled by reason and conscience. Yung atin pong kaisipan, yung kung paano natin ginamit ang ating kaisipan, at gayon din po yung conscience, yung konsensya natin. Yun yung nagsasabi ng tunay, ano po, sa atin. And, you know, our conscience, kapag yung good conscience, ano po, this is the voice of the Holy Spirit, tayo po ay ginagabayan ng Banal na Espiritu upang sa ganun hindi po tayo masinsay sa atin pong mga ginagawa, lalo tigit kung ito'y may kinalaman sa atin pong mga damdamin. Now, let me read. The power of the truth should be sufficient to sustain and console in every adversity. Ano po ang sabi? Yun daw pong katotohanan, yung kapangyarihan ng katotohanan ay dapat maging sapat. Ano po? Maging sapat upang makaiwas tayo or ma-overcome po natin ang lahat ng mga adversity. Ano po ba yung katotohanan? Ano po? Ang katotohanan, ito po ay mula sa ating Panginoon. Di ba sinasabi po na I am the way, the truth, and the life? Sinasabi po ng ating Panginoong Jesus yan. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ang katotohanan ay ang ating Panginoon. Yung katotohanan, i-relate po natin ito sa conscience. Ano po? Yung konsyensya, good conscience, ano po? Yun yung nagsasabi sa atin ng katotohanan. At ang katotohanan na yun, upang maging sapat tayo sa at katotohanan, we should be grounded, ano po, by the truth of God's words. Ito pong ating series, itong isang oras na atin pong pag-aaral, kasama po natin. Pagkatapos ko, ay naririnig niyo po si Pastor Romy Mangiliman, ano po,

kapangyarihan ng katotohanan. Ngayon sa ating sarili po ay mahirap po na sa sarili lang po tayo aasa na po, sapagkat nandun yung likas ng tao na makasalanan. Isa pa po ay ang tao po ay minsan nakokontrol ng sariling passion o ng sariling emotion. That's why we need to really be grounded by the truth, by the Word of God. Let me continue. It is in enabling its possessor to triumph over affliction that the religion of Christ reveals its true value. What is the religion of Christ? Yan po yung pinag-aaralan natin. Ano yung knowledge ng ating Panginoon? Ito po ay yung nagpapahayag ng katotohanan na mula sa ating Panginoon. Let me continue. It brings the appetites, the passions, and the emotions under the control of reason and conscience, and disciplines the thoughts to flow in a healthy channel. And then the tongue will not be left to dishonor God by expressions of sinful repining. Malalim po ang kahulugan ng passage na akin pong binasa. By the way, I got this from the Testimonies for the Church, Volume 5. Ano po? Page 314. At mababasa din po natin ang passage na ito sa Aklat na Mind, Character, and Personality, Volume 1, Chapter 15. Dito ko po kinuha ito, na ito po ay sinulat ni Ellen G. White, isang mahusay na author, lalo tigit, especially ano po, sa mental health. Ano po ang binabanggit nito sa atin, mga kaibigan? Malimit sa atin, this is a principle that we need to abreast ourselves with. Ano po, bakit po? Alam niyo po, madali para sa atin na mga tao ang madala tayo sa emosyon natin. Lalo tigit may mga sitwasyon sa buhay natin na kumbaga malubay yung katotohanan na dala-dala natin. Madali po tayo na mag-give in tayo o bumigay tayo sa isang maling desisyon. Bakit po? Sapagkat hindi tayo nasangkapan ano po ng katotohanan na mula sa ating Panginoon. Ito po ay karanasan natin ano po. Bakit ko laging ine-emphasize yung tungkol sa katotohanan na mula sa ating Panginoon? Dahil po ang tao talaga, 'di ba, merong awit na ang tao ay marupok. Ang tao ay marupok, madali siyang magkasala. Yan po ay epekto ng kasalanan. But hindi natin pwedeng sabihin sa sarili natin na makasalanan naman ako, marupok naman ako. So okay lang kung magkasala ako. Okay lang na ako ay magkaroon na o magpa-control sa maling bugso ng damdamin. Hindi po 'yan ang panukala ng ating Panginoon sa atin, ano, mga kaibigan. Ang nais ng Panginoon, gamitin natin ang ating emosyon, gamitin natin ang ating damdamin sang-ayon or base. May pinanggalingan, ano po? Meron tayong kapital. What is our capital? What is our foundation? Ang foundation po natin, walang iba kung hindi ang katotohanan. Yung sinasabi dito na our emotions should be controlled by reason and conscience. Our reason and conscience should be ano po, should be based or should be fed by the Word of God. Yan po ang dahilan kung bakit meron po tayong programa dito sa Tinig ng Pag-asa na ating pinalalakas ang atin pong pagkaalam ano po sa katotohanan na mula sa ating Panginoon. Upang sa ganon, hindi tayo madaling magalit. Ayan. Bakit? Kasi kung meron tayong alam na katotohanan at grounded tayo doon, dinadalangin natin sa Panginoon na tayo tulungan, ano po, ay hindi kaagad tayo mahuhulog sa maling bugso ng damdamin. Ano po? Let me have another passage po na gusto ko pong i-share sa inyo. Ang sabi po ay, our emotions also should be controlled by the will. Ano yung will? Parang related po ito dun sa willpower. Yung ating inner strength. Ayan, yung ating inner strength. Itong inner strength na ito po ay hindi ito basta nakukuha lang or ginaya mo lang, no. It has to be grounded and it has to be committed to the Lord. This passage tells us, your part is to put your will on the side of Christ. Yung ating inner strength, yung ating kalooban, yung atin pong kaisipan, ano? Yan ay hindi mga nakikita, nasa

0: kalooban po natin yan. It is in the inner most part of our well-being. Yan. So ang sabi po dito, we need to let Christ control our will. When you yield your will to His or to Christ, He immediately takes possession of you and works in you to will and to do of His good pleasure. Your nature is brought under the control of His Spirit. Even your thoughts are subject to Him. Di ba ang ganda po na alam ng Panginoon yung ating kahinaan, dahilan nga po ang tao ay nahulog sa kasalanan. So na ang tao ay mahulog sa kasalanan, there is a great tendency na ang tao po ay magkasala. Dahil nandoon yung sinful nature. Pero ang invitation po sa atin ng ating Panginoon, give me your will. Give me your inner strength. Give me your mind. Let this mind be in you, ang sabi po ng ating Panginoon. At kapag ibinigay po natin ang ating pong sarili sa ating Panginoon, yung ating inner being, ano po, yung ating pong will, ang sabi po ay, He immediately takes possession of you, of us. Ang ating Panginoon ay talagang nandoon sa atin. Actually, ang ating Panginoon laging nasa atin, kaya lamang po ay tayo yung parang ayaw natin sa side ng ating Panginoon, and we let our personal impulse control our being. Ano po? Ang sabi po sa passage ay ganito, if you cannot control your impulses, kung hindi mo kayang kontrolin yung iyong mga impulses, yung pagkabigla, ano po, yung gusto mo, yun ang gagawin. If you cannot control your impulses, your emotions, as you may desire, you can control the will. Ano po? And thus, an entire change will be brought into your life. Nasa atin po yun eh. Nasa atin yung control. Okay? Parang tayo, we are the driver of our lives. Since we are the driver of our lives, talagang kaya natin kontrolin ang lahat. Ano po? Pero, meron tayong mga difficulty, malimit, meron tayong mga challenges na dahilan po sa mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin nakokontrol nga po yung ating response, ano po, yung tugon natin sa mga nangyayaring ito sa atin, anumang problema or kahit nga hindi problema eh, basta everything that happens to us, we can control that. Yung sa atin, ano? Yung within our control. But there are many things that happen in our lives beyond our control. Ito yung galing sa outside forces or external forces. For example, your relationship with other people. You can control your own attitude, but the attitude of other people, you cannot control. Di po ba? Kaya kapag may mga tao na nagalit sa atin, ang kaya mo lang makontrol at kaya mo lang impangasiwaan yung ating magiging tugon sa taong yon. Kung may taong nagalit sa atin, hindi natin basta pwedeng diktahan siya na huwag kang magalit sa akin sapagkat meron siyang sariling, siya yung driver ng kanyang sarili-sarili. Ano po? We are the driver of our own self, so we can control our attitude, we can control our response to these people, we can control our emotions, we can control our will. Pero more than anything else, ano mga kaibigan, ang sabi ng ating Panginoon, let me submit to me your will, yield your will to me, ang sabi ng ating Panginoon. At kapag ating ipinasakop ang ating pong sarili sa ating Panginoon, He will immediately take possession of us. At kapag tayo po ay nasa side na ng ating Panginoon, nakatitiyak tayo na ang ating po magiging tugon sa lahat ng sitwasyon na nangyayari sa buhay natin ay magiging positibo at magiging katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Dito ko po muna tataposin ito, mga kaibigan, sapagkat ipagpapatuloy po natin ito sa linggong ito, itong subject na God's gift of positive emotions. But I'd like to invite you for to submit your will to the Lord. At bago po tayo magtapos, gusto ko pong mag-offer sa inyo ng isang panalangin. Mapagmahal po naming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa amin. Binigyan niyo po kami ng ng kapangyarihan sa pamagitan ng banal na Espiritu na makontrol ang aming pong will, ang aming emotions, ang aming reason, sang-ayon po sa panukala ninyo sa amin. Maraming salamat po, natutulungan nyo ang aming mga kaibigan sa lahat ng sitwasyon ng kanilang buhay na maibigay nila po, maipasakop ang kanilang mga sarili sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po, mga kaibigan. Magkita-kita po tayo muli bukas, same time, same program.
1: Maraming salamat po, Ma'am Ai. Another important topic na naman ang ating napag-usapan. Ano? Napakahalaga po ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Nakakatulong po ito sa atin para makaiwas tayo sa problema. At nakakatulong din po ito sa pagharap natin sa mga problema or adversities sa buhay. Katulad nga po ng nasabi kahapon, ano? we should focus, or let's focus on the things that we can control, our reactions, ang ating mga emotions, ano po. And it is also very important na ilagak po natin sa Panginoon ang ating mga hinanaing, ang ating mga worries, dahil kapag po nasa side tayo ng Panginoon, magiging positibo po ang tugon natin sa mga bagay-bagay, at magiging positibo din po sa kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-share ng inyong mga reflection, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa isang makalangit na awitin, mga kaibigan, at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong paksa ay God's Mysterious Ways. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa Teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral na may kinalaman sa pagiging katiwala. Ang pamagat ng ating ngayong pag-aaral may kinalaman sa God's Mysterious Ways. Ang Diyos ay kumikilos na mga bagay-bagay na mahiwaga, hindi kayang isipin at kayang isipin ng ating mga isipan sa mundong ito, bakit ito'y nangyari. Kumikilos ang ating Diyos na kailangan nating manampalataya para ito ay makita sa pamumuhay natin yung paggawa ng Diyos. Ang sabi nga ni William Cooper, God moves in mysterious ways, His wonders to perform. Na parabagang kumisa, hindi ka panipaniwala, pero ang Diyos ay gumagawa ng mga bagay alang-alang sa kanyang mga anak. Merong natala sa Biblia, ito ay isang lugar, Sarepath. Ito ay nasa coastal town ng Phoenicia, 8 miles south of Sidon and 14 miles north of Tyre. Hindi ito sakop ng bansang Israel. Ito ay sakop ng isang bansa na hindi Israel, kundi ito ay isang pagan o heathen nation. Hindi pinili ng Diyos para ang kanyang lingkod ay pupunta katulad ng Jerusalem, ng Jericho, at gayon din yung sinasabing six cities of refuge. Meron kasi sa Biblia, kapag ka ikaw ay nakapatay o ikaw ay hinahabol sa isang krimen, at kapag ka ikaw ay tumakbo sa apat na syudad, city of refuge, hindi ka maaring hulihin sa lugar na yon. Ang mga ito ay Bezar, Ramoth Gilead, Golan, Hebron, Shechem, Kedesh. Ang binabanggit sa atin ay Sarepath, o ito ay binanggit ng ating Panginoon sa lugar ng Biblia sa Luke 4, San Lucas 4:26 ang wika. Ngunit si Elias ay hindi sinugo sa kanino man sa kanila, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Kaya nga, ang lugar na ito mismo sa sinasabi ng ating Panginoon ay hindi sinugo si Elias. At malalaman natin ngayon ang pangyayari nito, bakit masasabi na ang Diyos ay kumikilos in a mysterious way in which hindi kayang tarukin ng ating mga isipan. Bakit Sarepath? Posible na ang Diyos ay itatago si Elias kay Ahab o hari ng Israel na si Acab at sa kanyang asawa na si Jezebel. Tandaan natin si King Ahab ay nag-asawa sa isang babae na ang pangalan ay Jezebel, hindi siya naniniwala sa tunay na Diyos. Ang kanyang mga Diyos ay katulad ni Baal at gayon din ang isa pang Diyos ng mga taong ito na si Molech, at gayon din meron pang isang Diyos ng mga taong ito na hindi kumikilala sa isang tunay na Diyos. Kaya nga, ang Diyos na ito na gusto kong sabihin ay si Astaroth. Kaya tatlong mga Diyos ay Baal, Astaroth, at gayon din isa pa na kay Molech. Ano ang ginagawa ng mga taong ito? Bakit gayon na lamang at nagkaroon ng mga Diyos-Diyosan mismo sa bayan ng Diyos sa Israel? Katulad ng aking sinabi na si King Ahab ay nag-asawa sa isang babae ang pangalan ay si Jezebel, ang kanyang paniniwala ay hindi tunay na Diyos. Nanupat ating ilarawan sa ating mga isipan na ang Diyos ay merong gustong iligtas na mag-ina at doon ay pinapunta ng Diyos si Elijah, hindi lamang para si Elijah mabuhay, kundi pa naman yung mag-ina ay mabubuhay. Sa simpleng paraan na kapag ating tininan ang banal na kasulatan sa Old Testament, sa pangyayaring ito ay nasa 1 Hari, Kapitulo 17:8 hanggang 17, ito ay binibigyan tayo ng isang larawan na matinding kagutom na nangyari sa lupain. At pagkatapos, ang isa pang larawan na pinipicture sa ating mga isipan ay yung fearless faith o yung pananampalataya na walang takot. At yung pangatlo ay kamanghamanghang bukal na pinagkakaloob ng Diyos. Ano pat sa ating mga pamaraan ay ang Diyos ay marami siyang ginagawa na hindi natin matarok ng ating mga isipan. Ang sabi nga ng isang manunulat, God has thousands of ways in which we do not know. Maraming mga pamamaraan ng Diyos. Meron pang tayong narinig na kapag ka may pintong nagsara, may pintong magbubukas. Nagkaroon ngayon ng matanding kagutom sa bansang Israel. Nanupat ang mga tao dito sa pangunguna ng hari at ng kanyang asawa na si Jezebel ay nawawala na yung paniniwala sa tunay na Diyos. Marami sapagkat ang nangyari ngayon ay lantaran na yung mga grove na ni Baal at ni Astaroth, at bawat bundok ngayon ay merong larawan, merong rebulto si Baal at saka si Astaroth. At gayon din, meron pang isa na si Molech. Kaya ngayon, ito yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Kaya binanggit ng ating Diyos sa isa sa mga utos na yung huwag kang gagawa ng larawan na dinukit inanyuan, sapagkat kahit nasabihin natin na ang ating iniisip ang tunay na Diyos, pero hindi ganun ang Diyos na ayon sa sinasabi ng gumawa ng galing sa bato at galing sa kahoy. Sapagkat ang sabi ng Biblia, wala siya ng hininga. Pero may mga tao ngayon, nung unang panahon ngayon, ito ay mga Diyos na sinasamba nila na salungat naman sa paniniwala sa tunay na Diyos. Kaya nga ngayon sa pangyayari ay si Jezebel pa ay pinagpapatay ang mga propeta ng Diyos, ang mga tunay na propeta, at open siya na kanyang kalabanin ang ating Panginoon. Kaya nagkaroon ngayon ng kagutom doon sa lugar na yon, at hindi lamang yung kagutom sa mga tao sa kanilang pangangailangan, kundi pa naman ang mga punong kahoy ay nangatuyo. Yung dating mga makikitang magagandang mga bulaklak ay nangawala na. Nanupat malungkot ang paligid sapagkat ang mga sapa, ang mga bukal ay nangatuyo. At pagkatapos ngayon, nagkaroon ng malalaking bitak ang mga lupa sapagkat hindi umuulan. At gayon din, ang mga hayop, ang mga cattle, ay kapag sila'y umiinom, sila'y pinapalaya sapagkat ang pag-inom ng tubig na ito ay nire-reserve na lang sa mga tao sapagkat may kagutom at mahirap ang tubig. Subalit sa pangyayaring ito ngayon, na samantalang merong kagutom, merong konting makakain, pero marahil ito ay nakuha ng mga taong mayaman, nabili nila sa mahal na alaga, katulad sa ating panahon ngayon na ang mga bili ay nagmamahalan, mga biliin. Kaya ngayon, kapag ang mga mahirap na tao ay gustong bumili, kung minsan ay binibilang muna nila yung kanlang salapi, kaibang bilhin ang kanlang salapi yung pagkain na kanlang bibilhin sapagkat napakamahal. Kaya nga, karamihan sa mga taong naghirap na wala nang makain. At sapagkat wala nang makain ngayon, nagkaroon ng migrations ang maraming mga tao pumunta sa mga lugar na pwedeng may tubig na mainom at gayon din merong pagkain sila na tawid gutom. Kaibigan, sa pangyayaring ito, makikita natin ang Diyos ay meron siyang pamaraan na gawin. Gustong iligtas ang isang balo. Marahil ang balong ito, dahilan sa nagkaroon ng kagutom ngayon, isa-isang nangawawala ang kanyang membro ng tahanan, ang maging ang kanyang asawa ay nawala na rin sapagkat ang sabi ng Biblia, siya ay isang balo na taga Sarepta. Maging ang kanyang mga kamag-anak, mga kapitbahay, marami na ang nagugutom at marami na ngayon ang nangamamatay dahilan sa gutom na ito. Kaibigan, ang Diyos ay gumagawa ng mga misteryosong bagay na kung minsan hindi natin kayang tarukin. Kaya nga, pinadala ng Diyos ang kanyang lingkod sa babaeng taga-Sarepta upang mabuhay ang lingkod ng Diyos, gagawa ng paraan ng Diyos. Nung una, ang lingkod ng Diyos ay nagpunta sa isang lugar na kung ating babasahin sa Segunda Hari, Kapitulo 17, versikulo 1, ang wika, si Elias na Tisbita na nakipamayanan sa Gilead ay nagsabi kay Ahab, habang nabubuhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ako'y nakatayo sa harap niya, hindi magkakaroon ng hamog o ulanman sa mga taong ito, maliban sa pamamagitan ng aking salita. So, nagkakaroon ngayon ng kagutom, nagkakaroon ng drought sa lupain na ng bansang Israel. Pagkatapos ngayon, sumipot ang isang propeta ng Diyos na hindi napatay, na si Elijah. At pagkatapos ngayon, nakatayo ako sa iyong harapan o hari. Hindi magkakaroon ng ulan. Sino ngayon ang kinakalaban ng lingkod ng Diyos na ito sa paniniwala ng mga Kananeo na si Baal ang siyang may kapangyarihan sa tubig, may kapangyarihan sa ulan. Subalit, itong kapangyarihan na ito ay nilabanan ngayon ng lingkod ng Diyos na ang Diyos ng lakalangitan ang siyang may power o kapangyarihan laban sa ulan at gayon din sa tubig. Kapag ka sinabi ng Diyos, hindi uulan, hindi nga ulan. At ang propeta ay kumakatawan sa Diyos. Kaya ngayon, ang salita ng propeta ay galing sa Diyos. At si Baal ay sa kanilang paniniwala, meron siyang power na magkaroon ng tubig kapag ka sinabi niya, magkaroon ng ulan pagka sinabi niya. Subalit ngayon, walang kapangyarihan ang Diyos ng mga Hiten, ang Diyos ni Jezebel. Kaya anong nangyari ngayon? Ang sabi ng ating Panginoon upang hindi siya mapatay ng hari ayon sa versikulo 2 ng Kapitulo 17 ng 1 hari, at ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na sinasabi, umalis ka rito, lumiko ka patungong silangan at magkubli ka sa tabi ng batis ng sarit na nasa silanganan ng Jordan. At samantalang nandun ngayon ang lingkod ng Diyos, umiinom siya sa batis. Pero dumating ngayon ang panahon, ang batis ay natuyo. At habang siya ay nasa batis, sino bang nagpapakain sa kanya? Siyempre ang Diyos. Pero ang Diyos ay gumamit ng mga uwak na tinadalan siya ng pagkain kung ating pagpapatuloy itong ating pagbasa sa Biblia. Mga ibon ang ginamit ng Diyos para pakainin ang kanyang lingkod. Pero subalit noong ang batis ay natuyo, ang sabi ng Panginoon, umalis ka dyan. Pumunta ka sa isang lugar na kung saan ito nga ay yung Sarepta. Kaya ang sabi sa versikulo 8, at ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya. Ayon sa 1 hari, Kapitulo 17, ating sinimulan sa 8 at 9 wika, bumangon ka, umaroon ka sa Sarepta na sakop ng Sidon at maniniraan ka doon, aking iniutos ang isang balong babae roon na pakainin ka. Sa dami ng mga tao doon sa Israel o sa Sarepta, bakit pa ang babaeng balo ang sinabi ng ating Panginoon na magpapakain sa Kanya. Kaibigan, merong panukala ang Diyos. Nakatulad ng aking sinabi kanina, gustong iligtas ng Diyos ang babaeng ito. Bagamat siya ay isang hindi kabilang sa bansang Israel, pero nakilala niya ang tunay na Diyos at siya ay sumampalataya sa tunay na Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon ngayon sa kanyang lingkod na si Propeta Elijah, bumangon ka, pumaroon ka sa Repta na sakop ng Sidon at manirahan ka roon, aking inutusan ang isang balong babae roon na pakainin ka sa diis. Kaya't bumangon siya at pumunta sa Repta. Nang siya'y dumating sa pintuan ng lunsod, naroon ang isang babaeng balo na namumulot ng mga patpat. Kanyang tinawag siya at sinabi, dalhan mo ako ng kaunting tubig sa isang sidlan upang ako'y makainom. Kaya nga, ito ang sinabi ng lingkod ng Diyos. Dalhan mo ako ng kaunting tubig. Sa lugar na yan, na bagamat napakahirap ang tubig, pero kapag ka merong isang stranger na nangangailangan ng tubig, at kung meron ka, bibigyan mo siya ng tubig. Pero noong ang babaeng ito ay kumukuha na ng tubig, ang sabi sa 11, nang siya'y pumunta na upang kumuha, kanyang tinawag siya at sinabi, dalhan mo ako ng isang pirasong tinapay. Ang sabi ng lingkod ng Diyos, hindi lang tubig, kasi hindi pa ako kumain. Pwede bang sa isang kamay ay isang basong tubig, sa isang kamay naman ay tinapay? Ano ang sinagot ng babae na byuda? Ang sabi sa 12, at sinabi niya, kung paano ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y walang nalutong anuman, tanging isang dakot na harina sa tapayan at konting langis sa banga. At ngayon ako'y namumulot ng ilang patpat upang ako'y makauwi at handa iyon para sa akin at sa aking anak upang aming makain iyon bago kami mamamatay. Kaya nga ang babaeng ito ay kanyang ngayong tinitingnan na na pagkatapos nilang kumain ng kanyang anak, ay mamamatay na sila. Kaibigan, tayong kung minsan ay nakaharap sa telebisyon at meron tayong air condition at samantalang tayo kumakain o samantalang tayo nanonood ng telebisyon, tayo kumakain, meron tayong snack, hindi ito maintindihan ng mga taong sabihin natin nagugutom. Sapagkat kapag ka ang kanlang mga tiyan ay kumakalam, ang kanlang mga sikmura, nanupat sila ay natulog sa gabi, hindi mang kumain. Ang sabi nga ng aking napakinggan, yung kwento ni Manny Pacquiao, nung siya ay isang bata na ang kanyang tiraan at nakahiga siya sa karton. Kapagka malamig, nilalamig siya. At pagkatapos, pagka naghahanap ng pagkain, ang sabi ng kanyang nanay, anak, uminom ka na lang ng tubig. Kaya nga, marahil na ng gabing yon ay uminom ng tubig sapagkat kumakalam ang sikmura pero hindi pa rin maalis yung pangangailangan ng pagkain. At nung umaga ay kumakalam pa rin ang sikmura sapagkat walang makain. Subalit, ang ating Diyos ay gumagawa sa isang misteryosong pamamaraan na kung minsan hindi kayang tarukin ng ating mga isip. Kaya ang sabi, kung paanong ang Panginoon mong Diyos ay buhay, kaya kilala niya ang tunay na Diyos. Ako'y walang nalutong anuman, tanging isang dakot na harina sa tapayan at konting langis sa banga, at ngayon ako'y namumulot ng ilang patpat upang ako'y makauwi at ihanda iyon para sa akin at sa akin anak upang kami makakain bago kami mamamatay. Kaibigan, ang ugali ng taga Middle East maging sa ating Asia. Kapag ka merong kahoy, gagawing itong uling. At pagkatapos, samantalang ngayon ay mayroong baga, ang mga uling na ito ay doon nagluluto. Kaya kukunti ngayon ang kanyang pinulot sapagkat tamang-tama lang para kanyang mailuto. Pero anong sabi ngayon ng lingkod ng Diyos? Sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay, pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin at saka ka gumawa para sa iyo at sa iyong anak. Ating isipin, kaibigan, alam niyo sa aming probinsya na kapag ka, merong napakasarap para sa akin ng kainin, yung mga tinapay ba na naluma at pagkatapos ngayon ay pinagpira-piraso at pagkatapos nilutong muli, at malutong, napakasarap para sa akin yon. Ang tawag namin ay matsakaw. Ang sabi ng babaeng ito, Ginoo, buhay ang Panginoong Diyos. Kahit na matsakaw, kahit na Spanish bread, wala ako. Kahit na hot pandesal, wala ako. At meron ako ritong konting harina at konting langis. Kapag ka nailuto ko, kakainin namin ng aking anak at pagkatapos, mamamatay na kami. Anong sabi ng lingkod ng Diyos? Sige, iluto mo. Pero ako muna ang pakakainin mo. Hindi sinabi ng lingkod ng Diyos, sige iluto mo, pagka may sobra, ibigay mo sa akin. O kaya hati tayo. Kundi sinabi ng lingkod ng Diyos, sige iluto mo, pagkatapos ngayon, ipakain mo sa akin, at pagkatapos ngayon, magluluto ka para sa iyo at sa iyong anak. At ang sabi ng ating Biblia, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ang tapayan ng harina ay hindi magkukulang o ang banga ng langisman ay maubusan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Kaya ito ay isang bagamat may takot pero may pananampalataya ang babae. Can you imagine na yung kanyang konting pagkain ay ibibigay pa sa propeta ng Diyos? Pero yung kanyang ginawa na inuna muna ang propeta ng Diyos, ibig sabihin nito na kapag ka ang Diyos ang nauna sa ating mga buhay, yung ating pangangailangan ay ipagkakaloob ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ay, siya'y humayo at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias at ang babae, siya at ang kasambahayan ng babae ay kumain ng maraming araw. Ang tapayan ng harina ay hindi nagkulang o ang banga ng langisman ay naubusan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ni Elias. Pagkatapos ng mga bagay nito, ang anak na lalaki at ang babae ay mayari ng bahay, ang wika ay nagkasakit. So nagkasakit pa, tapos ngayon nagkasakit, namatay ang bata at binuhay ng lingkod ng Diyos ang batang ito sapagkat may ginawa yung babae para sa lingkod ng Diyos. Kaibigan, ating ba ngayong makukula kung ilang taon o araw na kumain ang babae na tuwing siya ay nagpupunta sa kanyang kitchen at magluluto ng tinapay, meron ng meron? Ang sabi ng Biblia sa San Lucas 4:25, ngunit ang totoo, maraming babaeng balo sa Israel noong panahon ni Elias nang sarhan ang langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan at nagkaroon ng malubhang taggutom sa buong lupain. Kaya nga sa loob ng 3.5 years, nakakain ang babae at ang kanyang anak sapagkat inuna niya ang may kinalaman sa lingkod ng Diyos. At ang lingkod ng Diyos ay kumakatawan, kaibigan, sa Diyos. Kaya ang leksyon dito, ang Diyos ay gumagawa ng misteryosong mga pamamaraan na hindi kayang abutin ng ating mga isipan sa ating mga pag-iisip. Pero gumagawa ang Diyos kapag ka ating inuna ang Diyos sa ating mga buhay. Kapag ka siya ang number one sa buhay natin, kaibigan, gagawa ang Diyos para sa iyo. At ang babae at ang kanyang anak ay hindi namatay hanggang sa nagkaroon muli ng ulan at nakapagtanim ngayon at nagkaroon ng pag-aani. Bago tayo magtatapos ay ating basahin ang sinasabi sa aklat ng San Juan 15:7-8. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y nanuluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kaibigan, napakasarap, napakatamis ng mga pangako ng ating Panginoon. At kapag ka pinangako ng ating Panginoon, kaibigan, gagawin ng ating Panginoon. Ikaw ba ay nananampalataya? Kung gayong kaibigan, dalhin natin ang ating pasanin sa ating Panginoon at siya ay tumutugon sa ating mga panalangin. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po namin, Panginoon, napakabuti po ninyo sa amin. Pagkatapos po naming nabasa ang iyong pangako, O Diyos, sumasampalataya po kami na inyo pong tutugunin ang aming mga panalangin. Dakilang Diyos, kayo po nakakabatid sa pangangailangan at sa panalangin ng aking kaibigan. Tugunan na po, Panginoon, ayon sa inyong biyaya. Ang mga may karamdaman, nawa inyo po silang pagalingin. Nagpapasalamat po kami sa mga humihingi ng panalangin upang sila'y gagaling, O Diyos, inyo po silang pinagaling na lubusan. Maraming salamat po. Maraming salamat, O Diyos, na kayo po ang pumatnubay sa amin sa panahon ng aming pag-aaral. At sa maghapon pong ito, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon, pagpalaing kanawa ng ating Diyos.
0: Thank you so much, Pastor Romy. Indeed, God works in mysterious ways, mga kaibigan. Alam naman po natin ngayon, no, napakahirap talaga ng buhay, pero lagi po nating tatandaan na God always provides. Ako rin po, mga kaibigan, hindi ko akalain ano, na makakatagal ako ng 3 buwan, lalo na po't nawala ang aking asawa, which is siya po ang provider sa aming pamilya. No? Pero God really sustains, lalo na kapag petsa de peligro din tayo. Ano? I'm sure marami pong makaka-relate sa atin. Iniisip natin na may makakain pa ba ako mamaya or may pamasahe pa ba ako pa uwi, ano, yan po yung mga common na iniisip natin kapag petsa de peligro kung sabihin, ano po. Pero at the end of the day, napakabuti po ng Panginoon dahil meron at meron pa rin po tayong blessing na darating dun sa araw na yon. Dun talaga po natin masasabi na God is really so good and He really provides. Ayan, mga kaibigan, sana po na-bless kayo sa ating topic this morning. At kung kayo po may mga tanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pa rin pong inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Magandang umaga po sa bawat isa. Opo, saan man po kayo naroroon ngayon umaga, tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil tayo ay kanyang ginising, malakas, malusog ang ating pangangatawan. At alam kong tayong lahat ay nakahanda na upang gawin ang ating mga personal na gawain. Subalit, minabuti po natin sa tulong ng kanyang biyaya na tayo muna ay uupo sa kanyang paanan. Sapagkat sa kanyang paanan ay lagi tayong natututo. Sa kanyang paanan ay laging ipinapakita sa atin kung anong uri ng pamumuhay ang dapat makita sa atin bilang kanyang mga lingkod, bilang kanyang mga tagasunod. Kaya nga't mga minamahal ko mga kaibigan, dyan lamang po kayo sapagkat ang araw na ito ay meron tayong panibagong paksa na alam kong inyong magugustuhan sapagkat ito ho ay nasa pagpapatuloy pa rin ng serye ng pag-aaral po natin sa aklat ni Santiago. Bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po na kami sa umagang ito ay muli po ninyong inakay sa inyong banal na paanan. Sa isang layunin, yan ay upang kami ay matuto at makilala namin kayo ng lubusan sa aming buhay. Bilang Panginoon at Tagapagligtas, gabay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat po ng marami sa inyong pangakong pakikisama, alang-alang po lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Narinig na po ba ninyo ang Korean War, ang Afghanistan War, ang Israeli War and Syrian War, maging ang Amerika, maging ang atin pong bansang Pilipinas ay dumating na rin sa isang karanasan na kung saan tayo po ay nakipagdigma nung panahon ng mga Hapon. Kaya nga't kung atin pong babasahin ang history books, marami tayong masusumpungan na iba't ibang klaseng digmaan. Digmaan laban sa bansa. Bansa laban sa mga bansa. Alam po ninyo, ang digmaan ay kadalasan ito ho ang katunayan ng buhay ng tao. Sa kabila ng marami pong tratado, sa kabila ng marami pong organisasyon na may kinalaman sa pangkapayapaan. In fact, mga kapatid, all the nations are talking about peace, peace and peace, but they are preparing for war. Alam po ninyo, ang aklat ng Santiago, kanyang dinidiscuss ang kahalagahan ng salitang war o di kaya ay digmaan. Sa kanyang aklat, Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 12, ay kanyang inilalarawan ang tatlong uri ng digmaan that are going on in the world today. At sa kanyang sulat din, ay kanyang sinasabi sa atin kung papaano matitigil ang mga digmaang ito na atin pong nararanasan o di kaya ay pinagdadaanan. Nais ko pong ulitin sa aklat ni Santiago ay meron pong tatlong uri ng digmaan that are going on around the world today. Maliban sa atin pong mga naririnig na digmaan, bansa laban sa mga bansa. Sangayon po sa Kapitulo 4, talatang 1, 11 at 12, nais ko pong basahin sa inyo kung ano yung unang digmaan na binabanggit po ni Santiago sa kanyang aklat. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? So ang unang digmaan po na binabanggit ni Santiago ay walang iba kundi ang digmaan with its other. Ang digmaan laban sa isa't isa. Binabanggit po dyan ni Santiago mga kapatid yung salitang brethren o di kaya brothers and sisters. Ibig sabihin, maging sa isang pulutong ng mga mananampalataya, maging sa isang grupo na kung saan sila ay magkakapatid sa Panginoon, ay meron din pala pong digmaan among themselves. Alam po ninyo, binabanggit ng aklat ng mga awit, katulad ng atin pong napag-aralan kahapon, 133 talatang 1, o napakasaya,

Nalulungkot tayo sapagkat sa halip na tayo ay magkaisa, hindi po ito napapangyari sa atin pong buhay at karanasan. Tingnan nga po natin ang mga pangyayari sa buhay ng bayan ng Diyos sa nakaraan. Narito po si Lot, he quarreled with his what? Uncle Abraham. Nariyan si Absalom, he created a war with his father David. Nariyan ang mga alagad ng atin pong Panginoon na sila ay nagtatalo-talo, nagpapaligsahan kung sino ang mas dakila sa kaharian ng Panginoon. Nariyan din naman si Pablo at si Barnabas, nagtalo rin sila tungkol sa magiging katayuan po ni John Mark. Alam po ba ninyo, maging sa bagong tipan, ang mga iglesia ay meron din pong ganitong problema. Ang iglesia halimbawa sa Corinto, ang mga magkakapatid sa iglesia ay nagdidimandahan sa isa't isa at nagpapaligsahan sila in public what? Assemblies. Sa iglesia po ng Galacia, ang mga kapatid ay nagkakagatan, nagsisiraan po sila. Sa iglesia naman po ng Filipos, dalawang babae naman na miyembro pa rin ng iglesia ay hindi magkasundo. Mga minamahal ko mga kapatid, ang larawang ito na nangyari nung unang panahon ay larawan na nauulit sa kapanahunan ngayon, lalong-lalo na bago dumating ang atin pong Panginoon. Sa aklat ni Santiago mga kapatid, ay kanyang idiniin ang iba't ibang uri o di kaya ay potensyal na dahilan kung bakit ang mga magkakapatid sa loob ng iglesia ay hindi po magkasundo, hindi magkabagang. Ibig sabihin, ayan ang eka nga ng marami. Ano ho? Ano ang dahilan? Sa aklat po ng Santiago Kapitulo 2, 1 hanggang 9, makikita po natin dyan ang kaibhan ng mayaman sa mahirap, ang kaibhan ng Hentil sa mga Hudyo, ang kaibhan ng ano ho, ng mga Grego sa Barbaro, ang kaibhan ng laya sa mga bihag. Alam po ninyo, ang sabi ng Biblia, tayong lahat ay naging isa at pinag-isa ng Panginoon nung atin siyang tinanggap bilang personal na tagapagligtas. Sana'y hindi makitaan ang mga pulutong ng mga mananampalataya, lalong-lalo na sa huling kapanahunan, ang ganitong diwa at espiritu na namamagitan sa bawat kaanib ng iglesia na nagiging dahilan kung bakit ang iglesia ay hindi lumalago, na siyang nagiging dahilan kung bakit marami ang lumalabas, na siyang nagiging dahilan kung bakit marami ang natitisod. Oh, may maliban sa merong kaibhan, ang sabi po dito'y sang-ayon sa aklat ng Santiago Kapitulo 5, 1 hanggang 6, ay meron naman pong tinatawag na employment wars. Ano ho? Ito naman ay digmaan tungkol sa ano ho? Sa mga hanap buhay. James chapter 1 verses 19 and 20, chapter 3 verses 13 to 18, nariyan naman po ang pag-aawayan sa loob ng iglesia. Nariyan din po yung mga personal na digmaan po natin, mga minamahal kong mga kapatid. Nais kong basahin ang aklat ng Santiago, Kapitulo 4, talatang 11 at 12. Narito po ang babala sa bawat isa sa atin na kaanib ng iglesia ng Panginoon, na pinangakuan ng Panginoon na sila ang magmamana ng kanyang kaharian. Brothers and sisters, do not slander one another. Anyone who speaks against a brother or sister or judges them speaks against the law and judges it. When you judge the law, you are not keeping it, but sitting in judgment on it. Verse 12, there is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy, but you, who are you to judge your neighbor? So narito ho si Santiago mga kapatid, nakikiusap siya na huwag tayong maglaitan sa isa't isa, huwag tayong maghilahan pababa sa isa't isa, huwag tayong magturuan sa isa't isa. Walang dahilan para ang ganitong espiritu ay makita sa ating kalagitnaan. Walang dahilan,
upang

0: Ang ganitong diwa ang maging dahilan upang hindi lumago ang iglesia at upang makita natin marami ang lumalabas dahilan sa hindi po natin naiingatan ang pangalan ng Panginoon, dahilan sa atin pong mga personal na mga interest. Kaya nga't pinayuhan po tayo, mga kapatid, ni Santiago na huwag tayong magsasalita ng anumang bagay na masama sa atin pong mga kapatid, sa atin pong kapwa-tao, o di kaya ay huwag po natin silang hatulan. Napakaliwanag na binabanggit ng Biblia, huwag tayong humatol upang tayo rin naman ay huwag hatulan. Napakadaling makipag-digmaan sa isa't isa. Ang dahilan ay sapagkat ito ho ang sabi ni Santiago, ang ikalawang pakikipagdigma. Ang una is what? War with its other. Ang ikalawa naman is war within ourselves. Ang dahilan kung bakit tayo ay nakikipagdigmaan, nakikipag-away sa atin pong kapwa-tao, maging sa kaanib ng iglesia, sapagkat meron pong problema ang ating puso, meron pong digmaan, pakikipagbaka na hindi po natin kayang kontrolin, hindi natin kayang pigilin, mga minamahal ko, mga kapatid. 1 hanggang 3 ng Kapitulo 4, what causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? You desire but do not have, so you kill. You covet but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your what? Pleasures. Nakita po ninyo, mga kapatid, may problema kung bakit ang iglesia ay hindi magkaisa. May problema kung bakit nagtatalo-talo ang mga anak lingkod ng Panginoon sa iisang iglesia. Ang dahilan ay sapagkat meron tayong kanya-kanyang nasa, meron tayong kanya-kanyang motibo, meron tayong kanya-kanyang gusto. Yan ang dahilan kung bakit we are warring with one another, my dear friends, dahil sa atin pong puso ay meron pong digmaan na hindi po natin kayang paglabanan o di kaya ay pagtagumpayan. Ang nasa sa mga bagay na nagsasatisfy ng atin pong pleasures, katulad ng kapangyarihan, katulad ng atin pong possessions, mga pag-ari, katulad ng atin pong ambisyon, at katulad ng atin pong posisyon, this what makes us fight with other people. Oh, mga minamahal ko, mga kapatid, nakakalungkot kung atin pong isasummarize kung bakit ganito ang nangyayari sa atin pong kalagitnan, maging sa atin pong sarili, ay sapagkat ang problema na ito ang susi ay walang iba kundi yung ating pagiging makasarili, na siyang nagiging dahilan kung bakit marami ang lumalabas, na siyang nagiging dahilan kung bakit marami ang nasasaktan, na siyang nagiging dahilan kung bakit ang gawain ng Panginoon ay nahadlangan, nababalam, dahilan sa maraming kumokontra. Oh my, ang sabi, ang susi kung bakit ay sapagkat yung atin pong puso ay may pusong pag-aangkin sa lahat ng mga bagay na nais niya sa kanyang buhay. Ang ganitong makasariling pagnanasa ay nagtutulak sa atin, una, sa maling gawa. Ang sabi po ng talatang 2, you murder, you fight and war. Maaring hindi po ito yung literal na ating ginagawa, but in the eyes of God, John, 1 John 3 verse 15, pakinggan po ninyo, anyone who hates a brother or a sister is a murderer, and you know that no murderer has eternal life residing in him. Kita po ninyo, kapag tayo po ay nagagalit, Kapag inaaway natin ang isang kapatid, ang atin pong kapwa-tao, ang sabi po ng Biblia, tayo ay nagiging mamamatay tao. So kapag meron pong selfish desire sa atin pong puso, itinutulak tayo upang magalit sa mga tao, upang ating kalabanin ang tao, minsan at kadalasan pa nga maging ang leader na itinalaga ng Panginoon sa atin pong iglesia. Nakikita ng Panginoon, mga kapatid, ang mga nangyayaring ito. Wala man siguro yung literal na pakikipag-away, subalit yung mga salitang lumalabas sa ating mga bibig, yung espiritu na parabagang ayaw natin siyang makita sa loob ng iglesia, tanging ang Diyos lamang ang nakakalam na wala tayong pupwedeng itago, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Maliban na ito ay magtutulak sa atin sa maling gawa, ay magtutulak din po ito sa ating maling panalangin. Alam po ninyo, palagi ko ay inyo pong naririnig, kapag merong isang kapatid na may ginawang hindi maganda sa iyo, ang atin pong kadalasan na lumalabas sa bibig natin ay, sana makarma siya. Sana habang siya'y naglalakad pa uwi, may mangyari sa kanya. Para at least maski papano makabawi ako. Ang ganyang klaseng panalangin, mga kapatid, ay hindi kaaya-aya sa isang mananampalataya, sa isang lingkod ng Panginoon, sa isang iglesyang pinili ng Panginoon na kanyang ililigtas sa kanyang pagdating sa ikalawa. Ang dahilan kung bakit ang atin pong mga panalangin ay hindi tinutugon ng Panginoon ay sapagkat meron po tayong maling motibo, personal na motibo, at tanging ang Panginoon lamang ang nakakaalam, mga kapatid. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay nakikipag-away. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay nakikipag-intrigahan, because there is something sa atin pong puso, sa atin pong buhay na hindi po natin kayang labanan. Meron pong digmaan na nangyayari sa atin pong sariling buhay. Yan ang dahilan. Every war or angry disagreement has people who are first at war within themselves. So kapag ikaw po ay nakipag-away sa ibang mga tao, ang ibig sabihin ay meron din pong pakikipag-away sa iyong puso. Kung ikaw inaway, naintindihan mo siya, minahal mo po siya, ibig sabihin ay meron kang pusong maamo na pinamumugaran ng diwa at espiritu ng Panginoon. Yan ang dapat na makita sa atin pong kalagitnaan. Mga minamahal ko, mga kapatid, ang dahilan kung bakit tayo ay hindi nagiging kakampi ng marami, ang dahilan kung bakit tayo ang pinagmumulan ng hindi magandang relasyon sa atin pong kalagitnaan, simply because, my dear friends, brothers and sisters, meron pong something inside sa atin pong puso ang nangyayaring labanan o di kaya ay digmaan. Alam po ninyo, kapag tayo ay nakipag-away sa ating kapwa, may problema ang atin pong puso. Ulitin ko, kapag tayo ay nakipag-away sa atin pong kapwa-tao, o di kaya sa kapatid ng iglesia, o di kaya ay namuhi tayo sa kanya, meron pong problema, hindi yung kapatid, meron ka din pong problema, mga kapatid. At yan ang nais, yan ang layunin ng Panginoon. Kung bakit siya naparito, yan ang dahilan kung bakit ang banal na Espiritu ay patuloy na muumuudyok sa buhay ng bawat mananampalataya, upang sila na meron pong problema sa kanilang puso, upang sila na meron pong digmaan na nangyayari sa kanilang personal na buhay, ay mabigyan ng pagkakataon na mapaglabanan at mapagtagumpayan kung atin lamang papahintulutan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at ang biyaya ng Panginoon na maghari sa atin pong buhay. Mga minamahal ko, mga kapatid, ang sabi po diyan sa talatang 4 hanggang 10, maliban sa meron pong nangyayaring pakikipaglaban sa atin pong kapwa-tao maging sa kaanib ng iglesia, ang dahilan ay sapagkat meron din pong nangyayaring digmaan sa atin pong puso. Alam ho ba ninyo kung bakit may nangyayaring digmaan sa atin pong puso? Ay sapagkat tayo po ay nakikipag-away din sa Diyos. Na ito ho ang ugat, ito ang dahilan ng bawat pakikipag-away, pakikipaglaban, internal o di kaya ay external. Pangimagsik, pagre-rebelde laban sa Diyos. In some way, those are at war with others. In some way, are also at war within themselves. And because they are at first at war with God. Papano ho ang isang mananampalataya ay nag-declare ng digmaan laban sa Diyos? By being friendly with God's enemies. Kapag tayo po ay naging kakampi ng kaaway ng Diyos, ibig sabihin yan ay ipinapahiwatig natin na atin pong kaaway ang Diyos. Meron pong tatlong binanggit si Santiago na kaaway, ano ho, na kung saan hindi dapat tayong makisama sa kanila kung gusto natin magkaroon ng kapayapaan sa Panginoon. Una, sangayon po sa talatang 4, walang iba kundi ang sanlibutan. Ang human society is contrary to God, my dear friends. Anuman ang atin pong conduct, anuman ang atin pong belief, anuman ang atin pong iniisip, anything that is anti-God or anti-Christ, yan ay ang walang iba kundi ang sanlibutan. To be friend of such, kapag tayo ay naging kaibigan ng sanlibutan, ibig sabihin tayo ay magiging kaaway ng Panginoon. Ibig sabihin ay tayo ay mga spiritual adulterer. Ikalawa na kaaway na binabanggit po ni Santiago ay walang iba kundi ang makalaman na pagnanasa ng isang tao, mga minamahal ko mga kapatid. Anumang buhay, anumang pagnanasa ng tao na hindi isinusuko sa Panginoon, yan ay walang iba kundi ang buhay na nakikipag-away sa atin pong Panginoon. Ang ikatlo, ang sanlibutan, ang laman, at ang ikatlo, sangayon sa talatang 6 at 7, ay walang iba kundi ang diablo, ang pagmamataas, ang siyang malaking tukso ni Satanas. Kapag tayo ay nagmataas, nagmalaki sa atin pong sarili, ibig sabihin, kinaibigan natin ang diablo na ang kahulugan nito ay kaaway natin ang Diyos. How to enjoy peace with God? There are 4. 1. Submit to God, verse 7. Ibig sabihin yan ay kinakailangan natin isuko ang atin pong buong-buong buhay sa Panginoon, ang atin pong puso, sapagkat ito po ang pinagmumulan ng galit sa buhay ng isang tao. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagsuko sa Panginoon, dapat ay walang kondisyon, sapagkat ito lamang po ang tanging paraan upang tayo ay magtagumpay. Ang pagsuko natin sa Panginoon ay sasabihin natin, "Not my will, but yours be done." Ikalawa, kinakailangan nating i-resist ang diablo sangayon sa talatang 7, sapagkat siya ang nasa likuran ng lahat ng pakikipaglaban o digmaan, pakikipag-away katulad po nito. Ikatlo, let us draw near to God, verse 8, at siya ay lalapit din po sa atin. Sa papanong paraan? Cleanse your hands. Hayaan po natin ng atin pong mga kasalanan ay kanyang patawarin, and purify our hearts, na dapat po ang ating isipan ay sa kanya lamang nakatuon at wala ng iba. Because a double-minded man is unstable in all his ways. At ang ikaapat, humble yourselves in the sight of God, verses 9 and 10. Mga minamahal ko mga kapatid, tanging kapag atin lamang pong isinusuko na may pagpapakumbaba at buong-buo ang atin pong puso at buhay sa Panginoon, makikita natin mga kapatid kung papaano tayo kakasangkapanin ng Panginoon na magtagumpay. Ang totoong pagluksa sa atin pong mga kasalanan sangayon sa talatang 9 ay kung papaano po natin ilalapit ang ating sarili sa Panginoon na may pagpapakumbaba. And the end result of humility is God in verse 10, God will lift you up. Purihin ang Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, na ito ho ang gagawin ng Panginoon kapag tayo ay lalapit na may pagpapakumbaba sa Kanila. Kung atin pong susundin ang apat na mga instructions na ito mga kapatid, ang Diyos ang lalapit sa atin. Kanya tayong lilinisin at patatawarin ang atin pong mga kasalanan. Only then, tanging ganoon lamang at yun lamang mga kapatid, ang makapipigil sa digmaang ito, sa pakikipaglaban na ito, upang tayo ay maging kakampi ng Panginoon, upang tayo ay maging kakampi ng mga tao, lalong-lalo na ang bayan ng Diyos. Sangayon po kay Solomon sa Aklat ng Kawikaan, talatang Kapitulo 16, talatang 7. When a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Sana'y maging masinop tayo. Sana'y lagi tayong lumapit sa Panginoon na merong pakiusap, pagpapakumbaba sa atin pong mga puso, na ang atin pong buhay ay buhay na pinamumugaran ng katangian at likas ng atin pong Panginoon, na ang lahat ng atin pong gagawin ay magiging pagpapala, kalakasan, inspirasyon sa bawat tao, lalong higit sa bayan ng Diyos, sa pagtatapat hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Naway pagpalain ng Diyos ang bawat sa. Tayo po'y manalangin. Mahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sa amin muli. Sapagkat inyo kaming tinuruan sa kung papaano kami magkaroon ng kapayapaan sa inyo. Panginoon, wala nang lugar sa aming buhay at sa amin pong iglesia, lalong higit sa aming kapanahunan, ang pagtatalo-talo, ang pag-aaway, ang pagbabangayan. Panahon na upang kami ay maging payapa sa inyo. Panahon na upang kayo ang aming laging maging kakampi, upang ang amin naman pong buhay ay maging kakampi ng marami at daluyan ng inyong biyaya at pagpapala sa kanila. Buhay na aakay sa kanila sa paglakad ng matuwid sa landasin ng inyong katuwiran. Buhay na inyong pinangakuan na magmamana ng inyong kaharian. Pagpalain po ninyo ang bawat isa, tanggapin po ninyo ang aming panalangin alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Our cells love antioxidants. Antioxidants protect our cells against damage. An excellent source of antioxidants are fruits and vegetables. Fruits and veggies are high in vitamins A, C, and E, all great antioxidants. A 2011 Korean study found that vegetarians consumed approximately 2 times more antioxidant vitamins than their meat-eating counterparts. An antioxidant-rich vegetarian diet is another ageless advantage.
2: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.